0: ginagukod mo na sila. Daga na sila sala. Ang pagpanunog og bakho makapriso na arson na. Bobo ka ba? Aya! Kisabi na yung una na, gadon. Oh! Ang pagpatay tao! Ang pagpatay sundalo! Ang pagpangambush! Pagbutang landmine! Makapriso na! Oh. Diba? Ang pagpaghilabot ng baboy in town sa mga mag-uuma. Ayaw na tanin nyo. Wala mo kasulay, anak, nga abuso mo nandit ninyo na ma-feel. No? Wa mo kasulay, anang agian mo, anang grupuha. Kung nandit ninyo na ma-feel, mga higala. Unang, wa mo'y katungod! Nga mo ingon nga mga maing tao na sila. Kaya pwede pa lang ang katawhan na mo balos, igaid na mo na sila. Inoon na. Traidor ang komunismo. Why amigo-amigo sa komunismo? Oh, munang ay mo ingon-ingon di abadong. O Grimundo. Nga may mga baruganan pa ang mga aktivista. Kaya kung mauman galing na pagpakog mo. Ayun ni Badong diri oh. Galit kayo sa komunista pero unsa may labot na mo? Ug mo angko na si Rubin. Unsa may labot daw ani mga tawo? Angko na si Rubin nya komunista, siya di ba na magka-prison niya? No? Sige, kamo nga mong mga bright diha, kamo mong mga abogado, magka-prison din na niya diha, mingon siya, komunista ko. Iliman. Oh. Pero kung komunista ka nga nakigisunog bakho, priso ka. Kung komunista ka nga nanukot ka magahigalag quote and quote revolutionary tax sa negosyante, priso ka nga naman, dili na revolutionary tax, extortion na. Bobo ka ba? Ayaw! There's no such thing as revolutionary tax, extortion. Oh. Klaro ana. Bullseye. Bullseye. Kaya ang inyong pag kuwan sa mga kabataan, no? Tukod-tukod mga higalag eskwilahan sa bukid. No? Kabalo naman taon sa after ninyo kay na mga fundings gikan sa alas 8:02. Bullseye. Bullseye. Mo nang dili ikalimod mga kaigsunan nga bisag unsao nila, no? Bisag grabe na nilang tirada June good nga survey tanawa ni Gab. Tanawa ni nga survey mga kaigsuunan. Ha? June ni nga survey. Unsay nakabutang dinhi mga kaigsuunan? Nanguna gihapon si Vice President Sara Duterte sa presidentiable mga kaigsuunan according to WR National Poll diadtong June 2026. Nga gipangutana mga higala ni mga tawhana about sa ilang 2028 presidential pre-election preferences. Ya kun ugaling karon ng eleksyon, kinsa imong butaran? 39% to ang Sara Duterte. Ngano kaha? Badong. Ngano kaha, Rimundo? Bugo ba mga Pilipino? No? Kini bang if you're going to concretize it kining let us say 39 million butang talag just for the sake of discussion mga higala, no? That 39% mga higala, no? Kung i-equate na to siya into 39 million, bulok ba ni tanan mga higala ni mga tawhanan ni? Believing gihapon mga higala kay Sara Duterte despite and in spite mga higala of this stipulations yung gipakita mga higala sa television? Bullseye! No? Kabalo ka nga, no? Nakita man kung sa tao mga higala nga siya karon ang opisyal nga giaway sa simbahan. No? Dili man tanan pero mga leader mga higala kontra gyud sa iya. No? Ngano man? Oh, giaway mga higala sa komunista. Giaway sa makabayan black. Giaway mga higala sa administrasyon. Oh? Giaway sa kongreso mga kaigstanan. Gialirungan, gitabangan mga katropa. Ngano man? Ngano ka ha? Huwag mo naghuna-huna, anak. No? Kaya kining tanan mga higala, no? Kining tanan, kining nagpalibot na to, muni mga rason mga higala nga nung pait kayo ang Pilipinas, bay. No? Muni rason nga nung pait kayong Pilipinas, mga kaigsunan, at some point makaana mang gani ko bay. Even ang simbahan diri sa Pilipinas, ha? Di isa sila gustong madato ng Pilipino. Nga naman, mahadlok man sana sila maparehas Europa. Pagkadato sa tao, mga higala, wadi na manginahanglag simbahan. Di man sa damayo hinoon, pero baka ingon ta mga higala nga, alang-alang man sa magpabilin na tagsama ni ini. Tanawa mga higala, mga simbahan sa Europa, nga nung daghan lang mga higala na himong museyo. No? Nga nung daghan lang mga higala na himong wala na, empty na. Tungod kay mga tao, paglambo silang kinabuhi, mga igsoon, well, di sad na maayo, makapakaana ko mga kaigsoonan. Pero dili pud maayo, mga higala nga, himuon sad natong kapital, aron nga magpadayon, dako atong halad, mas maayo na ang pobre ang tao, mga higala. Kaya as long as, no? As long as he needs ni anang blessing, as long as kailangan nila ang imong kamot, nga mupandong kay sinugo kuno kas Ginoo. Pero ismiring hoy, gyapon.
1: Pinawa!
0: Sa tago. As long as you keep them have the need of that, they will still give you money. They will still give you attention. They will still give you respect. They will still sanctify you. No? Balaan gyapon ang tan-aw sa inyo. Ato kag Europa, mga higala, those priests becomes ordinary citizens. Those priests becomes ordinary pedestrians. Mga higala, everyday. Pero atuwa din mga higala, when you see priest walking, labi nagmakasutana, mga kaigsoonan, rabing pananaw nimo, balaan kayo eh. Huwag ka kayo bawa mga higala, sige nag, ako ba mga pare, sige nagbangag dito sa pantukan.
1: Ayaw!
0: Oh, huwag ka kayo bawa mga higala, naapot sila yung mga mining di ay. Huwag ka kayo bawa mga higala, nga naapot sila yung kagalingong negosyo di ay. Wapad yung kayo bawa mga higala nga, tulon na degabok ilang anak mga higala. Bato-bato sa langit, ang maigo, panalipdan sa obispo.
1: Pinawa!
0: Nga nung ako man ang giapil because these people are asking for responsibility. Because these people are asking for accountability. And yet, sila mismo, mga higala, when we say accountability, nakasala, spader, sabuta tong bae. Ing na tong adila magbanha, di mag-skandalo, kaya madawat ang simbahan, ipadala nag-Alaska. O, nadagang kay Pilipino to sa Alaska.
1: Pinawa!
0: Kaya kuwang ko nung pare dito. O, di man galing, ipadaan nag-Roma nga naman. Payot, na i-askandal.
1: Pinawa!
0: Kung mismo di asin yung tukaran, di mo kahinlo, ana. Kung mismo di asin yung mga sakop, di mo ka papanubag, ana. Kisa man mo para mo demand og accountability. Ang accountability nga pinaagi sa witness karon na butyag, mao din yung accountability nga inyong gipangayo. Kining mga gipalit og bangko nga way klarong resibo, kining gipalit og mga tables and chairs, computers, medicines. Kamuhon sa may natunol ninyo. Ha? Namo eskwilahan. Di ba? Pwera na lang sa mga maayo, bishops. Namo eskwilahan. Pinakamahal sa kalibutan. Nay ospital, mahal ang gyapon. Sige mo, kabig og halad. Asa man yung gigamit? Para sa mga building. Gigamit man yun sa tinuod nga simbahan sa Ginoo? Nga mao ang katawhan mga igala nga naglison? Ang katawhan nga nasakit? Gyapon ninyo na gigamit? O gigamit niyo sa inyong mga maayong mga sakyanan? Sa inyong mga maayong mga puloyanan? Din ako magdaghan kayo.
1: Pinawa!
0: High blood po na. You keep on preaching to those people nga nagpuyo sa mga slum area. And yet, ang simbahan, mo'y pinakadako kay Yuta. You keep on telling those people nga nagpuyo sa mga squatters area, agwanta lang tas kinabuhi. Gamiton ba ninyo ninyo nga mo ang agwanta partilis, ha? Mag-ampo lang tas sa Ginoo, providan lang kita. You are an institution claiming to be established by God. And yet, kini mga trabahoon sa Ginoo. Ayala mo sa Ginoo. Makayuta na lagi mo. Dili ba na may gala ironic? Sige, tag Sangyaw, ana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sakit sa buot, di ba? Mga katropa. Sakit sa buot. Kung kana mga eskwelahan, mga higala nga gitabangan ni amuman nila Bipisara sa una, mga higala. No? Mauna na ibugtong paglaom ang mga lugar. Hiluhan pag NPA. Ako, naglibog ko, bisan ng simbahan, di man, pasagdan na mga obispo, mga higala, pasagdan nila mga pari nga, klaro kayo. Nagani ko'y kaila sa una, nagbitay na yun, pari ha? Nagbitay na yung flag sa komunista, may gala sa iyang parokya. Tarong pabagod na. Tarong pabagod na yung ana. Kumulang kay pareha kunuhay mong kausa, social justice. Social inyong justice.
2: Pinawa!
0: Alas 8:11 na bagay gala, may kinutuban po ang pag-agwantas tao eh. No? May kinutuban po ang pag-agwantas tao. Muna'y rason, mga igala. Nga bisan ka ni, tanawa ni mo karong mga panghitabo. Tanawa si Sarah. Mulusot o mulusot gyapon. Nga naman, dili man gibuguan ang gudmos mga Pilipino. Naan mo ko silpon ron. No? Gibuguan gudmos mga Pilipino. Ay silpon ron, makabalo na sila. Tanawa daw. No? Kung nakahatag, nakatabang ba na sa inyo? Nakatabang ba na sa rating sa inyong BBM? Tanawa na si Risha nga gusto nga nagpadayag yun nga mudagan. Asa? O, tuwa sa pinakatapusan. Alas 8:11 na, mga igalan, tag na sa atong pagbaragubaduban. Isan Bangkore, Maing Buntag. Joel Bunag, salamat sa imong sermon, Cubs. Murag karong adlawa, Domingo, pwede na ko mga lawat. Hey, Cubs, ako, tinud-anay ni ako. Makayangon mangunta. They are asking for accountability aniyat sa ilaha mismong circles. You know what? Dapat mahimutang example sa itong kaugalingon. Kaluoy po sa tao. No? Kaluoy po sa tao, mga igalang ipasya. Grabe ta, nag-alirong mong tanan karon. No? Gitabangan ninyong tanan. Simbahan, komunista, aktivista, gobyerno. Galirungan tanan kisa kalaban Bipisara. Unsay gisingil? 125 million. Wala man lay makahisgot, mga higala, to mga wala na, wala di ba? Wala na maka Puriyadam ko. Namatay na lang to ako ang namatay na lang tong obispo na mos butuan sa una. Di na lang ko baghingan, mga higala, in honor of his memory. Pero apil good taon to spajero ni Gloria, mga igala. Malangit na wa. Magsige to wali sa una. Bagong langit o bagong Jerusalem. Kami, mayingon na lang po mga. Nanapod galing bagong yuta na palit ni. Bagong langit, bagong Jerusalem, bagong yuta. Bagong yuta, yun ay Ralph.
2: Pinawa!
0: Unya mo yun dahil sila. Wala man na magigamit ang simbahan para ana. No? Naami diha as citizen. Then hubuhay mong sutana. Di ba? Ayong tuguti nga na ay mag-lecture dito sulod sa imong simbahan about impeachment. Pero wala ba yun naman, may tuguta naman. Di ba mo na nahitabo naman aron? Kana sila, katong kulot nga kuan. Kabataan ba na akbayan? Unsa man na sila? Do you think mga igala na ay ginoo ng ilang, grupo? Lili, naman na sila ginoo katropang Arnel kaya pag mungot na istorya ba mag-ampo man po. Even si Satanas kaila ginoo even si Satanas may gala siguro kabalo mag-ampo. Kaya si Satanas gani memorize ang Bible. You know how did Satan tempt Jesus? Kabalo mo giyon sa mga gala pag tintal mga gala sa yawa si Jesus. Gigamit ang bersikulo eh. Ambak. Kagiingon na sa mga salmo. Sapnayon ka? Ang imong mga ang atiil, di ba katugdong anang bato? Tiyaw mo na. Kanang mga komunista, mga mangingilad na. No? Master of deceit ka na, mga igsuon. Magpailad man sa ding-uban. Kung di pa nailad, mga igala, huwag mo nagtanaw sa inyong kahimtang kaniadto, ha? Sa mga nanggawas, mga igala, tanawin yung kinabuhi, ikumpara ka ron. O kaniadto. Huwag mo na gunaw na sa unang perting hayahaya sa inyong leader to, ha, mga igala. Asa napit? Netherlands! Juba season, dito na may igala namatay sa Netherlands to, ha, dito ang hayahay kay nga buhay. Samantala, kamo, sige mo katunok, mga igala, mga tunok sa burak, o sabi, ha? Mga anibong. Sige mo kapitlan og limatok. Sige mo makasaghid og mga tilas og mga alingatong. Gumikan sa inyong quote and quote kausas bukid. Asa mo gid gigamit mo? Sila sigig tigom dito bahandi o di among mga tao dito sa bukid sigig gukod og kuan sa mga gigukod ninyo? Banakon. Ha? Unya padadaan ra mo dito isa ka box nga sardinas. Katabag yung baratohon? Baratohon! Nga sila dito, fried chicken. Beef stick. Tapos kamo, padadaan mo bulad pinikas niya. Ay, so sa imong sugot to. Kung bungot sa ito'y. Tinuod na, mga kaigsunan. Mag-commercial sa ko kayo, makabayad ko. Ayang buntag, DMs, rent a car, tagom, no? May buntag diya. Sir Louie Villarosa, good morning, sir.
1: Good morning!
0: May buntag diya. Sa mga nanginhanglag sa kena, no? Kontakan ninyo ang DMs rent a car. Mga katropa! Kapis, ata, no? Magkapis sa kugdugang kay murag na bugnon na itong kape. No? Mag Santon Gold Coffee Mix na, mga katropa. Ha? Papalit na sa mga nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Ay, mughawa! Balik na ko, basahon ko ng inyong mga mensahe, promise, no? Kanang mga mensahe nila, Badong. Kanaanan yung mensahe di, Badong. Idol, kasakit among papangig ni mamag ni tatay, kinatawa ni Modol. Ay, alam mo, balabig katawa. Sige, relax lang ta, relax. Unda sa mong katawa kay basin mga... Mairihan. Oras ba ito na ta, ay. 17 minutos pasado, alas 8 buntag, kadyot lang.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang akit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover ni ini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bug ata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud dawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba di pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
9: Exciting!
1: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
10: Alas 8.26 na may galantag na sa tumbag panagubanuban. Pasaylo ako ha sa mga naigo, mga igala sa akong komentaryo karong buntag.
1: Bullseye!
10: No? I didn't mean to hurt you. Kanta mo na, Ralph, no? I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, baby. Yeah, sana jealous guy, no? And to hurt you, I'm just... this is a jealous guy. Adili ko jealous guy. Yeah. Pagbalik na ko, comment na yun si Bads Badong. Banat yun kayo mga igalang trolls. Income sa ni sila mga igala. Di alam mo, ano mga trolls na to, mga igala? Sige, padayon lang mo diha sa inyong kausa. Basa tagmensahe, mga katropa. Ay, ikaduhang baso na ni sa... Ako rin may nag-kapi-kapi ni Santon Gold. Kamu diha, nga mga namina. Naka-Santon Gold na mo? Naka-Santon Santon Gold Coffee na mo? Alami kayo, ikaduhang ba... Pastilan, dolor. Bads Badong, hindi individual. Ang pagpatay bilang bagahiganti o vigilante justice ay karaniwang isang krimen. Asa man ka nakapamunit, anak? No, maayong buntag, katropa, watching from Kainta, Rizal, gikan ni DJ Sitoy Gamura.
11: Good morning!
10: No? Dali Digal, good morning!
11: Good morning!
10: Lisa Rose, good AM Doll, Aguanta member ni from Lapu-Lapu City, good morning!
11: Good morning!
10: Inday Sara Tanan, kalaban diretso sa Inuduro. kun makita nako si Badong, siya una nako i-flash. O di mo flash, i-minus. Ah. Manuelito, Aguanta Partilis, Lady Chapter, isguti po si Inday Raul's kabataan, sir. O isa pa na. Naapa katong sa mga teacher. Diba, katong sa mga teacher. Nga abi nimo kausa sa teacher ang gipanalipdan, pero ang sigihag kontra si Pulong. Sabay, ikapitos ni... I mean, kuan ba mo ka ng nabay direct injury sa mga teacher si Pulong? Nga, ang inyong himuon niya target si Pulong? Ano mga katropa? Inhinyero kuryente, ang mga sundalo nga mutuo sa presidente niya Sandigan Bayan na bugo kay nag-issue areswaran sa mga tarong politiko na takdan nas presidente no si Elviro Gaso pod yun siya when CPP NP NDF no we used to call that CNN si di na siya katong ko ana dili na mga higala katong kining stawag ni ini istasyon on news network CNN Ang CNN is kuan na siya? CPP, NPA, NDF or mga Maoist, Marxist, Leninist ng mga utok, mga higala, no? Yung matod pa ni Elviro Gasso, when the CPP, NPA was founded by Joe Masiso, naa sila kauban ng mga Catholics and Protestant preachers na appeals kausa. No? In San Bangkori, mahirap sa amin mga members Catholic na dismaya, naging member na sila ng CPP, NPA, ang ibang mga... That's true, mga katropa. But do not leave your church because of some bad priest or some bad preachers ninyo. No? It doesn't make your church bad. If some people of your church, mga katropa, nilaban nga to's mali, it doesn't make it bad, mga katropa. No, inyo apod na, pwede ko kumuingon ninyo nga, ari na lang mo sa mo. Bahala mo na sa inyo. Oh, bahala na mo na sa inyo, ha. Si Insan Bangkore, no, kinsa pa ni si Cubs Joel Bunag, maogyod Cubs, kay ang microphone nimo instrumental para isinggit ang kamatuoran, tama yun ka. Walay rally sa mga lefties. Kanang rally nila, mga higala? Kwarta man na. Inumon sa nakuning kape, be, kaya para di ni mga higala mabugnaw niyan eh. Kanang rally? Asta na ni mo, asa sila mga higala kakuha kwarta ng ihimog mga effigy. Ihimog mga ipalit ang mga pintura. Ipalit og sako. Pinturahan, mga higala, para lang madaon ang gobyerno.
12: Bullseye!
10: Nagtuog yun mog, naana sila diha karon kaya gusto silang mutabang, naningin silang accountability. Opportunista na mga tawhana. Ni sakay na sa panahon, mga higala, tanaw nila, kaya maumani ang tirada karon sa administrasyon. Nagitabangan nilang usa ka tawo nga mao say nakaingon, kala man di masuko, masuko gyud na silang Sara Duterte. Ngayon naman, ang mga area o ang mga lugar nga pwede nila mga higala impluwensyahan, mga kaigsuunan, gibabagan mang Inday Sara. Now, arita karon mga higala sa mga, no? Padayunon tani. Okay, para naman ko mga giandam din yung mga topic, mga katropa, no? Para mas ato ni mga higalang mahatagan o pagtagad. Kadali lang, open sa nalakunin ako ang messenger din, messenger. At sa atong topic ko karong morning, mga katropa, papaday ka nagsugod, katropa. Nagsugod na, kaisa pa to ako na, isa pa to ako na isgutan. Dirita bagay gala sa dugang pangisgutanan. Uy, si PBBM ko no, dili swerte kung mutanaw sa dula ni Iyala. Dili swerte, no? Dili swerte, mga igala, no? Dili swerte is one way of saying malas.
13: Pinawa!
10: Murag ko ka ng late, no? Late. No. Late ang term. O say other way of saying late, wa kaabot og sayo.
13: Ayaw!
10: Ha? Hapit. No? Okay, like term maghigala sa dili ambungan, walay dili itsurahan. I mean, pangit eh, pangit. Kung sila yung terms, pangit. Dili itsuraan. Kung sila yung terms, pobre. Why nahot? Kung say, like term sa galisod, nag-agwanta. Pero ato bang anti-clerk, maglisod siya sulti ba? Nga, di siya mo tawa, wala siya mo ingunog malas ba? Kaya ka ba siya magamit na sa din sa mga tibaghak ay? Dumito na sa din sa mga DDS ni. Oh. Mga katropa, klaruhon lang ako ha. I don't have, wala man ko yung obligasyon nga mo kumbinsi aning mga trolls diri mga higala mo yung kung adili ko DDS. Mga kaigsuunan. Ang akong gina-offer diri sa inyo, ang akong gina-isgutan diri mga higala, I'm offering you the reality of politics mga higala sa Pilipinas. I am discussing this mga kaigsuunan, dili, kaya na ako'y gain. Kaya na ako'y vested interest. Sumay ako, anak. Tinood lang. Sumay ako, anak. Muna yung isa ninyo, may galang atanaw na, pag na ay vested interest ang tao nga nag-istorya mga kaigsunan, mag-doubt ka. No? Pananglitan mga kaigsunan, ah, ka na si Katropang Arnel ko, anak. Sara na. Di ba ganyan may kaila? I mean, well, kaila ko sa iya, kay kisagoy di magkaila ng vice-presidente man na. Pero sa ako, may gala personally, kaila na sila. Wala eh. Kaya naman, even sa Davao ko sa una mga higala, no? Even sa Davao ko sa una, nai-practice nga ni sa Davao, na ay kada December, hataga ng mga media mga higala o pahalipay. Dili man na kwarta, ba't pampamasko? Or kanang gitawag nila GC. Mga gift check mga higala, nga kuhaon ni mo dito City Hall, no? Ipalit ni mo dito sa mga tindahan, para maka naakay pamasko. Kabalo ka ako, adi na ko inakuha ako ang mga igala. Nga naman, why should I? Kung kabalo ko, ngagikan mga igala sa kwarta sa gobyerno, kung kabalo ko, mga igala ngagikan sa kwarta sa kung isig katao, may igala nga galisod kaysa nako, nga nung magpahimulos man ko, nga nung mag-disadvantage man ko mga igala. Nga nung, why would I take advantage mga igala ni anak? Kung kita ko mga igala nga nabahaan ng uban, kung kita ko mga igala nga ang uban in town galisod, I will not do that. Dahil ko na ako nabuhaton.
12: Bullseye!
10: Unang wagyo ko gakuha, anak. No, ka na mga kuan. No, may pagkali akong kauban nga. Kami nalang kuha. O, di man pwede. Kaya na, pirma man ka dito. So, wagyo yung kabalos, pirma na ako dito, mga igala. Wapoy maka-forge. Nga makaingon nga, na, nakakuan ka dito. Munang di ko ninyo pwede inon, mga igala nga. DDS, mga ka, no. Dili ni mga igala. Ang akong ipakita nyo, realidad. DDS man kaudili, loyalista man kaudili. Kakita ka sa reality karon nga gilimbungan ta mga higala. Kakita ka sa realidad karon mga kaigsuunan nga mas gifocus ta sa usa ka tao and yet nakalimot na mga igala sa dako o essential pang apart mga igala sa atong katilingban.
12: Bullseye! Bullseye!
10: I am not against accountability. I am not against responsibility. Mas mupus ko na mga kaigsuunan. But, naibat, mga katropa, do not be selective. Dili ko against justice. But ayaw ng justice nga kamoy gabuot.
12: Bullseye!
10: O kinsa ang inyong tiunan anang justice.
12: Bullseye! Bullseye!
10: Kay dili na hustisya mga higala.
12: Bullseye!
10: Oh? Pagpanaog-daog na.
12: Bullseye! Bullseye!
10: Pagpanglimbong na. Oh? Kinanglan nga dauto ninyo ang usa ka tawo. Kinanglan nga mahimong dautan ang usa ka tawo at the expense mga higala. Para lang nga kining ubang mga nangawat mga higala sa gobyerno. Malimta na to. No? Mo ganinay, nai-disbalansin ay tabo ba? Dito sa dagkong kawat, wa mo'y tingog. Dini mga igala, sige ingon ninyong kawat, pero atong nadiskubrihan, pinaagi rasad mga igala diha sa indeed mga kaigsuunan, ang kamatuuran yun bitaw, na ay kaugalingong pamaagi of revealing itself. Mga katropa, gitawag na to ni siya og aliteya, the gradual revelation of truth. Ang anam-anam, mga kaigsuunan nga pagpadayag sa kamatuuran. Tanawa, bisan di may gala sa impeachment. Pero kung sila'y paistoryahon, kung sila'y paistoryahon, maingon, awala na daog na mga igala ang kining, sani? Prosecution. Bisan man mo daog ang prosecution, you will never win the hearts of the people. Bisag mo daog mo di mga katropa, it will not deny the fact nga katong kwarta di ay gigingin yung gikawat, gigasto sa tables and chairs, gigasto sa mga computers, gigasto may gala for the welfare of the children nga naa may gala sa mga eskwilahan nga infested nini mga utok nilang Fran Castro, mga Raul Manuel, mga... No wonder nga sila kalaban kay Sara. No wonder nga sila mga igala and every step kalaban. And what I never heard, mga igala, na nag-appreciate sila.
12: Bullseye!
10: When in fact, mga katropa, kung imong tanahon, ikumpara ni mo sa ubang mga syudad, ang Davao City is, di ba kamo yun nga nindot, tanan sa tanang syudad, mga igsoon? But dili pabitin, dili pabiya. Di punta mo ingon nga, di bahaon, no? Bahaon man na siya, mga katropa, pero unsa inyong yan, gimalayan pag-ayo, gidaot pag-ayo. Nga no, ang Davao ay bahaon. Nga no, mga sasibog, ibaha, mga igala, wapang tinadungog mga kaigsuunan. No nga kining naga padayag kuno ay silang kadismaya na malikas may gala nga kining opisyal sa gobyerno gumikan kay gibaha nabay nagnipalag nabay nasuko no nga gilunop mga igala ang kulon no ang Cebu nabay nasuko kay gilunop pa na mga igala kasada dito sa atong lugar ato. Wala, pero pag Davao, gani?
12: Bullseye!
10: Nga, ni bahaan ng gabi, pagka alas 4 kadlao ni Hubas na. Dako na kayo mga higalang butang sa ilaha.
12: Bullseye! Bullseye!
10: Mauna siya. Alas 8.39, mga katropa. Paminawon sa nato si Auntie Claire, be?
13: XFM Katropa!
14: Noong nakaraang araw, ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live. Dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi
10: swerte
14: kapag ka nanonood siya.
10: Pinawa! Kana ba mga? Mahimuot ko na ba? Mahimuot ka na ba nga? Di daw mo tanaw si BBM may galas dula ni Iyala kay doon na daw siya dala nga hindi swerte. What's the other way of saying hindi swerte? Malas si BBM.
15: Pinawa!
10: That's the word for the day. Tara yun ta. Masasagog mo yung aminsahe kaya daghan naman ay kayo ni. Dong Charles Luison, may budag ni mo diya pare. Good morning daw, ingon si Auntie Jilmer.
15: Good morning.
10: Good morning. Humana katropang si Ranel, nakaduha na og timplahan ng katropa.
15: Good morning.
10: Salamat niya, Ma'am Jing Pigarido. Avil Manlangit, very nice kaayo ang mga topic nga gina-discuss ni mo karon dol. Katropa, salamat.
15: Good morning.
10: Denzel Dave, grabe naman ang team up nila sa mga attorney sa kalaban. Kay naa si Miss Laway, tulo sipon og si Nanay Huy. Lahit po din nga Huy. Lahit po ni Yahal man ni lahit ni. Dito, dugan pa mensahe si Josephine Sibunga, Salmiron Balconete. Good morning. Harold Garcia Ramirez, Enrico Berlinguer led the Italian Communist Party during 1970s and deliberately sought dialogue with Catholics. He argued that Catholics and Communists could cooperate on issues such as social justice and democracy. And he rejected the idea that Communists had to be militantly anti-religious. Diha nagsugod ang tanang katrobang Arnel, maayong buntag. No? Diha pa, wag yoy amigo-amigo anang mga NPA. Katropang Arnel, kinsa may nakalimot sa Uplan Ahos o Uplan Zumbi. Gipangunay ra ni lagpatay ang ilang mga kauban tungod lang sa rumor nga naa sila sa MIG. Ang uban nilang miyembro. Mga gitawag nila mga higalag, mga kanang mga DPA or mga Deep Penetrating Agent kuno mga kaisunan.
16: Bullseye! Bullseye!
10: Alas 8.41 na mga higala ang takna sa tuang pagpanagumanuman. Dugang pa sa mga mensahe nga rin mga kaigsunan Koreanong hilason. Late lagi ka, sir. Bantag akong idol, dili jud makita. Senador Bato, ayaw kumpiyansa, kay naa daw traidor. Pero wala pa nadakpas Bato, ha? Wala pa eh. Di ba gabo, like confirmation diha, no? Mura na ito yung nikalat gabon, pero wala pa even mga igala from the DOJ or from NBI. Wala pa. Koreanong hilason, General Bantag akong idol. Okay niya. Last man, 8740. Good morning, Katrobang Arnel. Ang impeachment nagkadugay, nagkawaylami. Na-i flood control scandal nga mas klaro, no, ang sindikato ug mastermind gi-divert sa impeachment nga way klaro. No? Mali daw ang pagpalit og tambal, mali ang pagpalit og tables and chairs, computers, mali pagyud kuno mga katropa nga walay resibo og mali siguro ni nga gihatag nga tos pobre mga kaigsuonan. Unsa day ang tama, Raimundo, kanang kawaton na lang. Di ba? Kay makita ni mo mga higala, wala man ni gikawat. Gipalit di mga kaigsuonan, gipalit di og tambal, tables and chairs. Uroy mga higala, no, kung kining mga eskwelahan ba nga nakadawat mga higala sa benepisyo sa confidential fund mga igsuon nga naa ni Sara, muadto mo baktas ba igala paingog Malacañang sa kailang bation mga kaigsuonan.
16: Bullseye.
10: Dili ba mga higala magmuka silang tanga, magmuka sila mga higalang mga bakakon to the max kung buhato na mga higala sa mga eskwelahan nga tuas far flung areas nga nakabenepisyo mga higala ni ana mga matay, no.
16: Bullseye.
10: Anawara ko ding utok mga higala sa trolls, tarong babagod in taon. Mali daw nga magpalit og tambal, mali nga magpalit og mga computer, tables and chairs. Kasi dapat paliton di ay mundo, ginamos. Bugoy. Ay nga na mundo ba? Gigutom na noon ko nakahisgot kong ginamos. Koreanong ilason, asa naman ni asa na ang ni nga ni Ingon nga nadakpan si Bato. Wala pa'y confirmation ana. No? Ang pagkapanalo ni Alex Ingon si Badong. Ang pagkapanalo ni Alex Yala sa bilang kampiyon sa Mubadala DC Open ay tagumpay ng taong bayan. Liban na lang sa mga namumulitika na mga DDS. Di kan-an ninyo na kung inyo na. Suluha. Ingon sa mga loyalista, boss, tama daw morally, bisag gigasto sa classroom o tambal legally daw mali.
16: Bullseye! Bullseye!
10: Siguro ang tama, mga higala, legally o morally, kanang isood sa malita ang kwarta o niya ihatod dito sa ilang amo. Joseph Lasaka Monilia, tirahe na siya dol, mga baga o naong. From Broxete, San Miguel, Tagum City. Good morning!
15: Good morning! Good morning!
10: Alas 8.44 na. Detagam sa dugang pang mga isgutanan. Biyaysa na si Antikler niya kay mahiblad pa ng atong mga tigpaminaw. Medyo makapal ang mukha ng mga nasa OBP. Oh, tanawa si Ridon. Askang sukuan na ganyan mga igala. Ato ni Baminaw niyang kasuko, be?
13: XFM Katropa.
17: Medyo makapal yung mukha ng mga involved doon sa OBP.
10: Suko na kay Kanaday.
17: To even ask an audit query from the Commission on Audit. Kasi hindi ba poder ho nila yun? Trabaho nila yun eh. To actually issue audit observation memoranda or audit query memoranda. Ibig sabihin, ang Commission on Audit po yung mapagpasya kung alin po yung tipo ng mga memoranda yung i-issue ng Commission on Audit sa iba't iba pong mga opisina. It is not subject to a request. It is not subject to a favor by any other agency. Ibig sabihin, kung ano man ho yung lumapag.
10: Alas 8:45.
13: XFM Katropa.
10: Pag Santon Plus Gold sa Mudia Mayagara, kining Santon doon ay duhan na capsule, no? Na kape. Ang kape sa Santon duha. No, Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, kadto ng kape mga higala nga soya ang iyahang naisagol soya. Para ni sa mga dili gusto nga muhapdos ang kutukuto o kadto mga dili ganahan mga higala medyo isog-isog nga kape. No, naapoy Santon Gold Coffee Mix, no? Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, no? Kuanin siya kanibang dunay turmeric, mangustin, malunggay, collagen o glutathione. Mild gapon sa atong tiyan, mga keksunan. Kaya lang, kape yun siya, no? Mga katropa. No? Yan, nakakuha niya, snipe, glutathione o collagen. Napoy Santon Plus Gold Capsule. No, mo ni mga igalay, ginainom para ni sa mga debit, debitation, no? Para sa mga high blood doon. Unsa man na katropa, Arnel? Food supplement. No? Aron niya nga itong lawas, mga higala, makabaton og energy, makabaton, mga higala, ligon yung immune system, nga mabatukan, kini, mga higalang, mga, for example, kini itong mga sakit nga gipanghambin, mga katropa. Mapalit na sa naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide. Balik na, mga higala, ni Ridon. Pwede, abogado man si Ridon, Gab, no? Lawyer man siya. Sige daw. Pwede ba nga, para di siya magsigig kiyaw-kiyaw diya sa isog bangkot siya kayo diya sa kuan? Isog kayo siya diya sa unsa na ba? Kanabang presscon. Pwede ba nga ipuli na ninyo ni Kapunan? Kaya para ma... Kay kapoy kayo sige paminaw anang yung kinasuko kunuhay. Tanaw na to kung sa korte mga higala unsa po iyang kalidad.
18: No?
10: Diba? Kay diha magkinasigig kinasuko sigig kinasuko mga katropa. Pati pa personal nga lakaw ni Sara Duterte pakialaman. Oh. Pati mga higala, personal nga gasto, pakialaman. Ibutang ka na siya dito. Apil ba ninyo na sa inyong lineup? Ibutang ninyo na para din sigig banha. No? Grabe, nagka-team up. Magin mo, napay isa. Alon to Adyong. Zia, alon to Adyong. Utrubog ka.
18: Ayaw!
10: Grabe ka makapaningil diha. Grabe ka makapaningil o accountability diha. Pero imong flood control project dito sa Wanwa pa mahuman.
18: Pino ah!
10: Diba, grabe makapanukot mga katropa o flood control sabi, katawag nini, accountability. Imong flood control project o mahuman. Grabe, kuyawa, baga-asa din mong naong. Ay! Ha? Utro mapudi kang naapoy anomalia. Ang imong project dito, ang dako, ang tarpulin. Pero mga imburnal, nagkatag lang. Mura, papuyaan na siguro itong mga alimango, itong mga imburnala, itong mga higala.
18: Ay!
10: Ha? Ang imong flood control projects, patalinis. Dako diri sa punuan, pagamay sa tumoy. Ati man na to. Mga trapo mong dagko.
18: Ay!
10: Ang imuhang project, mas dako ang imong tarpulin. Kuyawa ginin nyo eh.
19: Ha? I talk to my...
10: Alas 8.49 na may galandag na sa itong magmanagumanuman. May bundan sa itong nagpabilin sa... Ang sa Facebook, muraga anam-anam na sila panghawa. Ano na nila nga, banha na magkainis katropang Arnel, no? Hindi na tamaminaw na niya. Bahala na mo diya. Dere sa YouTube na to, natay nagpabilin din nga 598, no? Ang mga nagtanaw. Ay, buntang nyo na. Kini si Ridon, murag liilong sa Carabao. Si Rodolfo Dalugdugan, no? Di apa mga higala si Dongkicks Tuling. Kuyawa. Dagway ni Moridon, gabaga, ranang imong naong. Sinapod si Mad Rabbit. Good morning, sir. Watching here from Cebu. Gadungan mi diri sa akong wife, tan-aw, apod siyang attorney Rupil. May na lang ni mawala among stress sa panghitabo amping kanunay. Uy, salamat kayo. Mudrabit, no? Madrabit. Mudrabit. Salamat kayo. Ang iyang asawa ko, no? Gatanaw ni attorney Rupil Banyok. Tapos Picas Estasyon. Unya ang siya, gatanaw may gala sa bullseye. Kanindot ka na, sir, ba? Picture ragot ko, no, sir, nga gatapad mo, sir, unya ipakita nga nagtanaw gin mong tagsa-tagsa, sir. Sir, katropang Mudrabit, no? Kaya na ragod, no? Picture ba nga, misis ni mo, nagtanaw kang attorney Rupil, unya, ikaw nagtanaw sa ako, ah, sa bullseye, unya. I-send na sa page, sa Facebook, nga katropang Arnel Cortez. Diya, i-send. Okay, ako nang, kuanon ka nang, ako nang i-post. Ganahan kaya kuanan niya na, mga katropa ba, no? Nga, kuan maguna, honor maguna, bay? Nga, kanabang, kinsaragod taon-taon niya. Paminaon ka mga higala, itapad ka ani mga tao, mga komentarista nga di basta-basta mga kaigsuunan.
19: Bullseye! Bullseye!
10: Alas 8.51 na, mga kana, mga kuan na guna, mga haniting abogado na guna. Samantala kita mga higala, magkabuang patag explain mga higala, Article 40 sa family code.
20: Ay, no?
10: Paon na siya. Ha? Oh. Samantala ka na sila mga higala, kuyaw na sila, no? Kitain taon ani, no? Di pa. Walay pa sinuod. No, wag kayo mainip tungkol sa flood control. Nagsisimula na ang 51 billion ni Pulong. Yun lang. Muna yung problema. Kaya pag flood control ang pinag-uusapan, mga higal, ang pangitao nila, katong sa, kuan, ang pag flood control ang hiskutan, dili, mga higal, ang ilang flood control mo ay pangitaon. Dabaw, gihapon. Ah, baga yung mga dagway, eh.
19: Bullseye! Bullseye!
10: Gracie Channel, how about sa confi fan sa President atong Subayon? Ayaw lang, kaysa presidente man, bawal. Oh, si Mr. President na lang itong pa-explainon. Mr. President, anong masasabi mo? Salamat kayo. Nasabdan na ako, Mr. President. Bito, no? Mga ganito, Mr. President. Ano sa to?
21: I talk to my...
10: Maodi ay, ha?
22: Makita, maya yung ama, kayo ay mag-alaman, no? Kayo ay... Das inyong sigaw.
10: Hawa!
20: Ay!
10: kanga rang agi ni mo. Di apa si Ronald Galaykay, pa shout out sa from Tibanban. Uy, taga Tibanban. Nakaanha na mi kausara pod, no? Layo-layo mangud pod inyong lugar, buyag. No?
19: Good morning.
10: Nang buntag dia from Tibanban, no? Governor Hiniroso. Dabaw Oriental. Balik na mi pohon diha kay ni adto mi ugluban. Betty Puntihos, better nang na si Ridon kay gisipa ni Digong tungod sa iyang kakurap. Sige, biyahe abroad at the expense of the government from Cebu City ni. Salamat kayo diha, ma'am.
19: Good morning.
10: Jerry Elivito, INC at QOJC Rai gimahal. Ang Katoliko, gidaot ang gipanamastamasan ang mga pare, obispo, kardinal, gibugal-bugalan, pinapahiya, pati Kristo, wala nakaligtas kang digong. Not everything, mga higala, nga giisulti ni digong, kabalo mo, ana. No, not everything nga giisulti mo, tuo ka. Pero, whether we like it or not, ang leader nga sama niya, mga kaigsuunan, is what our country needs. Bay, no? Kana ganing tao gani nga willing maimpirno para lang kamo malangit. Ina niya na ba? Murag naskanta sa Impossible Dream. Oh, nay lyrics diya sa kanta nga Impossible Dream ba? Oh, kana mga bata undi sila ka relate ana, no? Oh, nabuhi na ni mga igalang kanahan nga si Insurrecto.
20: Ay!
10: Nagdungan na silang tulo diri karon. Ah, atong mga welcome na to sila. Welcome, no? Welcome. Nagdungan ng tulo si Diana Srimundo. No? Diya si Bads Badong. Onya ni asad mga igala si istawag ani Insurrecto. Siya nga mahilig kayo sa splicing the video. Bakit?
20: Pinawa.
10: Magbuot. alas 8:54, kahayahay ba ng imong mga ambo kung full na mo nagpa-play ng ilahang kwander? Lang-alang badong, badong, Raimundo, paghuna-huna ba? Programa ba yan eh? No? O sa ba yan itong isgutan? Ikaw akong isgutan?

0: naka-assign na dere. Sige.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Para yon ta mga kaigsuunan. Oh. Tanggalan na nang naon ni Redon. Lami, we lami. Nan, arita mga higala sa confidential funds and kining mga resibo, mga katropa og kining mga nakapangan sama aning Mary Grace Piatos, no? Andilim, no? Nga giyaga-yagaan pang kapunan, mga kaigsuunan, no? Kay bao mang yun, kung naa sa mga intel community, tinuod na nga pangan, di. Dili. Nga naman, because it's confidential, okay. Kano sa man na ba matudan niya, di ni tinuod nga mga pangan? Katong panahon niya, nag-committee hearing sila, nagpatawag sila PSA, gipacheck nila o tinuod bang na Mary Grace Piatos? Wala. Tanawa ragod unsa sila mga higala kahungog. Kay bao mang yun mo nga wala, kay wala man mga higala tarong o pangutok nga intel, nga ibutang nga yung tinuod nga pangan. Diba? Knowing nga delikado ang iyang trabaho, mga kaigsunan, it entails security, mao kay na isa mga higala nga kuan kanang isa nga ilahang mantra, no? May buntag ni mo diya, Ma'am Monique Orosio, ma'am. Kumusta? Mingaw na ko ni mo, ma'am.
2: Good morning!
0: Kumusta naman ka, Ma'am Monique? Kita ratapuhon. Okay na mga higala, isa nga kada bang mantra sa nasa intel, think before you speak. Unya, naana sila yung mga kuanda nga na ang baba gisipiran mga higala, no? Kay may man ka og diri ka sa among trabaho, kini among trabaho di man pwede diri hilumon, no? Kini nga among trabaho, dili pwede diri mga higala ang di kabalo mo sumpay og istorya. Dili pwede ang trolls aning among trabaho. Mo nang kini sila Raimundo, ani sila yung mga programa mga higala kay. Ang ilang na-assign nga trabaho, ni mo comment ni sila mga kaigsunan, mga destabilizer man ni sila programa. Gubo nila imong kamada, mga higala. Oh. Ah, sige, guba lang. No?
3: I talk to my...
0: Kung magkaguba, no? Hello, Mr. President. Hello. Kinag-discuss pa ko nga rin. Alas 8.52 na, may higala, 2 minutos na lang, alas 7 na. No? Kinalan, may higala, nga ligo na nga itong lawas. Mag-Santon Gold kita. Santon Blast Gold, may higala. Adunay mangosteen, adunay malunggay, adunay garlic, spirulina. O kini may higala, kining mangosteen. Mga katropa, ligon kay atong panlawas. Kung kanunay ta, may higala, mag-inom ni ini. Mga kaigsunan. Ako, duha akong ginainom. Matagbuntag ka na, may higala. Santon Blast Gold o Santon Vitamin C. Ako ginapartner sa kanunay para mga higala layo tas mga balatian kay kabalo ka. Intawon ang akong tulog mga igsoon, tagtulo ka oras na lang. Tulo, upat na pinakataas eh. Mula na akong tinulgan mga higala matag-adlaw. Survive gyapon mga katropa, hopefully. No? Kuan lang yun ta? Kinibang, kining, unsan eh, kinibang, mag-amping lang yun ta sa lawas mga kaigsoonan. Tata Antipuesto, maayong buntag daw. Good morning sa mga tuktuwak. May muntag ni mo di ata. Oh, Daisy Itulie, mayong morning. Cleofi, magkuyaw banal. Good morning, sir. Sige, mi katawa duha sa akong bana. At least, no, naamoy banding. Ako inyong gipaminaw. Nan. Cebu City ni. Sige. Kato ba nag-ingon nga ang usa nagtanaw kang Attorney Rupil, ang usa nagtanaw nako. Basin na mo yung pamaagi na video hebe nga. Lain-lain mo kita na o, pero mag-asawa ba kay nindot kayo na mga higala? Paibog na kong Raimundo ba? Paibog na kong Raimundo. Yan yung mga trolls mga higala ni Marcos, mga way kalipay ni Skalibuta. Mga way kalipay ni mga higala, ilat na niya. Usaw di mo pagkalipay ng tanan sala mga higala Skalibutan, ipahid ni mo sa mga Duterte. No? Di ka malipay ano? Amay si Chico mayang buntag, nagtapok na sila sa imo kay kang Attorney Rupil, di man basahon ilang comment. Dali raman na to. Dali, kabalo na ko, anabay. No? And I know what I'm doing. Nganong ginabasa ko na sila. I know what I'm doing, nganong ginabasa ko na sila. If I want to keep them out, I know what to do. Ay, nako. I know what to do if I want to keep them out. So just go with the flow, mga kaigsunan, and let them be part of our daily life. Alright. But they do not dictate what we gonna do, mga higala, ni atong programa.

0: wala na, wala sila ilabot anak mga kaigsoonan. Just let them in mga katropa, no? Kuan na sila. Kumbaga sa kuan pa ni sa kusina pa ni kinalantag asukar mga igala para nay amigas daghan. mga pita katropang Arnel, magkapita samtang mag-alamano sa pandesal, birahe. Ala Arlene Kahan o Kajan, good morning. Query lang ko, asa ta magkapalit og santon? Thanks. Taga-asa ka, ma'am? Duula das butika, naa sa Mercury, ma'am, naa sa Rose, naa sa South Star, naa sa TGP, Generica, ug uban pang butika sa inyong lugar. Just be specific unsa nga santon. Kay naa may Santon Plus Gold na ay kape na, na ay ang Santon Plus Gold kapsula, no? Mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Naa say Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix kape nga naay soya. Mao ni ginagamit sa mga gadayet. Mao ni ginagamit mga igala sa katong buntag pasayo mga igala mo. Karamang gusto nila nga busog ilang paminaw nga dili mo katuy imong kutukuto mga igala. Santon Plus Coffee Mix. Di apoy Santon Plus Gold Coffee. Mga katropa, mo ni among ginainom-inom kay strong mga kaigsuonan unya tawag ni ini dunay collagen o glutathione mga katropa. So just be specific unya asa man adapit nga lugar pero kung tuwa sa gawas sa nasod wala murag wala ta na. Sir, ang mga oligarko dili mo sugot nga si BP ang magpresidente. Oh, numero uno sa na sila. Paliton tanan mga sakdik, wag lang mapresidente si Sara. Paliton tanan hasta ikaw dili og dili gyud mo sugot ang oligarko nga period. Ha? Ako, wa mo kay presyo, di gyud ko mapalit. All right. Sir, wala na santon mix diri sa coffee mix diri sa Sawata. Ma'am Nancy Camilo, mamaligya tapuhon ma'am, ikaw na baligya di ma'am kung magingana ilang kalaki nga sila stock ma'am, ikaw na pamaligya puhon. Ako pakumprahon taga nagpaabot lang ko ma'am sa confirmation sa stocks. 903. Bullseye. Bullseye. Now ato ni sir kanang duha gusto nako okay ra na visit lang ko Generica. Ah sige, Generica ma'am, naa na siya ma'am no. Kung wala sa Generica ato sa Mercury na agi na sila. Mga dagkong drugstore na na mga katropa. No, kay dili man na putso-putso ng produkto na to. No, kana mga galang santon, mga igsuon. Basta makasuod ka anang mga Mercury, mga South Star, di na basta-basta mga katropa. But pasabot, no, nga ang imo mga galang produkto kasaligan sa pag-manufacture ana ga practice ka ginatawag nga GMP. Good manufacturing practice mga kaigsuonan, no? Kung unsa man na sila na nahibaw ana.
1: Ayaw.
0: No. Di na tapalabi ana kayo ana taka kwan dia. Dirata mga igala basta palit lang mo dia. Oh, padayon ta dinhi mga kaigsuonan. Pangalan, pananglitan mga katropa sa mga unsa ni? Mga Merry Crispiatos pananglitan, ang dilim nga gihimo nilang yaga-yaga mga kaigsuonan. Kay ba man jud mo nga made up name na siya mga katropa? Para sa aning insurrecto. Oh, unsa may pasabot ani? Mga insurrectos ni ni Marcos.
2: Istorya eh po.
0: Insurrectos. Oh. Di ba? Oh, si panalitan si Bino. Si apelyido ni Bino ang
1: Binoang.
0: Ana ba no? Aron, ilang isaway kay kuno Andy Lim. No? Pero kay bao man sud mo nga made up name na siya mga kaigsuonan. Ngano man intel sila mga katropa. Andiyat gusto ninyo nga mabulgar. Karon pangutan-o na to mga ikapaminaw na to ni. Ha, kini bagay galang sulti no sa witness. Kun unsa ka delikado mga igala, no? Taas-taas ni mga katropa. No, kung unsa ka delikado nga mabulgar mga igsuon. Ang mga naa sa intel community. Dili pwede. Match Vic, no? Maing buntag, katrobang Arnel, sa kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Maing buntag diya sa mga taga-Mandawi. Dagarat ang mga kaapilido diya, mga igala, no? Mga kaapilido lang. Kay, iba na magkani among mga apilido, mga igala, nga perting, kuan na, kaning kumun. Idol, mura man na sila o gipiskot. Ay, piskot lang kung ikuan, ha? I love fine men. Maing buntag katrobang Arnel. Maayo pa si BBBM ang nagtuktugaok. Ang among sunoy, wanag yun, mutuktugaok. Uy, kadelikado ba na? Masigidungoy na ng inyong sunoy. Di na dahil mutuktugaok ang balaw, di ay? Delikado gud. Robert Manaytay, mao na dili mo sugot ang mga oligarko nga mga Duterte mga presidente kay aron nga ang buhis sa gobyerno ilang utangon hangtod mo abot ang 10 million. Bay. Musugot yang sa dili, siya rin nakahimo ani. Nasingil ang mga dagkong negosyante sa buhis nga nila badbeyari. Pagka mayukmok lang ka maigala nga di ka mobayad og buhis tax evasion ka diretso. Tanawa, look at bilyones mga igala wa nila bayari gukdang digong. Nakabayad man lagi. Di ba? Nabuhat ba na ni BBM? Wala nabuhat BBM na. Paminawon siya na ito ni Bing para makalahosta.
2: XFM Katropa.
3: You being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose and without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations, no? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba?
4: Can you repeat your question?
0: Delikado
3: po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama
4: Given
3: po
4: the
3: ba?
4: Classified
5: misleading
4: nature.
5: Misleading, you know.
3: I'm just asking for his opinion.
6: The witness would have been able to answer. Witness may answer?
0: No. Ay, sa kapil na kapunan.
3: Yes. The confidential plan. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct?
4: Can you repeat?
3: You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct?
4: Can you state what specific laws po yung...
3: Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets.
4: Yes po.
3: Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on divulging, unauthorized divulging of confidential information, correct?
4: Yes po.
3: And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba?
0: Okay. Yes, okay. Lailanggap. So, hunong. Stop. Now, kinsay gusto mga higala nga mabulgar ni sila, gustong maila-ila si Mary Grace Piatos, bakakon sila ba? No? Tanaw maragod, paana-ana pa si, pasulti pa kunuhay mga higala si Chua nga. Di na kuno kinahanglan, nga ila pang paistoryahon si Mary Grace Piatos. In the first place, wala sila'y Mary Grace Piatos. No? Wala sila'y Mary Grace Piatos. Padugang na nila nasa pusta because in the first place, nobody knows. Mga igala, unless pugso nila nga ibutang diha sa publiko sa impeachment court, mga igala, ipaila sa tibuok nilang Pilipinas, ba tibuok kalibutan, that this is Mary Grace Piatos, the intel officer or the informants or whatever, nga nagdawat og 70,000. So, what does it entails? Mailhan na nakaroon mga igala sa mga mga nadayan karoon mga igalang kabataan partilis, mga nadayan karoon mga igala ang mga komunista. Kamu di ay ang nagpapriso kang Franz Castro, ha? Kamu di ay nagukod na mo dito sa Talaingod, ha? Kani di ay mga tawhana ni ikaw di ay ni kisa man ni si Andy Lim. Uy, bakla man din si Andy Lim. Si Sopronio Balsak. No, napatay isa daw, diba? Pangalan? Sopronio Balsak. Makatawa ka, mga igala. Kabalo man dyan mong made-up names na? No? Ikaw, Gab, kung intel ka, Gab, o si pangalan ni mo, Gab, gusto? Ha? Supremo. Ikaw, Ralph, o si gusto ni mo, Ralph? Ralph Recto, imong gusto nga pangalan, Ralph Recto. Buy Paltik. Ah, di, priso ka, priso. Priso ka. Pauli ka dito sa Danao, pauli. alas 9, Jess na magigalan, Dagnas, Buntag. Yung pangutahan na karoon ni Attorney Michael Poa, si Attorney Wamil. By the way, abogado si Attorney si Wamil, ha? no? Abogado na siya bagay gala. Ipangunta na siya, do you agree? Uyon ka ba nga supak sa balaod nga atong ibulgar ang mga confidential informations, including of course informants, because there could be no confidential information without the informants mga higala, so to speak. Kung wala sila, saan man ito pag gain, saan na ito pag obtain mga higala niya nang obtain and ascertain, no? Kay kinimangod silang mga agent, no, mao ni sila yung maka identify mga higala, mo certify that this information is A1, no? It is true and verified information mga kaigsuunan. Tinuod og beripikado kini nga information, tataka nila na A1, no? A1. No, naman na sila yung mga level-level. Nana sila yung confidential, secret, og top secret. Nanaywan na ilang mga kuan eh. Oh, nya na, pa, usaon pag ascertain karon sa mga information nga nadawat, napo na sila certain degree mga higala. Ako na dumduman lang is A1, no? A1, alpha 1, no? A1 mga kaigsuunan. Kung pasabot ana kanong A1 information na, tinuod ka na o kumpirmado ka na mga kaigsunan. No? Nadunga, nadunga, nakita, giverify pa yun, giverify pa yun, kung pasabot, tinuod yun na. Who could ascertain that, by the way? Katong mga tao nga naka-obtain ana mga higala nga information. No? Katong mga tao mga higala, kinsa mo na sila, the agents, the intelligence officer, nga by the way, dili pwedeng mailhan ni mo. Nga wag ka kay bawang mga higala, nga, kini mag-build, sa sundalo, mag-build ni sila BIN eh, Barangay Intelligence Network. Now, wag ka kay bawo kung sa inyong barangay kinsa BIND ha. No? Usually in the insurgency time kini mga higala, ginahimo, no? Mo nay gina kuan ba gina kana ang plastada. Now, dili ko sweet to mga higala sa wa koy idea na lang. Dili man ta sweet to gyud. Wa koy idea kung how does the intelligence of operation of the police works. Although amigo na to ni mga higala ni mga taga DNPPO, but of course, we do not ask that. Di na to na ipangutan na sila, sir. Paunsa dai mo work ning inyong intel? No, we do not ask that. Ako, basta kahibaw ko anang sa PICAS, no? Mga katropa. Ana na lang. Now, especially sa drugs, no? Pero usually sa drugs, mga higala, napoy mga sistema nga, of course, magpalit, mag-test buy. That's in, kuan mga katropa. Appeal na siya sa ilang intel gathering, mga kaigsuna. Ito na, inigdakop na, mga katropa, katong usually ka-uniforme, ay gito picture, or katong mga arresting officer, di gito picture, kung picture man, tabunan gitong dagway. Kaya nga naman, sunod adlaw ato, makita to ni mo, buang na to na sa dalan. Sunod adlaw, makita to ni mo mga higala, nag-guyod na tuglata, nga naman, nangita naman buglaing dakpo nun. Now, so, kana mga tawhana mga higala, you know that they are made up names. No, you know that they are made up names mga kaigsunan. Iyon pa ni Erlin Navarro nga, kamo gani ko ng mga trolls, made up man gani yung pangalan. Buds, Badung, no? Inzo, Recto. San, Telmo. Ayaw! Gwapo na, magbuhat daw tag-account kaya nagab, San, Telmo. Unya ato ning pa at bangon kang Rimundo Ribukas. Oh. Alas 9:14 na mga higala, tag na sa ato ang pagpanaguban-uban. Kinsa may gusto mga higala nga mabulgar ni tanan, mailhan nila kinsa na sila Merry Christmas, no? Kana mga higala nga kuan, no? Kining sila Sindania o Akbayan. Kana gusto na sila na mga kaisun, may gusto nila mailhan si Piatos. Unang nagdadapa na siya mga higala pagkaon nga Piatos, no? Oh. Okay, sige.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang gusto nila mailhan. Ipag-ibulgar na to na mayroon na, sunog na, mga katropa. Sunog na. So, nabutang na nimo mga higala sa peligro ang kinabuhi sa imong intel officer, mga kaigsunan. O, ingon sila karon. Ingon si Chua nga, di na kuno kailangan nga ila pang ipresent si Merry Crispiatos. Sa ato pa, naaday sa inyo si Merry Crispiatos, kung ba man galing na ipresent. Tanaw na to, kumusubay ba ng istorya mga higala, no? Tanaw na to, kumusumpay pa ng istorya, how di Carabao, no? Giyon siya na mga higala pag disburse, giyon siya na pag-uan. No? Naka-focus sila sa names, naka-focus sila sa irregularity, nangita sila mga higala, resibo sigurong OR, kay bawa man sila nga confidential ni mga kaigsunan, they know that. Pero wala yun nila gihatagag bili, paunsa ng kwartahag igasto. Wa sila pakialam nga kining kwarta may galag gigamit para dipinsahan, protektahan mga kaigsoonan ang mga eskwelahan. Batok mga igala sa impluensya sa komunista. Wa sila pakialam nga gigamit ni may igala para sa masakiton. Wa sila pakialam may galag nga kining mga kwarta gigamit nga to sa mga nanginahanglang tambal, nga to sa nanginahanglan may galag mga tabang. Wa sila pakialam niya na. Ang ila may gala karong gituki na adito sa teknikal, tuwa dito mga igala sa resibo, tuwa dito sa mga pangan kunong ditinood. Naturalmente. Nganong itugan man na, imo nang sunugo ng imong tao? Alas 9:16 na may galandag na sa buntag. Padayon.
3: Ay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me?
4: Yes.
3: Yes.
0: Uyon siya.
3: Now let's go to...
0: Uyon malagi. Di ba? Unya, ngano man yung sila mga pariha nila Raimundo, pariha nila Insurrecto, nga gusto man yun nila nga guyuron yun sila Mary Grace Piatos niya. Di ba kani mga NPA po di sila, no? Adili mo po siguro kay mga NPA may gala, binimo, bisigingana na sila may igsoon. Mga ato man ang mga igso, mga kababayan man sa nato na. Mga tarong siya ba sila utok, bay? Lahi lang yun ilang panghun, lahi lang yun ilang kausa sa ato, pero tarong ba yan na sila, no? Nami uban diha. Nga uban mga igala nga mga nag-apil-apil mo'y nakadaot, no? Mo'y nakasamot mga kaigsuunan kay lain sang tumong, pero mga tarong ba na sila? Pero kanay mga parihaan ay mga insurrecto, mga kuan, mga bads badong, wala ni. Dos kamong gay ni mga ni. Sige, padayon.
3: To the joint circular that we have been mentioning since yesterday, no? Ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense, Your Honors. And I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds dyan po sa circular na yan under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record?
4: Under 3.7, confidential fund refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for DOCCs for their confidential expenses.
3: Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin ito, buong halaga?
0: Mm.
3: Buong amount? As opposed to having line items for expense, tama po ba?
4: Lump sum. Yes,
3: lump sum. Opo. At pag, based on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash?
4: What expense are you pertaining?
3: Confidential funds in general. Cash po ba ito?
4: Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad.
3: Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct?
0: Hmm. Napakli pa. Sige. Nana, napakli na.
3: And I refer you now to item 6.1.2. Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated bonded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency. Correct?
4: Yes po.
3: At kanina po, sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba?
4: Yes po.
3: At you would be aware na ang STO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba?
4: Based on the documents submitted, yes po.
3: Yes, thank you. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba?
4: Based on the documents submitted po, yes po.
3: Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance?
4: Yes po.
3: Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee? Tama yes, po.
0: Tama man di, sa problema.
3: So they complied with 6.1.2, correct?
4: What do you mean complied po?
3: Complied with the requirements of 6.1.2 na SDO po ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng check.
7: Your Honor, please, misleading. That's not the only requirement in 6.1.1.
0: Ano na, namali na po.
7: 6.1.2, Your Honor.
0: Si Bunga Kaday.
7: Can be specific?
4: I'm just asking,
7: because
4: Your Honor.
0: Gamera ba siyang Tagalog, bay?
7: He is saying, and so therefore, there is compliance here.
4: I'm
7: in
4: asking,
7: particular.
4: Thank you. I appreciate po
6: what
4: the...
6: What does counsel for respondents say?
4: I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po ng SDO ang nag na, ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Just on that part.
0: No. Yes or no? Oh.
4: Based on the documents, si SDO yung nag yung payee ng cheque and yung nag-encash nung cheque.
3: Okay. Thank you po. Now, I'll refer you to item 6.1.5 of the joint
0: circle. Alam kami mo in-cash, ano, wama na sa among pangan. Dito gina may gala sa disbursing officer, no? Sa SDO. Di nakapangan kang SDO, no? Hindi si SDO ang mo, kuhan. Ipangutan na si, kuhan, karon. Ipangutan na witness. Tama ba? Nga nakapangan sa iyo niya, siya sa'yo mo in-cash. Tanaw ninyo, tama, dili. Naghawid na guidelines sila, may guidelines, may gala. Tanaw ni mo, Raimundo, tama na? Dili. Ang dili tama na, kung nakapangan sa ako, aw niya, si Raimundo mo ay mo in-cash. Ba? Tama. Alas 9.22, mga katropa, commercial sa ta, katutang, kaya para dito kabayad. Ha? Sa ato magbalik, padayunon tani, kaya taas-taas pa man eh. Ato niya taga bagdagan, may gala. Ay mo kabalaga kay alas 10 sa taman. Ha? Gusto mo, alas 12 tas udto taman. Eh, kaya na po yung mahimot trabaho. Alas 10 ang tagutob mga kaigsunan. Katropa, balik tayo man lamang ni Pipila kabaga pahinunom. Standby!
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mahal na ko siya, ug dako ko og pagsalig niya.
6: Ambo to rin mo, gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito, unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang, good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit
12: sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta nakaturbo.
15: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
15: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata.

0: Oras may gala tra kita, 29 minutos na pasado, alas 9 buntag. Kini oras sa hatod kaninyo may gala sa Santon Vitamin C, di alkaline vitamin C. Nangita ka bag vitamin C may gala nga di muhapdo sa imong kutukuto. Ayun na pagitag lain, di anay Santon Vitamin C mga kaigsunan. Alkaline base ni mo ni mga igsoon nga dili muhapdo sa imong kutukuto, kay pwede ni may gala nga bisag wa kay kaon, pwede ni mo ni mga higala nga mainom. Gidesign gyud ni kay para sa mga tao mga higala nga mahadlok sa vitamin C kay ascorbic acid lagi no, muhapdo ilang mga kutukuto diha kung duha. Pero kung tulo, kutri-kutri, no? Hadlok mang uban, adi, kuminom man ng vitamin C, kay guslaon ko, mga nang magbudugab sila mga higala, na ay acid, no? Mga katropa. Ana, design ni, kini, Santon Vitamin C, pwede kayo na mga katropa. Maayog kayo ni, labi na sa itong mga kaigsuunan diha. Nga haguan, no? Katong mga inadlo-adlo, may gala nga maulanan, mainitan. Mga construction worker na to, ayaw yun yung taon, may gala nga sobraing lawas. Kay, abin ni mo, kanang puthaw gani, kalawangon pa mang gani na. Samot na ning lawas na to yung taon, may gala nga. Ko. Mas kay, hago pa kayo, di pa mo mag-libalibalig sudan. Hago kaya, kagi kang construction, ang imong trabaho, mga pakusog, pabugat, mga higala, kaon mong lami nga sudan. Di kay, gabi iram mo magpalami-lami, no? Kaon mong lami, pag-iho mong manok. Ano ba, no? Tagsarat na mabuhayan yung kalibutan na, magtipid pa mo. Pag-iho mong manok niya, kuhan mo, saan eh? Gulay-gulay, no? Gulay, sa gulay, isda. Nga tinapanan para nindot. Ati man na ang lawas, bay, kay... sa paghatag sa Ginoo's kinabuhi, apil mang lawas. Dili man lang mga higala espiritu gihatag sa imo, may lawas man apil. So, ampingi ang lawas, mga katropa. Alas 9.31 na, ang tag na may higala sa itong pagpanaguban-uban. No? O dirita magahigala sa pagpadayon sa unahan. Ato nang tibawason, Gab. Happy birthday, di ay, sa akong classmate. Si Dong Charles Luison. Sidal. Sidal. C-D-E-L. Charles Aguilion Luison. Charles Darwin Aguilion Luison. Tama ba to? Happy birthday ni mo diha, pare, no? Happy birthday! Huwag maayong pagpaminaw kanunay. Hayanaot nga, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ikaw na bahala diyan. Happy birthday! Maglikon kanunay. Okay. Bulo ka. Ginato ang edad. Magigatras, no? Matuoda na. Mga agtang na to. Marag, medyo sino-sino na, no? So, kumbati lang sa kanunay. Ay kalimting, kuan nga po ka, Sidal, C-D-E-L, no? Sa Charles Darwin A. Luison. Happy birthday! Birthday niya. Nay mo, gusto mo greet sa imo? Nay gusto mo greet, ha? Di ako?
1: I talk to my, where the...
0: Napa.
1: We...
0: Happy birthday daw, no? Happy birthday! Alas 9.33, padayon! Ito tagap sa katong video nga ito nabiyaan. XFM,
2: Katropa! That provision.
0: Mm.
3: Cash advances shall be limited to the requirements for 3 months.
2: Thank you, Mr. Witness. So, tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama
3: based
2: po ba?
3: Based on this provision po, yes.
2: Tama po. At tatlong buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba?
3: Yes po.
2: Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan.
4: Mm-hmm.
2: Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days?
3: Wala po.
2: Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
3: Wala din po.
0: Kaya wala man di ay. Wala man lagi mundo. Stop. In Joint Circular Number 2015-01, gipangutana mga higala ni Attorney Michael Poa si Wamil, no? Attorney Wamil, mga kaigsuunan. No nga, kining budget, no? For 3 months. Ang 3 months ba? Quarter. Yes. Muna'y quarter, mga higala. Doon na may balaod diha nga nagbawal nga gastuhunin mo siya in 60 days? Doon na may, I mean, sa circular, no? Or laws in general, no? Nga nagbawal. Yung katong allotted nga budget para sa 3 bulan, No, apparently, di na to ni mo ma, di naman ko ni mo ma, retroactively magayagayagayagala, makaingon ka nga, dapat gigasto ni mo itong October because in the first place, wala ka gihatagan sa October o November, it was given to you by on December. Okay? So wala na na. Ang pangkutan, ang question karon is, do na bay balaod mundo? Kaya mo man ang inyong gipasiatab, no? Mali, lagi kayo nga nung gigasto 11 days. No? Do na bay balaod? Or let us say for example, na punto diha may gala sa Joint Circular Number 2015-01, nga nag-ingon nga bawal ni mo siya gastuhon in 60 days. Dili pwede nga, hutdo ni mo siya in 60 days. Naawala. Si tubag sa witness. Siya mag-i maka-attest na mga gala. Iyaman ang tubag. Ato naman ang gibalik. No? Wala. Next question. Do na bay? Balaod? Is there a law nga nag-prohibit niya nga gastuhon ni mo in 11 days? What's the answer? Negative. Wala sa... So, o si problema ninyo ron?
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ang utok sa mga nasa pikas, anadayan si Badong, nagpakita lamang nga gastadura si Inday. Bungot sa ito. Gwapo sab nga konklusyon. Okay sa nga konklusyon.
4: Bullseye!
0: Kung gipalit na ni... Bipi Sara og sana Louis Butin. Mahalon nga bag na Louis Butin. Louis Vuitton ba Louis Vuitton. Gipalit nag mga Chanel, Michael Kors. Mar may mga nailhan ako nga mga brand kanang mga beer brand no. Kung kana gipalit na mga higala ni Bipi Sara og mga unsa man ang mga signature ko ano. Kana kaya kaysa pa daw yung mga anak to, mga egalang mga nga, kan? Mga nga feature, mga egalang mga nipo babies. Mga anak ba to sa mga kontraktor? Pinawa! Og mga pe, mo atog France, mga egala, gusto mo kaog pan, mo atog France, kaya mo kaon, mga egala, og croissant. Ayaw! Mga puangod.
4: Pusay!
0: No? Mga nipo babies. No? Si Sarah, nipo, dilip na. Mukaon man na sa agdaw. Nanay, kabawan diya may gala paborito niya sa agdaw. Agdaw public market. Mag-t-shirt naman na mo anha. And besides, wala ko kita nila mga gala nga kuan kaayo kana bitawng show off bitaw. Di man kumutuo nga wala sila'y alahas. Wala sila'y mahalon nga gamit. Di kumutuo. Mumalit mangalit ang mga kabos. No? Di man kumutuo. Mga... Kita ganin taon nga... Tama-tama ra mangita pa tagrilo gani nga. Ay abon nang madaot na yung mga isa katuig ito tagrilo may gala nga at least tag 10,000. 20,000, no? Ako di ko ako tagay grilo sa amo, di gyud ko karilog tag 30,000. Usay gani panahon sa kapitos, diskitahan na nako ni mga gala. Problema lang kay baka na sa hardware, gamay ra may dawat.
5: Pinawa.
0: Oh, sir nagtubag-tubag nagtubag-tubag diri ang trolls. Sagdi lang no, sagdi. Sagdi na sila. Trabaho na nila, may na maka-income na, makatabang pa ta nila. Oh. Mm. Sila na nagbalos-balos oh si Badge Badong, si Raimundo. Oh. At least ilan man na may screenshot nga os, na buhat na mo among trabaho ha. Oh, ante. Oh. Kinsa man kinsa ba kay ilang iyaan? Nahimo na mo among trabaho ante oh, tanawa ni, nagsunod gyud mi ni Raimundo. Sige, just keep going. Alright, now, ini bang, balikan na to ni mga igalang joint circular, no? Ang ingon nila, mga igala, no? Ang ingon aning mga santil mo, yung mga trolls nga, nagpakita na ko nung agastador, mga igala. Ato sa tanahon, kay, di harapan po lagi pakita, mga igala, sa impeachment trial. O sa gigastuhan? Oh. So dito na mukawas, mga igala, ang computer, no? Ang eskwilahan, tables and chairs. So, gastador siya. Medisina. Gastador siya. Tanaw ninyo, mga igala. And because of this, musamot, bisan pag inyo may galang mapalagpot si Sara, you will never win the hearts of the Filipino. Ganito, nidapig niya. And whoever ipuli nila, sa akong tanaw ha, whoever ipuli nila, mga igala, nga maoy dapigan ni Bipi Sara, mga kaigsuunan. Whoever is that person, si Baste, makahana, o kinsa man na may galang tarpulan, okay, pakialam. Mga katropa. O si Ken sama na, mudaog na siya, mga igsoon. No? Mudaog na siya. Eh, minsan nag-gastador, no? extravagant. O sige, palit diyan ng 100 million, puro mga mahalon nga bag. O sige, palit ng 125 million, magipalit, sige, palit ni Sara na may gala, puro alahas. Nga gigasto man na may galas sa eskwilahan, gigasto may galas computer, tables and chairs, medisina, balik-balik naman na. Ngayon sila, gastador. Unsa sige palit ni Sarana, bag nga mahalan, katong na yung mga buaya nga, panit sa buaya nga mga kuwan. Kung man sige palit ni Bibi Sara, dili man. Gigasto para sa eskwilahan, aron nga dili, matakdan, may gala, sa kagaw sa komunista. O.
5: Pinawa!
0: Gastador nang ingana. Extravagant. Sobra-sobra. Maluho. O, unnecessary. Unsa pa itong mga tawag nila? Extravagant, may gala, matod pang kapunan, bunga kaday.
5: Ayaw!
0: Anak skagang. Padayon. Sige. Wa man day, wa man day nagbawal day, wa man day naingon nga bawal siyang gastuhon in 11 days. Sige, padayon.
3: Disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM.
2: Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa sa accrual method of accounting?
0: Yes.
2: Can you just
0: bright, 'di ba, mga CPA terms, no?
2: Because I'm not
0: CPA lawyer. Kuyo na, mga yana, no? Pansit na siguro sa ina ng kuan ba, no? Kanang tax. Kalisod na. Sige, pa na yun.
2: Even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting?
3: Kapag sinabing accrual method of accounting, yung expenses ay nirecord upon incurrence, not upon payment.
2: Opo, okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang, I'm just a simple-minded person, parang buy now, pay later, ganun?
3: Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to
2: it's okay.
3: Answer that question.
2: I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate ang mag-submit ng liquidation report ang isang agency na may confidential or intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama po ba?
3: Tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po the 30 days after every quarter.
2: Sige po, please enumerate for us.
3: Under 6.2.2 of the joint circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance have been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po.
2: Okay, thank you po. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their fourth quarter confidential funds 2022. Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document.
6: Assisting counsel for the other side may also approach.
2: Maaari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP?
3: Based on the transmittal letter po, January 17, 2023.
7: Your Honor, for our understanding, what exhibit number?
2: Sorry. Thank you for reminding me, Your Honor.
7: You're welcome.
2: This is exhibit D-1-4-OVP.
6: This is the prosecution's P-1-11-A. What is it?
2: D-1-1. I was just corrected.
7: Counselor, Your Honor, for the record, this is not a common exhibit, Your Honor.
6: Jury noted.
2: Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapag-submit sila? Yung act lang po ng pag-submission, ng liquidation report.
3: Based on this document po, yes po.
2: Yes po. And kung mapapansin niyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba?
3: Yes, sir.
2: And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the joint circular. Ayon po sa 6.2.3 ng nasabing joint circular 2015-01, Ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba?
3: Can you repeat your question po?
2: Ayon po sa 6.2.2.3, ang receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan yung checklist and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant siya dun sa checklist. Tama po ba?
3: Yes po, based on the joint circular.
2: Based on that same provision, kung yun po ay kumpleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba?
3: Yes po.
2: At pag hindi po kumpleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya at hindi muna tatanggapin. Tama po ba?
3: Yes po. Based and on this provision po.
2: Opo. And in this case, because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OBP?
3: As stamp po nung ICFAO, yes po.
2: Oh, okay. Thank you.
0: Tama na. Oh. Okay na. Diba? Compliant ba? Yes. Oh, compliant. Nadawat ba sa kining COA ICFAO? Yes. Matod ba ni kining si Wamil, Atty. Wamil nga, well, nakita as based on the receiving stamp ba? Nagabutang receipt. Gidawat mga higala. Oh, received, no? Gikan sa COA ICFAO. Nadawat mga kaigsoonan, meaning ang gina-establish diri compliant ba? Mga kaigsoonan ng OBP. No? Nga human nila na gasto mga katropa ang katong para sa fourth quarter, no? For October, November, December, nga gihatag sa December. Compliant ba? Nasulod ba sa 30-day period after sa ilang project, mga kaigsoonan? After sa ilang project, nasulod ba siya? Nasulod. Matod pa mga higala sa witness. Pangutana, kung naay kulang ni, dawato ninyo, dili, dili, ibalik na siya. Gidawat man lagi ni, walay kulang, kumpleto. Ayaw! So, asa karon gikan ang mga insinuations, na-address mga siloso. Oh. Parihan ni may gala ni, kung ano, ingon si Raimundo Ribucas nga sa, pero naghisgot magugugrilo na kugayin na ba? No, muna nga, Raimundo, paminaw tarong ha. Di ba yung unang gaya na hinatag akong rilo? Yun ko, kung di ko ako hatagig rilo sa akong amo, di ko karilog tag 30 mil. Ingon si Raimundo nga, sa panahon ni BBM, may asinso ka. Pao?
5: Pinawa!
0: Bungot sa ito'y, kaya nga naman, kaya nakapalit na kuno kong rilo. Hindi ka maminaw ba? Paminaw lagi ba? Huwag ka maminaw. Ngayon ko, gihatagan ko. Oh, ako ni Ingogi, palit na ako. Ihatagan ko. Sala pa na ako na. Pati nagkarilo ko, sala. Gaya po siguro ni Duterte ni.
5: Ay,
0: saan naman ang mga utok ninyo?
5: Pinawa!
0: Na po yung Mr. Insurrecto. Oh. 125 million confidential fund ginasta para sa luho ni Inday Sara. Loho din ang tambal. Alas 9.48 na may galandag na sa tubag. Managoba naman, dirita sa dugang pa. Mga ikala na pa yung last na, no? So may last na ko dari. Kaning kuha na lang, no? Kana na lang, number 6. Number 6 na lang. Tadiritso ka ng, wait, hoy, don't answer. No? Kaning nabulasot si kuan. Nabulasot mga ikala si Attorney Lorna Kapunan. Oh. As an answered ko, no, mga igala, nasa objection, as an answered, mga katropa, pero wala na, natubag naman gun. Pero nitubag man po ni imong witness. Wala man ni ma-briefing. No? Sige, go!
8: XFM Katropa!
0: Manahin mo na lang katawanan ba?
2: Ano po bang expressly nakasulat sa mga findings niya?
7: Ask an answer, Your Honor. It is
3: that is a presumption po. So hindi kailangan isabihin.
2: May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
7: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer.
0: Huy.
7: Huy. Ay!
0: Pero, in fairness ha, mas cute ang huy ni Kapunan kaysa huy ni Garin. No? Actually, may galadili ko mabating kalagot kang Kapunan, no? Very ano siya, very civil, no? Unlike Ligutan, no? Si Ligutan kay Lagutan. Sorry, Attorney Ligutan, ha? Well, that is just our, impression, mga higala, no? Impression naman na mo, no? Wa nagpasabot, kaya daotang tao, katrabaho man ninyo na. Ganyan yan, no? Pero kang Attorney Lorna Kapunan, may gala, mahimuot ka. Laliman kag ang Tagalog, may gala sa extravagant, kay Bunga Kaday. No? Kay mo mo na, kabalo ka, mga katropa, birada gyapon to. No, nagtuo ka ganang nasayop ra to. No, it was made, actually, mga higala, purposibly, para ibanat gyapon to kasara. Nga naman, Bunga Kaday. Day means Inday Sara. And Bunga means gigasto ni Inday Sara, mga higala, ang kwarta, no, in a lavish, extravagant manner, mga higala, and unnecessary and irregular, mga katropa, no, irregular.
5: Ay!
0: Natuwa mo ka na joke-joke ratong Bunga Kaday. It was not meant for a joke. It was not meant for a joke, pero sige na lang. Sige na lang na to. Mga katropa, kani nga pangutana na diri, oh. Sa mga gipangutana ni, anong ni Tubag Mampuning? Sa mga gipangutana, mga higala ni Atty. Poa, sa mga gi-audit ni mo, no? Sa tanang yung mga, kuan, no? Ano yung mga gitanaw regarding OBP and DepEd? Doon na ba'y implication nga napaduong sa bulos siya sa Vice Presidente? Sige, balik ko na to. Kaya nakahoy man si... Hoy!
5: Ay!
0: Pero lahi arang hoy ni Garin. Makalagot ni hoy ni Garin.
5: Ay!
0: No? Cute raman ang hoy ni Kapunan. Cute. Pero ayaw mong toho, ha? Katong Bunga Kaday, mga higala, it was meant for a joke. No, it was not meant for a joke. It was purposibly mean, mga higala, as birada kang BP Sara. Ha? Bunga means extravagant. Die means inday. Sige. Padayon. Balik ka daw.
2: Expressly nakasulat sa mga findings niya.
7: Ask an answer, Your Honor. It is
3: that is a presumption po. So hindi kailangan isabi.
2: May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
7: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy.
0: Ay, nako. Sana? Alas 9:52 na may galantag na sa Tumbag Panagumanuban. Wala tayo oras. Salamat kayo kaninyo talan. Salamat di Arimondo. Ay, pumatake sa pamasangil niya, ha? Basig appeal ka makalayasan, imbis kaya napamoy trabaho, din ano mo katrabaho. Oh. Punto mo nga kini mga trolls, may galaga comment lang ni para sa ilang kaugalingong conviction. Walay swildo-swildo. Di ko punto, oy. Kalisod labanan aning Marcos. Muna pinakalisod nga trabaho karon bay. No? Mudapig kang BBM. Muna pinakalisod karon. Mangilad yung kaana. Mayung kag 20 bigas mabibili na sa palengke. Oh, pag adto dito sa mga tao, makakon man yung tawhana. Wa may mapalit dire. Diba? Isod ka na nga trabaho. Manang i-appreciate na to sila, mga higala, for doing that. Thank you sa inyong pagpamakak. It's a lot of a job. Alam mo, paduol na ako kasi makatilaw yun mong job. Bueno! Wala tayo oras, mga igala. Naupos lang itong pagpanagumanuban nining Miyerkules edisyon. Ang tunog pa po sa mga Tagnaog Estasyon. Inyong kaya mong alagad sa kanginan, bay, wag yung kihadlukan, bay, nga naman, wadyo ko'y utang bulldozer ni Bisan Kinsa. Inong dumi na. Wadyo ko'y utang bulldozer ninyo. Labi na itong mga bashers na ito. No, muna ang pagpuyo, mugin nyo niya. Sa makausap pa, maing buntag, ganyan yung talan sa ngaan sa itong mga kaubanan o sa itong sparring partner sa bigas na mga katropang Gabalas. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, mayong buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!
8: Pusay! Kauban si katropang Arnel Cortez. Pusay! X

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinag-

0: ngayong dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santom Plus kasi effective siya.
1: Kuya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santom Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
12: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
15: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw araw ng biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
16: Exciting!
17: Exciting!
18: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Thank you for watching, mga Mari. Hoy, mga Mari, welcome sa tuang pinag-uban diri ang gyapon sa XFM. Mga Mari, ha, alas Jess, this is ayos naman ang atong oras. Uy. Madura kay gigutom na ang bayot, mga Mari, kay taas sa maring oras. Uy. Ayaw pa ang oras kay taas, kanya ay mong gidadalya. Natabunan. Ay nako mga higala, welcome kami hurot diri sa Tumaragoban sa XFM. Gabuto-buto nga programa diri sa isla sa Mindanao. Kini ang angkong ako ikaw. Ang iya pa ni si Maring Inday Erica dili gwapa dili mister sa apan di makopyan sa antong gay mangunay og siling. Unya taw-taw mga higala to makaoban ato ang mga kaobanan diri ang mga dagko. Apan nga gapalit pa sila nga pagkaon food. Kay kuan likado mo gani sila mabuang ni kay dagko baya pud sila. Muna amo gining gina alagaan ni si Tia Daria og si Master Inday Tanini kay muni pinakadako diri ah. Delikado sa bislag mga buang kay dili gid sila mapugngan mga maring. Gikan diri sa studio sa 107.1 XFM Taguan. Ang pinakauna ni mga ex ah.
1: Ayo ba.
0: Ah pinakaunang ex. Ah kamusta ang pinakauna nga ex daw sa dili malimtan? Kay lami kay siyang gunit-gunitan. O niya, ang time is imogyod matagamtaman. Live sa Takaroon, mabati mga higala, mga maring, diriya sa XFM Mati City, Davao Oriental. Good morning sa mga taga-Mati. Good morning! Gikan sa Mati, mga maring, mabati sa Takaroon, diriya sa XFM Bukid Nun. Good morning! Good morning kang SM Inday Marie. Aron dili ka na magka. Lakip sa iya mga kinay niya, mga kaobanan niya, mga nagkusap kayo, mga kargada. Nga gipanguluhan ni katropang Jow. Si Maring Kiana rin yung makasultian eh. Kung sa gini ka, dako ng kargada ni Paring Jow. Pero na, dako ka siguro na. Uy, kaya. Blooming man si Maring. Ah! Ang siyempre, mga maring, si, napadya si Suriano, si paring Lee Suriano. Isa pa ng mga kauban-kaubanan niya, si Hanilo Tabion. Napadya sa mga maring, si... Hindi ko memorize yung mga kaubanan. Uy, nakakot lagi ko. Ay, nadya si... idol na ko nga si... Nadagpan. Okay, siyempre mga maring, labi takar mamati diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Good morning kang Sir Ree o kang Ray. Good morning! Kang SM Ray Sura Vasquez o kang Ray Alintun. O kuban pa din mga ilang mga kaubanan din ang mga baskog sab kayo, si Ali Vicente, si Limil Okay, si Junji Librias. Si Kian, hindi po basta-basta ni, kay hapit binabian sa train, ani dito sa Hong Kong. May gani kay paspas mudagan mga maring. Og mabati sa takaroon mga maring ha, diri sa XFM General Santos City. Ito mga kaubanan niya, good morning kang Ma'am Evelyn, good morning kang Sir Ruel. Kang Sir Ruel Dumantay. Uban pa niya nga ito ang mga kaubanan, si Philip Oligario, si Tuto, si Paring Ray, pwede mo rin yun.
1: Ayaw naman.
0: Og uban pa nga mga canine, di na mga maring, good morning kanyong hurot, di na mga higala, ha? Good morning! Gapilihan ang sat mga maring kay mabati sabta, karon diri sa XFM, pagadian na.
1: Ayaw naman.
0: Good morning sa tuang mga kaubanan diri sa XFM Pagadian. Uy, nilabong naman niya akong bungot. Uy, lain na rin. Hindi na kita makupian saan, Maring, kay. Nilabong na gini ato ang bungot, Maring. Murag, wago na gini tag-hitsura, Maring. At least hitsura, ra, kay di, wagon, uy. Wagon pa na si Kwan sa Kwan, si Uncle Tuti.
1: Ayaw naman.
0: Mga igala, ito ang text line 0966-306-9569. Nasubun ko mga kamaring 0966-306-9569. O niya, kay live, banta ka rin sa Facebook. Pakicomment mga igala ang inyohang mga mensahe diyan gusto ipaabot sa tuang programa. Ayan na kayo nawa, matuko ang kuano eh. Nawa lagi ni ako ang kuan ni Ria ay ako ang ara kaliliyon sa nako mga maring ha kay live da karon sa Facebook sa 107.1 XFM tago niya kay happy 160,000 followers na ta mga maring. Salamat kayo sa mga nagpalo-palo ha nagpalo-palo da salamat kayo sa tuang mga followers sa tuang mga viewers. I love you kayo ninyo diha ang mga maring. Paki-share ato ang live today kay kung maabot kini 20 ka mga viewers kay mo split na jud ko diri ang mga maring. Ah bahala na gig malingkuran ako ni akong pickleball. Basta kay pakitaan gid mo gilas karon mga maring ha. Oo, dai mga mensahe diri. Inday Marie is watching. Oy, si SM Inday Marie, watching na siya. Og ang mga gwapa din sa may bukid doon, si SM Inday Marie og si Josefina Tinanbunan. Gawatsing sila karon maring. Salamat ka ayo mga maring. And good morning, katropang maring Erica at sa dalawang beauties nga late. Sila shout out lang ko dito sa Shop Aglayan. Salamat and God bless. God bless ab ni Moria Amaring Josephine ha. From Tinanbunan family Bogkagon. Bogkaon di ay. Abi na ko Bogkagon gay mo gusbat gid siya. Ah, si Bangga Tagalantapan. And kanga Josephine Pero Vicente de la Rama. Good morning. Kumusta man ka Josephine? Kumusta nga ito ang mga pamitay diya? Kumusta ito ang mga tapay? Kay kung bayulit na kayo, mura delikado na siya.
1: Ayaw diba?
0: Kasi nga, paka nagbanakon nga duha ka pulgada rin kita sana. Taro nga dyan, ingan pa si Inday Maria. Sorry po, ma'am. Sorry. And pwede mo tanaw sa kargada ni Katropang Jow. Oy. Ayaw na ipakita Jow kay confidential na. Ayaw na ginin si Josephine Pero Vicente de la Rama kay mo tanaw sa. Bakit ang tanong ka sa kong kargada na? Ayaw ha, kay confidential na siya maring ang kargada ni Jao Pagutayaw. And Titing Lumutos, ga-heart-heart si Titing. Salamat ka, Ayuting. Ang ato apo mga ato mga amigo di ay sa mga taga LTO Region 11. Good morning ha kang Sir Jade. Kalya, good morning sir.
2: Good morning.
0: Good morning sa BI kang kuan pod ay ra ha kang ato ang mga personahe sa LTO mga maring ha. Bisag doon natin mga amigo sa LTO dili ta magkopyan sa mga maring makuha kita mga saktong dokumento sa ito ang bagmaniho. Kay basin o manakpanta mga maring wow kaayo. kang Eric Unong. Salamat kayo ni Modia, Sir Eric, ha? Sa mga taga-LTO sa Region Office 11, mga maring, ha? Dakta ko, Sir B. Ay, kuan? Nawangi ni nga kuang kuan, sir. Nawangi ang plaka sa kuang itmigin. Kisa pa ni Minali, pakitaya daw ko nyo gilas, bitawag ko na kamo sa tuang linya, bi, kay, mukanta na nyo ko ron diri, kaya ako'y kalaban, wala itong mga bugaong diri.
1: Ayaw
0: naman. Kanta ko ron kay Mintras Wapa ito mga bugaong. Lingi-lingi na. Namahaw pa ito ang mga kaobanan marin. Kinihunat pa sila. Dili na sila mga canine. Mga good seepers. O saan yung canine ba? Din ang canine? Ako ay 69 na muna ako na iluhan. Nakairo dito si Lilo kanang kuan kaayo siya. Nabilong siya sa katong mga iro nga dili kaayo mukaon o dilamian nga sudan lami kitok on day.
1: Ayaw naman.
0: Kanagan yung mga iro nga di mukaon dilami nga sudan lami dito kayong tukon. Ang amo nagamantin niya rin mga ganig bulad niya ang iro di mukaon dilata. Dili kanang mga apritada nga mga dilata mga adubo. Ay, kalamit na lang tukunog. Di pa pinagagituok na. Good shepherd. Saan ang shepherd? Saan ang kuan ka, karniro? Uy, na yung mga taga-DLPC din. Kat-kat sa pusti, ay. Ay, pag-amping siguro mo diya mga taga-DLPC. Uy, nandiri gawa sa mong istasyon. Kat-kat sa pusti nga. Habog kayo day. Pag-amping mo diya kay... Ah, kanang dagkor ba kay mong itmigimso? Klaro kay diri? Hello, mga taga-DLPC. Mga saktog, mga pamarog.
1: Ayaw naman.
0: Ay, nako ni mga taga-DLPC. Ampingin tao mo na. Kadelikado ka rin si Katkat. Ano mga habog kayo nga mga kuwan, oy? Ano mga pusting tulid kayo, habog kayo. Hadlok kayo na Katkaton dahin. Pero katong pusting medyo baog siya. Dito siya hadlok Katkaton.
1: Ayaw naman.
0: Gani, ginahan din si Kindi ato. Si Kindi Biloso, ginahan. Okay, doon na tayo. Oras, mga ingal, alas just by 26 na sa buntag, ha? Paabot lang mo diya. Kaya ito ang mga sparring partner diri sa CBN. Kakuan, magpamahaw pa sila. Kaya lisod mga kayo sila mapasmuhan. Kaya lisod na kayo impugnan. Abri, ato ang linya, 0966309569. Siyempre, kini ato ang programa, mga igala, gipaluyuhan kini sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Laguna diha, mga igala, mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang dunay sangkap nga mangustin, ang palaya, garlic, spirulina, o malunggay. Nga sigurado gayod, nga mo paalim sa mga nagkadayaing nga mga balatian. Good morning sa mga taga Nuevo Ilocos, sa Mawab. Hello! Kato nakalabay nga Domingo, nagkaraban media, gitapok anis mga tao, oy. Ay, gusto sila matanaw gatong sibot nga kanang baksan gisod sa sibot. Kaya, mga kalapati niya kay... Mamikadaan na maring. Ay, niabot taong 18 ka mga viewers ganina. Kamusta? Ah, kamusta man ito ang mga viewers? Ay, nagkagwapa lagi na ito mga viewers. Ay, nasi Ninita. Ano na kayo? Manugabsa ko kayo. Nagkapamahangod ko. Si Ninita Gabi Acusar. Siksi ka ayo imong dughan maring. Ay, ayaw ko. Lainag ni si Ninita. Kaya tanahon lagi ni akong dughan. Ay... pa-request ko song To Love You More. Ikaw kanta maring Erika. Bagay sa yung yan kanta na yan. Aba, mabidlak na prontahian eh. Murag, Nancy Camilo Muraman og Alindanao. Kasi Alindanao nga ko amang good nick. Katong Alinduro. Don next, Don Rilampagos, Taino Sara man, nanganak na di si Tia Daria. Wa, oy, nanganak na nga. Tinman sa mga tiyan, ano, bagina siya mga anak. Ah, wala pa na siya kakompleto sa iyahang tulo ka mga prenatal. Napa diri si malapit ka na mag-split idol Erika. Oy, 13 pamanggani pa split ko ni mo. Magkakabot 20. Maring, good morning. Request ko song na Love Will Never Lie by Michael Learns Rock. And Nining Garcia, salamat ka ayon ni mo diyan Nining ha sa imang pagtan-aw. Ay kamo kalimot mga maring matutpan sa ato ang pagduki-duki sa mga scientists. Matod pa sa pagtuon mga maring ang ato ang lawas giya sa pag-anak nato mga maring na kumpleto ta sa mga gikinahanglan sa ato ang lawas sama sa minerals, amino acid, vitamins o mga nutrients. Sa dihan na kadako ta, kusunod ta mo inam ang soft drinks, kaunta sa mga junk foods, kaunta sa mga mantikaon ng mga pagkaon sama sa humba. Hinahinay daw matod pa ang pagkawala sa mga minerals o muna naman magkasakit na ta, muhuyang na itong immune system, dalit na ta ang maluyar. O muna sa inungdan mga maring ang mga minerals, mga vitamins, mga amino acid o nutrients, makuha ni muna sa nagkadaiya ang mga prutas, mga gulay o lamas. Huwag muna sa inungdan nga na tawag kinayang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga dunay sangkap nga mangustin, dunay ampalaya, dunay malunggay, dunay garlic, dunay pagidsay spirulina mga maring. So pilihan lang sa wala kay angay kabalakan pa kung naka Santon Plus Gold Herbal Capsule ka o ginabalan sa proper nga dieta o pagkaon sa husto ng mga pagkaon sa masagulay, prutas o uban pa. Ay lang kay palabis karni, oy. Kaya ka na ganing karni kay diligin sa maayo dahil. Nabinag ito nga lagom-lagom na nga karne. Daw sa kuha na siya. Kanang, daw sa dubok na siya. So, kining makaya na akong kanta diri. Tagaay ko peringgap o kanang Love Will Never Lie sa Michael Learns How to Rock. So, ato nang ipainungod nito ang mga viewers. Kaya ngayon siguro sila nagnusara ako diri. Di ko mukanta. Mukanta biya dyan ko mga maring. So, ato nang kagtaon nang request ni Nining Garcia nga Love Will Never Lie. Tinood ba ka na? Ang gugma diri. Gida makabalo magkuan. Magbudhi. Ah, gibudihaan man gani ko. Gibudihaan man gani ko ni Pari Edgar ni Mamarin. Oh, but anyway, ato ning kataon kay request man sa ato ang mga suki, ato ning siyang kantahon mga maring. Ato sa ding ipahinungod sa ato ang mga listeners nga namati karon diri sa XFM Jensen. Kamusta mo diha mga maring, hauntang ka na mo sa maayong pagkabutang sa mga namati sa garon diri sa oy sa mga taga Davao City. Madungog ta sa dako kayong bahin sa Davao City. Kamusta nga to ang mga maring diha? Ha? Sila ni Josephine Cagata diyan sa may Shrine Hills. Kamusta mo diha maring Josephine? Unta ka na mo din sa maayong pagkabutang mga maring. Kaya kung wak mo din sa maayong pagkabutang, halahawa mo diha. Naroon nga mangita mo ang maayong kabutangan. Si asa naman ang mga bulldog ni mo diha akol? Pwede, lagi ako kayo na si Toto kayo na na ha? Ayun pa si Richard Garing Pirarin nga asa naman ang mga bulldog ni mo diha?
1: Ayaw naman.
0: Nangaon pa oy kay aksyon naman kung sila niwang good kay ka nang dehydrated na kayo. Ipakaon sa namo. Katay, medyo niya ako bukid nun o indana, indana, inata, ngimuha. Oh, si Master, ato pakantaon na taon-taon mga marin, ikaon sa Asia, kaya so dinig mo kanta ni Lisa Dali sa Busog. Ohayo, Maring Erika, asa man si Ralph, pakantaha daw, pwede. Oh, na nag-request di ang pakantaon daw si Ralph, gikan sa Japan, third floor. Good morning sa kuang ninang diha nga pinakagwapa sa Japan. Ohayo ko sa'yo, Mas Nina. Sini nang an-an sumabal, ha? Kamayong pagkakuan niya, ha? Ay, pon, makita mi ani ni Ninang kay mag video key challenge sa pod mi ani. Kay, payabagay mi ani tingog, day. Pero kapo man natin si Ma'am ano-ano, eh. Samantha Galis Timbal, good morning, Maring Erika. Listening here at San Franz, Agusan. Ikaw ra lagi isa, day, Maring. Ay, asa day mo ang duha ka mga kauban. Naara dilis gawas ga kuan pa sila ga plaster pa sila mga bistida kay dito kay ma di na kaayo matarog hikot ang ilang mga tabadidoy oy.
1: Ayo ma.
0: Kay sukad sa inom sila og turbo di na kaayo mahiktan kay mo kawas na gyud mo. Mo diskuhag daw sama sa banakon. Maring Erika na buntis ko ni Edgar ba? Ay! Pag sure ba? Alvin Gook na buntis ka ni Edgar? Ikiha, dyan na si Edgar Oga ng Illegal to Slok. Pasi una na itong kanta, paringgap. Ito din yung birani si Love Will Never Lie ni Michael Learns to Rock. Kay girequest green siya ni Nining Garcia. Tigun sa kanin siya si Kwan. Tigun sa kanin si Nining ni Kwan. Ni Eddie Garcia. Og ni Jane Garcia. Basi niya ni mga parinti siguro mga maring. Bueno, itong oras alas 10:34 naman di ay sa morning mga maring ha. Ay mong hawa niya kasi ito ang pagbalik at matagaan-patagaan ang inyong mga request o inyong mga gustong mapalabot ng mga mensahe. Siyempre diri lang sa pinakabago o pinakangilingig na programa sa Tibuok Isla sa Mindanao. Nga mabati sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao. Kini ang kung ako, ikaw, exciting.

0: Balut. Balut. Balut.
1: Eh, balut. Eh, balut.
0: Kitan.
1: Nga kaya sindya?
0: Naa.
1: Eh, apel po nung syagin.
0: Again. Again. Again. Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Edwin Marcinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Hindi alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na iba to akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
6: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Martina, saka driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos itikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na ko basa ang newspaper. O garon, spasa po kayo po mo reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po ko mo drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindad siya kay mga paligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Duba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Si
2: Aida Cordero, taga butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ikaw ba adunay gibating mga balatingan? Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Tagum City. Anaa kini mahimutang karon sa New Public Market, Tagum City. Bisitaha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market. Abli sila Domingo hangtod sa adlong Biyernes. Para sa libreng konsultasyon, bisitaha ang Yes to Health Naturopathic Clinic, Tagum City Branch, Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market.
5: Kung maminaw ka sa ex.
6: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa lang yun kabuok bulan.
5: Kung maminaw ka sa ex.
6: Sukad na minaw yun sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.
7: Exciting!

0: Ay, mga maring balita, alas 10:44 ng atong oras. Siyempre naman, igyapon ka sa XFM, XFM Mindanao. Labay, XFM Mindanao, or wow, masiguro, no? Namati ka mo, Dria, mga maring, sa XFM, ang pinaka-diddling programa sa radyo. Nga kanaganing kumaminaw ka diri amarin sa tuwang programa, wadid kay makutlo ng mga pagdulunan. Pero doon na kay makatunan ng mga di maayong kabuang. Okay, so comment gapon sa tuang live, kay live di gapon karon sa Facebook sa XFM 107.1 Tagum. O niya kay mga maring ato ang text line, ato ang hotline 09663069569. Wow. Abri gapon pinaminti ato ang linya, pwedeng manawag ora mismo mga maring. Kini ato ang ikaduhang pagbalik, ato di kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Matag kapsula doon ay 500 milligram. Ang sangkap ani is urine. Sigurado nga mas maligod pa nga itong immune system basta kay nakasanton Vitamin C. Og timan e perminti, aron nga mas mulami ang ngisi, magsanton Vitamin C.
1: Correct, correct.
0: Ladies and gentlemen, tiya Daria, ang pinakagwapa sa Bisayan, Abrina.
1: Layo na dyan ko niya, maring. Narapo ko. Ay, lain. Sabi niya kung ang kuhan, background.
0: Lalagay mo sa green screen.
1: Lain, lagi ko ang backgrounder ay.
0: Mura mo ka ng...
1: National pelikula, ani.
0: Namura mo nasa salida.
1: Ah.
0: Lain ka maring kung nakasa green screen, kaya mura ka si Princess Fiona.
2: Ayaw ba?
0: Ay, gisingot lagi mong ulo, master.
1: Kaya lagi mong ulo, master.
0: Hoy, masubawan ka. Lahi mong mic.
1: I-plaster na ka. Okay, mag-green screen. Pwede na mabutang ang laing background dito. Butang yung siguro na background dito. Gab na nag-pickle ball.
0: Hoy, amping mo sa inyohang pag-adlib, ha? Kay,
1: ano man?
0: Busog mo, basi makadigwa mo. Eh, ang sa'yo sundaan?
1: Grabe si Master, gisurindron ang kuan, ang bukog.
0: Mo ba?
1: Tingala ko lalay, magtingo.
0: Noong hapon, nakakita ko bagi. Nainihatag siya o katong pinirito nga ka ng lechon kawali ba niya? Huwag ganyan gihat, butang niya ba? Gisulo ganyan mari.
1: Ay! Maodi ay!
0: Ibutang siguro yung kayubax niya at doon na niya taon-taon.
1: May gani mari, wala siya kalibangaan mari.
3: Hoy, akong gihimo o ganangat, chichiria.
0: Ay, chichiria.
1: Ingunana na siya mari.
0: Pasalamati siguro.
3: Oo.
0: Say, masulti.
3: Gani, ganyan lang ha?
0: Pa-shout out daw kang Tober Giliano, gikan kang Rogelio Fernandez Gostilo Jr.
1: Tober, kisa mo na yung tuberculosis?
3: Sana.
0: Oh, ba't kisa na? Kataman siguro ng taga-kuan? Lahim po ito taga-ilang, no? Good morning, Pohon Maring. Magka-raoke dyan ta, bahala o yabag, ha? Pakataha daw si Ralph o Gabuan by Carlos. Si Carlos Yulo siguro niya.
3: Carlos
0: kung okay lang. So assessment mo ani Carl.
1: Kanin kang Eldrin. Kang Eldrin, imo na nang ibasa mare.
0: Wala pa na kang Eldrin, basaha ko na mare.
1: Good morning mga maring, pwede pa request, wa na iluwa.
4: Good morning.
1: Alang kanimo. Thanks maring.
0: Hey maring, sa kabuan nag request si Eldrin ana maring, wa ginato na kanta maring.
1: Pasaylo ami Eldrin, wa may nakabaluan na diri oi.
0: Sige na be, tagaay na ta ana.
1: Nay nakabaluan na diri por nilakaw man si Paribubong.
0: Kato kay Muranga idara na.
1: Murang siya rin makakuha ng tunada na.
0: Good morning mga maring. Pa-shout out ni Diria sa Purok Tadina Furniture Compound. Matsalam long live mga katropa. Wow. Hoy si Pinaso Dolorito Joseph Maniniyo. Ikaw, kumusta naman ka na Joseph? Kumusta ato ang mga pamitay Joseph?
1: Napalay nagbitay na nga Joseph? Uy, unsa mo na?
0: Kaya wala man na nag-iabis.
1: Wala na yung hot na?
0: Mao, daghan kabuang, yun pa si Milo mo, Wilma Joaquin.
1: Daghan kabuang,
0: Milay. Tagaay ko na gawa na iluha, bimuduga, bi, kay pakantaan nito si Master, kay...
3: Aon
1: yan
3: na.
1: Ayaw na, karoon na. Aon
3: na.
1: Sabi lang ano na na.
3: Kanta ko kay Gapol, huwag ginilig kanta kapon.
0: Ginilig kapon, ano yung kanta?
3: Wala kaya na siya rin kanta. Kaya ariyan kayo, sa katol ko rin siya tutunlan.
0: Sige be.
3: Wala naman dyan siya guwapong tingog.
0: Sige be, ladies and gentlemen.
1: Hindi makaya, nainasangit pa.
0: Ladies and gentlemen.
1: Nainabilin ulo.
0: Ladies and gentlemen, Princess Fiona.
1: Hindi ko baluhan naman din. Magkukunan tao ng mga idara.
3: Katahan na, sige na.
1: Katahan na, maring.
0: Kuraan mo kayo ng kata.
1: Ako yata si Moki, bukaong ka.
0: Ano yan na? Master Inday Tanini, palakpak.
3: Hindi ba ihatag mo? boy.
0: Nangatan ko.
3: Sama ni ngalong nga gitari ba niyo? Sama ni.
1: Anong gitari ba niyo? May tahon.
0: Ibalos mo.
3: Okay na.
0: Sa pagigugma ko kanimo. Ah, basagay mo na niya. Gihatag ko. Tanan. Gusto mo.
3: Kana.
0: Ibalos mong kapakyasan ko. Lawa niyo eh.
3: Ano mo kuan magid mo nga mga batanon pa man mga singer.
0: Gani no. Abats ba ako si Moira ba ya?
3: Oo, si Ibi ka ng lain bi.
0: Lain na bi.
1: Kisa man si Moira.
0: Katugon si Moira maigo ka na ba?
3: Ana.
0: Kisa kanang bago-bago bi. Tagay mi niya ganang kuan bi ganang at my worst. Ayaw la.
1: Ayaw na ko at my words, oy.
0: Nati kanta diri ang akoan, Love Will Never Lie.
3: Bika ka lang kantahan na.
0: Bika ka kanta, bika.
3: Bika na, o.
0: Militar bi ako, idol bi ako militar.
3: Kanisa ako kantahan,
0: bika. Kana.
3: Bika na, bika. Check, check.
0: Sound check, sound check.
3: Bakit ni, baby?
0: Sokday na ka na, sokday.
1: Sokday, day.
0: Sokday nyo daan, ha? Kung di masigo ba?

0: Banata,
1: man. Ngayon pa si Elrin, mura na kang manalabdan.
0: Oo, sasalamat kay Elrin, do. Thank you kayo.
1: Arnel Ravanes, yun sa Bayo.
0: Thank you.
1: Shout out daw kang Arnel Ravanes. Salamat kay sa mong paglili niya. Gapo, ginapay lagi niya si Arnel Ravanes. Ay.
0: Pero, opa, marang kitilag baka.
1: Baka ka ng Durox?
0: Oh, Durox ba?
1: Ano may Durox na baka? Baboy mo rito eh.
0: Anong Brahman.
1: Ah, Brahman.
0: Brahman ka ng lalaki nga nag-Brahman.
1: Kapag kasi kaoban niya, naghan sa kaoban. Siya nila Stickman.
0: Stickman si Ultraman.
2: Bago nang hero. Bago nang hero naman rin.
0: Bago nang hero.
2: Bagong hero.
0: Bago nang hero.
1: Masa ingat pangan si?
0: Brahman.
1: Ah, iya sad na. Okay, so dahil pala yung kanta di happy, kaya nagagamay naman natin yung oras. May happy naman tayo mag-bye-bye di ay.
0: Happy naman na din, sige.
1: Oh, so lahing kanta, Tia Daria. Sa ingon.
2: Ay, sige mo maki, mabulos ay tan.
0: Sige na.
1: May katawaan na punta ni Nita Valderosa. Sige na, siya katawa niya ba? Ayan, pag-ana ni Nita, ha? Kay, dibiya ka paana, ha?
0: Ayan, pag-ana.
2: Maring layo, kasi layo makaya
0: siya. Si Wilma Joaquin, rabi, ma. Si Joaquin, Wilma Joaquin, rabi, mo, ha?
2: Tama ka na siya sa Canada, maring, di kabot. Di kabot, maglisod ka
1: rin. Manunog kang Marlo.
2: Ayan, maring, kayo. Isa na lang mo cellphone, maring. Huwag mabasa na, maring.
1: Bullseye na gud, ingin pa si Wilma Joaquin.
0: Oye, si Ron sa sana Yaibs. Shout out, yeah. Mag-request daw siya, girl. Since the world began. Si Maring Daria, pagkataan na.
2: Since
0: the world began.
1: Sa Survivor.
2: Maramarok ikaw, huwag ka nang tangkas kayo sa kuwang.
1: Okay rin sa kay we're both Survivor man.
0: Survivor man sa gang.
1: Survivor man
2: ka. Lahim na yung Survivor siya, oy.
1: Masa na siya?
0: Cancer Survivor?
1: Kana na ka, dehydrated survivor.
0: Dehydrated survivor, kayo wala na.
1: Magani kay na si Cade.
0: Kaya si Cade, asya ka.
1: Salamat, Cade.
0: Cade.
2: Ang mga wagan, nakawas-awas, Cade. Pero wala ko gihurot, Cade. Kaya na...
1: Kamulo baka kang...
2: Nailumot, Cade.
1: Kang kamulo, kang kabaribubong. Ang bisang tulo, iyan yung gisalol.
0: Pugani.
1: Duhan na lang katulo.
2: Naman to'y filter itong kuwan. Ay, itong putong budo na wala mo.
1: Okay, pagkatuto ang mga motor dive.
0: Ang ako ang motor ko, ayun, magdagandaga rin siya na isa.
1: Ganyan na, panaga ko mura, kumaksong atras, uy.
0: Ako kayo magpadaplin. Ang ako kayo magpadaplin.
1: Kung na, LTO. Salamat, Kate.
2: Ay, kapit sa Marin, kanara pa LTO, Marin.
1: Dani, no?
2: Ever since daw, ever since.
1: O, kana, ever since, B. Dato, Jersey, sis B, no, request ko, Master, sa mata makikita, tarungan ninyo pagkanta.
0: Aba?
1: Ha? Para naamo tulo, para naamo premium tulo.
0: Aba? Aba.
1: Matunin,
2: Aba. Matunin.
0: Si Dato, Jerry. Uy, kala si Dato, Jerry. Mga tag na bang nag-premium nato. Iyon. Aba?
2: Pamatunin, Aba.
1: Iyon sa man ang Roger.
0: Ay, ikaw, alay, parang nabaragsilingan, taga-duhalin man eh.
1: Jerry. Ladies and gentlemen, ang bigaon sa Bisayan, Tia Daria, palakpak.
2: Salamat.

0: kain na dali, mga gigi. Itong tingog, no?
1: Salamat kayo sa inyong
2: naka-survive na kita, Marie.
0: Maraman talaga kayo ng sinamak. Sinamak sa Carmine.
1: Ay, sa Carmine. Labi-labi mga sinamak sa Carmine.
2: Bakit na sinamak niya kay color orange.
0: Bueno, mga maring itong oras alas 11 punto na sa buntag. Ay, kayo maghawa kayo mabalik niya. Ito ang tuluman mo.
1: Kung ako ikaw.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay Gimbargo na sa kolektor?

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds. Anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Tyson, with your son, rather.
1: Tingnan na bitaw mga karaan ni DJ kani adto
0: yes,
1: ay. Kani mina ko radyo no, kanang pina-formal juga ayo ang mga adlib sa kuan.
2: Adlib.
1: Yes, yeah. Alam mga adlib nila.
3: Adlib di ana mari.
0: I am mga adlib sa mga DJ sa. That song was supposed to be my take your text, ladies and gentlemen.
1: Take your time, my lover Demetra. It is now 4 minutes after time.
0: Yes, 10 in the morning, and that song was brought to you by OBB, OBB, and CBB.
1: Where are you going?
0: Ilasan na.
1: Ay, balik na mga maring. Sayo sa minutos na nakabali. Ah, nakalipas. Nakalabay sa alas 11.
3: Ay, nakalabay.
1: Miyerkules pa lang, pero doon na tayo dayo this morning.
2: Ay, kasayo pa rin dayo haon.
0: Miyernes, pamadaling dayo. Ano pero...
2: Taga-asa man dayo.
0: Taga-kwane, taga-asa rin.
1: Taga-Torinto.
0: Taga-Torinto na
2: eh. Ah, Torinto. Torinto Agusan.
0: Oo.
2: Ay.
1: Lito, wala sa mudayo ilan ni Ray lagi.
0: Di sa mudayo ilan ni Ray. Kay kwano, kay duura kayo, kay challenge.
2: Ang ilaman ko, microphone gamit ito kaysa karampang kuan, manggod.
0: Oh, katong
2: kanang sa
1: piskar?
2: Dili kanang nasa magic magicero ng microphone.
0: Ay, kanang pinaw katong pinaw. Ala. Ala.
2: Pa marin.
0: Ano des
1: na pong imare?
2: Sa pong imare kay diara pay record ba?
0: Oris, oris yung binon anon.
2: Ala ba? Tarong nga mari kay diara pay record ba?
0: Mama papa del mama papa tumba mama kama. Papa, luya tun, papa.
1: Heard, yato lang ayo ni Mamari.
2: Ano ni Mamari?
0: Ano.
2: Mga ditat-ditat dirada.
1: Kini ato ang dayo, hato ni kanato mga higala sa ato ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes.
1: Santon Plus Coffee Mix, ikaw daw kanta master ingon ni Aba. Ikaw mo na ipakanta.
2: Ay.
0: Aba.
2: Wala. Wala ka. Ang dayo, wala kaabot ang dayo.
0: Wala ni.
2: Na-traffic.
0: Ni cancel ang dayo kay nang dagko na pero igbangag sa Rosario. Dili ka lahos ang iyang sakyanan dito.
1: Sa kuan na tama na sa pasian na tama.
2: Basi na dakpan dito sa 6 point.
1: Basi na alis sa 6 point. Okay, so kining kanta hato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas makusog pa ato ang cognitive function mo, active ang ato ang panghunahuna mo, bright ta mo, sama ta ka bright ni kuan. Sama ta ka bright ni Auntie Claire?
2: Yes.
4: Ayaw na ma.
2: So gusto na ka maring mahimo kang Claire maring?
1: Adili ko, hapit na mayroon ako na sa dumuga.
2: Ano man?
1: Kaya di ko kuna na niya kay kanang kuan siya, kanang batik siya naong. Sama niya mong...
2: Ay, naabot na kin... Naabot na kine. Naidayo.
0: Ang microphone, klaro ka
1: kayo. Oh, diya.
0: Hindi pwede ba?
2: Isa na portahan, basi mo pago ni. Pago destino.
1: Yo sa
4: pwede
1: ani
4: wala yung headset.
1: Oh, wala,
4: tara
1: headset. Kani kani. Ape basic iwit diri.
0: Ade okay ra.
1: Okay ra. Sir ba.
2: Basic basic gusto ka kusgan gamay.
1: Kusagi gamay. Ayaw.
0: Kusgan kay bungol pa piana.
2: Kusog.
1: Asa ba? Adiri diri. Asa sa diri siya?
4: Sino mo skillin?
0: Yale ni diri to.
1: Yes, skillin daw.
2: Ay, magisit ka. Kanay mo imo lar.
1: Adiri sa
4: may. Ay, headset ay nais.
1: Ay, na.
0: Ay. Ay, guys, inay Marie, shout out kang ma. Hello, Mami, and Sumabal. Uy, si Mami. Hi, Mami.
1: Good morning, Mami. Ana. As this, ya. Asa may ana.
0: Sige.
1: Ana. Okay.
4: Echo. Oh.
1: Take Echo diha.
2: Echo.
0: Echo, hey.
4: Kung ano lang si Laila Dilima, kol.
2: Okay, ako mag si... Amin ako si Ate Claire.
1: Mura lang na sa hearing ba?
4: Pero wag ang silong na
1: Ana, ikaduwang bathala, mga Mari.
2: Ang ikatuluan ni Asaman.
1: Tuapan sa kuan sa Taygugpo. Ana, ang kanta. Hatog na to sa Santon, Vitamin C.
5: Mic check.
6: Hello.
5: Ibalik sa agam, ibalik kay...
1: Backward, please.
5: Yung maningubiin yung mga microphone din eh. Mogi niya, ha?
1: Kana.
5: Gera. Aro pian ba?

0: okay na to.
1: Ayan, so grabe kayo mga maring, ha?
2: Salamat kayo, ha?
0: Saot mo kumayo sa mikropon?
2: Saot, saot, saot. Gituyo na, gisabi tayo pa. Salamat sa mga pagperohero, ha? Salamat kayo, SM, sa mga pagperohero.
3: Ay, hero din siya, hero?
2: Oh, pero hero din siya.
3: Ayun, undangin lagi na.
2: Salamat kayo, SM, sa mga pagperohero, SM.
3: Ibundak, mabuntahan po. Suko-suko ka mo, guys.
2: Okay,
1: eh. Saot mo lang, Mike, good.
2: Saot mo lang, Mike. Sige na kayo.
3: Kailangan na yung mic niya, kayo mo. Maulawan na nga ito ang mga customer.
2: Sa mga dayo ba?
1: So, at ang ininyo mga maring, ang dayo na po garong umaabot ng mga adlaw.
2: Okay.
1: So, ang dayo, wala na tayo kwan? Wala na tayo adlaw?
2: Wala na tayo adlaw, ha? Ini time
1: na tayo. Na yung mga dayo. Pasalig, mula ang silag tagom niya, makauro na silag dayo. Dayo nila may sa kwan B, ano ba?
2: Dayo mo.
3: Ayun na ba tayong Bernice?
1: Wala na Bernice.
2: Every day, except Saturday and Sunday.
3: Yes, correct kong.
1: What is Sunday di ay?
2: What is Sunday?
1: Tayo mo ano yung program mo dayo?
2: Ayaw lang pinunin ako kayo. Gumpa ang kamada.
4: Ayaw di ma.
1: Okay.
2: Okay, sige. Sa mo, kanta pa mo o dahil mag-drama pa na?
1: Okay mo, kumukanta mo. Kaya napamandaya si Doll is Straight from the Heart by Bryan Adams.
2: Aba, aba pa kanta.
1: Si Jip Jip Darunday, napon si Mitsuro. Hi, mga Mary.
2: Aba, sige, sige. Sa Straight from the heart. Nasa straight level.
1: Straight. Inday Marie, hello rin sa iyo, Mami Inday Marie. More blessings po sa imong new family supper. Wow, aba. Ayo inyong wedding.
2: Sayngon, sayngon.
1: Si An-An na sumabaw.
3: Aba.
1: Salamat kay Ma'am.
3: Deliver siya may tubig dahil. Kawanang inumo na mong sako.
2: Wala, okay, sige.
1: Ano, ang kanta. Bagay na si Mama Master.
2: Be.
1: Oh, birahe na yun, kaya nakita ang kanal.
3: Wala may dili bagay, ano rin?
1: Bagay mga nga itong Max Urban.
2: Ay, lagi mo ay.
1: Pero sa flexible mo na siya.
3: Pre, o sa basketball niya, pre, mamasag bull.
1: Mori si Lebron.
4: Ayaw di ba?
3: Hello, Brun.
2: Allen Iverson.
1: Si Allen.
3: Tarong ka na, dili mo ko na si Brun.
2: Check. Sige.
1: Asa ni Panyangon kang Wilma Joaquin?
2: Ang kakwali, sabi ito kayo, ang kasatanan na namin na, especially table 69.

0: Taman Lawe.
1: Undangin na na, Master.
0: Di madalag.
1: Di madalag straight, Master.
0: Di madalag. Taas kayo, di madalag tungtong. Di madalag tungtong bangkoy.
2: Madalag alas 2 sa kadlaon niya. Nasa perido ka kanta.
0: Mara ba ka na?
1: May gani kayo may buto.
0: Mara ba ka na nag-birthday ba niya? Nabilin ka na yung agisyat. Kaya na lang bahala.
2: Sakto na siya mga marim. Muna ikon nga.
0: Ah, ilasan na.
3: Ayaw naman.
2: Mga igala, wala naman tayo igong oras. Salamat na lamang kanyang sinyoda. Kaya sugdan na nato ato ang drama.
0: Oo, oh, niya totoo doon. Mukhaan pa siguro ta, kaya nga ito drama karon.
1: Kaya alam ko lang nung makayo eh.
0: Oo.
2: Mabalik ka kanta.
0: Oo, balik.
2: Ato sa nang istorya, hindi na ito mo. Mga maring, ayaw mo kalimot yar nga mas maligon pagmayong atong immune system. Labi pa sa itong kabataan ko ron. O niya ato ang panahon ko ron nga wala na ginama o kahit initing. One something. And just kahit initing. Init na sabi na is a matter of a climate change.
1: Aba, may mga pa-English-English ka na maring, ha?
2: Nakuha mo na ko na sa kanta nga, no matter what.
1: Kasi nakanta na maring?
2: Si Bisoni?
0: Bisoni.
2: Bisoni, kakanta na. Muna siya. Santon Vitamin C, aras nga mas mulami ang ngisi.
0: Mag-Santon Vitamin C!
1: Mamatod,
2: eh, ko na ba? Mura bang dehydrated lagi ka?
0: Mamatod, dehydrated kayo kay. Natin yung tubig-tubig kanton ta, pero lubog-lubog man po, sama gingon ni mo.
2: Sa gulbalas?
0: Sige,
2: Alas 11:19 na ang atong oras, mga igala. Welcome sa ito ang pinaka-ngilingig nga programa diri sa isla sa Mindanao. Kini ang...
0: Kung ako, ikaw!
2: Kadali lang.
0: Kadali lang.
2: Kadali lang kayo.
0: Music isa, oy. Music isa, siguro isa. Kaya di ba takakuan, anyway.
2: Wala ba di ay?
0: Wala pa.
2: But anyway, mga maring, ay mo gawa na kayo mabalik ang atuang programa diri sa atuang panag-uban. Ako na si Maring Inday Erica. Kauban na ko ang mga bayot diri sa Davao o sa Bisayan.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Aduna ka ba isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw ra? Suwata ka na, ug ipada, ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
5: Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa ako ang pagtahod kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga libuan o minilyon ninyong tigpanubay ng inyong tulmanon sa Kabisayan o Mindanao, kung ako ikaw. Ako si Janice. Nagpuyo din sa may Alihal, Davao del Norte. Mga maring, nako'y bana nga si Janjan. Ang problema nako, mangod, kay kadi akong bana, grabe, kaayo ka ka na nga sito-sito. Utop sa day, madunggan niya nga mga istorya, siya ka, kabalugin siya tanan. Grabe, kayo, mauwaw na lang ko ba, kay kami na baniog naman bilis sa buong lugar. Good mo na nga, nagpadangat yung gudya sa iyong subianan para inyo akong matambagan. Para masabtan ninyo kung sagay, ano niya akong suwat, yun na niya mga pangitabo.

0: Mang, Mang, ato tadi to ilan ni Kuan Mang B. Mamalit tadi to ilan si Doy o kini Kuan Mang. Muntay bukas diri, oy.
1: Asa taad to si ilan ni?
0: Ya, ilan ni tiyo si Doy kay si tiyo si Doy kay Parmer maguna. Nagaparm-parm maguna siya.
1: Sige, uy.
0: Tara kay, mamalit tadi to kay. Banala po, say suro na po tayo. Sige na magpunduan yung balay, kod.
1: Sige po, aron nga ma... Mainit-initan po niya akong pamanit kay feel na ako mura puti ra kaayo ko
0: puti ra kaayo ko niya wala kay mong naong ni mo nga nakaayo gisubaw-subawan na pud ka
1: nung sa kong puti napiktuhan ako ang mata ni puti
0: sa mo ka ni mura ka wala kag wala kag wag ipurga
1: bitaw jan tara na jan bi kay di ka makinang hindi to ha
0: ay ako mang dili jo ko dili jo ko hanginon nga makata kay nani la man jo go
1: sige pa matud idaw bi nga di ka hanginon
0: dili ko mo dili ko mo
1: bato ka dili
0: ha. Tolo ka mang surti at kasawan. Muna yung ingon sa mga pare yung madringa. Ano mga tawahan na? Hindi na ka malo mamakak.
1: Tanawara.
0: Ni Simba ko dito, hindi siya ni Tisoy na mga tiyan.
1: Tanawara, hangin nun dyan. Tara na, oy, tara na.
2: Usa ako, kapuhang tungulitaw. At law gabi, ipirming posturaw. Inimbuhok kung pinapilit ka ay.
3: Mga pare.
4: Wapo.
3: Ay salida pare oy.
5: Grabe to akong gitan-aw gabi oy.
6: Grabe ka akong gitan-aw kagabi eh. Kining kuan kining Godzilla.
5: Godzilla?
6: Godzilla nindot kayo. Godzilla versus.
3: Katong magkatan ay bago pre katong karon. Himan, himan.
6: Yeah. Ako ang Godzilla versus si Kong Kong.
3: Kong Kong?
6: Godzilla versus si Kong Kong.
3: Lahi na, lahi na salida si ora pre.
6: Lagi, tikongkong.
3: Tikongkong?
5: Tikongkong. Ako kay alay ko kita na katong salida nga idol ng ako. Ito nga si Little Lapid pa.
3: Si Little
5: katong Leon Guerrero. Ako ba? Yung kayo ay kay Gilkas ang pistola.
3: Leon Guerrero?
5: Oh!
3: Kraan naman ka na yung salida.
5: Kailangan magunta na naman kraan.
3: Kasi may...
7: Mau ba? Leon Guerrero?
3: Kasi may bida na.
6: Kasi may bida na. Kasi bida na.
5: Si Kwan.
7: Ang bida na kasi Kwan man. Mang.
6: Kraan naman salida hagod.
7: Excuse me ninyo ya.
3: Oh.
5: Oy! Dyan. Alay ka dyan.
3: Kasi may... nakakita po rin ka ng Leon Guerrero?
7: Leon Guerrero ang
3: mga... Kasi may bida na.
6: Kasi may bida na.
5: Kabalo mo ang... si Kwan, Fernando. Kabalo ka.
3: Fernando?
5: Oh.
6: Kasi nga Fernando?
5: Fernando po, Junior. PG ba? Ang nagdala na.
6: Kasi nga G?
5: Kwan, G na Gibra. Paminaw. Kuyaw kayo na part.
3: Dili, G na Goat na ito?
5: Dili. Kuyaw kayo kay... Ang pistola na niya kay Kwan man.
6: Kita mo Kwan. Ang dadabay. Pero dili man si PG.
3: Masi ako, kita ko.
6: Ano na pistola?
3: Hindi man ito si Fernando.
5: Paminaw sa. Asa na yung ano kay Kwan ka na dyan? Naka-ato na ka na dyan? Abin niyo, sortian na mamaring. Ako, ni ato ko dito.
6: Grabe
5: ko. Sabay ko ang pelikulahan na.
3: Ha?
6: Asa ka to?
5: Ako mo'y nag-bit-bit sa... Espada ni Pirano, di ba naman espada kalaban niya ng mga usara?
3: Pataka naman tawanan.
5: Ay, taka!
3: Dili naman na!
5: Di ba ko na ako angod?
6: Dili
5: naman ka,
3: di ba ko to si EPG?
6: Ako sa... Google na to.
3: Tarawa. Up!
6: Up!
3: Ah! Layo kayo!
6: Dili naman si...
3: Pataka lang na tawanan eh.
6: Si Little Lapid may bida ni.
3: Tawa lang eh. Iyon na, Fernando.
5: Kansa?
6: Little Lapid o.
5: Kamu ba? May nakadaot sa inyo ha? Nisulti lang kanita, nisabata kita sa iyong istorya, insultuhon eh ko ninyo.
3: Ang saan eh, ikaw na nisulti, kabalong ka. Ingon ka, kabalong ka kasi bida niya karun, nasuko.
5: Malawa naman tayo, nanay dribay. Ako, ikaw na mako ni Kuan diri.
1: Dyan. Nabot maka din ang hinangin na po ka diri.
5: Oo, wala pa mo. Adi ba ko na maring, anang imong baan na ba, grabe kayo ka.
3: Pasito-sito.
5: Pasito-sito, man na diri, oy.
3: Kaya ka ang...
1: Maring, sorry po. Sorry po, maring.
5: Kasi na maring.
1: Ang bugiro, tiyo, may katawa na.
3: Tawa na nga.

0: may tulo ako ka.
1: Taba, grabe na dyan ka. Pakawara ka sa mga silingan dyan-dyan ba?
2: Pero mga ina naman na sila sa kuwang at tinood man akong gingon.
1: Kanya kay, tinood man, gilip ba, dili man si ko kakagdala anang pinandupo anang kuwan, kanang ga, kanang Leon Guerrero.
2: Dili ba? Di, igor man ko di, nisabay sa ilang kuwan mang, sa ilang istorya.
1: Dili man ka sweet-sweet di maghilam na ang kay, barukar na pag-gini mo na imo ang pagtuo nga dili, kanang sayop.
2: Kabalo man ko kuwan ako, kay, nakakitaan mo kuwan sa sinisado sa una.
1: Asa?
2: Sinisados.
1: Asa dapit na?
2: Sinisados ako na sa Leaders TV ba?
1: Pahit ako ang paako guano eh. Amigas akong gitit. Okay, kita ko yun. Ah, takarajug ka. Basta kayo malagot takakaw sa imo ha? Panisan ta ka.
2: O say, panisan mangunin mo?
1: Tungod ka ka na imong gibuhat mo ng hambugiro kaay ka.
2: Oh.
1: Di ka ka-jerjer do kasi mana.

takot ko kayo mga maringay. Grabe kayo. Agi panisa na ko dyan-dyan, oy. Pero mas dyan-dyan ko. Kani ako ang makunin akong banan ako. Dako lang tiyanan yung tahanan eh. Unya, kayo ka lang ah. Grabe kayo kakoy ba. Manikal. Unya pa kuman. Magpasito-sito. Gani. Kaya na isang kaadlaw ni Ana. Katong nakakita na sa din siya lalis dito. Kay kuratan ko ba? O kinani mga pangitabo.

0: grabbing.
1: Grabbing kayo?
0: Sikat, sikat yan ang kanta sa napre.
2: Itis mo ni.
0: Oh, itis.
1: Oh. Kami ng kanta na, si, siya? Survivor?
2: Ano, kanta ni, oh, sakto ka. Bandang Survivor, ang kanta ni.
0: Oo. Oh.
2: Nindot mo siya tingog, sila may kanta itong
0: Taas kay Tingog.
2: Eye of the Tiger.
0: Ang singer na pre, Taas kay Tingog pre.
1: Mawag yun, mga kaka. Mawag yun na yung paborito na ko sa video kihan.
2: Muna si... Oh.
1: Survivor ko na!
2: Survivor lagi!
3: Tinod ba ako na dungo, Survivor?
2: Na napunin si Janjan.
0: Abot tapos Janjan ba eh?
2: Hanginon na ba kayo ni?
3: Kabalo mo! Kabalo mo! Kanta ba lang, mama na kantong babae, may nagkanta na kantong I will survive! I will survive!
2: Tanawara.
0: Pasagad na magpataka ng tawanan
3: niya. Nasalay! Survivor bang kabay!
0: Survivor ang singer, ang banda!
2: Takara ka
3: ba? Ayaw ba niyo anak abay?
0: Nisulpo, trabang kayo dyan. Mali, mali.
1: Takal mga kwanpag.
2: Kanay mong hanginunok, kulang rin ang isa kasagpa ni Mudo. Kahiring biya mo.
3: Bay.
2: Hindi panisang kasi mga sawa tungkol sa hanginunok mo. Huwag ka kajirjir, huwag ka simana.
3: Ayaw ko anak abay.
2: Ah, oh, kuspad na kayo.
0: Mawarin sa'yo kayo dyan eh. Okay, wala na pansinan
2: ito. Kaya may kakantaan eh, be. Kaya may kakanta, be.
3: Sige. Elton
0: John, kanta na. Tonsa na minuto wala eh.
3: Kanta si Elton John. Nagkanta na sila, daghana sila.
0: Putaka
3: sila si Kamala sa Sal Beatles, Elton John and Ringo.
2: Kandali lang. Ako yung search. Search sa Google. Kasi yung kanta ni.
0: Si Elton John, apot-apot sa Beatles?
3: Elton John and Ringo, bra.
2: Taka, wala ko, no? Pagkita na ko si mong cellphone, no?
0: Oh.
2: Survivor lagi.
0: Mga gani. Banda lagi
2: nila. Survivor.
0: Banda. Mga nandiyo mo na singer.
3: Bay, kamo ba?
2: Nginun magiging.
3: Nangutahan na raman. Ako, niskwa raman ko ninyo. Ay mo, pag inanag-istorya. Pakawawan man ko ninyo dili.
2: Ikaw may napakawas mo galingon.
0: Ikaw rin saludo kalit.
2: Patakataka raman ka.
0: Masutusito ka.
3: Bay, ako ba isultihan? Iyon
0: ka, Elton John. Survivor.
3: Nabito na si, naman sa Beatles ba? Elton John and Ringo. Di ba, Beatles?
0: Rapat pa si Beatles na po siya, pre.
3: Oh, anak na si Survivor, si Kwan, si Elton John.
2: Takara juga.
3: Ayaw ko ninyo na, may kamo ba? Mga Kwan kayo mo ba?
0: Be, tukarin ang lahat na, be. Oksulito, mag-in na siya.
2: Oh, ato na yung...
3: Be.
2: Sige. O, kini.
3: Ah, Michael Jackson.
2: Awara, takara
3: gini. Ay, be.
0: Intro pa lang.
3: Be. Pakwala ko lang, tingog, be.
0: Intro pa lang daan, pakwala ko lang kuyawa.
3: Dele Michael Jackson.
0: Ano sa mga nai?
3: Whitney Houston.
0: Naunsa naman ni Tawana.
2: Nagkabawa ba ka? Kining kantahan ni din ako ni Malimtan. Dito ni sa kanta sa...
3: Na ako ba, sultihan tamo.
0: Paborito naman ni pre.
2: Paborito na ako ni.
3: Paborito ko na. Kisaon na ba, sultihan tamo. Tinood ba.
0: Paborito lang yapon na niya.
3: Ayaw na yung ginabaili sa akong kapuhan. Saon na. Ginabaili na sa kumang uyuan.
2: Kasi may vocalista ni ba. Kasi pangas banda.
0: Paborito ka na ba.
3: Whitney Houston.
2: Taka rin ni Tawana.
3: Bay, Whitney Houston na ba.
2: Jets manggundi siya.
3: Ha?
2: Jets.
0: The Jets.
2: Idol na ko ni pag alas 12 kadlaw na sa kanang Lady Star.
0: Dali ito sa simi.
2: Ay, ito kayo ni Mamusil.
3: Ayaw
2: ba? Bawin nila dyan. Ikaw, hanginon juga ka ba? Sipat sambat ba? Maliin mo ang kwan ba?
3: Bay, ayaw ko ninyo na pag-istorya.
0: Kaswito, Elton John niya.
2: Elton
0: Michael
2: John.
0: Jackson.
3: Elton John, pitala.
0: Ikaroon abot Whitney Houston?
3: Sabi na eh. Kamu, mga kagwagay mo ba? Burabog di mga silingan ba? Pakaulawan na dyan ko ninyo.
0: Pero dili man maugo na imong gitubag.
2: Janjan, ano po ka dire?
3: Mang.
2: Hangin-hangin na po ka?
0: Apasa ni, madam, apasa. Pataka-taka na ni, tumag dire.
2: Panisan takabi kayo. Doon kasi na naman.
0: Mura po ni kuyo.
2: Karun lang.
0: Panisina.
2: Ang panis ni mo, Jirjirun takas daghang mga tao. Karun ka.
0: Kada.
3: Ayaw ba kayo ulaw kayo ba?
0: Madam, gamay kayo, madam.
3: Mga maring, nauwa na dyan kong mayo dito sa mga baryo ba? Kaya grabe kayo nga kung ang bana, oy, nga lang nagpasito-sito yung taman yun, pwede rin maghingin una. Kung naagyo yung isa nakahiga yun, nga dito nagdibate siya dito sa kuan, nagdibate dito sa purok ba, o inaano yung mga pangitabo?

0: Sige, mga pare, kaya ako may moderator ano ito ang debate karon.
1: Ikaw, kanyang kalaban ako, stambok.
0: Nga ito ang...
2: Sus, kani, wayo, waman yung utog niya, kuwan.
0: Ay, siya mo...
2: Sisiw.
0: Ay, siya mo siglalis.
2: Akay.
0: Siglalis.
2: Wala pa na yung sukod, pinag ng sukod na.
0: We're going to talk history.
2: History?
1: History, pagkulit naman ako na,
2: sisiw.
1: Sisiw, ano history?
0: Ako mo, kamo ha, mga bright mga grid mo.
2: Ah, siyempre. Siyempre, bright mga grid.
0: Kinsa may gatigbak ang lapulapo.
2: Ah.
1: Natural, siya Magellan.
0: Ikaw?
2: Magellan!
0: Pambatod ilaw eh. Masay mong...
2: Hindi! Katulad ni Solong si Magellan dre.
0: Si Magellan dre?
1: Magellan eh! Oh, usa, usa?
0: Oo, napod dyan, napod.
2: Ang kanahan, naabot na saan?
0: Napod dyan, dyan po.
2: Onsa na
3: mga bani!
0: Oh, nagdebate mo dre. Ma-appeal ka sa mong debate na mo.
3: Ako nanunggan ba? Namat dyan eh. Ini...
2: Ano mo giyapon na mo dre?
3: Magellan.
0: Grabe.
2: Abot man ito.
0: Unsa man ni mo kwan
3: ba? Ako may makatubag anak kay katong panahon ana ang ako ang lulo tauhan ni Magellan.
2: So naptan imong lulo naptan pa.
3: Yes, siya moy makinista sa barko ni Magellan.
0: Katong layag.
3: Oh, layag.
2: Layag. Wa pa may kon sa hangin pa mangkon sa
3: hangin.
0: Hangin pa may makina.
3: So ang nabat diyan ni Magellan kamaloko.
0: Unsa man daw ba?
2: Kamalo ya buka.
3: Oo.
2: Pero ang tinawag si Magellan...
0: Si Magellan, magad.
2: Nagpatay ka lang po.
3: Ha?
2: Si Magellan ang nagpatay ka lang po.
0: Tinigba siya doon sa bye-bye.
2: So, mali na yun may anin.
3: Kusin rin kayo yung gilalinsan niya eh.
2: Kasi napatay ka lang po lang po.
3: Ang namadya ni Lapu-Lapu sa tinawag. Dili ko si Nero.
0: Kusin rin?
2: Si Magellan gan eh.
3: Oo, ang namadya ni Magellan?
2: Oo.
3: Ay, Titanos.
0: Ah, Titanos?
2: Bindu.
3: Kata.
1: Binuwa
0: naman. Oy, patakay naman ang
2: gusto niya. Ano naabot naman ka si Titanos?
0: Abot naman ka si Titanos nga. O pa may tando ka niya ito.
3: Are, mga pare, ano yun siya? Katong ang time nagtinigpasay sila. Sige sila tinigpasay. Sige atras, Magellan.
0: Sige atras.
3: O.
2: Oh. May tando
3: ka. Sige siya atras, Magellan. Namay mga sisi nito. Namay mga binuwa, mga binuwa ka mga florisin.
2: Ha?
0: O. O pa man kay florisin ka niya ito? Lampara pa man ganyan.
3: Anong magsupak mamunga? Ako may nagkabalo.
2: Kuyawan, tawa na pa si Tosito.
0: Sito, gigintuwa na.
3: Gidala si Jilan dito, si Magellan sa arumahan.
2: Kailan ko. Sa ang Magellan, si Jilan may angga. Jilan.
3: Oh.
0: Gani, tawa na.
2: Pero ang...
3: Pare.
2: Ang gigamatid, Titanos, binuang na po na eh.
0: Hindi ko matuwa ni
3: tawa na. Pare,
2: hindi mo binuang ng Titanos.
3: Na Titanos, di gahay. Mag-abot ito, gibutang ang lantay, gisulo sa lantay dito.
2: Oh.
3: Gikwan siya ni Limasawa. Dito sa Limasawa Island. Oh. Kailala siya niya, na si Raha Humabun.
2: Yeah, oy, oy.
3: Dito, nagahi ang panga.
4: Oy,
3: Tio Sidoy. Di ba ang katong panahon ni Magellan, ang matiyan ni Magellan, Titanos?
4: Patakarabang
3: ka. Panyan, napakal siyang banakon. Dito siya niya nagrabihan.
2: Ano naman mas banakon? Bila pa yan, nang tinigbasay man to sila.
0: Ato na pangatawan si Tio Sidoy, yun siya, asesimentan eh.
4: Gwapo, sino ang daw timga sa bunga? Ay, huwag mo kabahog ang kamatya ni Magellan nga. Gibarang mo na siya.
3: Gibarang ba na eh?
4: Gibarang.
3: Taka naman ka gibarang.
2: Ito naman po ni Tawana na. Lakaw po. Ano saan mo gibarang nga isa, Titanos?
0: Ni Pasin.
2: Pre, ano saan mo gitinod?
0: Hinon po, tiguan na hinon po.
2: Ato ni Osman, pre. Ano saan mo gitinod? Ano yung day nga
0: kamatyan? Atong i-google, pre. Atong i-will.
3: Sino pa rin? I-google.
0: Namo lang eh. Ang gamatya ni Lapu-Lapu, nakig... At tinigbasay silang Magellan.
2: Magellan.
0: Klaro kayo.
2: Klaro, anak. Ano, asa may Titanos, anak?
3: Dili. Basin ba? Basin Dandan? Lang na Titanos ba? Basin lang. Kabalo, ma'am.
5: Hanap ko ka din ito, hanak ka, ha?
2: Matay, dunanin ako ng butilya, madam.
5: Pre, naghinangin. Hinangin na po ni pre.
2: Ana kayo siya, kaya nagpatay daw kang Magellan na Titanos, ha?
5: Ito, ha?
3: Di Titanos,
2: pito. So, why nagpatay?
5: Wa, jud ka, matagbos ako ang mga punishment sa imo, ha?
3: Kasi may punishment sa ko, ha?
5: Yak, anta ka din.
3: Ala, gilog na kayo, ay, gilog na kayo.
5: Ayaw pa ka dyan.
2: Ayaw na, ma. Ay,
3: siksi man siya ubigot. Mga maring, muna ko problema karon. So man ako niya, gubanang, grabe mo yung kaswito, eh. Ganyan na yun, mga istorya ka, mga boxer ko, no. Ang nakapildi daw ni, ang naka-knockdown daw una ni Muhammad Ali kasi Manny Pacquiao. Asa ba na nga, si Manny Pacquiao, abot naman ni noon, anong inaan istorya, eh. Maluoy mo mga maring dambagi taong kung saon ako niya kung banang nga si Janjan. Kay mang lood na ba tayo ni si Janjan? Kay kung ako niyong istoryahan, mulakaw rin ka susis gabi. Bisag ulan kayo, mulakaw yun. Maluoy mo mga maring. Kasi kung buhato na niya kung bana, magpaabot ko sa inyong tambag. Dito nilang kutob, inyong suwat magtatampo.

0: Agmok to mga maling ato ang kagi, nga gibasa, kagi sa kabaji.
1: Ah, grabe naman to grabe. Siya, oy.
0: Nga sa ibana niya, ang inon, kaayo na rin.
1: Murag sweeto, pa sweeto.
0: Ako tan ano kay murag giganahan po din si Janjan sa mga punishments yung asawa, ay.
2: Kaya kayo yung asawa, no kay?
1: Kaya man to yung asawa nga na naman sa tunga sa... Nagdebate mo tira?
0: Kani kay gusto man yang pakawawan ba?
2: Pakawawan yang ba? Kasamog man kayo.
0: May gani po di punupuli po to yung mga kumpare, no?
1: Kani kay wala may ingon nga ako next.
0: O, kanang five sum, ano?
2: Mananagadya, kaya kula po.
0: Gusto po kayo kung ano mga, ano, mga five sum?
2: Five sum? Oh. Ayaw nga five sum di ay.
0: Apat, ganaan ba kasi Wilma Joaquin ay?
2: Wilma.
1: Grabe. Well, grabe na si Janjan, no? Kaya si Janjan, marugay, mabunalan, nagbato sa ulo niya sa luwas.
0: Lagi mga...
1: Apil-apil, magdiri mga...
0: Nakoy ka ilang, anang sito siya kaisiya niya. Malit na itong iyahang ipangkuan ba?
1: Naya na tao nga, kanang iyahang yang gusto may matuman.
0: Di sa malabuan, di sa
1: gusto malabuan. Kaya gusto lang niya, tama to yung ipang-ingon.
0: Gani.
1: Kaya na kag-survivor, nakanta siya kay Michael Jackson.
0: Hi, good morning.
1: Kaya Elton John, kalayo naman atong ma...
0: Layo ro kayo.
1: Namimbro naman noon sa si Elton John sa The Beatles.
0: Gani ang...
1: Ikaw ba naman ni Ringo?
0: Kanta sa dad... Kanta sa The Jets kay... Si ko ano ka na? Si Whitney daw?
1: Si Whitney. Nagana kay Houston, dili Tyson.
2: Lamasin na po to siya.
0: Lamasin na po siya.
1: Kasi dili si Whitney Tyson.
0: At least, wala siya mamali nga pariner gigakanta.
2: Oo.
0: Mga ba siya mingog, Imelda Papin, marawa na gawin sila na mauna.
2: Ang Leon Guerrero kay si Fernando, naunsa. Ano ba, inaana ba?
1: Kasi ang panday lang to yan, nasipit lang siya siguro.
2: Kasi panday to yan nakita.
0: Kasi.
1: Panday to.
0: Iyapod na, oy.
2: Iyapod na.
0: So, ato ano yung tagaagpagtagad mga maling, kinagamay nga itong oras. 46 minutos na kalabay sa alas 11 sa buntag, mga maling. Hoy, sa mga naniod to, karun, amping mo o kuan ha, kaya tingala mo, gahit mo na yung sudan, kutsara na ito.
1: Basi matulog apil.
2: Alright, so, Drita, ato na yung tambagan si, kuan, Janice. Dai Janice, mayong buntag ni mo dai Janice. Yung inaot ko nga nakas mayong kahimtang karong panahon na dai kay kana imong problema regida sa tagalihal my morning niyo dia no. So kanang imong bana nimo ay lang nagagawas-gawas sa dai kay mesti makakita kag away, makakita lang away, madamay pa mo. Ang imo nga mayong mga kwala na i-rehab na sa inyong balay niya paghuman butangi ka mamaato kag mga insisisi maroon ato magkakaisano niya pangayo pagkutanan niyo dito sa ilang opisina kung nabamay mga baligya niya ang mga waste niya ang mga manikin niya sininae niya diya sininang inyong balay mo na yung istorya bahala na ibutang na di ha ayaw lang na siya pag-ausa ha
1: delikado na
2: delikado kay kung magkwagag manikin mago niya sininae mo bahala magsisiyag yaw-yaw niya sa sulod di lang dito sa gawas
1: at least may manghilabot
2: ha. So, ano no, ano lang dahi, sa mga nakabana magkakuplok, so, dawata na lang sa mayo kabuton. Ano na lang siya, ha? Always remember dahi nga, kaning kinabuhay na to, kwan lang, kanang lumalabay na tajiri, niya, i-enjoy lang. And follow your heart, and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Ay, maring, ana pa si Wilma Joaquin, ba diba, imong ginglang niya, imong birahan. Ano siya, pamatud-i.
2: Aba, pamatud-i.
1: Pamatud-i, maring.
2: Aba, nagpamatud man lang.
1: Alak, hindi.
0: Uy, kita di ay ang dili, dapat mag-ana, okay, magpa-ana man siya.
1: Pamatud-i.
2: Pamatud-i.
0: Anton, umapon, kita magkaoban, mga maring. Ako na si Maring Inda, Erika, dili, guwapa, dili, minsay, sapan, di makopyan sa antungod, gamang, unay, ang silingan.
1: Kailan lang yapon yung iyaan, tsaka nun na yung panabang, kailan si Tia Daria.
2: Master Inay Tanini, ang yung likod nga sigilag gabarog.
0: Daghang kayong salamat, oh!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom.

0: extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhul buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing po nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
3: Oh, exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo!

0: Nakatrupa, exciting!
1: Sa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation bumagal sa 6.2% noong Hulyo ayon sa PSA.
3: Walang magiging importasyon ng pulang sibuyas hanggang sa susunod na taon ayon sa Department of Agriculture.
2: Fuel discount para sa jeepney at UB Express drivers. Itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15.
3: Senator Judge Rafi Tulfo kinumestiyon ang papel ni Defense Spokesperson Attorney Michael Bova sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Halos lahat ng grade 12 students bagsak naman sa 2024 National Achievement Test ayon po sa Philippine Business for Education.
3: Sa balitang extra, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM.
2: Balitang regional, 20 na katao isinilalim sa investigasyon ng Department of Justice dahil sa mga irregularidad sa mga flood control project dyan sa Cebu.
3: Sa balitang international, 1 million euro lotto ticket na recover mula sa basura matapos halukayin ng mga basurero ang isang garbage truck sa Italy.
2: Balitang showbiz naman, Angeline Quinto maglalabas po ng new single bagong kanya anniversary concert.
3: Sa balitang sports, Zenlex na natiling unbeaten matapos patumbahin ang TNT bumagal sa 6.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po tayo.

0: Ngayon ang Wednesday, August 5, 2026. Live po tayo sa Facebook at sa YouTube.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Bumagal sa 6.2% mga katropa yung inflation rate ng Pilipinas nitong July mula po sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pasok ang datos sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6% hanggang 6.6% inflation rate. Ngunit nanatili pa rin itong mas mataas sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, pauna ang dahilan ng pagbagal ng inflation, ang mas mabagal din ang pagtaas po ng presyo sa sektor ng transportasyon, edukasyon at restaurant at accommodation services. Sa kabila naman ito, nanatiling malaking pasanin sa mga pamilya ang presyo po ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan habang umabot na sa 5% ang average inflation rate sa unang 7 buwan ng 2026.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, malabong palawigin ng Department of Agriculture o DA ang 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broker imported rice dahil bumaba na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga imported rice na ngayong ibinebenta sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, kaya hindi na umano kailangan ang pagpapatupad ng extraordinary measures. Nanindigan din ng DA sa panawagang pansamantalang ihinto ang importasyon ng 5% broken imported rice upang mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Hinimok din ni Chu Laurel ang mga rice trader at millers na panatilihin ang patas na presyo ng bigas upang makinabang kapwa ang mga magsasaka, negosyante at mga mamimili.
2: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak po ng Department of Agriculture na wala ring importasyon naman katropa ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon para maprotektahan mga katropa ang kita ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat po ang supply ng pulang sibuyas sa bansa. Kaya hindi na kinakailangan ng pag-aangkat sa ngayon, partikular para mapangalagaan ang mga onion growers sa Nueva Ecija at Mindoro. Posible namang magkaroon po ng limitado importasyon ng puting sibuyas pagsapit ng Nobyembre kung mababawasan ang supply. Ngunit magiging kontrolado lamang ang dami nito. Nilinaw din ng DA na ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ay dulot ng hamon sa logistics at hindi po ng kakulangan sa supply.
2: XFM News Nationwide.
1: Fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live Report!
3: Tataas sa 12 piso kada litro simula August 15 ang fuel discount para sa mga chauffeur ng jeepney at UV Express. Ayon sa Malacanang, iniutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang karagdagang diskwento mula sa kasalukuyang 10 pesos. Sinabi ng pamahalaan na maaaring umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang pakinabang ng bawat kwalipikadong chauffeur. Mahigit 93,000 PUV drivers na ang natulungan ng programang sinimulan noong Abril na pagdesisyunan ang pagtaas sa pulong na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto noong nakaraang August 4. Inatasan din ni Recto ang BSWD na maghatid ng uplift assistance sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa sa transportasyon at sa konstruksyon at iba pang manggagawang mabababa ang kita. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, ang LTFRB ay sinita ang nasa 226 na mga bulok at maruruming taxi, bus, Prangkisa, posibleng mawala katropa po natin sa balita. Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Mahaharap sa posibleng pagkansila ng prangkisa ang mga operator ng pampublikong sasakyan matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 226 taxi at bus na hindi napasok sa itinakdang pamantayan ng ahensya sa isinagawang inspeksyon mula Hunyo hanggang Hulyo sa Metro Manila at karating lugar na tukoy ang mga sasakyan luma, marumi at hindi na maayos ang kondisyon. Kabilang dito ang 178 taxi units sa Caloocan at Quezon City at 48 bus units sa Niya Road, Robinson, Antipolo, Monumento at Mindanao Avenue. Naglabas na ang LTFRB ng show cause order laban sa mga operator habang nagbabalak si Chairman Attorney Bigor Mendoza II na maaaring kasilahin ang praktisa ng mga patuloy na lumalabag. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: 21 senador na nawagan na ialis ang TRO sa NCR wage hike. Narito ang report. Nawagan ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na alisin ang Temporary Restraining Order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na resolusyon, ginit ng mga senador na malinaw umanong ipinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng TRO o injunction laban sa wage increase na ipinatutupad ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTW. WPB. Binigyan din ng mga senador na mahalagang maipatupad agad ang wage hike upang maramdaman na ng mga manggagawa ang dagdag na kita, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, sa pagpapatuloy po ng interjection ng mga senator judges sa day 13 ng impeachment trial, taas ang tinanong ni Senator Judge Rapi Tulpo ang testigo ng COA na si Roderick Wamil hinggil sa mga idinadahilang national security ng kampo ni Vice Presidente kaugnay sa mga resibo ng confidential funds. Itiniin ni Senator Tulpo kung threatened o mawi-weaken ba ang national security kapag humingi ng resibo para sa mga biniling chichirya, shampoo o kay suka mula sa sari-sari store. Direktang sinagot naman ni Wamil na hindi makukompromiso ang ating national security sa paghingi ng mga formal na resibo o kay official invoice or receipt para po sa mga biniling supply gaya ng pagkain at gamot. Binigyan din pa rin ni Rapi Tulpo na ang COA circular noong 1992 o 1999 na ginagawang alibay ng Defense Counsel na si Attorney Michael POA upang itago ang mga pangalan at detalye ay wala ng visa at napalitan na ng Joint Circular 2015-01. Inilahad din po ni Wamil na wala na siya sa COA ICFAW nang ilabas sa mga notice of disallowances laban sa confidential funds dahil na-transfer na siya sa ibang departamento ng COA.
2: XFM News Nationwide.
1: Muling uminit ang talakayan sa 13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Senator Judge Rapi Tulfo ang pagiging bahagi ni Attorney Michael POA sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo ang naging pahayag sa nakaraang pagdinig kung saan nabanggit na personal na nagtungo si POA sa Commission on Audit o COA upang makipag-usap hinggil sa pagiging ng audit query para sa confidential funds ng DepEd at OBP. Anya, hindi ba may tuturing na conflict of interest para kay POA na maglingkod bilang abogado ni VP Sara sa kasong ito kung siya mismo ay sangkot at personal na nagpunta sa tanggapan ng COA para sa nasabing usapin. Agad naman itong nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chisa Escudero at ipinaliwanag na si Vice President Sara Duterte ang tanging formal na respondent sa impeachment case at hindi si POA. Ayon kay Escudero, bagamat naglingkod si POA sa ilalim ng OVP at DepEd, hindi siya kasama sa mga pinapangalan ng respondent na tananatiling legal counsel lamang ng Vice Presidente. Kaya walang umiiral na conflict of interest sa ilalim ng mga patakaran ng impeachment court.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kanyang interjection sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung nga pong COA Ikpao, State Auditor Roderick Wamil, kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS. Tugon naman ni Wamil, ang kanyang kaalaman tungkol sa sitwasyon ay nakabatay lamang sa mga napapanood niya sa balita.
2: XFM News Nationwide.
1: Vice President Sara Duterte nanguna kay Mayor Robredo sa hypothetical 2028 presidential matchup. Ayon sa Okta Research, katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Sa hypothetical two-way presidential matchup para sa 2028 elections, nanguna si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo ayon sa Okta Research. Sa nationwide survey, 43% ang pumili kay Duterte, 34% kay Robredo, habang 22% ang undecided o walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng Okta na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng Okta na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Bumisita, mga katropa, si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes o nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, na ipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at nanatili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naarap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umunay 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marcoleta naman naarap sa kasong plunder, kaugnay naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensor ay nakusahan naman naman ay pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit kumulang 23,000 na guro sa buong bansa. Ayon sa guro o ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng 5,000 bagong teaching positions, nananatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan ng palakasin ang teacher development, recruitment, deployment at tiyaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Sa nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na ma-examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin mga katropa sa ulat na 65.6% na may estudyante ay nandun po sa low emerging level. 27.39% naman ang high emerging. 6.54% ang developing, 0.45% ang proficient at 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapakita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mamag-aaral sa kabila po ng mga reforma sa edukasyon. Hinimok din ng grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa manoy irregularidad sa mga flood control projects sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
5: Sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa dalawang flood control project sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI na dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ang mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works at Highway o DPWH at Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng dalawang proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang magpapasya kung may sapat na ebidensya o pang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ang bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent. Gayon man sinabi nitong ilalabas ang kumpletong listahan sa tamang panahon. Nagugat ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Disyembre kaugnay ng dalawang flood control contract ng DPWH. Sa isinigawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiskubri sa dalawang umano'y ghost project. Samantala, maringi tinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Aniya, natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kabaan ng Pariyog Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa ng magkasanib na inspeksyon sa mga proyekto upang mapatunayan ang kanyang pahayag. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santho na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 9 gulang na bata na sa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
6: Nananatili sa ospital ang 9 gulang na bata para sa kanagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13-anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga polis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ang biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 na bata ang naglalaro sa loob ng bahay ni Rostum Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Tandaan na abang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Muna rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
0: Top 1 Provincial HB1 sa OHBI sa ilegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Formal nang sinampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Pantalandaan, Barangay 1, Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31. Kinilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng Barangay Recreo, Pontevedra, at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng Barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaran Municipal Police Station, nakumpiska mula sa dalawang suspek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa ilegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga suspek at pinaniniwala ang nagsusupply ng ilegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabot sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa ilegal na drug racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
8: Patay sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drug racing sa Barangay Katalunan, Pequeño, Davao City, bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa wastong gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motopos na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang maharurot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa sementadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19 anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang makakuha ng posibleng CCTV footage at mga pahayag na makatutulong sa isinagawang investigasyon at sa pagtukoy ng mga may pananagutan sa insidente. Muli ring pinaalalahanan ng DCPO ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko. Nanawagan din ito sa sinumang may dashcam o CCTV footage ng insidente na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang makatulong sa investigasyon mabigyan ng hustisya ang mga biktima at matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at huling namataan 185 km west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay ang maximum sustained wind 65 at pagbugso 80 km per hour.
1: Katropang Bati, dahil dito nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, the northern and central portions of the La Union, northwestern portion of Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion of Mountain Province, northwestern portion of Benguet, Mankayan, Kapangan, Kibungan, Sablan at Bakun.
0: Signal number 1 naman mga katropa sa Ilocos Norte, bahagi po ng La Union, gayon din sa Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, Benguet, Mainland Cagayan, Sabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Northern portion ng Zambales number 1, northern portion ng Tarlac, gayon din po ang portion ng Nueva Ecija. Northern and central portions din ng Aurora.
1: Patuloy ring nagpapadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
0: Sunset, mamaya abangan niyo po 6:24 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Isang milyon, 1 million euro o humigit kumulang sa $76 million o pesos na winning lotto ticket ang muling na-recover ng mga garbage workers sa Bitonto, Italy matapos nila halukain ang isang buong truck ng basura. Ayon sa ulat, tinapon po na isang babae ang kanyang lotto ticket matapos siyang mapagkamal ang wala na itong napanalunan. Nang lumabas sa machine ang mensaheng non-payable, nakaraniwang indikasyon na masyadong malaki ang premyo para i-claim sa isang malit na lotto outlet. Nang malaman ng kanyang pamilya na tumama pala ang kanyang napiling numero, agad nilang ipinalam ito sa waste management company na mabilis namang natukoy ang garbage truck na kumuha sa basurahan at nagtulong-tulong ang mga garbage collector na hanapin ng ticket. Matapos po isang araw ng paghahanap, matagumpay na na-recover ang winning ticket na halos himalang buo pa rin. Agad namang umiyak ang babae nang ipaalam na na-recover nila ang ticket at sinabing naging posible lamang ito dahil sa pagtulong na ginawa ng mga garbage workers.
2: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maglalabas ng bagong single ang OPM singer na si Angeline Quinto na pinamagatang Hindi Mawawala sa August 7, ilang araw bago ang kanyang ika-15th anniversary concert. Inanunsyo ng Star Music ang paglabas ng awitin na magsisilbing paghahanda sa 15th anniversary concert ni Angeline na gaganapin naman sa August 22 sa Arena Coliseum sa Quezon City. Nauna nang sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyon sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Teleserye at Team Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo ang Inlex Road Warriors matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6 winning streak. At pinaunahan ni import Daquan Jones ang Inlex sa nitalang 27 points at 7 rebounds. Habang nagambang si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa, umangat sa 6-0 ang kartada ng Inlex sa Group A. Habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
2: XFM News. news nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Sa ating pong balitang extra, mga katropa, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
10: Report. Hindi nabigo ang panawagan ng tulong para kay Tatay Gualberto Esquira, 55 anyos na residente ng Proksaging, Barangay Kulong, Mulawi, Sambuanga del Sur, sa pamagitan ng programang Bulsay ng XFM 89.5 Pagadian. Mabilis na rumisponde ang mga tagapakinig at netizens na nagpaabot ng tulong na umabot na mahigit 4,000 pesos. Ayon kay Tatay Gualberto, malaking bagay ang natanggap niyang ayuda upang makabili ng kanyang mga kinakailangang gamot at makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang pinansyal na tulong ang naging tugon ng XFM Pagadian matapos siyang makatanggap din ng donasyon dahil sinamahan siya ng team patungo sa opisina ng PhilHealth Sambuanga del Sur sa Barangay Tiguma, Pagadian City, kung saan siya ay natulungan na maging miyembro ng Yakap Program at makinabang sa Yakap Gamot. Sa tulong na rin ni Sir Arnold Corpus, ang head ng PhilHealth Sambuanga del Sur, dinala rin si Tatay Gualberto sa Happy Valley Community Hospital sa Bayan ng Tambulig, kung saan libre niyang natanggap ang mga kinakailangang laboratory test at maging gamot para sa kanyang karamdaman. Taos puso, nagpapasalamat si Tatay Gualberto sa lahat ng mga tumulong, mga tagapakinig at netizens, at maging sa mga ahensya ng gobyerno na nagkaisa upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Wednesday, August 5, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po kayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
11: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong ana balaka ko kay bastion og mabuta na hinuong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pupalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan na, Miggy.
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ano, libreng konsultasyon serbisyo publiko po yan ng mga Yes to Health ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din yung subukan ang mga ano, ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na doon sa may mga degenerative diseases. Nutritional therapy and herbal therapy, meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po yan ma-avail sa atin pong mga clinics, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
14: Kaya sa mga gusto mong makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, ay bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
6: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262 Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529 Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832 Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005 Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814 Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571 Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221 Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644 Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120
12: Southbound Gold Coffee Mix.
15: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southbound Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southbound Gold Coffee Mix.
12: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
14: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito mga ka-wellness ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasintensyahan na yung iyong buhay. Ano? Pero sa ngayon, ay marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na na-discovery at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer. Ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yan. Yes. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam nyo ba sa datos mga ka-wellness na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas. Wow. Ano? Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Ngayon po ay nagdudulot ano ng napakaraming numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas ano over 300 deaths daily. Wow. Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer mga ka-wellness ano and over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po ano at 110,000 dyan ang related to death or mortality ano at yung mga leading cause dyan, partner, yung breast cancer, yan yung number one sa mga kababaihan, ano? Sa mga lalaki, meron din, pero bihirang-bihira na nakakaranas ng breast cancer, mga lalaki, kadalasan talaga ay sa mga kababaihan, ano? Lung cancer, ito, kahit sino, pwedeng tamaan po nito, mga ka-wellness, ano? Colorectal cancer and liver cancer. Napakarami din, Doc Ron, ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers, ano? Mga key challenges dito and statistics, ano? Yung late stage, over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases. Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
16: Kasi pag lumalabas yung ano, kumbaga, nag-iiba kung sa breast cancer, nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tigas, at sumasakit na, nasa late stage na, yes, stage 3, stage 4 na.
14: Pag naisipan mo magpakonsulta, magpa-check up, magpatingin, dahil sa ganun na nararamdaman mo, nako, eh medyo nalilate na tayo. Ano, kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ba-detect, ay mas madali ang treatment ang gamutan doon. Ano? Kaso yun nga lamang, Dok Ron, na sadly, ano, 55% ha? To 70% ng mga merong breast cancer ay nakikita yun o na-diagnose
16: late na, stage na
14: late na. Yun lang ano, ang masaklap po doon. Ano? Yung mga childhood cancers, at least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer. Ha? At yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga, di ba, pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India, yung iba, at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan mayroong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin, ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga karamdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating po mga ka-wellness about this cancer. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, paano ito nabubuo, itong ganitong uri ng karamdaman?
16: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth. Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng abnormal, bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga selula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga selula na ito, mamamatay na. Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is, nagpapatubo pa siya ng panibagong cells or dumadami siya. Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga selula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
14: Hindi pala siya good thing partner, ano. Kumbaga parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga selula natin. Ang problema, yung mga selula na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
16: Hindi siya normal na cells.
14: Oo, yun ang pangit doon.
16: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya. At kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay, is that causes yung tinatawag natin na cancer. Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi naman siya dapat tumubo doon. Yan yung tumor. Bad DNA, what I mean. Is sa tumor naman, kapag ang extra na cells nagpa-pile up doon sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
14: Tama,
16: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin hindi siya cancerous. Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignant. Kapag sinabing benign, wag na kayong mag-alala, pwede po yang, well, ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Yes, kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya malignant. Mm-hmm. Now, paano ito kung nakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue. Mm-hmm. Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagtatravel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin yung cancer cells is siya kino-contain sa pamamagitan ng tumor. Mm-hmm. And that is it is a very very long time na na issue na kumbaga is pinagdidebatehan ng ng medical world. Mm-hmm. Na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang tinatawag natin pagbiopsy ay mas lalong nagpapakalat kasi mm-hmm. ang ginagawa ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas. Mm-hmm. Ngayon kapag nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin. And then pag natrap siya kung saang lugar, doon na naman bubuo mm-hmm. ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis mm-hmm. or pag-spread ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan. Yun po yung tinatawag natin na metastasis. Aww. O pag sinasabi ng doktor nag-metastatize mm-hmm. o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka-bad picture na makikita mm-hmm. natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag ka-local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag ka nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga kumbaga critical part ng ating katawan sa buto, mm-hmm. is isa sa pinaka-mahirap na gagawin or pinaka-mahirap na ordeal mm-hmm. na tinatawag natin na findings yan kapag ganun nangyayari sa mga cancer patients. Mm-hmm.
14: Ang pinaka problema Doc Ron sa cancer is pagka nagmetastasize, mm-hmm. pag kumalat na mm-hmm. sa ibang parte ng pangangatawan po natin, Ang tanong Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya? Mm-hmm. Anong stage ba ang mas safe? Sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa ating pong kalusugan.
16: Mm-hmm. According sa study, 40% ng mga cancer cases globally mm-hmm. link ito sa preventable risk factors. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka risk factor nito ay pwedeng ma-prevent. Mm-hmm. Ito yung mga cancer. Titingnan natin yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization mm-hmm. o pag-immunize mm-hmm. or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Mm-hmm. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo. Mm-hmm. Kasi dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer is yung tinatawag natin multiple partners. Mm-hmm. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang mm-hmm. isa, hindi madami. Oh. So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin na entertainer ng mm-hmm. mga sa kanilang nature of work, mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented. Mm-hmm. Also, itong liver cancer link sa chronic hepatitis B and C mm-hmm. and infections and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag link sa alcohol use, mm-hmm. ang gagawin?
14: Iwasan.
16: Kailangan iwasan yung alcoholic mm-hmm. consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination mm-hmm. and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, mm-hmm. sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo.
14: Mm-hmm. Yan.
16: Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus. Mm-hmm. And it could be prevented naturally, it could be prevented through infection treatment, mm-hmm, and also healthy na mga pagkain. And of course, yung ito kalimitan is yung mga ano, yung mga population na mahirap yung ano ba, kumbaga yung water source nila, mm-hmm, is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country nagkakaroon na tinatawag nitong ganitong problema.
14: Pagka contaminated lagi na iinom na tubig.
16: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus. Mm-hmm. Colorectal and colon cancer link sa number one, alcohol.
14: Mm-hmm.
16: Physical inactivity.
14: Mm-hmm.
16: Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity. Mm-hmm. Obesity. Mm-hmm. It could be ano, could be a change reversed of lifestyle.
14: Oh.
16: Yeah, could be reversed. Also, eating processed meats. Mm-hmm. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one is alcoholic drink.
14: Mm-hmm.
16: Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ano ng alcohol, mm-hmm, once a month could brought a person or a woman, mm-hmm, to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer.
14: Mm-hmm.
16: Isang baso lang.
14: Oo.
16: Kada buwan.
14: Mm-hmm.
16: Kapag ganun, ay yung iba, kapag yung iba is ano eh, kapag samahan ng tropa-tropa,
14: mm-hmm,
16: pagka swelduhan, o di kaya pagkalingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas, mm-hmm, na tinatawag natin breast cancer.
14: Ako, paano na lang yung araw-araw, Dok?
16: So,
14: sinagawa ng common.
16: Meron kasi, may mga ano din kasi na, may factor din kasi sa mga tao na kung, mm-hmm, saan tinatawag natin addiction.
14: Mm-hmm.
16: And might be, nangyari yung addiction sometimes you are in the wrong crowd, mm-hmm, na kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung, mm-hmm, yung peer pressure, na sige tagay ka tagay,
14: oh,
16: o, ganito para you will feel you belong,
14: oh, and makakansawan pagka hindi tumatagay
16: yun ang problema, mm-hmm, and some other are because of yung kanilang mga struggles, mm-hmm, hindi, wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila iinom mo yan para, mm-hmm, makapagpahinga naman ang utak,
14: mm-hmm,
16: and kapag nangyari palaging ganun, nagiging habit na ng pag-inom, it becomes yung tinatawag natin addiction na, mm-hmm, later on. So also physical inactivity, excess body weight, can be lowered by exercise and lower alcohol intake or, mm-hmm, no intake of alcohol also.
14: Mm-hmm.
16: So esophageal, kidney and pancreatic cancers linked to obesity, smoking and alcohol. So tatlo talaga ito, no?
14: Oo.
16: Obesity, smoking,

0: yan sa tinatawag natin na tumakuyos.
1: Eh, nandyan na nga yan sa mga pakete nila. Yung mga nakakatakot na picture.
0: Yes.
1: Ano?
0: Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you're addicted with smoking, nagiging manhid yung reasoning power. Uh-oh. And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang tao is nabibinam. Mm-hmm. Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun. Mm-hmm. But then is, kumbaga, powerless sila or powerless yung resolution nila na para iwasan yun kasi palaging hahanap-hanapin ang katawan. And this is why there is what we call social intervention and also medical intervention and also yung tinatawag natin tulong din. Yes, assistance mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that certain kinds ng addiction katulad ng alcohol, drug addiction, and also itong tobacco smoking.
1: And then meron din mga ano, Doc, dyan. Merong mga herb or mga ano, mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka-cut out sa nicotine addiction.
0: Well, actually, ganito yan. Yung ano, isa sa modalities natin sa clinic, yung tinatawag natin na detoxification, cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances, sa alcohol, sa drugs, and also sa tobacco. Para unti-unting matulungan yung katawan. Mm-hmm. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps para mawala yung tinatawag natin na yung cravings. Mm-hmm. Yung parang tinatawag natin na crisis. Kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So, pag magpuproduce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, especially yung pag magdi-detox ang liver, magpuproduce ng maraming metabolites. Ang isipin ng utak, I am sick. Mm-hmm. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chillings, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag ka hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabago or matanggal yung addiction na yun simply because of those kind na mga crisis. Ayun. during sa treatment nila sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawala doon sa addiction. So if you are meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa nicotine addiction, cleansing and detoxification program would greatly help sa kanila.
1: Okay. Punta na lang kayo sa wellness clinic na lang, sa mga wellness center natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
0: And patuloy tayo doon sa tuberculosis, also poor diet and nutrition. Kapag ka ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat. Lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. According sa this study was found in 1994 study ng US epidemiologist. Ito, it is an alarming fact na kung saan ay publish ito. Children who eat more than 12 hot dogs per month have a 900% risk of childhood leukemia. Mapapansin natin bakit kaya may mga bata nang bata-bata pa merong cancer. Isa sa dyan is yung consumption ng hot dog. 900% kapag ang anak niyo kumakain ng 12 hot dogs, paano pag every breakfast yun ang pinapabaon sa anak? Hot dog and egg.
1: Mas doble.
0: Kaya naging increase at 900%. Children who ate at hot dogs one or more times a week, isang beses once a week, kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
1: Grabe.
0: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata. Kumbaga, ibinuntis yung bata, tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog ng 12 pieces or 12 hot dogs or more than a month. And then, before conception, yun yung pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia. Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata ay pinanganak may leukemia. Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
1: Magulang.
0: Sa nanay naman, children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata. And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog, kung hindi yung ingredients mismo sa hotdog. At lahat ng hotdog is pinoproduce and also

0: to process meat, pinoproduce kasama yun. Mm-hmm. Itong tinatawag natin na nitrates.
1: Mm-hmm.
0: Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats.
1: Mm-hmm.
0: And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, mm-hmm. red meat, mga ultra-processed foods, as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn syrup,
1: mm-hmm.
0: ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers,
1: mm-hmm.
0: including leukemia doon sa mga kabataan. Also, excessive alcohol consumption, physical inactivity and obesity,
1: mm-hmm.
0: unprotected sun exposure. Ito yung problema din kasi yung ano, recent research na yung ano, yung sunblock, kasi para daw maprotektahan yung skin, mm-hmm. is mag-sunblock.
1: Oo.
0: Ang problema, yung sunblock din ay nakakos din ng cancer,
1: mm-hmm.
0: as a recent study.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi, but din, kailangan natin magpabilad sa araw.
1: Mm-hmm.
0: Pero doon sa ano, doon sa mga kumbaga maputi,
1: mm-hmm.
0: Yung kanilang skin tone or mga Western or Caucasian yung gene, is hindi sila kailangan umabot ng 10 minuto or 20 minutes higher doon sa exposure sa araw.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagkukos yan ng skin cancer doon, mm-hmm. sa kanila. Sa ating mga brown, hanggang isang oras pwede, mm-hmm. pa. Pero sa kanila, hindi pwede. But then they need also sunlight exposure, mm-hmm. for vitamin D3. Sa mas maiksi nga lang o mas maiksing panahon lang. Hindi sila kailangan magbilad sa araw. And also, recently study ng World Health Organization, isa sa carcinogen is yung kulang sa tulog.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, is that also yung tinatawag natin, that would also cause yung tinatawag natin cancer.
1: Mm-hmm. Mga nabanggit mo kanina, Doc, na mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao ay preventable talaga yun sila.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga nasa atin pong kakayanan, mm-hmm. kapangyarihan, kung paano natin iiwasan,
0: mm-hmm.
1: yung mga ganun, ano? Sa diet natin, sa atin pong lifestyle, sa habits natin,
0: mm-hmm.
1: ay pwede natin iiwasan yung iba't ibang mga dahilan kung bakit tumataas ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, maliban dun, Doc, sa mga nabanggit mo kanina, ano, na pwede nating baguhin,
0: mm-hmm.
1: pwede nating i-change yung lifestyle natin. How about yung mga ano, mga supplementation like yung Santon Gold natin? Is there any benefits para dun sa mga kababayan natin na ma-prevent ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng cancer through dun sa paglakip nila ng supplementation sa kanilang lifestyle o sa diet nila?
0: Well, talking about supplementation, nakakatulong ito, mm-hmm. especially yung ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. Why? Ang Santon kasi is highly researched with, mm-hmm. regards doon sa treatment and also doon sa benefits ng prevention ng cancer.
1: Cancer. Oh.
0: Ito, according sa study, ito published ito sa National Institutes of Health.
1: Mm-hmm.
0: Santon antioxidants help fight cancer by protecting healthy cells from DNA damage,
1: mm-hmm.
0: while simultaneously triggering self-destruction,
1: mm-hmm.
0: ng active cancer cells.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Paano ba 'yon? Paano ba nangyayari na nakakatulong yung ano, yung tawag natin yung Santon na polyphenols,
1: mm-hmm.
0: doon sa pag-prevent ng cancer cells.
1: Mm-hmm.
0: Ito, mga core anti-cancer mechanism ng cancer cells.
1: Mm-hmm.
0: Number one is inducing apoptosis. Ang, mm-hmm. ibig sabihin, yung medical term na apoptosis, yung tinatawag natin na cell suicide.
1: Uh-oh.
0: Ibig sabihin, yung cancer cells, kapag ka nakaharap niya yung ano, yung Santon na antioxidant,
1: mm-hmm.
0: nagkukos ito ng suicide ng cells. So, ibig sabihin, namamatay mismo yung cells na kanyang, mm-hmm. sarili. So, forces cancer cells to self-destruct without damaging yung mga surrounding tissues.
1: Mm-hmm.
0: Ito ang kagandahan. Number two, dual redox modulation. Sa mga healthy cells, ang Santons, it acts as a powerful antioxidant,
1: mm-hmm.
0: as a shield, protection mula doon sa cancer cells. But then doon naman, itong Santon, doon sa cancer cells, is namamatay siya or doon sa loob, sa loob ng ano, sa mitochondria ng cancer cells, ay nadi-dysfunction yung mitochondria ng cancer and it destroy cancer cells from inside out.
1: Mm-hmm.
0: Oh, number three is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng Santon na mas dumami or mag-divide, mm-hmm. o magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis,
1: mm-hmm.
0: o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number 6 is itong chemo prevention. Ang by inducing phase 1 and phase 2, yung apoptosis and dual reduced modulation, binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens. So ibig sabihin, yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng santon is kanyang parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that is the reason why taking santon plus gold every day would greatly help para ma-prevent yung tinatawag natin na cancer cells.
1: Ever since nung na-launch yung ating yung pinakauna pa ha na products natin, yes, yung Santon Plus.
0: Yes.
1: Way back 2011, mga ka-wellness, ano? Eh marami talaga ang nakasubok at marami ang nagpapatotoo na napakaganda para sa kanilang mga bukol, sa kanilang pangangatawan as well as sa mga yun ang mga cancer na nararanasan na sa pangangatawan nila. May naalala nga ako na isang I think pharmacist yun siya or taga-bantay dun sa pharmacy niya na nakipag-away daw siya dun sa ano, sa customer. Kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot sa bukol o sa cancer. Eh sabi niya, wala po kaming ganun. So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap, yung Santon Plus Santon Gold.
0: Plus Gold.
1: So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Santon capsules natin, Santon Plus Herbal Capsule o yung Santon Plus Gold, na nakainom nito, nakasubok nito, at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung sitwasyon nila by taking those products. Ang problema dun, Doc, yung iba naman, iniisip nila, baka isipin ng iba, ah, meron naman palang Santon Plus, meron naman Santon Gold, eh inom na lang ito araw-araw, dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw, eh okay na yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits,
0: okay,
1: eh kahit ano na lang, wala nang pili. Hindi po ganun, mga ka-wellness, ha. Lagi natin binabanggit dito sa ating pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan.
0: Without
1: makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon without changing,
0: yes,
1: or without modifying your lifestyle,
0: yeah,
1: o yung inyo pong diet, mga ka-wellness, ha. So nandun pa rin yun, Doc, ano, kumbaga ano pa rin yun, kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan niyo pong gawin para makamtan niyo yung optimum health, kung tawagin. Kumbaga hindi yun garantiya na pag-iinom ka ng mga suplemento natin eh okay na, kahit na ano na gawin mo sa katawan mo eh wala nang problema. Hindi po ganoon, ha? Okay, mga ka-wellness, sa pagbabalik natin, atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer, ha? At kung paano din yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makaka-cope up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong magtubili na itanong yan sa atin pong numero. I-text lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin po natin mamaya ng live, ha, ang inyo pong mga inquiries. Tubok lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
7: Zafron Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan ha, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin ano, patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Napag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagmumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito.
0: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and smoking.
1: Yeah.
0: Well, of course, you need to quit smoking and also quit alcohol as much as possible. Mm-hmm. Ngayon, paano gagawin yan? Kung mahihirapan talaga kayo, as we have mentioned already, is pwede po kayong detox, cleansing and detoxification program para mabibigyan po kayo ng panglinis sa pangangatawan and also supplementation para maiwasan or mapababa as much as possible yung tinatawag natin yung mga crisis sa katawan during sa treatment ninyo. And of course, ito din kailangan nyo ding piliin na tumigil ng tinatawag natin ng paninigarilyo. Also, itong alcohol consumption, especially dun sa mga babae, talagang ito isa sa pinaka-problema na nagkocause yung tinatawag natin ng breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function.
1: Mm-hmm.
0: Actually, it destroys brain cells, yung tinatawag natin na alcohol. And that is the reason why when you are addicted to alcohol, na bibinab yung tinatawag natin yung willpower sa pag-indi o sa pag-ayaw ng pag-inom na. So, ang nangyari is nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan, especially kapag ka nagiging alcoholic na isang tao. So, that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, ito sa pagkain, number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yung antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark colored ng mga pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas ang antioxidant. Kamatis, merong lycopene that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, isiniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng prutas
1: mangustin,
0: ng santon, ng mangustin. So, doon po yun nakukuha and that is one, ang extracted form niyan, yun ang nilagay po natin sa atin pong santon plus gold and sa atin pong santon plus na capsule. And that is the reason why a lot of people na nagbibigay ng testimony nila na natulungan sila na either yung iba lumiit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise. Kailangan ninyong mag-exercise. Balik ko pala uli. Doon sa mga mahili kumain ng beans, it reduces 75%. If you eat beans every day, it reduces up to 75% ng pagkakaroon ng colon cancer.
1: Mm-hmm.
0: Also, especially yung mga mahilig kumain ng tokwa or ng tofu.
1: Yan.
0: Kasi yung tofu is meron siyang phytochemicals na kung saan ay nagpe-prevent ng tinatawag natin na cancer cells sa colon.
1: Oh.
0: Also, stay active. Kailangan mag-exercise. So, na-mention na yan natin dun sa mga past episode natin how it works at kung paano nagre-reduce ito ng inflammation sa ating katawan. Yeah. And tingnan din natin yung body weight natin. Kailangan natin na ma-check palagi yung body weight natin kasi kapag merong excess na mga genes doon sa katawan, and also yung tinatawag natin inflammation. Kapag overweight kasi ang tao, prone talaga yan sa inflammation.
1: Tama, tama.
0: And that is the reason why yung inflammation na yun, it destroys yung ano, yung polarity ng mga cells or ng ano, ng mga cells natin doon, and that causes cancer cells sa ating katawan.
1: Oo. So napaka laki ng contribution ng physical activity sa pagkontrol ng cancer ano, or itong mga cancer cells sa ating pangangatawan, mga ka-wellness. Maraming katanong, Doc, how about yung nabanggit natin na Santong Plus Gold? Paano ba ang taong pag-inom ito? Gaano ba karami? Gaano karami yung dosage na para ito ay makatulong sa ating pangangatawan in terms of prevention sa mga cancers?
0: Ito na pag-take or ito na dosage, especially doon sa merong mga history or family history na tinatawag natin na cancer cells. Cancer, so. Especially sa mga may breast cancer and itong tinatawag natin breast cancer and prostate cancer and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes, I forgot yung pangalan ng genes na yon, na kung saan ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer, and also prostate cancer. For convenience sake, pinaka the best, you take Santon Plus Gold, 2 capsules, 2 times a day. Dalawa sa umaga para ano, para sa kumbinyente din ba? Para hindi na kayo mag-aalala kung nakakainom ba kayo hindi. So after ng breakfast ninyo, pagka umaga, you take Santon Plus Gold, 2 kapsula sa umaga, and then bago kayo matulog sa gabi, after your dinner, pwede kayo mag-inom ng 2 for convenience. And lalong-lalo na pagkasamahan ninyo ng Santon Vitamin C. Napakalaking tulong din ng Santon Vitamin C as it boosts our immune system. Kasi ang ating immune system, kapag well-functioned ang ating immune system, walang cancer cells na kayang manirahan sa ating katawan. And also, alam nyo ba kung bakit na ang alcohol is greatly contributing factor sa ano, sa tinatawag natin na cancer cells? Because yung alcohol is toxin sa ating liver. And a liver, a sickly liver, is also a sickly immune system. So that means, kapag kayong mga toxins na yun, hindi lang doon sa alcohol, even those ultra-processed foods which are toxins sa ating liver, it does destroy our immune system function, and it contributes to tinatawag natin na cell growth, yung tinatawag natin abnormal cell growth na nagkukos ng tinatawag natin na cancer. That's why taking 2 capsules ng Santon Plus Gold and 2 capsules ng Santon Vitamin C 2 times a day is napakalaking tulong, especially doon sa may mga history ng cancer problem. Kapag doon sa wala naman, taking 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal is okay na for prevention naman doon sa ibang mga walang history ng tinatawag natin na cancer history.
1: So technically, dapat mas mataas-taas yung dosage mo if ever meron kayong family history. Kasi mas mataas yung prevalence mo sa pagkakaroon ng cancer
0: cells.
1: If meron kayong history talaga na nandun sa family niyo, tapos yung lifestyle mo pa, kung hindi ganun kaganda yung diet na kinalakhan mo, malaki ang factor din kasi nung dokron. So kinakailangan mas mataas-taas yung nutrients na ipapasok mo sa pangangatawan, no, in order na maka-coop up yung mga cells sa inyo pong pangangatawan, ha? So yan, mga ka-wellness, ha, isama po ninyo ating suplemento, especially Ultimate Trio natin. Isama po ninyo yan sa inyong lifestyle, sa inyong diet, lalo-lalo na kapag meron ng nag-uumpisa na pagkakaroon ng cancer, ha, sa inyong pong pangangatawan, or mataas yung chance ninyo, no, na makaranas ng ganito pong problema dahilan sa iba't ibang mga risk factors. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa naibahagi mo ng information sa ating pong mga ka-wellness, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, eh, text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga may katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang sa ating pong numero. At sa mga viewers din sa ating pong Facebook Live, batiin ko lang, Doc Ron, ha? Lahat ng mga viewers natin, mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa atin pong programa, sa atin pong Facebook. Ayan, maraming sa pakikinig kaila Sir Ding Estrella at sa mga kasamahan po niya dyan, ha? Ganun din kay Doc Algie, nanonood siya ngayon kasi may lakad sila. So, hindi nakasama dito sa atin pong talakayan, ano? At ganun din kay Sir Jules, yung ating mga tech, mga matitinik na tech natin. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming, hindi ko na mabasa yung iba, natabunan. Ito, Doc, may katanungan dito. Doc, ask ko lang po kung ano yung palaging masakit yung balakang gulugod. Ano po ang gamot dito? Lito po ito, 73 years old, from Tarlac.
0: Pagka masakit ang balakang at saka gulugod, posibleng sinyalis yan ng ano, no, ng tinatawag natin ng problema sa kidney. O baka mataas yung uric acid po ninyo. At isa din, posible din na kung hindi mataas ang uric acid, baka mataas lang BUN ninyo dahil sa kulang kayo sa inom ng tubig.
1: Yun, oh.
0: Kaya isa sa kailangan ipatingin ninyo, pacheck po kayo kapag pagka ganyan ang problema ninyo. Mas maganda ipacheck po ninyo yung uric acid ninyo. Magpa-urinalysis kayo, pinakamaganda yun. But then, kahit na hindi pa kayo magpa-check, pwede po kayong mag-take ng ating Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. That would greatly help para ma-reduce yung tinatawag natin na urates. And also magpalakas din doon sa inyo pong kidney. Or kung may mas malapit po na may mas malapit po na clinic sa inyo, mas maganda mapakonsulta po kayo para po ma-assess kung ano talaga ang pinaka-problema ninyo. Kasi mahirap din kasi na manghula. Pero yan is isa sa pinaka-possible signs, yung pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. So, taking Santo Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And of course, samahan din ng pag-inom ng tamang dami ng tubig. And iwasan yung mga pagkain ng nagpapatas ng uric acid, especially yung mga yung mga lamang loob. Grabe yung mapatas ng uric acid. Tilapia, bangus, yung galunggong, aloy, yung tuna, and yung mga dilata na mga pagkain. Of course, yung mga matataas sa sodium. Iwasan din yung mga processed meats. Iwasan din yung processed meats. Lalo na yung also yung tuyo at saka yung bagoong. So, iwasan niya mga pagkain yan. With regards sa beans, ang beans po hindi nagpapataas ng uric acid. Pero pag mataas na ang uric acid po ninyo, is mas maigi na wag po muna kayong kumain hanggang hindi po bumabalik sa normal yung uric acid. Kasi siguradong magti-trigger yan ang pagsasakit. But then kapag bumalik na, pwede kayong makakain uli ng beans. Sapagkat ang mga beans ay meron siyang phytochemicals na tumutulong na magpalakas sa inyong kidney to filter out excess toxins, especially excess uric acid sa katawan.
1: Mailigtad ko lang, Doc, sa edad na 73 years old, kadalasan nagkakaroon ng wear and tear doon sa atin pong mga cartilages o doon sa mga sinasawag na shock absorber sa atin pong mga kasukasuan. At minsan pagka napupudpud yun sila or else pag tumitigas yun, due na rin doon sa uric acid kasi isa rin yan na factor na naaring nakakapagpa-hardened doon sa atin pong mga cartilages sa ating mga joint area, possible na magkaroon din ng pain na maranasan po ninyo. So maganda yan, pwede kayong mag-take ng mga supplementation na meron pong pampatubo uli ng cartilage sa iyong pangangatawan, especially yung may mga collagen at meron mga special na mga supplementation like yung glucosamine, chondroitin, yung MSM na nakakatulong sila para sa normal na pagpapanumbalik ng cartilage sa pangangatawan natin.
0: Also, ang vitamin C is also a precursor for the production ng collagen sa ating katawan. So napakaganda din yung tinatawag natin yung Santon Vitamin C natin para makatulong diyan. Kapag yung sa wear and tear ng cartilages.
1: So drink kayo ng Santon Vitamin C tapos higop kayo ng Santon Gold Coffee Mix dahil may collagen na yan.
0: May collagen.
1: Since pagka umedad na Doc Ron, talagang bumababa yung production ng collagen sa katawan natin. Kasi yung collagen, naturally, pinuproduce ng katawan natin. Kaya nga kailangan ng vitamin C para mas maging maganda yung production. Pero pagka umiedad na, minsan kailangan mo ng sources. Kumbaga, back up. Sa labas.
0: Yes. Yan,
1: para maging maganda yung production ng collagen sa ating pangangatawan. So, sa paghigop ng Santon Gold Coffee Mix natin, nakakuha po tayo ng collagen. Hindi lang collagen, mayroon pang glutathione. At iba at ibang mga herbs na nandun din sangkap ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. So, take kayo niyan. Santon Gold Coffee Mix, eh, nakakapagkape ka na, nakakapagpapasok ka pa ng napakaraming mga phytochemicals at mga nutrients sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Mm-hmm. Dok, yung Santon Gold Coffee Mix ba, wala daw bang overdose? Meron ka tanong doon. Ilan daw ba ang pwede nilang ma-take sa isang araw ng atin pong healthy coffee?
0: Ma-overdose siguro yung bulsa. Pero anything that is, anything that is good, that is sobra naman, is hindi talaga maganda.
1: Mm-hmm.
0: So, you can take tatlong baso sa isang araw.
1: Mm-hmm.
0: Wag lang pasobra. Kahit na may budget kayo, wag nang pasobra. Kasi anything good na sobra naman is hindi talaga maganda sa katawan.
1: Mm-hmm. Yan, ha?
0: Walang overdose.
1: Pero yung usual na pagkakape natin, di ba?
0: Yes.
1: Yung iba, 2 times a day, nagkakape.
0: Yeah.
1: Yung iba naman, 3 times a day.
0: Yeah.
1: So, yung usual na pagkakape po natin, mga ka-wellness, wala pong problema yun. Kung meron kayong mga iniinda ng mga problema, like yung iba kasi nag-aalangan, like for example, may diabetes sila, may hypertension, may acid reflux. So, yun yung mga usually nag-aalangan na mag-take ng coffee natin. Subukan nyo po, mga ka-wellness, kasi marami na ang sumubok na meron silang digestive issues, meron silang diabetes, meron silang hypertension, at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung experience nila sa pag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin.
0: Walang kaba talaga yan sa diabetic yung ating Santon Plus Gold, kasi ang ginamit na sweetener dyan is steviol glycosides.
1: Yes,
0: hindi na kailangan ng insulin para ma-absorb ng katawan natin yan. That is why it doesn't raises our blood sugar, and also you get benefits from Santon Plus Gold natin na nakakatulong din magpa-reduce ng blood sugar level.
1: Oo. Eh, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa nangingimay ang kamay at namamanhid? Kasi po yung anak ko, ang trabaho niya ay nasa canteen. At ito, 2 o'clock po sila nagigising, maghapon maghawak ng tubig hanggang 8 o'clock ng gabi. Ayan. Nakapag-check na rin daw, Doc. Mataas ang uric acid. Minsan masakit ang binti ko at namamanas. Jane po ito ng Puerto
0: Princesa. Yan, kung mataas ang uric acid, well, kailangan ipababa yung uric acid.
1: Yeah, so
0: as mentioned already, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. Pero mas maganda pumunta kayo sa clinic, kasi meron tayong additional na mga supplements para mas mabilis na makarecover.
1: Tama po.
0: Kasi mas gusto kasi natin na merong agarang relief doon sa ating pasyente. Kaya puntahan nyo na lang si clinic natin dyan sa Puerto Princesa. Nandyan naman si
1: Doc Gemar.
0: So Doc Gemar. At sigurado 3 to 4 days wala na yung sakit at himay pag si Doc Gemar ang magbigay ng supplementation po sa inyo.
1: So pwede yung bisitahan yung wellness clinic natin dyan sa DZRM Plaza. Dyan po yan sa Barangay San Manuel. Right side along North National Highway. So pwede yung bisitahan ng ating pong Yastra Health Wellness Center dyan po sa Puerto, mga kababayan. Okay? At sa iba pa mga wellness center natin, bisitahan nyo po, mga ka-wellness. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon ng libre. Mabigyan kayo ng mga program na maganda para sa ikabibilis ng progress o recovery ng inyong pong pangatawan. Ha? Kasi meron yan, Doc, modified program specifically sa condition ng inyong pong pangangatawan. Kaya kinakailangan ng holistic assessment para makita ano ba yung program na nararapat sa iyo. Meron din tayong mga services na ino-offer sa Yastro Health Clinic natin na naaangkop din sa iba't ibang problema ng atin pong mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan natin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Okay? Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Okay, bago ako magpapaalam, shoutout muna kay Len Antonio Talde. Lanog-lanog ang inyong mga tingog dre sa Amon sa Mambato, Himamaylan. Nang hatag daw sa radyo dito ang XFM. Well, kanami nga pagpamati sa inyo sa Himamaylan, sa Tooy Himamaylan. But anyway, Mga ka-wellness, isalagaan pala talaga ang ating katawan sa araw-araw. Iwasan yung mga pagkain, also especially paninigarilyo and also yung pag-inom ng alak para mabawasan po at makaiwas pagkakaroon ng cancer. And of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong healthy at masaya araw-araw. Mga ka-wellness, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yun. At maraming salamat, Doc Ron. Ha? Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. At sorry, wala na naman nakakuha ng atin pong mechanics. Sayang, ha? So, sundin lagi ang mechanics natin, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto niyo pong mapili ano at mabahagian natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Well, sa mga susunod na programa natin, i-check natin kung meron na mga kasunod sa atin pong mechanics. Ha? Madali lang naman yung mechanics natin. I-share nyo yung atin pong live streaming, i-comment nyo ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto at huwag na magkalimutan ang hashtag The Secret of Health. Okay. Para po mga ka-wellness, sa ngalan po ating butihin na CEO Doc Remy Litooy at sa ngalan po ni Doc Algie Bacna, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas na nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at kapalusog ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
7: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

Opa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ang boto rin mo. Kahit kagyog o. Sige, panahonan bitaw na ito. Gunse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ang boto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsig takog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: na 47 na sa kaudtunghon mga babe. Okay, isa to sa mga favorite song na ko. Moonlight Over Paris. But revision lang to siya. Mayong udo sa inyo ang tanan sa mga babe na to nga ganina pa. Nagpaminaw, nagsubaybay sa to ang programa karong hapon. Ang mga nag-atang na diha para sa to ang X-Rated. Mayong udo sa inyo ang tanan mga babe. Sa mga karong pananiud to, maayong pagpaniud to. And welcome, uban-uban tahantod alas 3 sa kahaponon. Sit back and relax kay ako gihapon ang bahala sa inyo ha diha mga babe. Kalmahi lang, chill lang mo diha. Kay si Babe Sabrina gihapon ang maglipay. Grabe sa maglipay no. Anang hapon na lagi. Ano man ang gini akong kaudtuhon. Sa mga babe nato diha, good afternoon. Mayong hapon sa inyuhang tanan sa mga nag-monitor karon sa tuang Facebook Live. Ingon man, naminaw silang tag sa mga karadyo, haning mga orasa. Sa nagkadaiyang XFM stations Visayas and Mindanao, live na live po tayong mapapakinggan sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, XFM 99.1 Mati, at sa XFM 101.7 Bukidnon. Madunggan usab kita diri mga babe sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, XFM Ipil, ingon man sa XFM San France, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Kung asa man ka nagpaminawan diha, i-plaster na imong kaugalingon. Ready na ba ka, babe? Ready na ba ka sa tuang pagpanaguban-uban karong hapon na. Ako'y bahala mo, kuy-kuy. Ako'y bahala. Grabe sa... Anong naingon, ana, babe, nga ka nang mukuy-kuy man? Dili pwede nga ka nang maghatag og lingaw. Lingaw lang, dili mo kuy-kuy sa inyo hanga kahaponon mga babe.
1: Easy,
0: kalma sa. Hi, kalma sa inyo mga kagalingan diha. Oy, sa mga babe na ito nga gusto magpaabot sa mga mensahe, komento, reaksyon. Grabe sa komento, bakit? Bakit may pa-comment? Sa ilahang mga greetings, shoutouts, and of course, sa mga babe na ito nga gusto po mag-request og music, mga love songs diha. Inyuhang advice po para unya sa tuang letter sender. Pwede po na ninyong ipaabot sa tuang text line 0969-333-0537. Otrohon ko mga babe, 0969-333-0537. Pwede po mo, unya mo tawag ha, sa tuang hotline, same number gihapon, para sa inyong advice sa tuang letter sender. Unsa napud ka hang storya sa kinabuhi ang atong ipadangat niya kaninyo mga babe? Unsa napud ka hang storya sa kinabuhi nga atong madunggan karon na makahatag og inspirasyon, makahatag og pagtulun-an, and of course mga babe na makahatag sa tuwa og mga idea no pagabot sa panahon kabalutado na posibilidad na mali day ang padulngan ana, so dili nato subayon kana nga dalan. So, kana lang ito ang mga dapat huna-hunaon. I-prepare at huwag kaugaling. Prepare talaga. Ayan, babe, pwede dahil minin nyo makita ha. Kung gusto nyo makita inyo ang Babe Sabrina na live sa Facebook. Kasi may mga sister stations pa tayo na naka-live ngayon sa impeachment trial. So, sa ato sa mga gusto diha magtanaw kung unsa bagay naong ani ni Babe Sabrina, babe. Kaya, basin og ano ba, kanang malahi pa na yung dagan sa istorya. No? Kasi mahangyo pa na yung nato. Pwede mo magtanaw sa to ang Facebook Live. Live na live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Matrohan ko, babe, ha? XFM Davao Katropa Digital. So, tanawa lang na ninyo diha. I-share na lang po na ito ang live. And of course, i-follow ang amuang official Facebook account diri sa XFM Davao. Sa mga babe nato diha nga nagpaminaw karon, pwede na mo maghigop sa inyo ang kape, kanang healthy nga kape. Kaya I know for sure na daghan kaayo og Pinoy, no? Kita gyud mga babe. Ang mahiligon kaayo mga babe bisag init ang panahon. No, manan jud kahan nga coffee lover mangyod ang Pinoy. No, bisan ako, no, grabe ko ka coffee lover. Siguro bahala na lang gyud diha og magkamuritsing. Makahurot siguro kog at least mga 4 to 5 cups nga kape sa isa ka adlaw. Sometimes mga gabi, mga 9 to 10 magkape gihapon. Pero makatulog man gihapon ko. Nalami man gihapon kayo akong tulog. Of course, Zonthone Gold Coffee Mix gud akong ginainom mga babe, no. Kanang kape nga healthy, kape nga dili makapalpitate. And of course, ang kape nga imbis nga ang uban mang good coffee dili ka patulogon. Ang Zonthone Gold Coffee Mix lami na hinon ang imuhang tulog. Grabe, the best kaayo, no? Para sa mga babe na to diyan nga dili kaayo makatulog or doon ay mga insomnia. At the same time, doon na pag inisya collagen and glutathione. So, I know for sure na mga babe na to diha, mga di malikayan, nga kita, no, makonscious to sa to ang mga pamanit, sa to ang, ako gani, conscious gani ko. Conscious gyapon ko eh, kasi live takaroon, tapos nakasando-sando, pinsumuran siya. Oh, ganap. Kanang feel na feel ko talaga ngayon mga babe. But anyway, no, sometimes kita mga babae, labi na sa mga babae, doon natin mga insecurities, natin mga, sometimes conscious kaayo ta sa tuang barog, sa tuang pamanit, no. Labi na kung grabe itong trabaho and kanang trabaho makahatag too much nga stress sa tua. To the point na grabe na kita kahagard over Zaza talaga. So, mas maaya to ng higupan og kape. Kaya ang kape nga Zonthone Gold Coffee Mix doon na kining glutathione and collagen makatabang para ayuhon ka ng mga cells nato diha. And mo pa, pahimisong sa ato. Kabalo ba mo sa meaning sa kanang manghimisong? Ay kami manggood diri sa, ano, sa XFM Davao. Mojo na ang amuang kwan is manghimisong yud me. Basta makahigop may og kape atong Zonthone Gold Coffee Mix. Manghimisong, which means mag-blooming. Mag-blooming na siya mga babe, ha? Hindi yung iniisip nyo dyan. Anyway, sa mga wala pa kaila diha, kinsa ba ni nagtingog karon sa inyong karadyohan? Sa mga gipang mingaw na kay DJ Ray na Chinita, pagpasensyahan nyo na po. Wala na talaga kayong choice, mga babe.
1: Easy.
0: Oo, ako na lang yun ni. Managin ang pinaka-best na mahatag na anyway, mga babe, ha, kung wala pa mo kaila sa ako, adi ha, mag-ila-ila ta. Pwede mo manawa. Saris lang. Pwede mo mag-pakigila-ila sa ako. Anyway, this is Babe Sabrina. Ang babe ng bayan. Ingon pa gani nila, amoy pa lang ulam. Nainaw, ay, maragotrohon siguro na ito, Tobi. Murag kuan siya. Parang hindi siya feel na feel. Amoy pa lang ulam na. Amoyin mo nga ako, babe. Alauna, 55 sa kahapon nun, mga babe. And di na nato dugay-dugayin. Kaya I know for sure. Ready na ito, mga babe. Diha maminaw sa tuwang X-Rated Drama. Karong hapon na. Bika-bika na. Panangahigda na diha, babe. Plaster na diha kay atuan ang ipatingog. Ania na. Sugdan ko na. Isulod ko na. Ang atuang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat sa dayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Dear Bae Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og cha-cha. 21 years old. Kini nga akong problema mahitungod sa nahitabo sa akong kinabuhi. Aron inyong hisabtan ang tanahan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanahan.
1: Hoy, Chacha, panapaw ko no.
2: Ma,
1: niabaya ka sa gawas o na ingon anang imo porma? May pongko lang ka diha o naway manapo? Hoy, ay! Huwag kang ibuot imong cha-cha ka, ha? 18 naman ang imong edad.
2: Ma.
1: Sa kantos taas.
2: Ma.
1: Hoy, muato ka sa eskulan? Mo na imong hitsura?
2: Kaya nga naman da, Ma.
1: Kaya nga naman da imong mata, ha? Huwag ka magtanaw, ha? Panamin ko, no? Ha? Nayo? Nagpote, labay lang naong nimo. Over na sa board, boss.
2: Oh.
1: Onya, wabagani ka manudlay ay. Kakalkag ang buhok ni mo.
2: Mama, uy.
1: Tanaw sa samin. Buot lang yun, yung bata ka. Wadyo kay buot, bisan ng saon. Lakaw na ito. Kay basig kang maliit sa eskulahan.
2: Uma.
3: Sakto man si mama ni mo, Day.
2: Luta.
3: Ay, langkot kalain, ha? Kanang usahay. Mugawas man yun ang makaway buot good.
2: Ha?
3: Lain ba yung kahitan aon?
2: Sige, ingon inikid ko. Di man na nakutuyoon, be.
3: Mauman ka ni pag-usab na. Nakatunag yun kagauyab, oh. Na ingon anak gihapon ka. Huwag yapon kay buot.
2: Ambot pa, oy. Basta, ngun ini lang yun ko. Di man na nakutuyoon nga wako'y buot. Ay basta, good. Ang akong gibuhat. Para na ako okay raman.
3: Maulagi. Okay para ni mo. Pero sa upan, di na okay. O kana mo'y angan ni mong usbon. Kinahanglan nga magmatman ka sa sunod.
2: Luta.

0: naglagot ko sa kong kagalingon. Naglagot ko. Ganong di man yun ako kapungan. Ganong di man yun ko kabantay nga ang akong lihok. Di na di ay mao. Di na di ay maayo tanahon. Yun, hindi man yun ko. Di man yun ako makontrolan ang akong kagalingon. O sa magi akong buhaton. Unsa man.
1: Chacha, gatanga mo lang ka, oy.
0: Ma?
1: Gisogo ka og asin. Ang imong gipalit, bitsin. Gahapon, sab? Gisogo ka og uling. Ang imong gipalit, saging.
0: Ma?
1: Tanga ka yun, bisag unsaon. Tanga ka. Unya, wak pagibuot.
0: Ma? Manguyab kong daghan.
2: Unsa?
0: Nga naman eh, huwag too ang akong uyab. Ako nang buhaton. Aron di na mo makaingon ako nga way buot. Dipulaan ako sige ingon ako nga wakoy buot. Wakoy buot. Maong bahala na. Manguyab kong daghan.
2: Chacha.

0: Otsa, buwagan ka nimo?
1: Da, lingaw-lingaw raman tong ako. Ug matugan sab ko nimo sa tinuod. Duhaman mo sa akong kinabuhi.
0: Unsa?
1: Wasab ko'y lab nimo. Maong mabuwag na ta.
0: Lain na nimo, Choy.
1: Klaro naman siguro akong gisulti. Buwag na ta. Ug ayaw na pakita nako. Nakasabot ka?
0: Cha-cha.
1: Buwag na ta, ha?
2: Ambot lang kayo, di mong babayhan na ka.
1: Ngano naman, Sab?
2: Huwag ka maluoy ni Iboy.
1: Nganong maluoy man kuniya, no?
2: Naghilak in town kay imong kibuwagan. Ibog ba kay ito nimo?
1: Da, ako man siyang giprangkahan. Ngawa ko mahigugma niya. Ug nga lingaw-lingaw ra ang akong pagsugot niya.
2: Unya, sakto ka na imong gibuhat. Nga imo lang kipasakitan ang lalaki.
1: Da, tuo ka man, uy. Pasag din na to, uy. Lang yun. Huwag yun ko makasabot sa mga tao. Mingon wa ko'y buot. Nya, mingon sab nga. Over sab kay ko. Ay, maglibog na ko. Maglibog yun ko. Unsa man yun ang angay na kong buhaton. Aruntarong yun ko sa ilang pagtanaw. Unsa man yun.
2: Unsa? Uyob na sad mo ni Jimboy?
1: Oo.
2: Imo na sad nang pasakitan.
1: Ay, lingaw-lingaw ramang kudna.
2: Ah, da pa magyud og lingaw-lingaw. Naunsa man taong katsaoy? Imo ramang gidua-dua ang mga lalaki?
1: Luta, sa ako nang kikaingon nga ako ra nang gibuhat aron di ko maway buot. Aron matarong ko.
2: Na, di gina mo ay solusyon sa imong problema, day. Kundili na agina nimo.
1: Luta,
2: ikaw rin makasolbad anak, day.
1: Ha?

0: Hoy, Chacha. Bakti na raw nagyan sa imong kinabuhi, ha? Naunsa man ka, oy. Lahi na sa nang imong uyab. Si Kano naman sabna.
1: Ma.
0: Binuang na ng imo.
1: Sa manday niyong gusto, ma? Nga magmadre na lang ko. Mauganin ang akong gusto nga manguyap ko og daghan para matao ko. Di na kuway buot niyong tawgon.
0: Hoy! For Diyos! Di ni mo ang agi armahin mo kang tao, Chacha. Dili ang mag-ilis-ilis og uyab.
1: Ma.

0: kuyog ragod na ako, cha.
1: Asa man tanoy lang do?
0: Ay, basta kuyog lang ta. Doon ako ipakita ni mo. Dali, eto ta sa amo. Doon ako ihatag ni mo.
1: Unsa man lagi na?
0: Ay, eto lang kita na sa amo. Dali na.
1: Noy, mag-unsa man ta din is inyo?
0: Ay, kabalaka. Atagganti kang kwarta. Dali, dali. Ato tas kwarto na. Ako rabi taong usa din is bay.
1: Di ko noy, uy. Mupauli na lang ko sa amo.
0: Eh, ayaw kong balibad. Good. Dali na.
1: Noy, buhay lang ko, noy. Buhay lang ko.
0: Ayaw paglugnot.
1: Noy! Noy, ayaw! Ayaw, nanggagusagot ka, Noy.
0: Ayaw, pagsapa. Ay, kapala ka. At agad di kagdagang kwarta.
1: Agus ka. Di ko magpiyog. Noy, maluwi ka, Noy. Ayaw, Noy. Ay!

0: Edith. Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lami nga kung basa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon paggabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history, na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next. Daghan ang natumangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Vision Next. Sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Ang kalipay.
11: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs. Gagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Lama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: Believe It.
1: That was True the Years by Kenny Rogers. Atong oras mga babe, alas 2:28 na sa kahaponon. Kumusta naman mo diha? Nakaplaster na mo? Nakaready na ba mo sa inyohang itambag? Para sa to ang letter sender karong hapona. O, kanalang yung usahay, no? Kanang sige lang tagkadungog na mga istorya nga sakit kaayo sa tua. Hinahinay na siyang mudulot, mga babe. And eventually, kung mauna po na itong tuuhan, kanang mga ginapang-ingon sa bang tao, eventually, mauna siya to ang buhaton. No? Kumbaga, depende mangun na siya sa mindsetting po, mga babe. So, kung sige, taghuna-huna, ngayon, anag, siguro ko, ngayon, anag, siguro ko, mupod na ito ang mahimong character pag-abot sa panahon. So, sa mga babe na tadi, hanga gusto na mo tawag, mag-advise sa ito ang letter sender karong hapon na si Babe Chacha. Pwede na mong mutawag, ha, sa ito ang hotline sa 0969-333-0537. Ayan, ha, nasa ito ang pikas linya, itong unang-unang caller karong hapon na, grabe. Kanang abtik pa dyan, gayo ni sila sta ng abtik ba? Mayong hapon kanimo diha, babe.
2: Yes, hello, babe.
1: Maayong hapon.
3: Easy.
1: Kumusta magkaliha?
2: Actually, babe, okay ra kay babe.
1: Okay ra ka. Asa ba?
2: Kumusta magka, babe?
1: Okay ra biya, pod ko, babe. Lumalaban pa rin sa buhay.
2: Ala, jud, babe. Laban lang, babe.
1: Oh, okay ra man ko, bisag way nagpangga.
2: Ano yung pangga ni mo, babe? Ako, babe, andam kayo mo pangga ni mo, babe.
1: Oo ba? Oh! Kabalo ka, babe, ka nang ingon na ba nila? Anda mo pangga. Kabalo ka, sinugdanan rabia daw na, babe.
2: Pero sa kwa, babe, gusto pa, sinugdanan, babe, hunted, babe, andam niya po.
1: Aba, sinugdanan, hunted sa katapusan. Andam ko nga palang gaon. Kinsa ka itong pangalan? Kinsa ito pa? So, pangalan, babe?
2: Si Kyle, Kylie, babe.
1: Babe, Kyle, asa mang ka nakaplastar ka ron, babe, Kyle?
2: Dinira ko sa kwantin, babe. Dinira ko sa Bunawan, babe.
1: Bunawan, Ningdak ba yan sa Davao? Tama ba?
2: Yes, babe.
1: Aba. Ah. Taga Davao. Dabawin nyo lang po dahil ni si babe, Kyle. Babe,
2: ito,
1: Kyle.
2: Ito, babe. Nag-asa man ka, babe.
1: Hala, naminaw siya. Except, babe, huwag siya kabalo kung asa ko. Kasi una ko na yung muhambok ton ka ron. Nara ko diri sa Davao food, babe, no? XFM Davao, but naka-simulcast sa itong mga sister stations, Visayas and Mindanao. Di na ka malain kung taga Davao rapod ko?
2: Babe,
1: oh, no, gani. Kaya mga pasalig sa mga lalaki, may ngunog palang gaon. Niya karoon nakabalo nga taga Davao, kulbaan.
2: Pero single pa ka, babe.
1: Secret para bibo. Babe, dili ako aning kuswa tampo atong taga-agpagtaga diri, babe, ha? Makulbaan taani. Babe, naminaw ka sa ano sa kining kinabuhi, na storya sa kinabuhi ni Babe Chacha. Unsa ba mo ika-advise sa iya, ha? Nga tungod lagyan na bitong mga istorya sa palibot and then naging mindset niya, niabot sa punto nga nagpasakit na siya og mga lalaki and then karon hapit pag yun siya noon na panamastamasan tungod lagi kay ang tanaw sa iya, ha? Usa ka tanga, usa ka kinibitaw nga gitawag na to guway buot, ingon na, babe. Nga mga sakit nga mga storya, unsa mo ika-advise?
2: Para sa ko, babe, no? Siyempre, sa iya ko po, inahan ko, babe, grabe po kayo mga kuwan po nagyang inahan, babe.
1: Ang mga inahan, manggit, babe, yung mga grabe, manggit sila mga ba-ba, no? Lupigan pa man ang M16 rifle, babe.
2: Manggit, babe. Lupig pa yung M16 nga,
1: tatapat din ito. Si mama day na to, babe. Si mama din na to. Dili dahil yung ana.
2: Dili man, babe. Dili man si mama na, babe. Mama na to, babe.
1: Dili ba? Kuan lang siya ka ng hilom-hilom lang siya.
2: Kuan naman, babe. Dili ba nang ingan akong mama, babe?
1: Pero kay ang mama ni Chacha, kay kuan man, Jody, grabe mang yun.
2: Dapat punta sa mama ang tani Chacha, babe. Pero kuan po doon ba? Nang dapat siya mo guide siyang anak na kuan, ayawan anak. Hindi kayo sige, yaw-yawan. Eh, siyempre, unsa pagka, kuan na pagka matkun o matured na iyang anak, kung permitin rin siya sige, gingana, sige, yaw-yaw.
1: Masad.
2: Si Chacha po, siyempre, bataon po kayo, gusuguan kayo ni
1: Asin.
2: Asin, palito.
1: Wala, babe, makarelate bi ako, ana, babe. Ay, sugo ko sa una o kuan, as in, bitsin ako napalit, naku si Angug ko.
0: Isi.
2: Blanco ba? Blanco muna na. Maramit ka ng layo, kayong pangdungo.
1: Pero bata pa, mabagato. Apang batay buot at to, no?
2: Mga po, babe, kay... Siguro, bata pa po siya. Siguro, mag-mature na mag ang tao. Ang tao, mag pagkabot sa pagkakuan na, mag-mature na mag
1: di ha, mag-ginapaingon.
2: Pero, ang saya lang po, gusto mo siya mag-mature, hindi. Like, kaya, gano'n niya lang pa...
1: Pero para sa imo ha, babe. Para sa imo ha, babe, ma-describe ba ka nga usa ka matured nga tao kung daghan kag uyab, ana, makaingon ba ta ana?
2: Dili pud din. Ginuang naman po ng naghangay ka kuya, mamature ka na. Hindi naman po, ikaw din mismo kapabag-o sa imong kaugalingon.
1: Ingon man daw sila, babe, na experience man daw ang the best teacher.
2: Ambot lang, babe, kay dili mo ko yung anak, good babe.
1: Aba, diha na po. Alsa bangko na po lagi na yung tanong.
2: Dapat nasaya kay siya. Huwag mature na siya. Dalaga naman po siya. Pagpulo siya. Magpalit na siya pa-sexy. O ng mga kuwan. Tanawa po niya ba kung kampat ba yung ngaw? Ano ba? Nga, dili man po magbasi na kung nagkano ni mong uya, mag-mature ka. Diha, tanawa ko rin, hapit na kamalugusan noon ni Angkol.
1: Oo, si ano, si... Ay, si Angkol. Yeah.
2: Mapag, si Tatay Lando.
1: Si Tatay Lando, mapagsamantala po, no? Lami po kay kusiun ang bugan.
2: Ay, pag nanasa po to, kay, siyempre, dalaga na ko ni. Ang kuhan ko sa iya, babe, is, kaya na gano'n niya ang kuhan, babe, nga makigrelasyon o daghan-daghanon pa. Kay, dili man ta, kuhan po, dili ta magkuhan, baka mag-collect and select sa to ang kaugalingon. Oh, okay.
1: Grabe talaga mga terms si Babe. Ay, ka na mga may paingon ana pa nga mga klase sa collect and select pa, no?
2: O nga ni Babes, kay... Guwan mo, Babes, ka na...
1: O, oh, sige. Kanang nga tininood na ni mga advice diha kay Murag. Nitingog na nga... Nitingog na nga tong background, Babe. Ang tininood ni mga advice diha. Kanang makahinuklog na yun si... ano, si Cha-Cha ni Hangibati karon, no? Kay dili man sa yung tuod nga permisyang inagaway buotog tanga. Pero ang kinibitang reaction or ang actions niya after siya naignanag to, di ba? So, ato siyang tudluan na, Babe. Sige, tudluin na siya, Babe, para di taka makusian.
2: Para sa kwabibs, no, ikaw na, Cha-Cha, minaw mga ka, tanawa pa yung mong kaugalingon, ikaw na yung mismo makapapagawa na kung angay baka nga way buot or mawala na siya mo ang imong pagkaway buot. E, ikaw na minagdala si mong kaugalingon, ikaw, so ikaw ang mong decide na pagkuhan, pagpakita o pagpakita og maayo sa imuang kaugalingon, magkuan ba ka, magmatlo na ba ka sa mga pagkabata nito, mga isip bata. Ilikayin na guna kay ay patagag bilanggan kay dalagan na ba ka imuha ga usab ang imuang sarili, ipagawas ang imuang pagka-mature ana lang gid.
1: Grab. Tininood yun yung iyahan nga tambag mga babe, no? Kanang ipagawas ang pagka...
2: Manambag ko, babe.
1: Otrong tao. Tinood yun na. Tinood yun na, no? Mogid na ang tinood, babe. Actually, ang mga kanang mga kusog kayo ng tambag, kanang mga maayo kayo manambag, labaw pag kita sila mga tambagun. Pero bitaw, babe, pila na din mo edad, babe?
2: Ano ko, baby? 37 ako, baby.
1: 27. Oh.
2: 37.
1: At 37, 37. Nga, murag bata pa man imong tingog, babe. Murag, murag napas sa mga 20s, ano.
2: Oh, delay. 37 ako, baby.
1: 37.
2: Tingog lang na, babe. Tingog lang siguro na siya, babe, mga mahalaan patangay nga ng edad. Sana
1: all. sana all. Ayan, babe, pwede ka magtanaw sa tuang Facebook Live, ha? Naka-live ta karon sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page para maka-follow po ka sa tuang page. Okay, amping diha, babe. Yes, masila kay gusto
2: babe,
1: i-greet.
2: Shoutout sa ako, babe.
1: Sige, shoutout na na yung mga, ano diha, yung mga friends, relatives, mga loved ones, tanan, kompletuhan na na siya.
2: Shoutout na yung kay Julius, mga taga-Pakibato District.
1: Mm-hmm.
2: O kay Miss G9, aka Cherry, Dagaag daw. Then kay Fatima, kay Master Fugi.
1: Aba.
2: Then, kalara babe, og sa mga naminaw sa imong programa babe.
1: Oo, nga nung feeling na okay ka nang magkailhanay lang mo, no? Kanang, kamo nila Fatima, di ba? Murag feeling ko mga friends-friends lang kayo dito sa on-air.
2: Ayun din.
1: Sana all. Ayan, but thank you so much, babe. Sige, tingin mo nakalimutan ako sa pangalan. Si Kyle, o, di ba? Babe Kyle, thank you sa imuhang tambag para kang Babe Chacha o sa imuhang oras sa gigayon yung gihatag diri sa XFM. Nalingaw rapod ka, babe. Nalingaw rapod ka.
2: Nalingaw rapod ko si mga, babe. Nalingaw rapod ko sa programa.
1: Nalipay ko nga, nalingaw ka.
2: Siyempre, dati pa ako nalingaw si mga, babe. Kuto pa itong sa putahis.
1: Oh, putahis sa gabi. Nagapaminaw dahi ka ato.
2: Nagapaminaw ko to, babe. Always kini ko nagapanawag sa mga ato gani.
1: Murag, dugay-dugay na magguto, oy. 3 years ago na magguto. So, nang yung mga butang, ang kinahanglan na to, kalimtan, bisag sakit sa tong dughan.
2: Ako, babe. Wala pag ako ko nakalimutan to, babe.
1: Aba. Beto, babe, thank you kayo, babe, ha, sa mga advice, sa mga time. Amping ka nuna, wala rin ako diha para ampingan ka. Katropa mo!
2: Exciting!
1: Lami man kay exciting kay, ano man kay, kanang tagling, di ba?
0: Kasi taga na kanang
1: tinong kaayog tingog ba? Exciting! Ayan sa mga babe pa na ito diyan nga gusto mo tawag magtambag, mag-advise para sa tuang letter sender si Chacha karon kinsa na ngayog tambag kung sa bayang buhato no kay Lando lagi. Ay, kinipusta tay Lando. Miyapod lagi ko si Un sa bagtak. Oh, ayan. Sa mga isave na ninyo daan diha ito ang hotline ha 0969-333-0537. Kung dili masulod inyohang tawag babe, pwede mo text para sa pag paabot na sinyohang tambag. Another caller, good afternoon babe. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
3: Hello, good morning. Didi Zubrina.
1: Good Nganong good morning? Asan ka pala ngayon?
3: Ka ng
1: baby Sabrina. Oo, na baby na tag-ahat ani. Sana all ay mo baby na to.
3: Loud and clear ang iyong signal sa XFM Katrupal Digital Davao City. Kaila rin sa imo.
1: Asa man?
3: Nanawag sila di awas. Ata?
1: Kinsa man na nanawag na wala kaila na ako di ay?
3: Atong inawag.
1: Ano nawag ka ganina kay nakaila man to siya kaganina sa ako ah si Babe Kyle kay daan na siya nagapaminaw sa tuang putahe sa gabi.
3: Gani nga nung nangutana mo to siya nga tagaasa ka sa taron nga naman sa XFM na Katrupa Digital Davao City.
1: Okay, sige, easy. Kalma. Babe, unsa tong pangalan o gasa gani ka nakaplastar karon?
3: Paradise Kumbat Pagimato District.
1: Ah, si Babe Julius, tama ba? Parang mag-ila-ila na gita dere.
3: Pagimato ganito.
1: Taga Pagimato. Babe, unsa imong advice kay Babe Chacha? Nga nun ay naunsa man to iyahang kinabuhi, oy.
3: Ani, nanguya pa siya dagano pagka niya kay para magkwando kadi da siya ingon o buhay buot manguya siya dagano di siya kuya. Dili man nga na nga kuhan yun. Ako ang yan pa'y mo siya ayaw ingon nga manguyag gandagan kay kramahin mo kan di ka ay bot. Ikaw may natukalong kari mo. Ikaw may ikaw.
1: Nawa ang tingog ni Babe Julius.
0: Isi.
1: Babe Julius, asan ka na? San ka na napot? Nawala ang signal mo dyan. Sibo gamay, saka gamay, dras may punuan, Wala, ginawala, good siya. Okay, sige, ito. Try lang tawag balik, babe, ha? Magtubag taglaing call. Hello, good afternoon. Hello. Kumusta ka diha, babe? Ay, pinatay ang aking damdamin. Babe, mayong udtos ay mayong hapon kani mo diha, babe. Asa ka naka-plaster? Sa tong pangalan? Hello. Ano wala wala ilang mga tingog, babe?
4: Nako dire.
1: Ay naara di ay, naara di ay. Oo, asa ka naminaw karon, babe? O as kiningon sa tong pangalan?
4: Sa station ninyo sa XFM Cebu.
1: XFM Cebu! Oy, good afternoon. Mga maying hapon na sa mga babe natin rin sa Cebu.
4: Ako ni DGRC.
1: Mm-mm. Murag na dunggan. Tika, last caller ata kaniya sa last niya nga na pag on air, no?
4: XFM from Dalaget.
1: Yes, o diba? Alam ko, no? Babe, o on sa tong pangalan, babe? Si Miss M. Oo, tama. Si Miss M pala yun. Miss M, nadunggan ako kung paano ka mo advise no, sa mga previews na mga letter senders na to.
4: Palayo ko sa monitor kay delay na di ang kuwan.
1: Oo, delay kay monitor. Medyo layo manggutan nata diri sa Davao, no? So, naka-simulcast lang karon ng XFM Cebu. So, medyo nasa yung mga 3-minute delay. Dili lang ko sure. But, unsa ba ka itong i-advise, no? Kanang pang malakas ang advice ni mo para sa tuang letter sender karon.
4: Para sa ako, murag na ang mansebuot. Kay kung wala ka sebuot, hindi unta mahunong tong i-attend man siya grip at tong tiguan. Oo, gaya lang siya kwarta na siya buot. O, na ang usahay, murag maayong siguro ipakonsulta kay murag na ani siya murag di ko ka-explain na na. Pero mas lindot na ang psychiatrist mo. Di na taingon na buang siya. Di man siya buang. Kaya kung wakas siya sa saktong pangunaw na, di na niya mababagan ang tao na gusto mo rin niya.
1: Oo.
4: Oo. Ako alam niya, mangyuta na siya kung asa ang pwedeng mag...
1: Nawala si Miss M. Ayan. Oh.
4: Sila rasat ang nakasabot.
1: Baga, mag-seek siya o kaning, kaning help from professionals or health professionals, Miss M.
4: Then sa iyang pangutana, pwede ba niya mareklamo? Dili na pwede kay 2 years naman. Yawa man sa tunahin na yun.
1: Mm-hmm.
4: Maulat ako
1: ha. Mo advice.
4: Didi Abid Sabrina. Sige, ganing salamat ni pwede mo request.
1: Sige, sige, babe. Unsay mong request?
4: Nga lang, I can't say goodbye to you.
1: I can't say, grabe, kay kinsa man ani mo i-dedicate na imuhang I can't say goodbye to you.
4: Ako nang ipahinawad ni Gino Gabriel, tigal
1: gihunan, negro. I can't say goodbye to you. Ito siya ang pangitaon. Si ang nagkanta si Helen, ready?
4: Tama ba? Yes, Miss Sabrina. Ganting salamat.
1: Oo, para sa imuha, mahal sa kinabuhi, tama ba? Oh, sana on. I can't say goodbye to you. Dapat napod kayo nga na ka na na ko'y dedikitan. Basta ko ang kanta na kanang tukso layuan mo. Tukso layuan mo ako. Pwede ba na?
5: Tukso.
1: Pwede ko magdedikit. Okay. Grabe sa dedikit. Miss M, thank you kayo sa imuhang time. Gihatag sa XFM. Mag sa imong advice kay Babe Cha-Cha.
4: Yes, Babe Sabrina.
1: Amping diha ka nun, ay.
4: Exciting.
1: Ayan. Oo, katropa mo. Exciting. Grabe ang energy sa ito, mga babe. No, naka-Zantone Gold Coffee Mix ni sila karon mga babe, ay. Alam ko, sila na magdedikit. Grabe sa dedikit. Magdidikit ko og song. Ako ang kanta para sa ko ang mga tukso, mga temptasyon, palayo ka mo kanunay. Alas 2:47 na mga babe sa kahaponon. Og mo naging siguro ni ang panahon nga ako na pud mo hatag og tambag mo kay ato ang mangung ginatanaw ang oras mga babe. Pasig mapigado na pud ta kay kabalo ba mo ani atong tambag usahay kanang pinaghandaan nato ni mga 5 days ago. Mga 5 days po ako naghanda para sa ating kaning tambag sa suwatampo nga tong nadawat karon. So atangin ninyo mga 10 minutes. nga tambag ni sa mga babe. Kay matud palagi daw ni Madam Lucy Dayadas. Tama ba? Di ba ko makasabaan ni Madam Lucy sa iyahang apelyido ani? Wala ba na torture iyahang apelyido? Oh, matud pa niya kay pang ano daw kay ko kanang pang oh basta dugay daw kay kumuhuman og tambag. Mo na to nang hinahinayan mga babe nga to ang tambag para sa to ang letter sender karong hapuna. Grabe man yung atake sa tuwang tambag. Kanang pangano man kayo, eh. Kanang pangkaraan kayo ang tuwang atake, mga babe, no? Sige lang. O magpaduol ko gamay, kimurag out of reach kaayo. Babe, cha-cha, ano, kabalo ka, babe. Samtang naminaw ko sa imo ang istorya. Nakaingon dyan ko nga, hala, nakarelate ko. Kaya somehow, ingon ana, pud ko katanga. As in. Ingon, kaya ko kaganina, di ba? Muraga, last, ano pa siguro to? Muraga, high school ata. Ako gisugo, gihapon kong asin, akong gipalit, bitsin. So, nakaingon dyan ko ganina, hala. Sounds family. Oh, sounds family ka. Wait, ano? So, samtang namino ko, kanang nakaingon ko bang, makarelate ko somehow. Oh, maka-relate ko, maka-feel na ko kung sa gid ang anay mo hang gibati karon no kanang dugay na nimo gidala-dala nga murag gi-judge ka na sa tibuok kalibutan. Gi-judge ka na sa mga tao nga nakapalibot sa imo even imong family, imong mama nga imbis unta mo imo guide sa imo hang cha-cha magtarong ka ingon ani imong buhaton my dear pero dahil naman good sa unang panahon ingon na nagbukbukon gyud ka no kanang pag magdinungol gani ka or kanang di ka kabalo or tinanga kabukbukon. Karon mang good kay my dear, it's not like that. No, this is how you do it. Mga ganon na mang good ang atake. But anyway, no, so kanang pirmi katawgon nga walay buot, tanga or kanang di ka kabalo maghuna-huna. No, I know for sure makaapekto na siya no sa usa ka tao. Labi na kung sukad gyud pagkabata pa mo na ato ang pirming madungog. Gani, usahay, kung pirmi nato madungog kini nga mga negative na mga butang, nga feeling nato mo'y mo-define sa tuang pagkatao. Magsugod ta og tuo ana mga babe, no? Sa, dili lang ako ha, but I know for sure na apoy mga namino karon. Kung unsa bitaw nang masilsil sa tuang alimpatakan, ma-mindset nato ba? Or kanang makondisyon atong mind na ingon ani gid siguro ko somehow bitaw magsugod na tagtuo nga ingon ani gid ay siguro ko og sa dihang mutuo na ta ana babe mahimo na nato na siyang buhaton no nga mga desisyon nga mo lead sa tuo nga mabuhat inoon tong mga butang nga wala na hinuon ni align. Baga mahimo na to ang buhato mahimo na to ang buhato ng mga desisyon nga dili na sakto no kay gusto lagi nato somehow nga mapamatud-an sa atong kaugalingon sa uban tao nga dili tinud ang ilahang gisulti. Mo siguro pod nasabtan na ako nga nakaabot ka sa punto no nga kanang nagunahuna ka nga basig malahi ilang pagtan-aw kung daghan ka og uyab. It's not like that my dear. Pinagi sa pagbuhat ni mo ato nga daghan kag giuyab, daghan kag napasakitan, you thought na imuhang mausab ilang pananaw sa imog, makaisa matured na gini siya kay daghan siya uyab. Dili ingon ana my dear. No? Walang ganon. Ang nahitabo na hinoon, nausab na gini hinoon ng ilang pagtanaw sa imo. Instead na maging instead nga respetuon ka, muraga na shift na hinuon sa punto nga nawala ang ilang respeto sa imo. Cha-cha, isa lang po ako maingon. Ang tinuod, no, ang bilis sa usa ka tao, makita na siya sa iyahang pagrespeto, sa iyahang kaugalingon. No, kiniyato ang self-respect. Sa tuang mga desisyon sa pang-adlaw-adlaw o sa pag-atubang nato sa kinabuhi, bisan unsa pa na siya kalisod. Ingon-ana na siya makita, no, ang bilis sa usa ka tao. sa latter part, no, katong bahin sa imuhang Noylando, nasakitan pod ko, no, bahin na tong istorya nga nahitabo ka to. Dili lalimpod nga makaagitag yung na nga situation, hulgaon, pugson, no, kanang panamastamasan. Kana bitong may mga oportunista kayo ng mga tao, siguro nakita nilang imong kahuyang o ilahatong gigamit against you. Dili lang ikaw ang nabutang sa inyo na ang sitwasyon. I know some and I even experienced that myself, babe cha-cha. No? So, dili lalim. Og usahay, bisan nilabay na ang dugay ng mga panahon, mabalik gihapon na sa tuwang huna-huna. Magbalik-balik gihapon na, labi na kung wala na to na siya na-address og taro. So, normal lang na masakitan gihapon ka kung mahinumduman ni mo to. Normal lang ang mangutana gihapon ka kung anong hangtod karon na agihapon ang imuhang kahadlok, kabalaka, kasuko. Okay, bisan pa man for others, gamay kaayo to siyang problema, pero para sa uban pod, para sa imuha, dili to sayon imong naagian. Pero isa lang po na kayo pahinomdom na wala po kay sala, no, sa nahitabo. Bisan pa man, og maingon sila nga, ah, consequence na siya sa imuhang action na, naka-trigger ka sa uban tungod sa imo binuhatan, ayaw i-blame imuhang self. Dili tungod sa imuhang kapakyas, no, sa kanalaging giingon nila nga walay buot. Doon na po sila'y katungod na muhimu ana sa imuha ka ng pagpangabuso sa imuha. So sa legal nga ano nga aspect, no, dili man jud ta hawd ana, no, kay wala man ta sa legal, pero sa kuha lang siguro somehow na nag-research ta dire, pwede pa nimo siyang ireklamo, no, kasi maklassify siya as attempted rape or sa acts of lasciviousness ubos sa revised penal code. Kaya ang prescription period manggod anaa sa 10 to 15 years. So tungod kay 2 years pa lang to ang nakalabay, na apay igong panahon aron makuha ang hustisya. If gusto jud nimo ipadayon. So pwede ka muduol sa PNP Women and Children Protection Desk. Pwede ka muduol sa DSWD. No, maghatag sila og psychosocial counseling o tabang, no, aron nga matabangan ka sa imong emotional trauma. Pwede pag kamuduol sa PAO, Public Attorney's Office, para sa libre nga abogado o matabangan ka kung sa may mga legal actions. Pwede pod mag-una ka sa Barangay Vauci Desk. Mangayo kag kanibitang advice. Cha-cha, no, kung ako lang ha, kung na may dapat usbon, di lang imuhang dagwa, imuhang status sa relasyon, o di lang imuhang pagkatao, aron lang maka-impress ka sa uban. Angay ni mong usbon mo, ang desisyon na kahibalo ka, makapasakit ka sa imong kaugalingon o sobang tao. Kaya ang tinuod na maturity for me, dili na siya makita sa edad. Makita na siya sa paagi, sa the way we think, no? Paano ta mag-atubang sa tuwang responsibility, sa tuwang kinabuhi. Somehow pod, ayaw kahadlok, no, nga moangkon ta sa tuwang mga sayop. Kaya ang pag-angkon sa tuwang sayop, dili na siya na to weakness. Sa tinuod lang, usa na siya sa makapalig-on sa atua. Mahimo kang usa ka tawo kang mamangin na imong pangandoy nga mahimo kang usa ka tawo sa ilahang pananaw. Og kabahin pud ha sa imong pangutana, ato na lang pong dugangan kung unsaon nga mahimong hingpit nga tawo. Sa simple ra siya, no. Wala man jud hingpit nga tawo, wala jud perfect nga tawo, babe cha-cha. Kitang tanan, doon natay mga sayop, doon natay weaknesses, natay mga decisions sa tuwang kinabuhi nga gusto natong usbon. Ang importante nga kada adlaw maningkamot nga maging better person, mas better pa kaysa kagahapon. Sa ayaw pagdali, ayaw pog sa imong kaugalingon nga dapat maging perfect nako, dapat maging better nako, dapat maging matured nako. Ayaw pog sa imong kaugalingon. Hulatin, no, nga ang panahon, ikaw mismo sa imo ang kaugalingon, mo grow ka along with time. Makat-on ka pagabot sa panahon. So, ang tinuod manggod nga kausaban, dili na siya mahitabo. So, sa kaadlaw lang, tulugan lang na nimo, okay na dayon ka, matured ka na, dili na ingon ana. Hinahinay na siya. Pero kung tinod ang imong tinguha, no, nga mausab ka, muagbot gid ang adlaw nga makatanaw ka sa samin, babe, og makaingon ka nga daghan kog sayo pero dili ko walay bili. Daghan pa kog angay tun-an pero padayon gihapon ko nga magbag-o. Og karon mas better na ko kaysa kagahapon. Di ba? Nice kayo. O lagi kong gani ko taas na kayo ko ang advice. Ha? Tama na siguro. Tama na siguro, babe Sabrina. Kay murag lang yun. Atong oras mga babe, alas 2:58 na ginawa na nagkita yung oras. Kataas gid sa to ang advice. Oy, muna lagi na itong list done. Anyway mga babe, salamat kayo ha, babe. Cha-cha sa imo ang paghatag og higayon, no? Ma-share sa mo adri sa XFM. Ang imuhang swatampo, imuhang dagan sa kinabuhi, og of course, nanginaot mi nga nakakuha ka og gamayng pagtulun-an. Sa mga babe na to diha nga gusto pa nga mag gusto pod nga magpaabot silang advice. Gusto magpaabot silang swatampo, pwede na ninyo ipadala diri sa XFM. Mga babe, wala na ko igong oras, alas 2:59 na gyud. Dunay mga XFM stations nga dunay musunod nga mga programa. So atangin na lang ninyo sila mga babe ha, kay medyo pigado gid ta gamay karon. Taas manggod kayo ni drama si Babe Sabrina. Salamat kayo sa mga

0: anyo na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I.N.E. Tagapanabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting.
6: Exciting.
4: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mahal ako ang tulog. Magdamo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
7: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon.

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: 107.1 XFM Bagum. Exciting!
4: Exciting!
5: Exciting!
1: This portion is brought to you by... This is 107.1 XFM Bagum.
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: At ngayon ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang

0: Alain Vitamin C, nagawa sa mangosteen. Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
1: The secret of health.
2: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Sandown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Sandown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Sandown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Sandown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Sandown Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Sandown Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Sandown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
2: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Sandown Plus Coffee Mix. Palita og Sandown Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Sandown Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Sandown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Sandown Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Sandown Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
4: Sandown Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: The secret of health.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sandown Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Sandown Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sandown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City?

0: para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: on XFM Tagum.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood na ko, sa high pagyod, matabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko na radyo na ng Taon Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot o dua pastat, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Taon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa Ani, ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Patpat Malay-Balay TV.
3: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
10: Purma dagani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.

0: sabukan ng bataa, oy! Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Itugon pa kaayo ko. Ano sa gudya?
0: Isabukan ay nanapun ni bata ng samukan ba? Oy, otsa man! Samukan ni mo dong, oy!
2: Mamo, atin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!
2: Kami pod! Na!
3: Exciting!
4: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na jud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
4: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
6: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pili a mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
4: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee
3: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turella! Ha! Sukan nga na mino ko sa X? Di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Pati rin wa kailang lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
4: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
5: Exciting!
6: XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, excited!

0: Camino Car sur XFM.
1: Uy, maring. Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kitan Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa suling-son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Settled Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon nagod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Hilumdiya! Wapak ko, oy! Sige! Sa papa! Diba ah! Patsyota ka!
0: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy ko rin!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mubulog piyo sa Talisay, Cebu. Na ini tubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan na doktor og albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Santo Glasgow.
9: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C.
6: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
12: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Salton Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Salton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Salton Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Salton Plus Coffee Mix.
13: Salton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Salton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa mga unuang tudling sa atong mga balita, Sarangani Province, gitayog na usabog magnitude 6.4 nga linog. 3.8 million kantidad sa smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Davao Oriental. Pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City ni undang na o pamasahiro tungod sa kamahal sa gasolina. Project Apuko gilusad sa DSWD 11 sa Davao Region. Samtang 132 kababoy missing, human nga na aksidente ang truck sa Malaybalay City. Kapitan naghangyo nga iuli kini. Samtang 3 ka persons of interest gi-monitor sa kapulisan sa pagpatay kang Pastor Andaya sa Agusan del Sur.

0: 12-14 ang taknas hapon karong adlawa, Agosto 5. Natumbok ang lokasyon sa pagtayog sa sidlakang bahin sa Sarangani, Davao Occidental, nga dunay gilawmon nga 13 kilometros ilawom sa yuta. Nabati ang Intensity 5 sa Glan Sarangani, Intensity 4 sa Sarangani, City of General Santos City, Malungon, Alabel, Sarangani, Tupi o Pulumulok sa South Cotabato. Samtang Intensity 3 usab ang nabati sa maasim, maitom o malapatan sa Sarangani, sa Lake Cebu o Tampakan sa South Cotabato o Intensity 2 sa City of Coronadal sa Banga Surala sa South Cotabato. Samtang nagpagawas na si Mayor Lorelai Pacquiao o Executive Order No. 47 Series of 2026 sa General Santos City nga nagsuspende sa klase sa tanang level sa publiko o pribadong eskwelahan. Ingon man sa trabaho sa mga opisina sa gobyerno o pribadong establishmento sa ilang syudad kagarina. Matud pa ni Mayor Pacquiao ang suspensyon gitumong aron nga mapanalipdan ang publiko samtang gipahigayon ang safety assessment sa mga tunghaan, mga building sa gobyerno, mga lugar sa trabaho ug uban pang mga infrastruktura. Giawhag usab sa lokal nga panggamhanan ang mga residente nga magpabiling kalmado apan alerto ug padayon nga musunod sa mga opisyal nga pahimangno sa gobyerno. Kainumduman nga gitayog usab og 7.8 magnitude nga linog ang maong lugar niadtong nakalabayng bulan.
1: Samtang sa Davao Oriental, gumikan sa paningkamot sa otoridad, mukabat nga to sa 3.8 million nga kantidad sa mga smuggled di mga sigarilyo ang nakumpiska. May express balita si katropang Darwin Dulatre.
2: Kapin 3.8 million nga kantidad sa gituuhang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa usa ka hinuusang operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Davao Oriental, Bureau of Customs o Anti-Smuggling Authorities sa San Isidro, Davao Oriental niatong Agosto 3, 2026. Base sa impormasyon gikan sa Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM na sikop sa operasyon ang duha ka individual nagiila lamang nga si alias Wiwi o Nano nagiingong nagdala og maligyag Green Hills nga sigarilyo nga walay gikinahanglang graphic health warnings. Na-recover sa mga operatiba ang 59 ka master cases sa mga sigarilyo nga adunay gibana manang kantidad nga 3,835,000 usa ka close band nga truck og 60 ka piraso nga 1,000 bottle bills nga gigamit sa bypass operation. Ang duha ka suspect gitugyan na sa San Isidro Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon samtang giandam ang kasong may kalabutan sa graphic health warning laws og sa mga provision sa balaod bahin sa excise tax. Katropa mo sa balita, ako si katropang Darwin Dulatre alang sa Express Balita Mindanao.
1: Sa Tagum City, mga katropa, gumikan sa kamahal sa presyo sa gasolina. Ano na ipipila ka mga tricycle driver ang nangundang na sa ilang pagpamasada? Atong siron ang kumpletong detalye sa mga istorya ni katropang Lar Sanyol.
3: Tuldukan sa pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City ang ilang dugay ng panginabuhian tungo sa dili na matudpamaantos ang kamahal sa presyo sa gasolina. Sumalapan ni Jerome Ontua, sekretary sa Pituda Association. Adunay 47 ka mga membro ang ilang asosasyon. Apan ining higayon na, aduna na lamang 20 kapin ang aktibo. Human miundang sa pagpamasahero ang uban o nangita na lamang o laing panginabuhian. Rason matud pa sa iyang mga kaubanan ang sobrang kamahal sa presyo sa gasolina o dili na igo ang ilang income sa matag adlaw nga galastuhon sa ilang pamilya.
4: Almost 57 mi kabuk nga mga membro dere karon dana lang gyud mi sa 20 kapin.
5: So kay
4: gani karon bago lang to among kauban giuli ang unit kay garkila ka mong gusto niya 300 ang garkila motobil pag 400 okay. Usa sila mo ganan siya
3: dugang niya nga dili lamang kini na itabo sa ilang asosasyon kun dili posible na itabo usab sa ubang mga pundok sa mga tricycle driver sa dakbayan sa parihong rason. Mihatag sab sa ilang opinion ang mga driver kabangay ning kasamtang ang kahimtang sa presyo sa petrolyo din sunod-sunod ang dako nga pagsaka sa presyo apan sintabo lamang ang rollback. Rason nga mas misamod kaipit ang panginabuhi sa sektor sa driver sa pampublikong sakyanan.
4: Maulog yun, maulay problema sa mga pedicab buwan kay kung makulbak, gamay ka. Pero kailangan kuan, mo taas ang iyang kuan. O pataas mo na ikakuan sa mga pedicab buwan siya. Isod kayo kay makulbak, gamay niya mo taas kagalit ang gasolina.
3: Samtang, sumalapan ni Tatay John Munoz sa Dulaan 15 katuig ganyang panginabuyan ang tricycle driver. Karon niya nabati nga wala na matod pa na mao ang mga pamagi sama na lamang sa halos tagaliog ang usbaw sa presyo sa petrolyo. Apan, anaasala pala pa lamang ang pag-ubos. Butang nanawagan nila ang pundok nga to sa panghitungdang ahensya o opisyal sa gobyerno nga dunggon ang ilang mga mulo.
4: Muna ay ginaingon nga buragwa na siguro ni mamao. Kaya inangano, ang pagpataas mas dako man niya, ang pagbababa mas gamay man. Muna

0: ingon gihangyo na mo sa tanan ng mga opisyal nga hinaot pa nga inyuming tulungan or inyuming alalayan kung unsa inyong kaistorya ni ini. Kami nagkalisod na mami. Ang among kaniyato mong mapalit, tagwa ka kilo, karon isang tunga na lang yun.
1: Kahinom naman ni atong Hulyo 21, ning tuiga, di pa tuman sa Department of Energy. Ang oil hike price, binmisaka og 3 pesos, ngato sa 4 pesos, ang gasolina. Gisundan kini ni atong Hulyo 28, alang sa laing 6 pesos, punto 70 centavos nga usbaw. Og ning maguhay lamang, human sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa gasolina, di pa tuman ang 73 centavos nga rollback, nga epektibo Agosto 4, 2026, nga nairesulta og pagkadismaya sa publiko.
2: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Lars Anyol, ala sa Express Balita, Mindanao.
3: Samtang sa Davao City, Project Apuko, gilusad sa DSWD 11 sa Davao Region. Atong siren ang kumpletong detalye sa balita, kauban si Katropang Anali Borja.
4: Gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang implementasyon sa Project Apuko, usa ka programa nga nagtumong sa pagligon sa relasyon tali sa senior citizens ug kabataan. Pinaagi sa maong proyekto, naghiusa mga lolo ug lola nga naa sa government residential care facilities ug ang mga bata sa early childhood care and development classes. Pinaagi sa storytelling, pagkanta, pagdula ug pagbahin sa mga leksyon sa kinabuhi. Gipahibalo sa ahensya nga arumaandam ang mga partisipante. Gipahigayon ang ability building activity alang sa mga miyembro sa Dream Team gikan sa Home for the Age and Tagum City gikan Agosto 4 hangtod Agosto 7. Gilauman sa DSWD nga pinaagi sa Project Apuko mapalambo ang pagkaton sa mga bata samtang mabatunan usab sa mga senior citizens ang dugang nga kalipay ug inspirasyon sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, Extra Fame News.
3: Sa General Santos City, adunay 9 anyos samdan human nga napusilan sa kadula nga minor de edad. Atong siren ang kumpletong detalyes balita kauban si Katropang Philip Policario nanukad gikan sa XFM General Santos City.
5: Nagpabilin sa balitang balanan ang 9 anyos nga bata alang sa dugang medikasyon human aksidente nga napusilan sa iyang kadula nga menor de edad di nakalabay alas 6:30 sa gabii sa Arcanere Farm sa Barangay San Isidro, Jensan. Giilang biktima nga si alias Vincent samtang ang suspect mao si alias Jimboy, 13 anyos nga pulos residente sa Barangay San Isidro. Sumala sa San Isidro Police Station nga nakadawat sila og impormasyon sa mga silingan kabahin sa buto sa pusil nga ilang nadunggan apan sa pagresponde naabtan na lang sa kapulisan ang mga marka sa dugo samtang ang biktima nadala na sa balitang balanan. Nasiren nga samtang gadula ang upat ka bata sunod sa panimalay ni Rosto Malid uyuan sa biktima nga usa ka reservist sa Philippine Army ilawom sa 105th Brigade sa 6th Infantry Division. Nakita matud pa ni alias Jimboy ang usa ka unit sa kalibre 38 nga pistol nga giparangiyahan ni Malid dayon gidulaan apan nakurat tungod kalit matud pa nga mibuto ang pusil. Gikabutyag sa laing mga bata nga kadula sa mga nasampit nga nakaangkon og samad sa ulo si alias Vincent. Dali dayon kining gidala sa labing duol nga balitang balanan. Pagresponde sa kapulisan og RFU 12, gikabutyag nga walay na recover nga fire cartridge case sa pulis. Sa pagkakaroon nagpabilin sa kustodiya sa WCPD sa Police Station 4 ang batang nakapusil samtang ana nag-iya sa pusil ana akaron sa presuhan. Mga katropa, ang atong pang-adlaw-adlaw dapat sama sa atong panglawas. Kinahanglan kanunay mag-amping ug alang sa dugang bitamina, sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, XFM News.
3: Samtang sa dugang pang mga balita sa General Santos City, adunay nag-bleeding nga pasyente mireklamo human nga gidischarge sa ospital bisan wala kuno gitagad. Aduna siya'y depensa. Adunay atong paminaw na report ni Katropang Cherish Ligid.
6: Ni depensa si Dr. Ryan Aplicador, Hospital Chief sa Dr. George Royeca Hospital sa Jensen, kabahin sa mikatag nga reklamo sa usa ka pasyente nga gi-discharge bisan wala matud pa gitagad ug maayo kay baluan nga subay sa reklamante nga si Emma Palaw. Miadto siya sa nasampit nga government run hospital kaniadtong Sabado alas 7 sa gabi tungod sa gibati nga vaginal bleeding nga tulo ka adlaw na niining giantos dungan ang kasakit sa abdominal pain. Dali kini gikuhan og dugo aron i-test ug impunto alas 10:30 sa gabi nigawas ang resulta. Gingnan matud pa sa nurse nga kinahanglan siya i-ultrasound apan sunod adlaw sa buntag pa available. Hinungdan naghulat sila apan gikatingalahan sa nasampit nga alas 9:30 sa buntag kalit kining giingnan nga discharge na siya.
7: E pagkabuntag ang ultrasound naghulat mi hantud alas 9. Pagkaras na ibining, unra nga discharge may mga animal.
6: Dali nga mikatag sa social media ang reklamo ni ini nga nakaangkod og managlaing pagsaway. Sa bahin ni Dr. Aplikador, human mikatag ang reklamo, gisusi ni ini ang record sa pasyente kung diin migawa sa resulta nga posibleng normal menstruation lang gibati sa pasyente tungod ana alang sa tulo ka napkin matag-adlaw ang gigadaghanon sa niawas nga dugo sa iyaha. Sa resulta sa CBC, dili matud pakinhanglan og blood transfusion, normal ang hemoglobin og heart rate samtang negatibo siya sa pregnancy test. Hinungdan, dili siya kinhanglan i-admit o gi-discharge. Dugang pa ni ini ay siya gi-discharge, giabisuhan ang sampit nga mobalik para sa ultrasound, apan anaakin ni naka-admit sa laing ospital. Posible matud pa nga nagbago ang status ni ini maong gitugutang ma-admit.
8: Inaasum po namin na yung bleeding na could be hindi naman kailangan ma-admit, hindi kailangan magkaroon ng transfusion.
6: Sa assessment sa hospital, posible nga dunay miscommunication ng pasyente o sa bahin sa hospital. Nagpagawas ng usab og official statement ang government-run hospital sa nasampit nga insidente. Mga katropa, nakabati pa mog menstrual irregularities, ayaw kinipasagdi, mahimong tungod kini sa stress o hormonal changes. Mag Santon Plus Gold Capsule na, adunay kini antioxidant kay makatabang sa pagpanalipod sa mga selula sa lawas o pagsuporta sa kinatibuk-ang kahimsog. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid XFM News.
3: Samtang sa Malaybalay City, mukabat niya to sa 132 ka mga baboy ang namising. Human nga maaksidente ang truck na nagkarga ni ini sa nasangpit nga syudad. Ang kapitan karon naghangyo nga iuli in town ang mga binuhing baboy nga nagkatimulaad. Ato maminaon ang kompletong detalye sa report ni katropang Chow Pagutayaw.
9: Nanawagan karon si Kapitan Reynante Okit sa Barangay Patpat, Malaybalay City, taliwala sa naitabong aksidente sa usa ka livestock truck nga nagkarga og gatosan ka mga buhing baboy sa ilang dapit pasado alas 6 sa buntag Agosto 3, 2026. Sa eksklusibong pakighinabi sa XFM News team kang Kapitan Okit, gibot yag nini nga sumala sa report moabot sa 132 ka mga buhing baboy ang namising gikan sa kinatibuk ang 200 nga gipangkarga sa moong truck.
10: Ang gikaingon sa Farm Crest, out of 200 ang 132 ka mga baboy. Base sa report sir, ang nangawala is mga buhi yo daw ingon pa sa Farm Crest kay ang patay nga duha nakuha man nila.
9: Dugang nini, nabaliktad og ni takilid ang sangpit nga truck human matod pa kini wala kasubida sa maong dalan samtang naglikay sa usa ka naka-park nga wing van hinungdan sa disgrasya.
10: Kini siya subida ni nga maong dalan niya ang sistema ani naay usa ka dakong wing van naka-park ani nga wala nakasubida so naka-park siya sa kilid. So ang sitwasyon ani kining maong gikargan sa baboy niagi ni siya sa kilid. So medyo nagpadaplin siya. Ang problema lang ani kay wala nakasubida naka-atras ni dahil hinungdan nga naka ang ligid tika sa bahin na nahulog sa kanal hinungdan morning na natakilid ang maong truck.
9: Tungod sumala pas kapagkalyap sa mga chismis o balita sa social media nga gipanghatag kuno ang mga baboy gidagsa sa daghang tao ang mga lumulupyo gikan sa mga salingang barangay o pipila ka mga vloggers ang lugar aron pagkuha sa maong mga hayop.
10: Kiling ako ang dalan is ang mga tao gidito sa labing tinuod lang tungod aning ato ang mga kagisuunan panahon atong ato ang baboy nga ato na ligid dito sa usa ka kanal tungod sa ato ang mga so na daghang kayo ang mga vlogger so hinungdan pati itong mga silingan ng mga lugar mga sikbit mga na din na kay kini malagi ilang ingon nga basin ni panghatag so munang hinungdan nga ang mga tao perting daghana gits nangadto dito sa maong area
9: hugot usab nga gimakasatig pamaba sa Farm Crest nga ilagi panghatag ang mga maong baboy sa kasamtangan kapin pa lang 20 ka mga baboy ang opisyal nga nauli ug na turnover gihangyo ni Kapitan Okit ang tanang nakakuha nga magbaton og pagkamatinud-anon og voluntaryong iuli ang mga baboy mga tropa para sa linen feed ka palawas ug malayo sa sakit nga dala sa pangit ka panahon tumar pirmi sa pinakakusog food supplement kay Gigamasias to Health Incorporated ang premium D3 sa gel capsule alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas nanukad dire sa XFM Kinon kininyo katropang si Jao Pagutayaw XFM News.
3: Human sa pagpamusil sa usa ka tribal leader ug at the same time pastor dito sa San Francisco Agusan del Sur ang kapulisan karon nagbutyag nga do na tulo ka mga person of interest nga gi-monitor ang ilang investigasyon kalabot sa kamatayon sa mong pastor. May kompletong detalye sa balita si katropang Ray Alinton.
11: Nagpadayon ang imbestigasyon o pagpangalap og mga ebidensya sa San Francisco Municipal Police Station aron mapanubag og masulbad ang nahitabong pagpatay kang Pastor Balbino Andaya. Matod pa ni Police Major Carmelo Malubay, ang hepe sa San Francisco Municipal Police Station, daghan pa nga mga anggulo ang ilang gisusi karon kabahin sa maong krimen. Gikumpirma usab niya nga adunay tulo ka mga persons of interest ang ilang gimonitor karon nga posibleng adunay direktang kalambigan sa maong pagpamusil. Sa inisyal nga imbestigasyon sa mga otoridad, gikan sa lungsod sa San Luis ang mga biktima ug pauli na unta din sa San Francisco sa diyang kalit silang giatngan ug gipamusil. Then dead on arrival nga nalandig sa ospital si Pastor Andaya samtang samdan og nagpaalim ang iyang kauban nga giilang si Avelino Valencia Kahandig. Sa kasamtangan, gipaspasan na sa kapulisan ang pagripaso sa mga kuha sa CCTV camera sa mga posibleng agianan sa mga suspek dungan sa pagkuha og dugang mga pahayag gikan sa mga nakasaksi aron mapalig-on ang ipasakang nga kaso. Gipasalig ni Police Major Malubay nga dili madugay og hingpit nang mapasakaan og tukmang kaso ang mga responsable sa krimen sa higayon nga makompleto ang tanang gikinahanglang lig-on nga ebidensya.
12: So ang update na sir, continuous ang atong pag-imbestigar dito sa maong area o labi na dito sa iyang gigikanan para makuangin na to, masubay kung kinsa gyud ang naisalaod sa maong panghitabo. Pero ang akong gusto ipaabot sa publiko nga akong aduna tayo treat sa atong life, atong ipablatter para atong mahatagan o protection, no? Dili lang nato ibaliwala kay kung kami mga kapulisan, hindi po may kabalo, so kumbiyansa lang po ta kay maglakwala ka mga wala may inguna na ay hungga siyang kinabuhi. So, anak lang.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay. Mga katropa, palig-unang imong kalawasan pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Og maukadto ang naglangkob sa pagatod sa mga dagkong mga balita karong adlawa. Adlaw Miyerkules pitsa 5 sa bulan sa Agosto 2026. Lukob sa Tibok Mindanao. Atod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Mayong hapon, Mindanao!
13: Mga katropa, exciting!

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Ay, sa papo. Sige. Ano, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuanti, what is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisin ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Da, kabaira na lagi na, oy. Exciting?

Yes, 13 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for listening right now for making us number one background in radio. Maraming maraming salamat po. Ako pa rin po si DJ Love, ang DJ na mamahalin ka forever. Kaya naman, again, sa lahat ng mga in love, text me up or you can call. Yes, pwede kang mag-share ng iyong love story. 0985-594-7179. Ayan, sabay-sabay tayong ma-in-love tonight, guys. Knowing that, nung makilala mo siya, ay ngumiti ka na, sumaya, at na-in-love. Ayun. Ayan, sa lahat ng mga in-love, be with me tonight. Ayun. And thanks po sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon na, ayun, kanina wala pa, no? Wala pa takalingkod, nag-text na mo. Thank you po. Ay, nakakataba ng puso kahit na I'm not feeling well talaga. Sobra, no? Ang sama ng pakiramdam ko. Oo, kaya kayo, mag-ingat kayo dyan. Baka naman, sa sobrang init, di ba? So, magpandong. Tabuni ang dapat tabunan. Alright. And a special thanks po sa ating former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabilio. Maraming salamat po, Datagong Police Station, Sir Bahan. Maraming maraming salamat po. And to Ma'am Rowena. Hi, Ma'am Rowena. Yes po, Pastora Rowena, ang nagmamayari ng GM car. Ayon po, kung magpaayo mo og sakyanan, no? Kay Ma'am Rowena. Daghang salamat. And this time, for a love life stories with me, your DJ Love.

DJ Love. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bert. 28 years old. And DJ, nakakahiya mang aminin, pero isa po akong call boy sa bar. Na ibig sabihin po, fuck boy. Yun yung label ko, DJ Love. Yun yung trabaho ko. Yes, DJ Love. Gabi-gabi, DJ Love. Inom lang, sex lang, happy-happy lang. Walang ending. Like, may dumating na customer sa bar. Sabi, Bert, samahan mo ako? Ako naman, DJ Love. Sabi ko, sige ma'am, basta masaya tayo ha. At may pera, aw, walang problema. Paliligayahin kita. DJ Love, at tapos kinabukasan, hindi na kami magkakilala. Sex lang para sa pera. Yan ang trabaho ko. DJ Love, nasanay ako. Sanay na ako. Namanhid na ako sa ganitong trabaho ko. Sex lang, pera-pera lang. Sabi ko, trabaho lang naman. Walang damdamin, walang masasaktan. Yes, DJ Love, umiikot lang sa sex ang trabaho ko para sa pera. Masaya naman kahit papaano. Actually, DJ Love, depende minsan sa performance ko kung ginagalingan ko. Pero talagang may customer na malaki magbigay ng pera. Kadalasan, may mga edad na. Maraming dumaan sa buhay ko, DJ Love. Mga babae. Maraming gabi, maraming babae na halos matatanda na kuminsan. Minsan may asawa, minsan hiwalay sa asawa, or nakipag-away sa husband nila. Kaya pumupunta sa bar para mag-enjoy. Hanggang sa, DJ Love, dumating si Madam Rhea. Si Madam Rhea, DJ Love, hindi siya kagaya ng iba. 41 years old at medyo may edad na. Maganda, mabango, sexy, DJ Love, maputi katulad mo. May negosyo, pero DJ Love, may lungkot sa mga mata niya. Sabi niya, Bert, pwede ba wag muna tayo uminom, kwentuhan lang? Gusto kong ibuhos sa'yo lahat ng sama ng loob ko. Lahat-lahat, Bert. Sabi ko, DJ Love, sige ma'am, 1K per hour ha. Sabi naman niya, DJ Love, ang lungkot naman ng biro mo, Bert. DJ Love, nagsimula sa kwentuhan, tawanan, hanggang sa, yes, hindi mawawala yung sex. Tapos naging madalas na, palagi na. Lagi siyang bumabalik. Hindi para sa sex, kundi para may kausap. DJ Love, sabi ko, Rhea, bakit lagi kang malungkot? Sabi ni Rhea, Bert, oo, noon mahal na mahal ko ang asawa ko. Mahal niya ako ng sobra. Pero hindi na kami nagsisex, DJ Love. Hindi na kami nagsisex. Palagi na lang kaming nag-aaway. May iba na kasi siyang mahal. Nagsama na lang kami para sa mga anak namin, DJ Love. Hindi na rin niya ako ginagalaw, kaya siguro. Yun yung sabi niya, DJ Love, ang sabi ni Rhea. Sorry, DJ Love, medyo, ayun, natuloy ko. DJ Love, umiyak si Rhea na payakap sa akin. Sobrang naaawa ako sa kanya. At oo, DJ Love, nahulog nga ang loob ko. Nahulog ang loob ko kay Rhea. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya tiningnan as customer.
Niligawan ko siya at naging kami nga. Pinapasaya ko siya, Deji Love, palagi, at ginagawa ko ang lahat ng best performance ko para satisfied siya at masaya. Masayang-masaya kami, Deji Love. Masarap makipag-sex sa taong mahal na mahal mo. Sabi ko, Bert, tama na. Sabi niya, Deji Love, tama na. May pamilya kasi ako. Nakukonsensya na ako, may anak ako. At isa pa, trabaho mo to, di ba? Sabi ko, Deji Love, kung sabihin kong mahal kita, Rhea, yung totoo, mahal na kita. Sabi ni Rhea, Deji Love, hindi pwede, Bert, masasaktan ka lang dahil ayokong masira ang pamilya ko. Pero nagpatuloy ako, Deji Love, kasi nga mahal ko na siya. Gago, di ba? Umaasa ako. Umaasa ako na isang araw, pipiliin niya ako. Naiiwan niya ang asawa niya para sa akin. Tapos isang gabi, Deji Love, nakita ko sila. Nakita ko si Ma'am Rhea at ang asawa niya. Magkahawak kamay na pumapasok sa restaurant kasama ang anak nila, Deji Love. Masayang-masaya silang tingnan. Doon ako, Deji Love, doon ako nadurog. Sobrang durog, Deji Love. Sabi ko sa sarili ko, Bert, ano ka ba? Ano tingin mo sarili mo, di ba? Pampalipas oras ka lang, ginagamit ka lang, binabayaran ka lang. Move on to yourself, move on, move on. Hanggang sa, Deji Love, hindi na siya bumalik sa bar at okay na daw sila ng asawa niya.

Did you love? Ngayon, nandito pa rin ako. Pero wala nang gana, wala nang ngiti. Gabi-gabi iniisip ko, paano kung ako yung pinili? I'm sure masaya kami. Masaya ako ngayon. Pero hindi, did you love? Dahil may asawa siya at mahal niya ang asawa niya. Ako pang kama lang, did you love? Panandalian lang. Did you love? Ang sakit pala magmahal ng bawal. Yung ikaw yung nasanay manakit, ikaw na yung sinaktan, yung ikaw yung maraming pinagdadaanan, ikaw na yung naiiwan.

Did you love? Sobrang sakit. May pag-asa pa kaya akong magmahal ng tama? O hanggang dito na lang ako sa bar, sa gabi, sa mga taong panandalian lang? Did you love? Pagod na ako. Pagod na magpanggap na okay lang. Ang sakit kasi tunay at totoo akong nagmamahal sa babaeng pagmamay-ari na ng iba. Ako nga pala si Bert at ito ang aking love life stories. Alright Bert, maraming salamat sa pagtitiwala. Mamaya 8 PM or 8:30 PM magbibigay ng advice si Deji Love. I love you, payakap nga. Jesus loves you, Bert. Love is in the air.

0: usag adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa, hoy apa, apa.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mido kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako as siyang gisulayan, lamido ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parias na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na si, hala, himot ko.
9: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Din na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, obo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill? Guna par!
12: Exciting!
13: Sa lahat ng mga niloko, sa lahat ng mga sinaktan, pinaasa, I feel you guys. I love you so much. Mahal na mahal kita forever.

0: flavor. All right, time check us now. 37 minutes past the hour of 7. And this evening, in love ka ba? Broken hearted? Payakap naman? Yayakapin kita ng mahigpit ng sobra-sobra. All right, meron po tayong caller online. Hello po.
1: Hello.
0: Yes, ma'am. Kinsa ni palihog?
1: Tawagan ako si Linlin.
0: Linlin. Okay, taga-asa ka, Lin?
1: Tagong City.
0: All right. All right, Lin. Ayun. In love or feeling in love?
1: Medyo na murag feeling in love yata.
0: Feeling in
1: love. Gikan mo to broken.
0: Gikan sa broken.
1: Okay.
0: So you want to share your love story, Lin? Okay, Lin.
1: Okay, share na ako. Akong kaagi sa akong love story.
0: Sige, kusga mo tingog, Lin. Palayo sa monitor. Go ahead.
1: Okay na.
0: Okay.
1: Okay, ako ka-share sa akong love story since sa una nga sa panahon sa una nga bali na kami pa sa nagkailan sa papa sa akong mga anak.
0: So single mom ka, Lin?
1: Oo, single mom.
0: Okay.
1: Oo, single mom, tapos nagkaroon ko tulo ka anak. Na tungod kay wala may nagkasinabot sa ilang amahan, nagbulag mi. Then nakakita na sa kong ikaduhang partner mo na tong seaman.
0: Seaman?
1: Then wala dam hapod niya. Niyabot ang time sa 8 years naman pa nag-uba. Nagbulag na sad mi. Nagbulag na sad mi. Mao na karon single. Gihapon ko na single na dito ron. Ano dito partner sa kinabuhi.
0: Wala na gid kay uyab.
1: Wala na ko.
0: So,
1: ala ko ay balik karon ana ko na
0: manligaw. Live in.
1: Manam. Pasa single siya. Wala pa siya kagi ka. Ulital din siya. Taga dito na po sa Tagum, din sa Bisayan.
0: Okay, Lin, curious ko ha. Paano mo nasabi, pwede pa kay layo sa monitor, Lin. Paano mo nasabi na, ano nakasulti man ka nga, single na siya karon? Ang katong siman ba is, naa siya'y asawa?
1: Oo, kato, naa siya'y asawa. Na 25 years sila nga nagbulag. Taga panabo siya sa tagalikan nandito siya. Panabo. Tapos, naman siya original good asawa mo, so dili gito di makasal.
0: Pero,
1: dili gito yung ingon na nagkanang ano yun, kaming away yun ato niya. One lang yun, dili lang, part lang dito ako mga anak. Siyempre na ako'y anak sa una. Tulo ka buok. Murag, dili kayo niya, bali, feel na ako na yung love, dili niya, feel ako mga anak, dili niya, lang dili kayo, dili siya hili kong bata, yung anak, in short, yung story yung anak.
0: So, pila mo, binyo tong siman, na iasawa niya, naging kayo, may gani, wala ka, kung saba, nag-live-in mo atong siman, may gani, wala na suko ang asawa, wala ka, kung saba, gipakaulawan baka ato?
1: Oh, bali pag ano na mo paglibi na mo sa siman. Wala bali bulag naman sila 25 years na sila. Moto na sila yung mga something ko nagkakato sila. Pero nakalabal mo naman yung asawa nga nag-ipon ni. Wala naman ko gabi sa asawa. Sila rin mo rin nagbangi-bangi. Pero okay raman kaya na sobra bang yako na problema. So, nagkakuan lang ni. Nagkasinabot man ni. No, tiyakon yung wala naman po yung asawa. Okay na po yung asawa. Wala naman po kubisamok sa yung asawa. Wala naman nagsamok yung asawa sa po. Kabalo man siya.
0: So, dawat ka sa asawa. Nakabit. Sorry sa word po. Sorry. Hala, sorry sa word, ma'am. I mean, ani man good. Ay, sorry sa word. Ano sa ba? Ano sa ba tawag, ana? Kabit, no? Ano sa ba? Okay, dawat to ni mo, no?
1: Mahulog na siya kabit siya. Ay, mahulog na kabit to kay siya sa tatay.
0: Kasado man siya. Kasado man ang siman. Okay. Siguro, dawat sa asawa kay naailain ang asawa.
1: Medyo naapod ako ka something-something. Maulapod ako nadungog. Naapod ka something-something. Bali, idara na ang babae, tapos bata yang kasamping-samping, mo po ako na, mo lang to na akong nabalian.
0: So duha ka lalaki ang ningagi sa imuha nga nagpasakit ni mo. Ang una, papa sa imong anak, ikaduha ang kantong siman.
1: Bali, ang papa po sa mga anak, dili man sige, bali, ano mangod niya, sa kanan na dala lang yung sitwarkada niya tungod sa mga bisyo, mga inom, katagugay na mo uli. Ano lang po, nadala siya barkada kay, bali sa una mo, kapag ipo na mo, okay pa mangod ang gagal sa mo. Bali, okay pa ang gagal sa mong panguan, panginabuhi, ano, okay na hindi, wangin po kami. Abot ang time na, nagbalihin namin sa Mantilam, kaya na nagsugod ang krimen, nagkuan na, na ano na ni, nagkagayagid ni tayo nga, nagkabulag na dito nito ngunti. Kaya mong ito na yung mga barkada dito, halos mabuntagan na siya muli. Siyempre ako, maano man dito, na-stress na ko sa iya ha. Mo, niyabot ang point na nimbulag na dito sa iya ha. Napulaan ako.
0: Okay. So karon Ma'am Lynn, tulo imong anak, ikaw nagpaskwela or ang imuhang boyfriend karon?
1: Ako nagpaskwela at duha. Pero sa allowance mo ahatag lang papa sa mga sa ano lang sa transition sa kong anak. Ako lang din nagabayad.
0: Wow, so proud. Okay, so karon ang imong lalaki nga nanguyab sa imuha, kamo na? Gisugot na ni mo, wala pa?
1: Yeah. Gisugot na lang yun
0: ako. So you're in love. You're in love. Hindi pala nang hihinayang. Kasi you're in love. Kasi meron ang nagpapatibok ng puso mo ngayon.
1: Pero ano pa man siya, I did you love ko, kuan pa ka ng ano sa, nagkuan sa mindo ha, gusto man siya magpakasal, pero ingon ko dili sa, mag, ano sa, mag, ilanay sa tagmaayon. Saka na tayo mag-decide magpakasal.
0: Oh, sarap naman. After all, nang pinagdadaanan mo, merong isang lalaking tanggap ka at mahal na mahal ka after all. Wow, congrats Ma'am Lynn. Ayun. Thank you sa pagtawag ha. Ayun.
1: Salamat.
0: Thank you. Pakipatay ng phone. Oh, sure. Why not? Sige, go ahead. Ano?
1: I'm so ganyan. I love is blind na lang.
0: Love is blind. Ayun, love is blind. Bakit? Bulag ba yung ano mo? Joke lang. Love is blind. Okay, Ma'am Lynn. Salamat sa pagtawag, Ma'am Lynn. Wow, na-appreciate na ako noon. After all, napagyoy lalaki nga, magtarong, dawaton ka, maging sino ka man. Dapat maging sino ka man yung ipi-play natin. Yun ba yun? Oo, dahil tanggap ka. Diba? Maging sino ka man hahanapin natin, be? Palayo sa monitor, ma'am. Ayun, maging sino ka man. Ayun, yun yung para sa inyo. Dahil, sa'yo, dahil tanggap ka at mahal na mahal ka ng boyfriend mo ngayon. Okay? Invite niyo sa DJ Love, ha? Pagkasal, yes. Kaslon mo. Alright, thank you Ma'am Lynn. Okay, pakipatay ng phone. Alright, sa lahat ng mga in love right now, tulad na lamang ni Ma'am Lynn, na ilang beses nang nasaktan, naging single mom, at ngayon, ayan, natagpuan din niya sa wakas ang lalaking mahal na mahal siya, tanggap siya maging sino ka man. Love is in the air, this is your DJ Love. Mamahalin ka forever.

Hi to Jaira na nakikinig right now na sobrang in love, nag-aaral pa. At sabi niya, maghihintay ako sa tamang lalaki para sa akin, Deji Love, dahil Christian ako, mag-serve sa ako kay Lord. Wow! Yun yung mga, talagang wow, I appreciate that. Love is in the air.

0: pa lugarong. Kanyado, ₱5. Makagrocery na ko. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilog, pintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun, dili na. Kaya na ay CCTV.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
5: Exciting. Alright, exactly 8 p.m. and this evening. Hi sa mga tricycle driver, nakikinig right now. Hi nga pala kay Bruno. Did you love? First time kong makinig sa'yo. Ayun, dito na, mag-tune in na ako sa XFM. Wow, Sir Bruno, maraming salamat po. And Harold Salang ng Purok Tres, Camansin, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. And Nathaniel Bantayan from Caraga, Davao Oriental. Crime Buster Tagum City Chapter Kano. Ayun, hi Kano. Happy, happy listening right now. And ayun, hi daw sa atong mga kasundaluhan din hi sa 103rd. I mean, ayun, asan ba yun? Wala. And to Joe Cops, happy listening right now. And to Sir Manansala and to Sir Sundalo, did you love na yung mga nag-text sa ako? Yes, at 271 Batalyon. Okay, 271 ma'am nag-chat sa ako. Ah, 271 ang nag-chat sa imuha. Wow, marami palang single na babae ngayon. Okay, ano sa ba? 271 IB? Or 271 ang nag-chat? Ano sa ba? Hindi maklaro, sir. Ano sa ba? Okay, salamat kay sir. Oo, sir, kung malaya lang naman kasi ako, eh, di ba? O, mamahalin naman kita forever and ever. Ayun. And napalunok laway ako sa ating mga... Ayun, sobrang in love talaga itong mga triskilyon ngayon. Alam nyo, hindi, I'm not feeling well. O, mag-amping mo ha. O, kasi ang parang uso yung lagnat ngayon. Kaya naman mag-Santon Plus Gold na para iwas sa sakit. Alright, this time babasahin natin ang mga... Yun, mga chat, mga text. Ayun. Once again, our text line is 0985-594-7179. Kung pwede pang, pwede pa kayong humabol. Ay, Sai, unfair lagi ka. Katong sundalo, imong gitagaan og bayi. Ako, kami... Ay, ganun ba? Hindi naman kasi kayo, ano? Pwede ba yun? I-on-air among ayaw lang i-post kay Hulaw. Dili po, kay gwapo no, gwapo sundalo no, lupigan jo.

0: yung dalawang nagmamahalan kanina at si Ate Helen, yung si Ma'am Helen na caller natin, parang may namimiss ako. Pwede ba akong manawagan din dito? Kung abot lang sana to sa Luzon, sasabihin ko love. Pwede bang mahalin mo na lang ako? Wala na akong pakialam kung ano yung nakaraan mo, ginawa mo. Patatawarin na lang kita kasi parang feeling ko walang nagmamahal sa akin. Ay, char, joke lang. Okay. Masarap umiyak. Did you help me to move on? Naka-relate ko sa sender nga na in love sa minyo. Na I'm malong ng tagum, did you love? Paki-play naman ng victims of love. Ayun, biktima di ka sa gugma, sir. Oh, naka-relate di ka, sir. Kauban siguro mo sa trabaho. And naanapod ning DJ nga lamion. Ay, sorry po. Dili man ko lamion, kay di man ko pagkaon.
1: Secret. You're wrong.
0: Alright, thank you. Mag-inday. Unsay inday? Unsay inday palad? Napod. Ay, sorry.
2: Sana all.
1: Secret.
0: Did you request ng song My Love Is Here? Unya, greet na ako ang taga Tau Gama P. Ayun. Hi sa mga taga Tau Gama P. Nagikinig right. And did you paki-greet naman Dolpo o Gina nga naghigugma ay pa-play ng songs nga Tell That Do Us For. Sorry po. Kani manggong nabasa na lahi akong pagbasa ba? Okay, and good evening DJ. Ngit akong textmate nga babae, kanang single mom. Ay balik-balik lagi ko na pangayo. Wala jud nagtext sa imo ha, sir. Wala mo koy single mom karon, sir. Anong single mom po ang imong pangitaon? Nganong single mom? Mo na. Pagtuong manggod, ano manggod sir, kanang may kag single mom, kung ipangita kay murag maghuna-huna po ang mga single mom sir. Kabalo ka sir ang mga single mom, deserve kay nila hikugmaon sir. Deserve kay nila hikugmaon, deserve nila panggaon. Dili lang pang kama, dili lang pang sex. Okay? Oh, ayun. Tingnan mo yung background ko parang tan, tan, tan.
1: You're wrong.
0: Okay, na ako ikaw one night stand. Nana po ning one night stand. Wala lang mi, mudala. Siya rin nalipay ha, magkita na pud unta. Makikita na pud unta, wala na ko oy. Giblock na nako samok. Gusto na ako sa lalaki ka nang ayun. Gusto nimo sa lalaki ka nang kanang. Okay, nasabtan ta kana. Pero usaon man ako ni pag-advise. Alam mo pag broken-hearted ka, pag nasasaktan ka, pag gusto mo ng ka-sex, kung single ka, alam mo kung saan ka pwede lumapit kay Lord. Oh, ito na i-change itong background bin. Kaya mura mag... Ayun. Ito. Ayun. This I promise you. Saan ba yun? Ayun, ayoko sa'yo. Ito lang. O, sa lahat ng mga in love, alam nyo po, kay Lord mo pangayo og forever. Dili mo, pag si Lord mo hatag og forever, dili mo pasakitan. Ayaw mo pagtanaw sa itsura. Ayaw mo pagtanaw, nga dato siya, gwapo siya. Usahay, no? Para itong texter nato din, he. Si Annalyn, gustong sundalo kay Howd daw. Dili tanan sundalo, Howd. Joke lang. Mura mo natilawan. Ngayon mo si DJ Love.
3: Ayaw!
0: Nagsago lagi ako emotion. Ang tanong mo ka ng paningto na ko ani Ron. Ayun, hi sa mga taga CSU. Salamat kayo Sir Gerald. Mula nung napakinggan kita DJ Love araw-araw, gabi-gabi na. Thank you.
1: Secret.
0: And sa lahat ng mga Magic 5 fraternity, salamat po sa Agusan to Brad. Sis, magkita ta. Sir Brad, magkita siguro ta kanang daghan ta. Okay. Kanang daghan ta.
3: Ayaw!
0: Murag, dili pwede mag-uban ang babaeg lalaki. Naamang ko na siya negative o positive.

0: so bright. If mo ani kag tagom. Kanang daghan. Kanang daghan ta, enjoy ta, happy ta, love, love, love. Di ba? And kamandag riders ng Timog, happy, happy listening. I love you. Yes po, mahal ko kayo. And to reskill yun, tawag mapi, request did you love? Nang kantang My Love Is Here. Para na sa imuha, para malipay na ka. Kung malaya lang ako. Hi DJ Makoy. Hi Makoy, happy listening right now. And hi Randy, ng Panabo listening right now. Ayaw mo gawa ha? Kung i-reject mo, eh by the way, pag i-busted ganun mong babae, ayaw na mo ganang wana, kanaganin, ah, di na ko ganahan ano niya. Di na ko mamino, ano, joke lang. Di na ko ganahan niya, di na ko mo-text niya, i-block na ko siya.
1: Secret!
0: Ayaw po. Ayaw! I'm not feeling well talaga, you know. So kung i-busted mang galing mo, dawaton ang kamatuoran. Diba? Pero love ko kayo forever and ever. Yes, I'm your DJ love. Mag-text-text ta, dinhi na sa station. Pag naan ako sa station, kaya pag na ako sa balay, daghan kaayo kong trabaho. I'm so busy. Ay! And hi DJ, lanog-lanog ka din sa 7-Eleven sa Santo Tomas. Pakiplay naman ng lason mong halik para sa lang sa akong ex nga si Jamie Fuentes. Unta, happy na ka sa imong desisyon dong. Sakit imong gibuhat pero dawato na lang nako. Oh, Jamie Fuentes. Ang sakit naman ang ginawa mo, Jamie. Ba't mo siya sinaktan? Ba't mo siya iniwan? Alam mo... Oh, ako'y muhilak sa inyo ha, mga dear. Oh, ako'y muhilak sa inyo hang pagka-broken hearted karon. Gusto mo, himuhilak ko din he, para makapagawas ka sa imong gibate. Maghinilakay ta pwede man. Ano man, muhilak ko, muhilak ka, maghinilakay ta, di ba? Dili lang kun ingon nga maghinigugmaay. Maghinilakay pod sa hirap at sakit. Di ba? Oh, di ba? Pwede ganun. Kailangan pwede mo kumalin. Walang nagmamahal, pwede balikan mo. Char. Oh, di ba? Sige, ay, medyo. Every word I say is true. This I promise you. Alright. Nakakaiyak naman kasi itong kwento mo. Si ako nang kuhaon imuhang story ha. Akong buhaton, i-edit lang na ako. Thank you po. At sa lahat ng mga nagmamahalan ngayon. Ayun. DJ Love. Sobrang mahal ko siya. Sana'y balikan niya ako. Naghihintay lang ako. Oh, nakarelate sa DJ Love. Joke lang. Nakarelate ang all karon ba? Ngaon tabalikan sila kay feeling nila, ginagamit lang siya. Feeling niya, kanang walay nag-love sa iya ha. Sige na lang, pasailuan na lang sila. Love is in the air right here, right now. Hi, Gina. Thank you for listening right now. Pahag naman. Tama na, huwag ka nang umiyak.

right, 21 minutes past the hour of 8 and this evening, umiyak na ba ang lahat? Tumulaw na ba yung mga luha ng mga nasasaktan ngayon? Ang sarap ma-in love. Pero sobrang sakit pag feeling you are rejected. Alright, and this time, anyway, would like to thanks to Attorney Lingling Estabillo, the Tagum Police Station, Sir Bahan, sa mga kapulisan ngayon. And of course, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, former Mayor, Mayor Alan Lopez Relion. Thank you po. This time, magbibigay po tayo ng advice. Bert, una sa lahat, tao ka. Tao ka na nasasaktan. 5 years kang nasa bar. Nasanay ka na walang damdamin. Pero nung dumating si Rhea, tao ka ulit ng mahal ng totoo at ngayon nasaktan ka ng totoo. Ibig sabihin, buhay ang puso mo, Bert. Hindi ka manhid. Ang mapapayo ko sa iyo, Sir Bert, tanggapin mo na hindi siya para sa iyo. Masakit pero totoo yan, Bert. Si Rhea may pamilya, may asawa at anak. Yung nakita mo sila na magkasama, yun yung katotohanan. Hindi ka pangalawa, hindi ka option. Pampalipas ka lang nung malungkot siya. At Bert, kahit masakit, kailangan mong tanggapin yun para makalaya ka na. And pangalawa, Bert, kung okay sa'yo, umalis ka na sa bar. Huwag ka na magtrabaho sa bar. Marami namang trabaho, di ba? Ngayon, oo. Kung pwede, magdesisyon ka na ngayon na. Hindi ka gagaling habang andyan ka. Bawat gabi, maaalala mo si Rhea. Bawat customer, ikukumpara mo. Kahit mahirap sa unam, maghahanap ka ng ibang trabaho. Di ba? Maghanap ka ng ibang trabaho. Kahit sa mahirap. Maraming trabaho, Bert. Like construction, delivery, yung sales boy. Pwede kitang may kilala akong si mom na single mom. Ayun, broken-hearted din pero may negosyo. Pwede kitang ilapit sa kanya. Okay? Text lang. And, Bert? Basta malinis, basta hindi binabayaran para magpanggap. Katatlong advice ng AG Love. Magpahinga. Ipahinga mo ang puso mo. 5 years kang nagbigay ng saya sa iba. Ngayon, ikaw naman yung bigyan ng chance. Makipag-usap sa pamilya mo, mag-jogging ka. At higit sa lahat, no? Try mo kayang magdasal ngayon. Magbasa ka ng Bible. Kung naniniwala ka pa kay Lord. And I'm sure naniniwala ka kay Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Then punuin mo yung lungkot mo ng mga bagay na hindi pansamantala. Okay, Bert? At oo, Bert, may pag-asa ka pa. Magmahal ng tama. Alam mo kung bakit? Kasi naramdaman mo na kung gaano kasakit manakit at masaktan. Yung mga galing sa gabi, Bert, sila yung pinaka maa-appreciate ng liwanag pag nahanap nila. And Bert, pag dumating yung tamang babae, hindi ka na binabayaran. Pipiliin ka, hindi itatago. Sa totoo lang, Bert, yung sinabi ni Rhea na hindi pwede dahil masasaktan ka lang, tama siya. Kasi alam niya na ikaw yung masasaktan sa huli. At nangyari na nga. Bert, hindi mo kasalanan na nagmahal ka. Ang mali, yung pinaglaban mo yung isang taong hindi naman pwedeng piliin. Pero hindi dyan natatapos ang kwento mo, Bert. Ito yung chapter ng aral. Okay, lesson learned. Na sa susunod, yung araw na pinili mo na yung sarili mo. Kaya huwag mong hayaan na yung sakit na to ang magdidikta kung sino ka habang buhay. Ikaw yun, Bert.
Hindi yung trabaho mo. Hindi yung mga gabing yun. Nandito lang sa DJ Love, okay? Hindi ka i-judge. Iiyak lang tayo. Iyak tayo ngayon. Yeah. Sorry ha kung emotional ka. Ayun, no? Emotional lagi sa DJ Love. It's my first time na nagbasa. Sabi ko, ayoko nang mag-text. Ayoko nang tumawag. Napapagod na ako. Ayun. And bukas tayo na. Hahanap tayo ng bagong trabaho, okay? Pwede bukas. Magkita tayo dito sa station. And kung gusto mo, gawan kita ng resume or bili tayo ng biodata. Sasamahan kita maghanap ng trabaho. And maraming salamat sa lahat ng mga pasensya na guys. Ha? So emotional. Siguro tungod ano yung mga sender, pwede raman mo hilak. Actually, it's my first time, no? Sorry kaayo sa atong mga staff din, he. Sa tanan. Pwede raman mo hilak siguro, di ba? Pwede gani ma-in love. Pwede ra pod nga magpagawas ka sa imong ibate. Minsan kasi sa buhay natin, minsan akala natin mahal tayo, akala natin mamahalin na tayo, pahahalagahan tayo. Yun pala, dumaan lang para gamitin ka. So move on. Mahal na mahal ka ni DJ Love at higit sa lahat, mahal na mahal ka ni Lord. Si Lord hindi nang iiwan yan, tayo lang naman yung nang iiwan. Minsan kapag nasasaktan tayo, napapagod na tayo, umaalis tayo. Diba? Umaalis tayo, nagwawala tayo. Lahat kay ginagawa natin, diba? Lahat kaya natin gawin. Gawin natin to, gawin yan. Yung akala natin, pag nasaktan ka, pag durog ka, minsan nagagawa mo yung mga bagay-bagay na hindi healthy, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. But at the end, alam ko, sa kakahanap natin sa pagmamahal, si Lord lang palang tunay at masarap magmahal. Alright, this is your DJ Love. Mamahalin ka forever. Love is in the air. Right here, right now.

right, 40 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you, Ma'am Jennifer Casido. And Nathaniel Bantayan, maraming salamat. And of course, sa nagre-request ng kanta kanina, dahil mahal ko kayo, ma'am, ganahan ko ang mga bana o asawa gani nga naghigugmaay, nga nagtapad. So i-play niya ni DJ Love, Ma'am Gina Andolpo, na sobrang sweet sa isa't isa. Sarap naman. Love is in the air right here, right now. This is your DJ Love. Mamahalin ka forever.

Alright, sa lahat ng mga nakikinig right now, sa lahat ng mga nagsasabing, pagod na akong magmahal, nakakasawa na, at takot na rin. Okay, magbabaybay na tayo malapit na. Kaya naman, gusto kong i-play ang kantang ito only for you. Para sa atong mga gwapong sundalo sa 60th Infantry Battalion, nakikinig right now. Thank you po for making us number one background tonight. At sa pagbabalik po natin, magbabaybay na po tayo. I love you guys. Mamahalin kita forever.

right, 46 minutes past the hour of 8 and this evening. Maraming salamat sa mga nakikinig right now, sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken-hearted. Salamat sa dalawang oras ng ating pagmamahalan, sa dalawang oras na nag-iiyakan tayo, nag-enjoy tayo, pinagsaluhan ng matatamis na pagmamahal. And sa lahat ng mga in love, stay in love. And, ayun, may mga dumarating sa buhay natin na pansamantala lamang. At ang sakit ng kanilang pag-alis ay bahagi ng ating paglago. May hangganan ang papel nila. Hindi lahat ng nakakilala ay mananatili hanggang sa huli. May dalang aral. Ang sakit ay nagtuturo sa atin kung paano maging matatag. Bahagi ng tadhana ang kailangan silang umalis para magbigay daan sa mga taong talagang para sa atin. Paano haharapin ang sakit? Siyempre tanggapin ang emosyon. Hayaan ang sarili na malungkot. Umiyak, umiyak ka. Huwag pilitin na manatili. Ang tunay na para sa iyo ay hindi kailanman kailangang pilitin. Kaya, sa lahat ng mga broken-hearted right now, mag-focus sa sarili, ibalik ang atensyon sa iyong sariling pagpapahalaga at kaligayahan. At higit sa lahat mga langga, gusto kong gawin mo to. Kung hindi ka makatulog ngayong gabi, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka kay Lord, iiyak mo kay Lord lahat ng sakit. Iiyak mo kay Lord lahat ng iyong nararamdaman. Nagalit ka, nagtampo ka, nasaktan ka at nadurog ka ng sobra. Then ended. Sabihin mo kay Lord, si Lord nakikinig yan eh. Makikinig siya. Mahal na mahal niya tayo, di ba? Ma'am Jennifer Casedo and Joinery, you deserve to be loved. I feel you. Nararamdaman kita. Sobrang nararamdaman kita. Okay. Masyado na tayong emotional. Okay lang naman. It's okay. Part of our life ang masaktan. Dahil kung hindi ka masasaktan, hindi ka lalago. You know what? Ito yung bagay na nare-realize ko. Kapag nasaktan ka physical, nasaktan ka, nasugatan ka physical, ay pwede ka pang bumili ng gamot sa pharmacy, di ba? Pero kapag nasaktan ka emotionally, walang gamot. Walang gamot. Yung feeling you are rejected. Yung feeling na feeling mo walang-wala nang nagmamahal sa'yo. Ginagamit ka lang. Yung feeling mo, saan ka lulugar sa mundong to? Yung feeling mo, pagod ka na. Yes. Mahal na mahal tayo ni Lord, okay? Lumapit lang tayo kay Lord. Siya lang ang nakakaalam ng bawat sakit, bawat pag-iyak mo. Ako hindi kita i-judge. Ayokong mag-judge. Bakit? Kasi noong mga panahon na umiiyak ka, nasasaktan ka, nagmamahal ka, binigay mo yung tiwala mo sa taong akala mo mamahalin ka pabalik, yun pala ay gagamitin ka lang. Naiintindihan kita sa part na yan. Johnery, I love you. Pahaga. Payakap ng mahigpit na mahigpit. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga in love. And once again bukas na naman ng ating pagmamahalan. Love Life Stories with me, your Deji Love. Yes po, mamahalin ka forever. Right here, right now, love is in the air.

0: Nakatrupa, exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si Mara na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
11: Wednesday

0: 1068. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukaong ganit ka! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
0: Exciting! Exciting!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: dire daw gihapon. Dire ra ka maskin kay kapoy na kay ko. Dire ra ka maskin ka na. Charot, kamartir ba ni Mudzay? Alo, uwe, unsaon ito maging nabitaw binuo, maski unsaon pa natugan ng tambag-tambag sa itong mga amiga at amigo gani. Sa ngalan gani, igid sa gugma, lisod kayo na sila patulugon ay. Lisod kayo na sila istoryahan kay, maskin pagbingo na, ikapoy naman Kudzay, uwe, may magtambag-tambag dahil ka kay, ang ending ana, ihagya pong desisyon niya ang sundon. Sige! Hi, baby! May gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. O ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sumukas ang kumakarat. Bito, may gabi po sa to ang tanan. And welcome po sa to ang programang putahe sa gabi inyo ang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang ato ang kaandiyag. Sarlang. Gapahagid sa live ni Cinderella. Oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa follow, pa like, ug pa share. XFM Bukidnon. Oh, live kita din ha. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Grabe katugno sa gawas, Bim. O lang akong tingog gakarat. Kaya, Grabe jud, uy. Tugnaw kayong panahon. Ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukidnon. Sa katugno sa panahon, makahuna-huna agad ka nga dapat na akay ka kanang ka-holding hands. Dapat nga na akay ka-uban karong gabi una. Nga mag-inom-inom sa to ang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Lami kaya siya nga kape, baby. Tungod kay aside sa nagkape na ka, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Ang kaninot po daan ito ang kape, kay aside sa kape na, huwag makatambal pa sa imuhang ipamati diha, naapod ni siya ay Glutathione and Collagen. O, makatabang kini siya nga muhayag pod ang imuhang pamanit. Available na po kini siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug. Available usab sa the Generics Pharmacy and Generica nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imuhang doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international ang brand og di kalita ang imong gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina og pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Nako bilin ako maglangay patungod kaya aduna kita pagaisgutan karong gabi una para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atang Sir BB question karong gabi una gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po o ikaw manganakay or magpagusto ka nga magpa-prenatal check up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gid ang imong pagpanganak, libre po lang imong pagpa-check up, bisitahan po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahan silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs, gamata pobre siya. Kuan, kanang permiti na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba sa imuhang sudan, unsa imong sudan, unsa imuhang gipamahaw, unsa imuhang gikaon sa imuhang snacks. Matapobre na. Labi na kanang sumpayan niya nga, mingon kina siya nga, ay, kanang na namang gikaon? Matapobre nang ingon ana. No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong nga magsuroy-suroy, dili gid may iwasan nga naay mga mata pobre ay ambot og nganong ingani man sila oy. Ay, sa inyong mga komento karong gabi una ha, pwede ninyo nga i-text sa 2 as 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. O available, no? Sali ka. Pwede usab ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Oy, may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live ha. Si James Dexter Reyes amatong. Aha. Thank you. Diba ang anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang ni Moira. Oh, makarelate pud ko adto. Ingana man ko sa una pud. Ingana ko ka kun sa una ka kanang si tawag ana Martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig, baby jaw. Ingana ko sa una pero nag-usab na ko. Oh, dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na. Dili na ko ingon ana. Dili na po ko martyr. Para sa palugar. Oh, malipayon man akong life. Ay, may gabi sa mga katropang James Dexter Reyes amatong. Hi, Kang Aljo na Mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. At ang mga OFW nga namino karon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live, may gabi, Mommy. Thank you! Thank you so much, Mommy Jude. O ganahan kayo na siya sa ato ang station ID. Alamat kami ha. May gabi din na sa imuha. May gabi po. Sa ito ang mga... Oh, sa to ang mga, ang sa tawag ani, mga OFW po nga naminaw karon all the way from Singapore. May gabi kang Ma'am Anne Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala, babasin na asa kuha ang sign sa pagkamata pobre. Ginuo pa sa lua. Amot bitaw. Nagi ubang tao ba ka? Hindi ganyan maiwasan nga. Inubanan sa imong pagkalibakera, pagkalibakero, di dyan na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay kin na sila. Bibidyaw ba? Tubig. Ay ko tubig. Na-dry na ba ya akong kuan? Tilahog. Na dili na maiwasan ha. Dili kin na siya maiwasan. Pero ako be never. Never gyud ko naging ingon anak. Kay kabalo jud ko sa feeling anang. Nakasuway mangod ko sa unang panahon. Katong dato. Dato. Sa unang panahon katong pobre pa ko. Ay! Hala, karami siguro may mong dato, no? Daw, be. Lord, patesti nga siguro ko may mong dato, Lord. Kaya gusto po ko makasaway na maging mata pobre ko. Did you kapagbigyan sa ginuod, Zay? Kailain kay kag-wish. Pero, bitaw, diligin na maiwasan nga ka ng pagkamata pobre. Inubanan gina sa pagkalibakera. Labi na ka na magtapok-tapok gani. Usually ka ng mga classmates. Usually ka ng mga katrabaho. Oh, nga, diligin na siya maiwasan nga pag magtapok.
1: Ha? Huh? Ah. Kay pati ang
0: tudlo. Ah. With all the matching tudlo pa lugar. Dili daw tanang unsa to imong ingon bibijaw? Dili tanang dato mata pobre. Dili pud tanang Halos tanang pobre mata pobre sa mukha. Unsa to?
1: Dili tanang dato mata pobre.
0: Ah.
1: Yan, uban pobre mata pobre.
0: Ah. Ang ubang pobre daw, mata pobre. Kinsa pa'y tabangunon, maupay. Na, grabe naging kayo. Labi na ganang ayuda. Manggawas ang mga mata pobre di ha. Makadabot lang ganing pang ayuda, mo ingon na dahil nga. Wala lang mo kayo pang rebound. Ako na mo kayo pang pa-rebound. Wala mo kayo maka-afford man ko. Ay, nako. Kanabitan yung mga ayuda din ha. Tarungan ninyo gamit ha. Balaan kayo muna kung ang ginapariband lang ninyo ah. I-report ta mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na. Huwag may kasuway anang mga kuan oy. Kalami siguro anang ayudahan na lang ano. Bahala wala kay trabaho pero naka-receive kag ayuda. Kami kasuway anay patesting ako no mi anak bi. Okay ra pobre ko, importante wala ko magdawat og ayuda. Si Mommy Jackie ni no. gusto ko, nag-try ko apply na sa una, pero pag survey pa lang daan, pagkita pa lang niya sa gate sa mong balay, giing na naman ko daan nga, ay ma'am, di naman kakapasar. Wala siya kabalo nga nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? Na mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Oh, dili na ko martyr, baby. Ano man, magpaka-martyr ka sa usa ka tao nga never gipa-feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang kanang tinuod nga... sa tinuod lang, di. Magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner... Wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, ganang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka, kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko, sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, ana, kay, namo ko'y peace of mind. Malipayo na akong life. So bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Wala na ko ka-experience sana. Sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naana din haan, nagkuyog-kuyog na ginmong duha. Ang sikreto lang gin nga mas ligo ng inyohang relasyon. Inahangin, aduna gin may pagsalig sa usag-usa. Adunay pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest pud mo sa usag-usa. Dapat diligid na wala gid mo itago sa inyo mga partner, kay pag once mong good na naamoy itago, mag-create na gid na siya og kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imong partner, di na siya confident sa imuha. Imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noon ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto nimo nga malipayo ng imong asawa, malipayo ng imong bana, blooming ang imong asawa, oh, gwapo og kanang macho ang imong bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iyaha, og pag-abot sa satisfaction, importante yun, nga kaya nimo. Maskin pag magdamag, kaya gid kaayo. Basta na akay, Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer o sakay na siya ka Man Supplement na pwede na usab sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa kusog, ilabi na sa panahon sa pakiglabing-labing. Ang atong Turbo Man Enhancer available na po sa mga suking butika nationwide.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Masama ilang ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jute ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural protection araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Whoa!
2: Balik kita sa balik kita sa itong programa karong gabi una ang kutahe sa gabi. I know nga ang uban din ha abag ulang ginani hapon. Oh, sige. Para yon lagi mo sa inyo ang gipang sima-sima diha. Unta nga mabusog ang mga baby nato karon. Kay ngano bitong late pud kay mo ni hapon unsay mga problema ninyo din ha? Ang ano inguna na man na. Binagid ka ayo ha. Magluod-luod lagi dayon mo nang late kay man ni hapon. Mag-away-away lagi dayon, madamay dayon ang inyohang mood. Madamay dayon ang appetite. Sus na lang yun. Pwede gihapon ko ninyo makauban sa ito ang programa 0945-443-5869. Amo ka na siya ng itong official hotline number. Pwede po nga ka mo mag-reach out sa itong official Facebook pages nga naka-live. Pero no, syempre, di na ito ni siya dugay-dugay yun. Kikabalo ko nga ganahan kayo mo nga makadawat sa itong pa-premium for tonight. Ang ato ang putahing egg scrambled egg! Hem! Char! Alright! Welcome sa putahing egg scrambled egg. Nako B, 205 pesos na po. Ang ato ang jackpot prize for tonight. Ang imo lang yung buhaton, bi simple lang yung kaayo. Makita nimo sa to ang mga official Facebook pages sa screen kirong gabi una. Na ay mga nakabutang din ha ang mga egg scrambled eggs. Imong buhatan lang bis, imuhang tagnaan kung unsa ang naa din ha. Oh, ang unsa-unsa kaha nang naa din ha karon nga mga scrambled eggs. Unsa kaha ang naa nga mga words? O unsa kaha na nga mga sentences, mga paragraphs? Tag-ani siya bibi og naa kay chance nga makadaog og 205 pesos. Hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Hatod usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi ka pag abaho o gili-gili. Hindi ka pwede mong suri-suri pag nanimahon mo ang ilok, ha? Maulaw taan na ma-turn off siya. Maskun sa panin mo kag-hitsuraan kung baho ang imuhang kili-kili. Useless good gihapon, B. Muna ng paningkamot nga maulian ka, maligo ka, manlugod ka, magamit ka sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa mga namino karon sila mga tagsatag sa kamang radyo, ang ato ang mga letters karong gabi una para sa to ang putahing egg scrambled eggs. 34 letters. Muna magganang kuan o. Ay nako, sige, pwede nyo tagnaan ha. Pwede mo nga muhabol karong gabi una. Again, i-text ko sa 0945-443-5869. Balikan na to ang Sir Bibi question. Ingon siya, kay unsa na ang mga signs nga matapobre ang bebe. Hi, may gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Si James Dexter Reyes, amatong ana siya nga, what if ako ang ayoda? Aba? Dapat nun ka pa naging ayoda? Kasi kahit hindi ka, mas kinili ka ihatag, ako kang pangayoon. Pero kay karon pa man taon ka ni abot nga ayuda. Wala na oi, hatag man takas lain. May gabi niya sa imuha. Si kalimutan siya, oh, si James Spider-Man. May gabi niya sa imuha. May gabi po kang Kuya Lem. Nga namino karon sa mga naa sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi po. Hi po. Dili apil ang ayuda kay basto ang balay unsa man balay bayo makaon na Dili mi kay kuan manggudang uban ka nang grabe ka basta uy grabe ka judgmental ang uban tanaw nila nga nakasimento lang gani imuhang pader dili na dayon ka kanang qualified o mas sila lang utana nagrentar manggud mi diha Lagot oy. Nya tan-aw nimo sa tan-aw sa imong naw nga medyo hayag-hayag man ang pamanit ani nakakujik siguro ni. O mo sila kabalo nga dili man kujik akong gamit kay makadawat mo guna sa naw ang kujik in town oy. Gamay kani ka akong naw mo good ni peace mo good kay ni siya. Kung ako pa ni siyang applyan ana nga sabon, Ginoo ko mo ni peace pa ni siya samot. Kung ang akong gamit ni akong ginabuhat para maulian ko sa kong mga bugas-bugas, ang akong sabon is Santon Plus Herbal Soap lang yun. Para mas makatipid ko, ako ka na siyang ginatunga into 4 pieces. Okay, dugay mo na siya mahurot. Eh, dapat na maskin pag unsa pa na imong naong dinhaa, ilabi na ko na ang kay mga skin allergies or kagid-kagid in short. O, ang gamitan ni mga sabon is Santon Plus Herbal Soap. Hi, kang Archie Sinulitsak Castillones, magudi. Si Archie Castillones, sige, baliktad lang yun ang apelido. Ambot lang po. Oh, Sinulitsak Mangudaw. O, may gabi hindi sa imuha ng San Rafael, Baliti, Davao City. Thank you! Salamat kaayo. B, patapada ko, B. Tapad ka sa kuwan, nako. Ayaw gud kay lihukan kay ko matulog. Tapad lang kasalain. Ayaw lang tapad sa kuwa dyan. O, si John Espinosa, Gerson Albete. Pwede man ka mangitag ka tapad na bibi, ilabi na kong tugno ko yung panahon. O, tapad kasi ayaw lang sa kuwa. Sa kuwa ka mo tapad, ambot lang ko. Wala na ko'y panahon sa imuhag mo, tapad pa ka sa kuwa. Tareng. Gusto mo, B, iboboss ko ang account mo? Huh? Sa site namin kung saan laro na gusto mo, manalo ka ng 15K, akin ng 5K, ano, G? Huh? Message mo ko sa FB, charos. Kanang mo, di ka nang dili unta ito magtunga. Ah, magtunga man hinuon ta. Ano sa mani? Ah, tunga man hinuon ta. Kanang ako atanan. Dili ko ganahan anang na ako'y kahati. No? Mas tinut manggindangan ng ikaw lang yun taon. Ikaw lang isa. Kanang wala kang kahati sa mga ganyan-ganyan. Lisod kayo na kay kahati kayo magagubot-gubot pa mo. Pero bitaw, isa niyo mga komento ko nung gabi una ha. Pag-react lang mo. 0945-443-5869. At ang hindi niyo inyataod-taod ang ito ang live Putahe Confession. Usa na po ka bibi na to ang nisaling sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyang mga kasakit, rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Manamuhang niyo po sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog po paasis sa inyo mga anak. Kung isa mo sa mga naminaw, kay pasig na ay mga words na dili sila ganahan, maka-question sila ba niya? O, dili ko katubag, kaya wala po din haa. Again, ang taon-taon lang ito ang live Putahe Confession. Kauban po, gihapon ang inyohang Disney Princess Visaya version. Inyohang makauban sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa Putahe sa Gabi.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Stone, nagpila inyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman! Unsay na adik to?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyud?
0: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, unsa't isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong dughan. Pinaagi po sa toang programang Putahe sa gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabi on. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live pasab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again is rated SPG. Muhang yung mi sa mga ginikanan nga naminaw karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak. Kibasan og naa mi mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak.

0: Don't truga.
1: Ayo di ma.
0: Ngedilipuy di sa mga kabataan.
2: Exciting!

Mayong gabi is Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abin ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na-imagine na isa ko sa magpadala o sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako ug ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adto wala na ako ang mama ug ang akong ate na lang ang nabilin sa mo ang balay. Nihangyong akong igsuon nga didto na mi sa iyang balay magpuyo. Timing kayo, Cinderella, kay nawad-an kong trabaho. Munang wala ko'y choice kundi di kwaon i-avail ang offer sa kong igsuon. Wala na po'y pambayad sa renta. Munang na po gusto ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, o nga ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa kuang uyab. Ang akong ate po, permiti siya nag-remind sa mua sa kong uyab or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. Ug ang ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate. Dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan og responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon nahimo siyang supportive sa ko ang pagbuntis. Tanang kinahanglanon nako, iyahang ginahatag. 4 months na kong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, niingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nag-promise siya nga, diha lang taman. Kaya dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw kuno nga magtrabaho gihapon ni para naami pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila og ginaingon sa kuang ka-live-in partner, Cinderella. Dito sila magkasinabot. Pero usa ka gabiin ni ana, Cinderella. Usa ka gabiin nga halos mabuak ang akong pagkatao. Mga pipila ka mga gabii. Napansin na ako ang ako ang partner. Ang akong ka-live-in partner. Di na halos musulod sa amo ang kwarto. Sa akong pagbuntis, Cinderella, naghanay kong gaka-feel sa palibot. Munang dugay kay ko makatulog. Inubanan na pud ana, Cinderella, ang pagkabalaka kung asang ako ang ka-live-in partner. Nagapangutan ako sa kung igsuon kung nakita ba niya ako ang ka-live-in, pero wala daw. Wala daw siya kabalukon asa. Hangtod sa usa ka gabi, Cinderella, nasaktuhan na ako. Sa hinay-hinay pagawas og kwarto ni

Dati nga ako ang ka-live-in partner. Taod-taod na dungog na ako ng akong igsuon. Nagahong-hong sa ko ang ka-live-in partner. Ngumusulod sa iyang kwarto. Ug nang lock sila. Nihilak ko si Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na. Nga napansin na ko ang ako ang uyab. Ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaan na Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon. And this time, natingala ko kay ang akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na kuno siya. Nga mugawas na ang amo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasumog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw kuno ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gakahitabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga paghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa muaw sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner na ga-support pod. Ridura taman. Gipili na ko Cinderella nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto mas stress. Dili ko gusto mas stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Kakahadlok ko nga pasan sa ulahi. Sa ulahi pilion sa ko ang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Kakahadlok ko mo biya. Kakahadlok ko biyaan. Pero sa karoon, wala ko choice. Para sa Putahe Confession, Angel.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complex.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: Rico, ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma.
9: Kuha.
8: Tried 7 Plus Herbal Soap.
9: Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Welcome once again sa toang programang Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi unang inyong Disney Princess Charos. O siyempre, kaganin na biin yung nadungog ang ato ang usas ito ang mga bibi nga nagpagawa sa iyahang mga hinanakit sa kinabuhi. Sa kaagi ni Angel. I know nga inyo itong nasaksihan kaganin na inyong nadungog kaganina ang iyahang istorya nga morag makaingon jud ko nga hala, uy, grabe nagidbud ka ayo no. Kung kinsa pa ang katong gitawag nimo nga imuha untang safe space, mo naman hinuon ang hinungdan sa imuhang kasakit sa imong kinabuhi. I wish nga wala mo naka-experience aning nga ginaagian karon ni Angel kay dili gid lalim. Limang kabuntis siya, nag-overthink na siya karon. Nakita pa niya ang iyahang live-in partner na nagasulod sa kwarto sa iyahang ate. So maskin ako man siguro, unsa ka akong huna-huna online po, may magbugo. Sorry. Diba? Ngano na mo yung mga tao ngayon na ano, no? Kanang ipamukha nila sa imuha ba nga, wala kang kaalam-alam, wala kang alam, pero ang tinuod na agad kay nabalaan. It's just that, wala lang, siguro ang iyaang kang angel karon eh, wala siya choice, eh unang-una, wala siya trabaho, wala siya maadtuan, wala siya, wala mo suporta sa iyaha, and since nagigrab na lang po siguro niya ang chance nga, kanang maayo ang iyahang ate sa iyaha, despite siya mga giagian karon. Iyan na lang sigurong gigrab kay wala gid siya choice para sa iyang anak. No? Lisod kayong iyang kahimtang. Pero B, mas importante gyud nga madungog pud ni Angel ang inyuhang side. Pwede mo nga mag-text sa tua sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Pwede po pong manawag para maghatag sa inyong mga tambag karong gabi una. And speaking of tawag, hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
1: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ikakil ni Dres Bayugan.
1: Uy, mayong gabi po. Unsa man ang imo ang matambag sa tuang letter sender karong gabi una, B?
2: Ang tambag na ko, Angel, mangita na lang siya, bilain, move on na lang niya ang iyang tuan. Yang kinabuhi kaya para dili siya ma-stress, dili pud madamay ang bata na nasa iyang abakan.
1: Napamay mo dawat kang Angel karon nga knowing na buntis siya. Napabakay lalaki nga mo dawat sa iya.
2: Daghan pa iyan po lang niya sa Ginoo, ma'am, nga kanang matagang siya lalaki nga buutan. Kay ang kanang lalaki dili kanang buutan. Iya sama sa nag kuan sa iya nag-imo o bili mao so wala kay wala kay kaluoy sa bae kay ang bae mong good at ibali before ni mong imo no panguyaban imong ampingan ang imo saad hantid sa kantoran nga mo dalawin mo sa altar sa kaminyoon buwagan rani mo sa kamatayon.
1: Hala, unta lalaki ingon anak tanan no. Isod man kaayo ni kay ikaw ra may lahi sa ilahang tanan no, yang ubang laki din ha. Tanaw ni mo murag mga anghel kay pero kung kapiragaba di ay.
2: Oh, mo.
1: No.
2: Niya iampo lang niya, ma'am, iampo lang niya sa Ginoo nga kanang dili man ko kasiyor nga ako butan ko sa lagi kay giana man dito sa Biblia sa Roma 3:10 nga walay tao nga butan diri sa kalibutan o bili Diyos lamang. Yan po lang niya na sa Diyos. Matagdaho, mustalan.
1: Salamat kayo sa imuhang tambag, B.
2: Oh, salamat kayo, ma'am. O mayong gabi ang nagtawag diri sa Bayugan si Kakil. O mayong gabi sa tanan at ian sa imong mga kauaw at ma'am.
1: Salamat ka. Mayang gabi ipo. Salamat ka ayo. Ninut kaya niya ang tambag sa imuha Angel. Paminawa in taon to. Kaya og niya pabita wala magibutan nga tao sa kalibutan. No, yun sa ano lang. Asa man ko nabilong ani. No, buutan man daw kuno. Ipo ko kaingon nga buutan ko kay masuko. Lain man ko paghilabtan kay masuko magyug. Now B, hi kang Tribunalo Jordan Villanueva. Ninut lagi sa imuang tukar gang na napuntan ng gang. Love just ain't enough. Hello sa kong self nga nagtanaw sa imuang live streaming diri sa may Balt Bep Fishing sa Loud sa lugar sa Palawan. Thank you. Gabi din sa imo Sir Jordan, and thank you so much imong pag tanaw sa to ang programa karong gabi una through Facebook Live. Hi Kang Richelle Fuentes, mayang gabi ipod. Thank you kaayo si Sir Randy Archaga Santisas, mayang gabi ipod Monski, salamat sa imong pagpaminaw. I miss you Monski. Late lagi ka karon mon. Oh, what's up? Ano late man ka mon? Hi Kang Charlene. Pa-shout out may gabi Charlene. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Oy, sa mga ganahan pa mo tawag ha. Abri pa po ang ato ang linya. 0945-443-5869. Wa nag yun ni cute na gilang sumot itong tingog ani. Sige ra, okay ra. Oh, okay, mag-ihapon na itong tingog. Balag, fagaw-fagaw, gamay. Pero bitaw, tawag na mo kay Louie Pabea si Angel. Angel, kung ako lang po bitaw ang naasay mong sitwasyon karon, sakit mo po na siya. Kay dili, liman ka, kanang sa gabi, pagsilip ni mo, mabalaan na lang ni mo, makitaan na lang ni mo ang imuhang ka-live-in partner nag-aad to sa kwarto sa imong ate. Kanang double kill kayo. Nga nung antusan pa man lugar na ako ng ingon, ana, kung pwede lang mang kumugawas, tama bitaw, mag-ampungi ka sa Ginoo, kay kabalo ko ang Ginoo ma-provide yun sa imuhang mga panginahanglan nun. Sa panahon karon, dili siya tama nga ang imuhang rason, mag-stay lang ka because wala kay choice. You always have a lot of choices. Usahay mong good kapag ka naatas sa kanang kalagitnaan sa problema, di kita makahuna-huna sa mga solusyon, ana. Kaya nga itong mas gina-prioridad na huna-huna o lang ito ang problema. Ba? Pero, sa imuha Angel, I know for sure na agyoy solusyon ang imong problema karon. Kung maningkamot ka, magawas ka, o buntis man ka, 4 months, kaya pa man yung trabaho, I'm sure na ay mga employer po din ha, ang willing mo dawat sa imuha, maningkamot. Kay ka nang ingon, ana, gisugda na kagbinuang sa imuhang ka-live-in partner, do you think na that's enough? Gibinuangan manggali ka, unsa na lang ka ng imuhang ate, I know, binuangan gihapon na, kay ang lalaki nga cheater, ang babae nga cheater, will forever be a cheater. Hindi pa na sila kabalo makontento. Do you know that? Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Hi. Miss ko lang yung usik-usik lang na sa tong oras, manani. Ayaw maging una, ana. Dili mong sige, miss ko. Nag-effort ba akong tuplok, ha? Nag-effort ba yung kuog ka ng tubag sa inyong tawag o niya pagkaman, dili ko niyong pansinon. I hate you. Na, manluod, galik ko karon siya. Cinderella, way angay. Sige, tawag pag-usab, ha? 0945-443-5869. Tawagi ko balik, kabalo ko nga naa kay gusto nga itambag sa tuwang letter sender. Anyway, napamantay gamay nga oras. Pero kung wala na tayo oras, lamang huli na lang ta. Mga tuwag na lang tayo. Ako pa, hindi ko ganahan kay kumuli, kay fag kay dinis bukid nun. Ganahan na kay kumatulog nun, ganahan na kay kumagbukot-bukot, kay haskang tugnawag in town zire. Yung pagkaugma, sa'yo pa kumaligo. Na lang. Bito Angel, siguro for my final words for tonight para sa imuha. Angel, if you wanna go out sa imuhang sitwasyon karon, naragin sa imuha ang final nga desisyon. Kung mag-antos ka, tungod kay wala kay choice, wala kay mapuy-an, wala ang nag-suporta sa imuha, then dawaton nimo kung unsa ang mahimong consequences, ana. Remember, ang imuhang partner nag-cheat sa imuha, pati sarili nimong kadugo, ang imuhang igsoon nag-cheat pud sa imuha. So expectations ni mo, ana, hangtod sa hangtod. Ingon, ana, lang ga kay tabo. Mura ra kag ka ng kuan diha. Mura kag ka ng bulak-bulak diha, day. No? So, paningkamot, Angel, nga makagawas ka, ana, nga sitwasyon. Kay need ni mo ang peace of mind. Together sa imuhang gibuntis. Dili pwede nga sa duration sa imuhang pagbuntis, ingon, ana, ang imuhang pagabation. Kay dili na siya healthy sa imo o sa imuhang baby. Unang paningkamot, Angel, nga makagawas ka. Pangita og kanang samon nga makatabang sa imuha, pag-ampo sa Ginoo, pinaka number 1 gid nimong buhaton, mag-ampo gid ka sa Ginoo aron mag-guide ka kung asa ka padulong, Oh, kaya luoy gyud ang imuhang sitwasyon. Anyway, wala na magitay igong oras. Thank you kaayo guys ha.
0: Thank you.
1: Thank you B sa inyong oras nga giya hatag sa kuha sa pagpaminaw sa tuang programa sa paghimo ninyong background sa tuang programa sa inyong mga radyo samtang gabiyahe mo. Thank you so much. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persons sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang putahe sa gabi-i. Putahe sa gabi-i.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!

Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. Huwag ganun na sabi nyo, health consultant inyong magkaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, uubar din ang sabi ko ninyo, hanintag na as kabuntagon na pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-1762844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante. No, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. Oh, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo ha gayong mga tubig, ha. Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho. No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ini atong programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo kinformasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 7.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. No, kamusta? Siguro, nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayod ang pag-ulan. I hope, ha, na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Buh, hilabi na paghilanat, diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo ay mo-atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, magmuling.

0: Kas balay. Tuwa unya imong pamilya pod, imong anak pod nga din luya pog immune system. Matakdan unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. O nang kinahanglan ugali adyod nga muinom. Mag Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Ang programang The Secret of Health mga katropa, hatod gihapon kaninyo. Sa Yes to Health and Naturopathic Clinic. Ganin ang klinika, mga padayon, maghahatag ka ninyo o libreng servisyo, libreng check-up o libreng konsultasyon, no, din higayod sa Davao Region, no, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, din higayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas o Mindanao. Doon na kita ay matag branches mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook, no, apps mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page ha. Pusbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din ha. Mahitungod gayod sa mga branches, no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipacheck up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then basig para may sera na to kung adun na ba'y branch, no, din ha nga lugar. O i-message na ninyo mga katropa ha ito ang Facebook page. Din ha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din sa Davao Region, pwede usab kamo mumessage sa atong official Facebook page, no, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na atong Facebook page ha. Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao tana sa atong mga produkto, no, sa Yes to Health, and then mga serbisyo, and then na schedule, and then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod o Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape, ganina ganin, no. Hapit yun, nakahapit makatulong. Naduhagin ta kay pagmatan. May manjud kayo inom, kay bugna mo kayong panahon. Inom dahin ta o Santon Plus Coffee Mix. Lagi mong good kayo ng kapiha mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong chan, karabang pagmata jud ni mo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa jud na sudlan ang imong chan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imong chan, pag minom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. Ang inana kanindo, ang ato ang Santon Plus Coffee Mix, kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. No? Nindot kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini, dili ka problema, labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag minom o kape. Suway, no? Sa mga wapan nakasuway, Santon Plus Coffee Mix, no? Mupanindot sa kalawasan, hilabi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo, no? Kining ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na ito ga palpitation. Santon Plus Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus Coffee Mix, no? Sa Yes to Health and Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy, and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og mo ato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human gayud sa pipila ka mga pahinumdom. Nining atong programan The Secret of Health. And standby At tungod kay bali kita human guide sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon nga diin kung ikaw musuway og mato guide sa Yes to Health ya clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya guide ang atong usa ka testimonya Sir Romel nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Binisir sa ato ang Yes to Health Clinic sa ganito yung mga balatian. Kambaga po mo sa ating mga kumulikod. Kailan po na pa-duwin, sir, nga din mong di-pakit sa kamas?
2: Ito na yun po.
1: Ito po ito. Uy, bugay-bugay na tayo, no? Basta, sir, sa diyan nga disuway na kas na ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata kung sa inyong paminaw.
2: Nakatangan na naman po, eh. Tawa na po dahil sa sakit sa sarong po.
1: So, pagkasagot, okay na yung bulunod, sir, walang masakit.
2: Okay na.
1: Praise the Lord. So, unsay may ngayon yung pagkakon, sir, sa tanahan, hindi yung nagkapanos siya at ang programa, pagkila din na sa gusto sa pusuway sa pagkakapal sa Yes to Health Clinic.
2: Dato, alam, sir, ito na ba, naigipat, ito na po, at gusto nga din nato, ako na mga sa ito,
1: yes,
2: at yun ang gusto nga din.
1: Ayan. Thank you, sir, thank you again. Ang unsay ganyang pangalan nato? Ayan, from?
2: Yes,
1: thank you, sir, and God bless, and then I hope na tablet ka

katropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyong nadungog na? Adunay problema, adiin dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungkol kay pagmuiskot ganita, kapag sakit sa ulo, na? Nakong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, nako na ng babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani, sa diyan sinya ato siya sa atong klinika, iyahagi taong ginamo or ginaproblema kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niyang gidala-dala, daga na siyang mga pagpanambal na suwayan.

diin kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon bisag unsa man kini kadugay, pwede og pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghatod kaninyo og libreng serbisyo og ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kini tawag na tog kayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na no, sa lugar ni Kuya Nelson Cadena, na dito na Doc Nelson. So maybe dito na ang lugar na. So happy morning ha sa mga katropa na to din ha sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Magpadala sa inyo mga mensahin sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa ato programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayud mahatagan nato og katubagan usab ang buot nyong hatagan og pagtagad no, ang mga problema gayud sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mo comment no, dinha gayud sa ato ang Facebook page no. So ato ta sa pagtubag, unang texter nato from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, Dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, Dok. Pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So o, kabalun na ta. Kung naning ang mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay naku po, ha? And then especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre kining gitawag na ito H. pylori bacteria. So it is a bacteria na ngani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdos. Unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bacteria sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdo sa imuhan chan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo, samot ka hapdos, tama jud na, basig adunan na kay condition ha, gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, o mangingon din yung babae ba ni lalaki, mas maayo mapacheck dayon para makita ang condition no, kung unsa man na ang imuhang problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung adunan na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, adunay siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang gitawag na itong ulcer, no? And also, nindot pagkain ni mo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract.
aron to diana mahinduan, and then syempre ma-eliminate gayud kining gitawag.

na gas o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamuti at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then kung kaya po maghimo mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan chan. Kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pepino juice. Una ni mong i-blend is one pepino and then one carrots. And then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na to cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni mo na, no, sir or ma'am. And then pugaon ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then ayaw tawon kalimot pag-inom og Santon Plus Gold. So unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang chan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then ubani og pag-inom og Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding no, or panit sa atuang sulod sa tiyan mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mo tabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination yun ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining kitawag na to ang ulcer. Ang saon pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mutana lang ko, ngano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ngano da siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan na gato sa atong klinika, mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano do, kasi mo kong iihi kada gabi eh. No? Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan? Ngayon, kung pirmi na gani mo mag-iihi sa gabi eh, ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ikaduha, basig aduna na mo'y high blood pressure, no? Hypertension. Ikatulo, basig aduna na mo'y kidney problem. No? And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna pud moy problema gayod sa gitawag na tog kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, o gani kini pang gitawag na tog polyuria or kining sobra na kadaghang likido or ihi din na sa imuhang bladder nga dindi na niya kaya pugan mo na sigig pagawas ginagmay sa takna gayod sa kagabihon. So sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naasa inyo ha karon. So ay na mo katingala anong pirmi mo mag-ihi sa gabi in, ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa may mong simptomas gayon ni ini, mo dyan ang pirmi mo mag-ihi sa gabi in. So unsay angay buhaton dok? Siyempre kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon.
Halimbawa, kung diabetes, no? O, tudukan na to ang diabetes. Kung high blood pressure, tudukan na to ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple, mga katropa, kung ano na yung kidney problem, o, tudukan na to ang kidney problem. O, kung ano na yung prostate problem, tudukan na to ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag ihiis kagabihon, mawala, no? Or matudukan kayon, mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kinito gatabang. No? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa atuang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinyl ditin. No, nga din dako kayog tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa atuang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagkaproblemas kasing-kasing o ang pagkaproblemas kidney. So dako kayog tabang sa kinatibuk ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh. Hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na tog pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa atong texter, mas maayo bisitahan ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas mayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas, akong i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, na aron to dyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano ba, doon na sila yung mga dalang, mga result, na ganin nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa dyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawag mo na pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, ino na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na itong present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngayon sila, hala, nimubo na. Ina na, marag makahatag samot sila o assurance, nga diin na tinuod, nga nga ito agayong mga pagpanambal, adun agayong gidala nga mga kayuhan, ha? So, ako ang i-reminds tanan, kung adun na mo yung mga results sa inyo agayong mga test, mas mayo dalhon ninyo, kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, mayong buntag, Dok, unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement na hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom dayon na sa iyong mama ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. Muna ipainom dayon na ha. And then pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw na sa atoang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron.
No, pug-an sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Sa tulo ka kutsara o lima ka kutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng tulo ka kutsara o lima ka kutsara nga gitawag na to turmeric or luyan dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo nang ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalaw na medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayod o santon plus gold ang imuhang mama. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga anong naghubag ang sabi ni naghubag ang asa may naghubag joint no sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban ha. Hilabi na sa mga nagpadala sa mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong Orasa, mao sa Gyapong Stasyon. Ang programang The Secret of Health kaban sa Gyapon ng inyong health consultant si CJ Nedruda. No, mga katropa, and then one man tayo igong oras. Uy, happy morning din no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Bita, siguro katong texturing, no? Nandiyin, adunay paghapdo sa tiyan. Ang problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no? Basig mo pa hinungdan nga no, maghapdo sa or matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom. Amping ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Ora sa tibok kapupudan sa isla sa Mindanao, alas 4:35 na sa kabuntagon! Exciting Filipinas!
1: Niya nagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning!
4: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug nauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Filipinas!

0: morning, Masters.
1: Good morning. Kape.
0: Murang bag nakapultang ding imong tingog, Master?
1: Ah, di ko kayo, Godoy. Tama ra ko niya ito. Abong nilang ko kayo na ito na itong palabihan niya ito.
0: Murang bag maingo, Godoy. Ay, ang say pultang. Nagpusnga, oy!
1: Asa pa na nga. Saba, magkain na imo niya.
0: Repeated. Repeated.
1: Ay, aba.
0: Sa kuan pan, ay, nagsinyas-sinyas.
1: Ay, ni, reverb.
0: Naman na siya. Kanabita maglakaw tag, basta ni Adaw, namay anino.
1: Yes. Sakto ka sa Cebu kayo na niya, Bong, ha?
0: O sa Cebu, purti Cebu, ha?
1: Ah, sa pamadaya, ha? Nakataan, Bong, ha?
0: Lagi, pero may ni COVID.
1: Agoy, klaruhan na niya.
0: Pagmatawa man, gilangaw, manggiapon.
1: Uy! Ayaw mo pang inana.
0: Basta ang wati nga imong ipaon, nga dili na pula-pula, luspad-luspad, natagsalim COVID.
1: Wala na, kalalili. Nakaayo, dili kay hitagdon, dili kay tagdon mong, dili kay tagdon sa mga kwan mong.
0: Dili tapok ko nun.
1: Oo.
0: Di katong bitaw pula pa kaayo, kana makaingan nyo pa, tapok dito oy.
1: Oo, oh, yata. Oh, bisan pag di maglihok.
0: Wapa gilabyog. Oo. Oh. Nanay mo, nanay nagnganga.
1: Pero, kinanglan yun nga pag mutaan ka, ang imuhang kwan mo da, imong watin ni mo.
0: Ah, siya, puwag yun.
1: Puwag kayo.
0: Puwag yun. Murag yun ka ng lips ni kwan ba ni Kenneth. Mahinig liba ko natulog.
1: Mahinig kita yung magkaunan. Kasi kita yung maunan. Hoy! Kumusta mo tala niya? Mayong pagpalik kay Sikay. May pagtakatak ang mayong pag-init ang kape. May init ang tubig niya. Bukal, hoy. Malatala lang inyong gilugipabukal ang tubig niya, ha?
0: May tao ka na bukal. Nagpatik-atik na pabukal ang tubig. Pero wag yung bugas, nag-ilunod.
1: Saan
0: tao? Lisod kang panginabuhi.
1: Lisod kay ayaw kabalaka kay kung lisod na inyong panginabuhi niya, ayaw mo kabalaka kay daghanta.
0: Abi ni mo, Master, kagahapon sa buntag, Master. Ako lang gidagot ang dukot, Master. Ni akong gikuha na gipabukalan ko ng tubig. Wala, tinoghong na, Master.
1: Tinoghong na. Sa pamandiyay.
0: Sulbad, oy.
1: Di na tamatik at yung survival ramang dalis. Kalimutan, mga katropa. Bong, atong nga sultihan itong mga kwan. Kaling atong kinabuhi din sa kalibutan. Survival raman eh.
0: Correctness.
1: Survival raman eh ito. Ang importante niya makasurvive dyan sa pamahaw, paniod to.
0: Makaginhawa tako to, Disembre pa.
1: Anak ay story. Tama. Anak ito tinga. Anong niwalagay ka, Master? Niwalagay ka. Kasi hindi maniwang anak. Di kasi di maniwang anak, be. Kwan pa, kineng.
0: Kanoon na ginakaon, karoon stress.
1: Ang imong pamahog pa rin ito, giusar ha. Pagpalihapon ni mo, di pa sure. Di pa sigurado na magpapalihapon ka. Stress pa siya ka kayo. Isa pa yun yung mga niwang ala.
0: Dali rin na yung pagpaniwang. Katong mga taba, karo nga nag-grabe, no? Mga taba.
1: Isa, stress eating?
0: Sige mag-exercise. Wala yan. Hindi yan obra.
1: Namay man, kwan man lamong stress eating. Kung ikaw, nakay kapalit niya, stress eating, yun na.
0: Yes, sulayin.
1: Kami yung wapin may kapalit na mo.
0: Sulayin ninyo nga, ma-stress nga wagi
1: kapalit. Kambiyo tabi, kamunya, kami na rin. Ay, nako, bitaw ay li.
0: Nako, simple living lang.
1: Alas lang nga, kuyon yung mga taga-radyo pa kay mga kwartahan. Kamunya,
0: kwarta rin kung
1: kami niya, bay, niya, kamunya rin. Naon na to. Bitaw ay, ala, lingaw rin ito, ha?
0: Ano na ito, mga katropa nga, gihagit mo ba nga, at least nga sa tanang panahon, may kabalo mag-onsay tambal sa stress.
1: Oo.
0: Stress, tambal sa stress, papayat.
1: Yes. papayat.
0: Ang tambal sa stress, kanag yung mapayat kang, wakay ikapalit, maunay nindot.
1: May magkakpareha ka ni Ma'am
0: Lee. Ma-stress ka. Pagka humano stress, mapalit ka kay magkaon. Bisa kung sino mapalit, magkakaon ka. Di ba?
1: Si Ma'am Lee ang manalaysay. Tanawa, bisa na, huwag ka ni, guwapa. Guwapa, o niya, kineng, dilipa stress.
0: Makita sa postura sa mga idaran.
1: Kasi may nagtanaw din, ano? Guwapa, may si Ma'am Lee ang manalaysay.
0: Unsa yung guwapa?
1: Has ka guwapa, ha?
0: Guwapahan,
1: unsa na, Master. So, inalaw, tama, inalaw. So, atong pasalamatan, mga katropa, kung sa'y naala to, karon pagmata na to.
0: Si Wilma Joaquin.
1: Abota diri. Ana ba?
0: Si Wilma Joaquin is stress-free.
1: Stress-free, okay.
0: Buti pasabot. Ang tanang stress na sa iya.
1: Wala na siya. Wala na. Pain na siya sa stress.
0: Ano din, Master? Kaya ka ni si Pronex nga habagat. Wag ya po ni stress ni. Ito, uban si Antibok Mimbros Pamilya. May buntag. Asa man mo karoon na pita. Ala, good morning. Diha ka ninyong tanan, mga tropa. Adlaw karoon, Master, nga.
1: Uy, bis naman na
0: bis na.
1: Hello. Kusan matanta niyo dali. Mas pasara niyo. Marar magbakor ng lunis. Pasabot yung
0: master kay Huibis karon. Nadayon ang Merkulis kagahapon.
1: Has kang layon na yun. Wagi na pungan bong. Wagi na pungan bong.
0: Abi naman master kagahapon adlawa. Sayo pa kaayo master. Purti ng inita.
1: Ah, ina na babak yung adlaw. Duha
0: ka adlaw nag-uban.
1: Duha ka adlaw nag-uban. Nga, grabe kayo. Grabe kayo itong kuha na to. Murag mga sindikato.
0: Dali ang nakakomment si Mamili. Ha? Rin na pagusgahapon.
1: Si Mama, si Mamili. Si,
0: nakakomment mga kagahapon, mga katropas. Mamili, rin ang pagus. Kapala, nakakomment man na yun nga. Uy, babang adlaw. Nagkuyong ina, duha ka adlaw.
1: Magani, magani, magani. Baba jo kayo kay oy ingon pa si Ma'am Leah manalay sa ibo it all you can lang daw
0: it pero unsa man ang it all you can wag ika bunga
1: kuya ni si Ma'am Leah si maminaw sa kani si Ma'am Leah kuya gid ni bung kaon gid siguro ni siya wag it all you can kaon gid ni siya kaon ni kuya ni si Ma'am Leah Ma'am Leah kanang kung kaon ka ma'am apila-pila po siguro may dream mo grabe po ka
0: ma'am isang kuwan lang good ma'am Lia once a week lang good ituluyukan amre ituluyukan nabagya po ituluyukan karoon diha sa
1: kuwan maginananay lang good anin nyo ma'am
0: nabagya ituluyukan gapon diha karoon sa may San Pedro Street
1: nah itagahan diha
0: okay sa una
1: nabagay si libro
0: sa una nato ituluyukan nga 99 sa una diha sa may Magallanes nato sa una
1: nasa Kuya Ed
0: Kuya Ed ako master kay balon makasukinan ng tao alkansi mo ko ng ituluyukan.
1: Okay. Hindi, may ilan man po na mong kaya. Kabalo mo ko healthy living kaya kanilingi ka mo hunat mong kaya.
0: Upat, lima kakutsara humana.
1: Kabalo mo mga katropa. Ang tinay, ano ni katropa mo kang Gabri, mura ni Glid sa bulpin. Gamay na kaki-anas tinta.
0: Ayaw pag-ana, master.
1: Pero, sa talang kaoba na mo, kanilay ka maigtian? Auxilar?
0: Oh, glar sa yon.
1: Oh, kani mga sapsing kay mga laskay.
0: Ano ra man?
1: Kuan man kani mga kuya man kani mga abs, ang abs ni pareng lar. Kuan six pack.
0: Oh. Kuan six pack.
1: Kanang dakan ba?
0: Unom ka bukang kuan.
1: Pikas
0: ug pikas.
1: Pikas pikas tulo-tulo ba?
0: Tulo-tulo ra.
1: Oh, kaya. Ang abs ani ni ang katropang bubong, hindi di ba sa basta?
0: Ako, daghan po kayo.
1: Gikas na, panulong di ba sa abs? Abs mo lang, yapula.
0: Abs na, yapula, mandamay.
1: So, na inalang sa kung saan ako na lang.
0: Ako ba? Ano rin naman?
1: Bukta na si Harold Salang,
0: Ang ano si Harold Salang?
1: Sa purong kakalaman si nani mo ni, grabe mo sa ganit, abs, boom!
0: Ambot lang kasi Ma'am Lynn Antonio Tadli. Taldi.
1: Taldi, karuhan na
0: niya. Good morning, dear katropang exciting, ha?
1: Ba.
0: Kuan po siguro, kanang nananagtanaw ni sa XFM 99.1 Mati City.
1: Bantog ra kay nakulbaan mi.
0: Naapod rin katanaw sa katropang Arnel Cortez. Naapod rin si Sir Jitron Dapulaita Gador.
1: Aba. Aba?
0: Outdol.
1: Aba.
0: Inday Tanini. From Padada Davao del Sur. Imo mo ning pants dai ni mo.
1: Kisa si.
0: Oh, si Jitron Dapulaita Gador.
1: Gador. Mga taga Padada. Shout out sa mga taga Padada di ha.
0: Okay, shout out.
1: Si Linlin taga Padada man to.
0: Tama. Linlin.
1: Si sila si Kuan. Sila si Ayot niya. Aba si Gunggung, mga kuan, Mandapi family, sila si Sanoy family.
0: Daghan na. Mga Sanoy family, mga Bulano na.
1: Bulano na sila.
0: Bulano na. Mga Sanoy, Tinoy, Tanoy.
1: Kala. Ako ko si Tinoy. Alam ko si Tinoy na kalakyan.
0: Okay, Master. Kadiot na, Master. Kaya mag-ampo sa ta, Master Roy.
1: Hala, sige.
0: Kaluyan, tas ginoong ugma damlag free stress na tangtanan.
1: Correct.
0: Kadiot, mag-astag katropa, standby, mag-ampo sa tabay.

0: balik ta master
1: sa ah, abal. Salamat kayo na. Balik ta, balik, balik, balik ta, balik ta.
0: Ay, maumani atong life master.
1: Murag panit ba? Balik-balik ba?
0: Balik. Bara naman, kana sa panit balik-balik master. Mura, siguro na katunas. Siguro na mga sa sintaan nyo. Ano siguro na master ay?
1: Ay, ang maturo ng kuano ay sa sintaan nyo say.
0: Kunya katupong murag pinilo master. Bawa na siya mga idara master.
1: Mura na nga nilukot ta. Mura na nilukot mo. Mapahita sa na murag nilukot ay. Hindi kailangan sila ng mga nilukot. Dapat turbuhin ninyo na. Turbo
0: mo ikuan di apan laban. Bitaw ga, abin mo si DJ Love. Sa iyong programa kagabi, daghan nag-order ng turbo.
1: Ay!
0: Turbo!
1: Turbo, he!
0: Turbo, ay! Turbo, len!
1: Twin turbo na, tagduha ko na kabogon.
0: Naingon pa, asa ta napit maka-order niya ang turbo? Ay!
1: Diri na ka, ano yun na mo rin sa estasyon?
0: Nahutdan mo rin sa estasyon.
1: Okay, paspas mo ko kayo
0: ni. At tumulit ko sa atong klinik, kay mas brato dito sa atong klinik.
1: Pero naatan diri, mas anindot.
0: Kumpara ni mo sa kuan, kung dritso lang mo sa clinic, na mas makakuan mo to, napay libreng check up pa dito. Mahibaluan pa ka kung taas kang dugo, unsa pa unsay kuan diha, unsay makuan ni mo, napay advice
1: ito. Mayroon ang doktor, para si Dr. CG na, kuan lang, naing diprin sa imong atay. Ay mo atay ni Pace, pero baga ay mong naong.
0: Midyama na master, midyama na. Kasagaran, naman na sa midya master.
1: Hiligin na siya makakala sa midya, naagi na siya abong, hindi na mawabong.
0: Kaya kaka na si Dato Jerry Sisbino, kabalo man na.
1: Ay,
0: Ang imong atay nipis, pero imong naong baga.
1: Dili basta-basta na, dili basta-basta na mga inaanabong ang mga matang, no? Okay, maton pa na. Kamarag mo nagyo kong ipaibog-ibog pa mo inom sa kuro ng kanbi.
0: Pagkalami sa kong kapi.
1: Mo, segunda ko karon nag
0: nakakapin ako o sample plus gold.
1: Aba. Kasama ni si John Burlado mo ni. Dasdigos.
0: Kanang mauni ang pinaka... avid fans ni Katropang Arnel.
1: Aba.
0: Si Jan Burlado.
1: Burlado.
0: Thank you so much. Taga-kwan eh, taga-digos?
1: Taga-sugid din eh, taga-sugid.
0: Taga-sugid. O, gibali mo lang.
1: Taga-sugid. Kaya din, namata sa mugat.
0: O, namata sa mugat. Kasi siya sa sugid.
1: O, sugid. O, ana.
0: Unahan sa gamay sa turil.
1: Aba.
0: Gika sa turil, mag-agay pag-digos.
1: Aba. Di ba sa basta, no? Di ba sa basta, gina mga inanaw ng mga matang mo. Kamalong kaon yung tataon sa pagbalik mo. Sige, Katropang Larsanyol, nag-aalingasan na. Di sa rin kamalabasta. Ay, gusto man po niya ipabuhagay ng iyang nasayang naman siya balik taon niya. Sa ako man ito, ne?
0: Abin ako, unsa klaseng ipabuhagay.
1: Lahi po itong lahi nga ipabuhagay niya. Okay. Grabe, manirin kayo na yun. Dah, pwede mo rin grabihan, eh. Ang mga tricycle driver, estagom na kayo. Niundang na mamamasero itong unsa. Kamas, kasulinap. Kalubungo sa ito yun ang kalakiha.
0: Daghanag yun ang undang, master.
1: Gusto mo lang, gusto mo rin mga undang, anak, be. Kani may istorya mo nato ni kay dinan ni makasta ba
0: lalim ka master atong nakalabay nga katubitaong sagsaga ng pagtaas gyud sa kan murag tuyo ra man to master aron di nakababa kay gasolina
1: di ba
0: lalim kag sa usa ka adlaw mo uminto to 25 26
1: kunya pile down pile baba down
0: 60
1: yeah! 70
0: murag tabla pa gyud uto-uto ni administrasyon na ni
1: naglagot na si Katropang Bunga na inyong mga style ba?
0: So adunay mga pipila ka mga pedicab driver nang undang na.
1: Kisa may kalana, kisa may
0: salarin
1: na.
0: Ang katong salarin, ilapod na master.
1: Ilasad na.
0: Ilapod na master.
1: Ilapod na diha.
0: Kisa salarin, ilapod na at ilapod.
1: Di ba?
0: So sa Lipikas Bayan master dito sa Davao City.
1: Sa Davao City. Ala pa si Alalin Boracay ang drone na og AI nag drone og AI study alang sa sayong pag-detect sa sakit sa saging, aba? Gipalambo na sa D11. Ato ng siren o niya ni Ana Libor, ha?
0: Uy, ato ng siren.
1: O niya, kaya nakamata naman si Jubit Espanyol, be.
0: Ay, kamatag sa'yo. Naghihilot siguro,
1: Wala, gangulungol ang tato, siguro. Gangulungol ang tato.
0: Ano nagpatato man?
1: Nagpatato siya kay ang dipin sa Davao City nga nangayo ko noong pasahilo sa kanyang kinaiya sa pipila ka mga estudyante. Sa pagbisita ni PBBM.
0: O katubito dito sa Kalina, no? Kalina National High School man sila to?
1: Kabalok ka.
0: Asa itong napita sa...
1: Sa Kalina to. Hindi na tutulong ka naman sa Kalina to.
0: Gising-gisingita, no?
1: Di mo makita mo nga. Puti mo ng mga bata mo. Suko kay siya, ha?
0: Suko
1: kayo. Apektado kay siya pamangita mo. Karon?
0: Ingon siya, di may maimpamatasan. Ingon sila. Tanawa kinunin niyo ang... tinubdan nganong na ingon ana ang mga kabataan.
1: Murabaw ka na nga, murabaw ka nang kuan bong ba? Murabaw ka na nga, tudluan nimo nang mga bata ba nga ayo ka suko, pero sultiya ta ka kanang mga bata na. Di wala na siya pakialam sa kuan kung buto na lang injured na sa sila pagkabata, pero correct. Na feel nila bong na ni mga komentaryo na jugo ani yon komentaryo na jugo ani yon
0: ibutang na to
1: ayaw ibutang ayaw ibutang tangago na
0: ipagpalagay po natin ipagpalagay po natin Tagalog yun
1: lagay
0: iba yung lagay
1: karuhan na ba
0: ipagpalagay po natin si former President Rodrigo Duterte ang presidente ngayon pagkatapos former President si PBBM ipinadala siya sa Dahig, Netherlands. Ano ho ang masasabi taga Ilocos sa taga Ilocos? Kang FPPB, kang FRRD, FPRRD.
1: Oo, kana.
0: Ano ho ang masabi nila? Di ba magagalit din?
1: Ganun din.
0: Tulad ng dito sa Davao.
1: Ganun din yung mga gagawin ng mga estudyante.
0: Oo, Tagalog
1: na. Oo. Alam niyo kasi yung mga ganyang mga style na yan. Huwag niyo ako pasukon.
0: Nagka-implihan tayo mga kaibigan.
1: Diyan ninyo makita mga katropa. Manengeng kung man. Ultimo mga estudyante, masuko na?
0: Suko na.
1: Nga, mga kada estudyante.
0: Ang ubang remember, mga kabataan na pag-asa ng bayan.
1: Dili gud pong. Kanang mga, gawas ana, ang kanin mga bataan eh, sama sa kong kaingon, ga-enjoy rin sa silahang pagkabata ni.
0: Yan.
1: Ang ilang unaw na ni, duwa lang. Anana.
0: Master, master.
1: Di ba?
0: Ilapod na.
1: Ilapod na. Bona dia.
0: Yan. Sometimes sa pikas bahin master at tangi po ninyo din na Aylag Bunali.
1: Aylag Bunali.
0: Balita na to kay Dris Davao Region. Serbisyong barangay uban usab ang uplan kalinaw gapadayon karon sa LGU Panabo.
1: Uy, baba.
0: Gasigi na
1: di ka basta-basta ha? Di ka basta-basta.
0: Ikaw master ha?
1: Di ka basta-basta ha?
0: Na regard sa imuha ang taga LGU Panabo.
1: Aba. Siyempre, siyempre. Ito mga amigo dyan. Sila Charles, sila si Ate. Ito yung gagaw ni Kwan.
0: Mili.
1: Ate Mili.
0: Mamili.
1: Oo, si Ate Mili. Salamin na ginala si Mayor Joe. Amigo man ginato na. Ako, sa una.
0: Master, master.
1: During the time when I was in EBS-CBN.
0: Why you are in CBN?
1: Because his son and idol Dagol is a classmate and
0: Joe.
1: And
0: Joe
1: Rilampagos? Si Jigs.
0: Aje ay classmate ho sila. Sa ano sa law school?
1: Dili sa Mirinol.
0: Abidong sa Pirido.
1: Sa Mirinol, sa Mirinol.
0: Abidong classmate sila sa Pirido.
1: Dito sa Pirido. Kaya dito ka panabo man. Mabot pa rin ng Pirido.
0: Remember, Attorney Jigs Rilampagos is now...
1: Board member.
0: Board member.
1: Correct me if I'm wrong.
0: But pass away.
1: Si pass away. Naruhan.
0: Nilabay siya.
1: Naruhan na
0: niya. Nilabay panahon.
1: Nilabang panahon.
0: Nilabay panahon.
1: Sa past few days.
0: Nilabay panahon is a counselor of
1: yes,
0: Panabo City.
1: Yes. Naruhan na niya.
0: Bakit English na kayo?
1: Naruhan na niya. Basta kay kami, wala na ingon nga. Mag-ingon-ingon sa asa. Kung ano naman kayo. Dilo yung kamigo. Sige, pimikana na silang balay ni Mirjo. Okay, mag-gig media sa una, sa ilang gawas, na may nagpista niya sa Salvacion. Salvacion mo nila?
0: Salvacion.
1: Quanto media na sila? Kaduha may na siya kukuhan niya.
0: May pa mo kayo nakailag mo. Kami, huwag yun na kailas ko at personal.
1: Adele, kailaw. Ano po, ikaw pa
0: ilan. Wala na kailas ko.
1: Importante niya po nga.
0: Kaya huwag yun may magkita na.
1: Paano na siya diyan? Muna yung mga nindod kayo mga kuhan ba?
0: Alam ko, amigo. Sa mabot na panahon, magkita mo yung personal na.
1: Time will come, people will tell.
0: Yeah, people will tell.
1: Ay, alas 5 na mong.
0: Alas 5 na yun mga katropa. Stand by mga katropa.
2: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santon Blasco.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santon Blasco.
2: Santon Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbon ako, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes. Yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Alright, balita rin mga tropa sa itong pagbarigo-barigo itong tulabado.
1: Exciting Pilipinas!
5: Alas 5 G's na Gidmaster sa itong pagbarigo-barigo master. Kadiyot lang master, basasa ng imuhang ko ade master.
6: Ato aning...
5: Looy kayo sila.
6: Usama na siya, ato aning tiradanghan.

0: Gatoka, mayong buntang mga
1: Gatoka, no? Mga si bungan.
0: Oh, si mga abungan nila lang. Oh. Bong, ayun, tani mo, salamat kayo. Sa kisaman eh, mura mong pilot o gano'n people. Kasi, apa, mura mong palito na.
1: Mura si palito.
0: Sige, gara-gara niya. Gara-gara, magiging sila. Okay, sige.
1: Gara-gara, gara-gara. Napod rin si Sir Oscar na Basilia sa PIO sa Marama, Gabukidnon. May buntag di ba, Sir? Advanced Book Members Pamilya, Matubla, always listening in your program from LGU Maramag Information Office.
0: Aba.
1: Thank you for your informative program. Thank you so much, sir.
0: Oh, salamat kayo, salamat kayo.
1: Mag-exercise tayo tuwing umaga. Exercise lang yun, sir. Edad-edad na nakahapit ang mag-retire.
0: So, dali na mo, ato na bigyan mo. Kaya
1: kasi bigyan.
0: Bigyan na ito na kaya alas 5-11 na. Ni ala kay si Larsan Yol, kapanikan na, pipila ka tricycle driver, mga katropa, sa Stockholm City, may undang masayro tungod sa kamahal sa gasolina. Live si Larsan Yol. Live report.
2: Gituldukan sa pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City ang ilang dugay ng panginabuhian tungo sa dili na matutpamaantos ang kamahal sa presyo sa gasolina. Sumalapan ni Jerome Ontua, sekretary sa Pituda Association. Adunay 47 ka mga membro ang ilang asosasyon. Apan ining higayon na, aduna na lamang 20 kapin ang aktibo human miundang sa pagmamasahero ang uban o nangita na lamang og laing panginabuyan. Rason matod pa sa iyang mga kaubanan ang sobra kamahal sa presyo sa gasolina og dili na igo ang ilang income sa matag adlaw nga galastuhon sa ilang pamilya.
3: Almost 47 mi kabog nga mga membro diri karon, na lang gyud mi sa 20 kapin.
1: So kay
3: gani karon bago lang to among kauban giuli ang unit kay guard kila ka mga sir niya 300 ang guard kila. Motobil pag 400, okay. Usa sila mo ganan siya.
2: Dugang niya nga dili lamang kini na itabo sa ilang asosasyon, kundi dili posible na itabo usab sa ubang mga pundok sa mga tricycle driver sa Dakbayan sa parihong rason. Mihatag sab sa ilang opinion ang mga driver kamangay ni kasamtangang kahimtang sa presyo sa petrolyo. Din sunod-sunod ang dako nga pagsaka sa presyo, apan sentabo lamang ang rollback. Rason nga mas misamod kaipit ang panginabuhi sa sektor sa driver sa pampublikong sakyanan.
3: Maulagi, maulay problema sa mga pedicab kay kung mag-rollback, gamay aga, pero kailangan kuan mo taas ang iyang kuan o pataas mo na ikakuan sa mga pedicab siya isod kayo kay mag-rollback gamay niya mo taas kagalit ang gasolina.
2: Samtang, sumalapan ni Tatay John Munoz sa dulaan 15 katoy ganyang panginabuyan ang tricycle driver. Karon niya nabati nga wala na matod pa na mao ang mga pamaagi sama na lamang sa halos tagaliog ang usbaw sa presyo sa petrolyo. Apan, anaasala pala pa lamang ang pag-ubos. Butang nanawagan nila ang pundok ngadto sa panghitungdang ahensya o opisyal sa gobyerno nga dunggon ang ilang mga mulo.
3: Muna ay ginaingon nga buragwa na siguro ni mamao. Kaya inangano, ang pagpataas mas dako man niya, ang pagbababa mas gamay man. Muna ay ginaingon, gihangyo na mo sa tanan ng nga opisyal nga hinaot pa nga inyuming tulungan or inyuming alalayan kung unsa inyong kaistorya ni ini. Kami nagkalisod naman mi. Ang among kaniato among mapalit at 2 kakilo karon isang tunga na lang yun.
2: Kahinumduman ni atong Hulyo 21, ning tuiga, gipatuman sa Department of Energy ang oil hike price. Din misaka og 3 pesos, ngato sa 4 pesos ang gasolina. Gisundan kini ni atong Hulyo 28, alang sa laing 6 pesos.70 centavos nga usbaw. Og ning maguhay lamang, human sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa gasolina, gipatuman ang 73 centavos nga rollback nga epektibo Agosto 4, 2026, nga nairesulta og pagkadismaya sa publiko. Wala gipili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Alright.
1: Nekulang master, no?
0: Ha? Huh?
1: Nekulang report ni
0: Lars. Nga naman.
1: Nekulang. Kauban sa camera, master tanin.
0: Ayaw na kay behind the scene na tanin mo nga.
1: Behind the scene.
0: Behind the scene na tanin. Alas 5:15 na mga katropa. Adrita sa laing bahin nga. Panagig bahin na gini. Drone o AI study lang sa sayong pagdetect sa sakit sa saging gipalambo sa D11 nalihanan si Annalie Burha. Live report.
4: Nagpadayon ang Department of Agriculture Region 11 sa pagpatuman o pagpalambo sa Drone AI Banana Plant Counting and Early Disease Detection Project pinagi sa Field Data Collection sa usa ka banana plantation sa Mabini, Davao de Oro. Tumong sa proyekto nga mapalambo ang paggamit sa artificial intelligence sa pag-ila sa mga tanom nga saging o pag-detect sa mga sakit sa sayong bahin pa lamang. Gihimo usab sa technical team ang manual tagging o plant counting aron adunay ground reference data nga itani sa resulta nga makuha gikan sa AI system. pamana sa DA 11. Makatabang kini sa pagbaligon sa precision agriculture ug paghatag og mas epektibong intervention aron mapanlipdan ang industriya sa saging sa rehiyon. Mga katropa, aron kanunay health

0: Healthy, Magsanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Analy Borja, X sa FM News.
1: Yes, nakasalamat Analy Borja, alas 5:16 na mga katropa mo. Ano yan mo na Davao City na ngayo o pasahilo sa kinaiya sa pipila ka mga estudyante sa pagbisita ni PBBM, Jovet Espanyol.
2: Live report. Nangayo og pasaylo ang Schools Division of Davao City human sa gingong dili angay nga binuhatan sa pipila ka maestudyante atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City nitong Hulyo 28 ng kasamtangang tuig. Sa pahayag sa DepEd Davao City, gingon nga ang maong insidente dili nagrepresenta sa mga prinsipyo sa respeto, disiplina o responsibilidad nga ilang gipalambo sa mga tag-eskwelahan. Nasairan nga upat ka maestudyante ang ilang nailangan nalambigit sa insidente o gipatawagan ilang mga ginikanan alang sa usa ka mandat conference aron masiguro ang due process. Samtang gipailalom na sub sa counseling, values formation o guban pang disciplinary interventions ang mga naisgutang estudyante aron mapaligo ng ilang responsableng pamatasan ingon man digital citizenship. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system at loadlawa sa paginomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
3: Alright, thank you so much sa katropa ka Jovet Espanyol sa mga ka detalya katong gabahin usab sa mga balita mga katropa hatod kadto sa ngadto sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape mga katropa ga dili lang lami, di lang nindot mga katropa makapadasig pa kanimo panahon sa pagpadarbaw.
1: Yes. Santon Gold Coffee Mix. Alright. Buna limong
3: samtang sa pikas bahin sa atong mga balita gikan sa Davao Region, gikan sa Panabo City, Davao del Norte. Dili na kinahanglan matupang mulayo pa ang mga residente aron lamang nga makadawat. Oga umudayo pa ang mga residente aron lamang makadawat oga serbisyo gikan usab sa gobyerno. Human nga malampuson usab nga gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte ang serbisyong barangay Uplan Kalinaw sa barangay Kagaguhan. Gani gipahigayon ang maong kalihukan sa puro ka Guyabano covered court. Diin nagkahiusa usab ang nakalainlaing departamento sa LGU Panabo sa paghatag usab libreng serbisyo o sa mga programa alang kini sa mga residente sa Purok Guyabano, Purok Mangga, Purok Kabuongon, Purok Lomboy, Purok Makupa, Purok Gisel 1 and 2 o Mabulok. Subala usab sa LGU Panabo. Tubong sa mong inisiyatibo nga mas mapadali pa ang pagpahapsay o mapahapsay ang paghatag bato pag serbisyo publiko pinagi sa pagdala mismo gato sa serbisyo sa komunidad imbes nga ang mga residente ang muadto bato pa sa City Hall o sa uban nga mga opisinas gobyerno. Gani ang programa gihimo ubos usab sa mando sa kasamtangang administration pinaagi usab ni Mayor Jose Irilampago nga nagapadayon kinis kampanya sa pagpalig-on usab sa serbisyo publiko o pagpaabot matod pa sa matag barangay aron lamang mas daghan pang panabuan ang makabenepisyo kinis mga programa sa lokal nga panggamhanan. Nagapakita usab ang maong nga kalihukan sa panaghiusa sa mga departamento sa siyudad o sa paghatag usgag mas duol, mas dali usab nga epektibo nga serbisyo alang kinis katawhan ang serbisyong barangay Uplan Kalinaw. Kabahin kinis sa padayon usab nga pagpaningkamo sa LGU Panabo sa pagpalapad sa mga serbisyo sa panglawas, social, administratibo o uban pang mga programa nga makatubag kinis sa panginahanglan sa mga komunidad o nakalainlaing mga barangay sa siyudad sa Panabo. Alas 5:19 na bay samtang sa pikas bahin sa atong mga balita mga katropa. Sa Carmen, Davao del Norte mainiton usab nga kinog kinasingkasing nga nakiga ambit usab ang lokal nga kabanggamhanan sa Carmen, Davao del Norte sa kasaulugan sa buwan ng liwika nga pambansa 2026 ubos sa pagpanguna usab sa mayor. Gani gipasiugda usab sa lungsod ang tema nga wikang Filipino at EI ha mato pa kasangkapan kini sa panaga pagsaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon nga nagpunting mato pa sa importansya sa wikang Filipino isip pundasyon sa edukasyon pagadoki-doki epektibo komunikasyon o paglambo usab sa katilingban sa panahon usab sa modernong teknolohiya matod sa lokal nga panggamhanan. Ang mao nga selebrasyon dili lamang kini pagpasidungog sa nasuddo nga pinulungan kundili usa-usab kini. Kapag pamatuod nga ang Filipino, mahimong epektibo gatulay aron nga masabtan o mapuslan usab ang nagkadaghang kahibalo o impormasyon nga dala usab sa artificial intelligence o uban pang mga kaabag o kamaguhan nga teknolohiya o teknolohiya. Gani gipakita usab sa LGO, Carmen Davao del Norte, ang padayon nga suporta sa mga programa nga nagapalig-on kini sa kultura, edukasyon o identidad sa mga Pilipino, ilabi na sa kabatan-unan nga maoya nagapadayon o magpadayon sa pagatiman o paggamit sa ato nga pinulungan sa umaabot nga panahon. Gani ang maong nga pakigas sa ulog. Kabahin sa pinis sa tibuokan na sundog ang kampanya aron lamang mapalambo ang paggamit sa wikang Filipino sa tanang sektor sa katilingban, samtang nagapadayon usab ang pag-angkon sa mga kausaban sa digital o teknolohikal nga panahon, mga katropa. Alas 5.22 na bahay gapon, risatong pagpadayon sa pagpanag-uban. Samtang sa lain bahin, mga katropa, ipahigayon usab sa mga school head sa Carmen Davao del Norte o Carmen District Davao del Norte ang usa ka courtesy call sa lokal nga panggamhanan sa Carmen isip kabahin sa pagpahibalo sa ilahang umaabot usab nga bag-ong assignment ubo sa ginatawag reshuffling sa mga school heads sa Department of Education. Giabi-abi usab sila sa municipal administrator nga si Jerry Nalupa nga nihulip kini isip representante sa mayor. Sumala usab sa LGO Carmen ang maong courtesy call, nagapakita kini sa padayon nga panaghiusa og maayo matupang relasyon tali usab sa lokal nga panggamhanan og sa Department of Education aron nga mas mapalig-on ang kooperasyon sa paghatag usab og dekalidad nga edukasyon alang kini sa mga kabatan-unan sa lungsod. Gikonsiderar usab kini sa maog nga panagtigom ang importansya sa hapsay nga transisyon sa mga school heads ngadto usab sa ilahang bag-ong assignments, ilabi na sa pagasugod bato pa sa bag-ong mga responsibilidad sa nagkalain-laing eskwelahan sa Carmen District. Gipasiugda usab sa LGO na andam sila matupang magapadayon sa pagsuporta sa mga programa sa edukasyon o sa mga inisyatiba na makatabang kini sa pagpalambo sa kahimtang usab sa pagtulunan sa naisgo taga lungsod. Ang maong courtesy call nahimo kining simbolo sa ligon usab nga panaga uban sa lokal nga panggamhanan o sa sektor sa edukasyon alang kini sa kayuhan sa mga magtutudlo, estudyante o sa tibuok komunidad sa Carmen. Alas 5.23 na ba'y drigapon sa ato gapabrayon sa pagpanag-uban samtang sa pikas bahin. Ipahigan usab sa Department of Education Panabo City Division ang ceremonial nga panumpa sa mga bag-usab nga gitudlo nga mga opisyal sa school heads atul kini sa ika-20 nga management committee o MANCOM meeting nga gipanguluhan sa kini sa school division superintendent Jenke Ferman CISO 5. Lakip usab sa mipanumpa matutpas ang bag-om nga school governance and operation sa division chief public school district supervisor, mga principal o assistant school heads sa nagkalain-lain na sa mga pampublikong eskulahan sa Panabo City. Matod pa sa Department of Education Panabo, ang maonga panumpa, dili lamang usab matod pagkapurmal nga seremonya, kundili simbolo usab kini sa bag-og pasalig sa integridad, kahusayan o matinud-anong pagserbisyo alang kinis pagpalambo sa kalidad sa batakang edukasyon sa siyudad. Samtang nagdawat usab sila ug mas dako nga responsibilidad, gipahayag usab sa mga leader sa edukasyon ang ilahang panaghiusa aron labang suportahan ang mga eskwelahan, kabatan-unan ug ang komun usab nga panan-aon sa DepEd Panabo alang kini sa mas ligon ug mas kalidad nga edukasyon. Exciting Pilipinas. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, sa Kapalong Davao del Norte, nagapadayon sa bang lokal nga panggamhanan sa Kapalong sa pagpangita matud pag mga lakang aron labang mapalambo pa usab ang paginabuhian sa mga mag-uma o mapalig-on ang sektor sa agrikultura sa lungsod. Kanin atong nakalabay usab nga Miyerkules, Agosto 5, 2026. Nakigtagbo ang mga representante sa Asian Hybrid kang Mayor Edgardo Timbol aron labang hisgutan usab ang mga programa sa inisiyatibo nga nakatabang kini o makatabang sa mga pagpadayon nga mapauswag pa sa produksyon sa mais ug sa kapalong. Gani sa pagpanguna usab sa Marketing Development Officer nga si Bernie De La Torre, gipresentar aga buyback program. Usa kini inisiyatibo nga nagtumong sa paghatag usab og sigurado nga merkado alang kini sa mga mag-uma sa mais. Pinaagi usab sa maoga programa adunay kasiguruhan ang mga mag-uma nga mapalit usab ang ilang ani sa mas kompetitibo og mas taas usab nga presyo kumpara sa kasagarang merkado. Sumala usab sa mga nahisgutan sa panagtagbo gilauman nga makatabang ang buyback program sa pagdugang usab sa kita sa mga mag-uma, pagpaminos usab sa ilahang kabalaka sa pagpamaligya sa ani o pagpaligon usab sa ilahang panginabuhian. Hisgutan usab ang maong posibilidad sa dugang matupang nga pakigatabayayong tali usab sa lokal nga panggamhanan sa kapalong o sa Asian Hybrid aron mapalapad ang suporta sa sektor sa agrikultura. Lakit usab ang pagiglantaw nga programa ang paghatag usab di kalidad nga binhi, teknikal nga giya o uban pang mga serbisyo nga makatabang kini sa pagpataas sa production sa mais sa lungsod sa kapalong, mga katropa. Katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Mas mapadali usab matud pa ang pag-angkon sa mga legal nga identidad sa mga residente sa Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte, labi na sa mga lumad. Human nga gilusad usab sa Provincial Government of Davao del Norte, pinaagi sa Office of the Vice Governor Clarissa Hubahib sa pakigtambayayong usab sa LGU Kapalong ubos sa liderato usab sa Nisgo Tagamayor. Ang programa sa live birth o marriage registration. Sa wala pa ang implementasyon sa maong nga kalihukan, nagapahigayon o koordinasyon o plano ang mga hingtungdan aron lamang masiguro ang hapsay o organisado nga pagpatuman sa programa. Ipangunahan ni Local Civil Registry o Registrar Attorney Tratsir o Tratsir Hara uban usab sa ubang pang mga opisina nga kabahin sa maong inisiyatibo aron labang nga mahisgutan ang mga proseso, kinahanglanong mga dokumento o mga lakang alang kini sa epesyente ga serbisyo. Sumala sa lokal nga panggamhanan, ang maong nga programa nagtumong sa pagparehistro sa mga wala pa usab marehistro ga pagkatao o ga kaminyoon aron labang nga dili na kinahanglan mubiyahe pa og layo ang mga residente sa pagproseso sa ilahang mga civil na dokumento. Pinaagi usab sa tukbang nga civil registration, mas dali na usab nga makaangkon ang mga benepisyaryo og legal nga mga identidad nga maoy yawe sa pag-abil sa mga programa sa gobyerno sama na lamang sa edukasyon, serbisyong panglawas, social protection ug uban pang mga benepisyo nga nagkinahanglan usab nga official nga civil sa record. Nagapabilin usab nga ligon ang paningkamot sa provincial government o LGU Kapalo sa pagdala sa mga kapaka-bataka nga serbisyo ngadto usab sa mga kabarangayan, ilabi na sa mga lagyo usab ug lisod nga maabot sa komunidad aron labang masiguro nga walay kapalungyan nga mabiyaan sa pag-uswag sa panahon. Maogi ni Master, no? Basta gani magkaduol na o mahinayon ang barangay election, Master. Ang ani gini, no? Daghan na kaayong muadto sa mga...
1: Bisan pag... Bisan
3: sa... pag tuas kintulimbo.
1: Bisan pag lapo kayo na. Bisan pag lapo. Adto rin ginayon.
3: Pero glayo pa kay election, maapay.
1: Wala.
3: Behind the scene.
1: Panulong ng election, bisan pag hugaw kayo ng kamot sa mga kwa na, lamanuhon ginabong.
3: Bisan pag naasbasakan, mutamak pa nagbasakan, mutamak pa na.
1: Pag-abot na pag mukadaog, tiba ninyo mga katropa, pag mudaog ng kandidato, nga masigaan na rin sinyo, di ba, tulo na lang ang portal bago mo mukabot sa opisina.
3: Tulo
1: na lang ang portal mo, agi pa ng sekretary. Agi pa na dito sa...
3: Bodyguard.
1: Damhan pa kayo mo kuna.
3: Nakay kuha na kay appointment, sir, ma'am. Unyagi ka matawag bukid.
1: Matawag bukid, o. Kuna yung mga tambaluslos nga mga kuhan.
3: Naluoy kayo, gapos, postura o ba? Diba? Gipasaligan, gaga. Kung ako'y inyo padaugon, anytime abli ako kusina.
1: Anytime.
3: Nakinahanglan ay ga-appoint ka
1: na. Appointment. Oh, kinalan ni mo.
3: Ika kagbukin, makik-appointment ka. Usa ulit pagpapaagi niya nag-appointment.
1: Diha lang laay.
3: Mabuti-puti ka daan. Maunay. Sayin ako. Maunay, mas maining ipadayon ang programa sa gobyerno ga ipadayon lang serbisyo. Atos mga barangay. Butang ay mga extension office ang mga barangay.
1: Yes.
3: Extension office sa mayor, extension office gobernador, extension office sa vice gobernador, o mga konsihal. Kaya asli tuyo nga to, at least na extension office na itinudlo dito ba?
1: Nasuko na ni siya yung trupang buong mga
3: trupa.
1: Alas 5.31 na buong na.
3: Utok na ito, nagawas mata.
1: Gani. Ay, trapuhin ninyo na. Alas 5.31 na. Ayaw mo pag inana ba?
3: Alas 5.31 na mga katropa. Stand by.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
5: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
6: Katukay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Didigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong kapsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
5: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
14: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
15: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
16: O sige lo,
15: Ibutang ang sinako sa timbangan.
16: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato gud dawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
3: Exciting!
0: Exciting!
4: Alright, Buster, balik ta, Buster.
5: Balik na kayo.
4: Kayo nakakapi na magkagbalik niya.
5: Ah, sa pamanday, may lain pa.
4: Sanson Gold Coffee Mix na.
5: Naturalmente, kay alas 5.40 na bong, dirita sa ato ang Mindanao Reports.
4: Dirita, oy, dirita, dirita ta, kay Mindanao Reports na.
5: Eh, nasa, dirita, be, sa pagadian, be, kay masakiton o sinalikway nga idaran na natawanga sa XFM pagadian na. Ani ana ang ako ang siyempre ay gina-idol ako idol na yun. Si Stanley Duhinyasa.
0: XFM Mindanao Reports.
6: Sanggo sa langit ang galibay og pasalamat ni Tatay Gualberto Isgira, 55 anyos, taga-Buruga, Saging, Barangay Colomo, Labi, Sambuang, Ilusor, Human, Magarabad. O gabing 4,000 kapesos nga nabanggigan sa mga digpaminaw sa XFM Pagarian. O mga netizens nga mitubag sa panawagan pinagis programang Bullseye. Bato ni Tatay Gualberto ang baong hinabang. Dago kayo nga tabang aron magapalid. Siya siyang kikinahanglang tambal. Oga mga panginahanglanon sa inanaw adlaw gipasabot usab niya ang iyang kinasing-kasing nga pasalamat sa tanang ni tabang og sa XFM Pagarian nga naguna sa pagbaybalo sa iyang kahimtang human madawat ang hinabang giubanan sa XFM News Team si Tatay ngadto sa PhilHealth Zamboanga Rursur din siya gipamiyembro sa Yagap Program og Yagap Gamod pinaagi sa tabang ni Aral Corpus. Ginalaw sab siya sa Happy Valley Community Hospital sa lungsod sa Tambunig. Din libre niyang nadawat ang ikinhanglang laboratory test ug tambal nga may kalabutan sa iyang banatian. Nagpasalamat si Tatay Gualberto sa tanang individual ug mga ahensya sa gobyerno nga bitabang aron matubag ang iyang medikal nga panginahanglan. Ang maong nga balita gyud kanato sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangapigan na, nagapagwabog, nagapagwapa pagyuka. Mapalit ka na sa mga parbasya ganoon sa inyong mga lugar. Gigan sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katrupang Stanley Duhinias. XFM News.
4: Salamat, Stanley Duhinias.
5: Grabe kayo si Stanley Duhinias diya sa may Pagadian.
4: Huwag kayo siya ka ng...
5: Mayo yung kayo kanakay. Langsik kayo kayo na Santon Plus Goldman is siya. Yeah. Okay, din siya.
4: Oy, police station number 4. Padayon matod pa ang paglocate sa armas nga naka
5: igo sa 9 anyos biktima na ana karon katrabang bong sa
4: talandugong
5: kay himtang aba lovely tokero pasok
4: lovely tokero sa kompleto ang detalye.
0: XFM Mindanao reports.
7: Nagpadayon ang ginahimong pag-recover sa San Isidro Police Station sa kalibre 38 nga pistol nga nakaigo sa 9 anyos nga batang lalaki nga si alias Vincent, residente sa Puroknyere, Barangay San Isidro, Jensan, nga natigayon niya itong Lunes sa gabi. Sigo ni Police Major Fermin Felipe Sudaipan, hipis sa Police Station 4, nakigalayon na sila sa mga partner agencies para sa pag-locate sa maong armas nga aksidenteng nakapusil sa minor de edad human nga gidulaan sa iyang higala nga si alias Jimboy, 13 anyos, samtang gadula sila sa panimalay sa uyuan ni ini nga si alias Rostom nga usa ka Army Reservist. Samtang nagpabilin sa Balay Tambalanan ang biktima nga sa pagkakaroon anaa sa ICU. Tungod iangkon ni alias Rostom nga napasagdan ang pusil, hinungdan na dulaan sa iyang pag-umangkon, andam gini makighusay. Gikumpirma usab nga anaa sa ilang kustodiya ang reservist para sa padayon nga ginahimong imbestigasyon sa Police Station 4 o para na usab pag-recover sa armas nga lambigit sa insidente. Samtang ang pag-umangkon niini nga nakapusil ang anaa sa bahay pag-asa. Mga katropa, gusto ba ninyo mapalig-on ang inyong resistensya o magpadayon ng aktibong panglawas? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Lovely Tokero, XFM News.
5: Alright, alas 5:43 na katropang bong Malay-Malay City National Science High School na kalawat ug hulga sa pagpamusil. Aba, Halilo Tabios, pasok!
0: XFM Mindanao Reports.
8: Nakahatag karon og alarma sa publiko ang gingong hulga sa seguridad sa Malaybalay City National Science High School sa Barangay Aglayan, Miyerkules sa buntag, Agosto 5, 2026, sa pagkiginabi sa XFM News team sa school principal nga si Pastor P. Abuela III. Matod ni ini nga nakadawat sila og shooting threat nga gikaingong pamusilon ang mga estudyante gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12, hinungdan nga gilayon nila kining giaksyonan.
9: So ang among nadesisyonan pagkadawat namo sa shooting ba, shooting itong i-clarify shooting threat siya para sa eskwelahan, mga giingnan kitang pamusilon ng atong mga estudyante ba gikan sa grade 7 paingon sa grade 12 mo man ay ang mensahe ready na ang iyang katrupa pero kita bisan to og basin to kita nga binuang ra kana pero ato gyapong gyataga pagtagad.
8: Nakikoordinadayon sila sa kapulisan gilak-in ang mga estudyante sa tagsa-tag sa classroom og walay gipagawas hangtod nga wala pa nakaabot ang mga pulis.
9: Nag-request kami og sa Philippine National Police kay mao man ang atong protocol, emergency protocol sa eskwelahan. Atong gilak-in ang mga bata, walay atong gipagawas sa eskwelahan hangtod nga wala ni abot ang mga pulis.
8: Pagabot usab sa panghapon mga estudyante, gi-isolate una sila sa covered court samtang gi-clear ang mga classrooms sa uban sa tabang sa mga pulis. Ang mga BPSO usab mao'y nagsusi sa gawas sa tulungaan. Matod ni Abuela, daghang mga estudyante ang gisundo na sa ilang mga ginikanan tungod sa kabalaka sa seguridad. Rason nga pipila lamang ang nagpadayon sa ilang pagtuon nitong adlaw. Dugang sa school principal, kini na ang ikaduhang gikayon nga nakadawat sila og hulga din niadtong Hulyo 27. Nakadawat sila og mensahe kalabot sa bomb threat gikan sa parehong social media account. ka. Mga tropa para sa ligon ng immune system, glowing nga panit og overall vitality. Tumarog Sanson Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News!
5: Alright, sige, salamat. Alin Otavios, alas 5.46 na. Dance group sa General Santos City nakabot sa semifinal sa 2026 World Hip Hop Dance Championship. Chris Legaspi!
0: XFM Mindanao Reports.
10: Mapasigarbuhon ang hip-hop group nga gikan sa General Santos City nga NDDU Generals sa dihang nakaabot sa semifinal round sa 2026 World Hip-Hop Dance Championship ug naghuman sa ika-14 nga pwesto nga gilusad sa Phoenix, Arizona, USA. Gikabutyag sa grupo nga sukad nakaabot sila sa Estados Unidos, naghinubra ang suporta sa Filipino community hilabi na sa matag performance nila. Kini ang unang higayon nga girepresenta nila ang Pilipinas sa international stage hinungdan abot hangtod langit ang ilang pagpasalamat sa tanang nitabang kanila aron makabuot ang maong kalampusan. Minuto lang ang ilang performance apan di mabayran ang binulan nga training ug practice nila. Ang NDDU Generals gilangkuban sa 35 ka membro nga nakigbatok sa 3,000 ka mga dance group gikan sa 55 ka nasod nga naglaban sa junior, varsity, adult ug mega crew division. Nakaangkon ang representante sa Pilipinas og kinatibok ang 6.52 nga score sa semifinals sa kategorya nga adult division. Ang World Hip Hop Dance Championship gikonsidera nga usa sa labing prestigiosong kompetisyon sa street dance sa tibuok kalibutan nga nagpasundayag sa mga elite nga grupo gikan sa nagkalain-lain nasud og naghatag og plataporma alang sa mga mananayaw aron makigkompetensya sa kinatas-ang level. Aron magpabiling healthy karunay magtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
5: Alright, agad salamat Chris Legaspi. O, dito sa Pikas Bahin to. Oh, katapos ang report ito mga katropa. 291 candidate soldiers formal nang gisugdan ang 5 kabulan nga training. Rostom Villafranca, XFM Bukidnon.
0: XFM Mindanao Reports.
10: Formal lang gisugdan ang pagbag-o gikan sa pagkasibilyan nga tulad sa pagkasundalo sa Candidate Soldier Course Class 812-2026 nga gilangkuban sa 291 ka mga individual kung diin 270 ka lalaki o 21 ka babaye. Nahitabo kini atol sa oath-taking ceremony niatong Agosto 3, 2026 dito sa headquarters 4th Division Training School Camp Osito di Bahian, Malaybalay City nga gipangunahan nila ni Brigadier General Siegfried C. Tubalado, Commander sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, nga gipresentahan ni Colonel Warren C. Munda, ang Deputy Brigade Commander. Ang maong oath-taking ceremony, nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa usa ka istrikto og dinalian niya 4 ka bulan niya training ubos sa basic military training og laing usa ka bulan niya orientation operation course nga gipahaom alang sa kasamtangang kahimtang sa operasyon sa militar. Ang candidate soldier course naghatag og intensive military training nga gidisenyo aron irukahon og bansayon sila nga mamahimong usa ka world class army andam sa nakadaiyang misyon og makahimo sa pakiggubat sa bisan unsang cross-domain capable warfare. Ang mga candidate soldiers na gikan sa Region 9, 10, 11 o Caraga Region, sila malampusong nakapasar sa istrikto nga proseso sa pagpili lakip na ang written examinations, medical exams, board interviews o physical fitness tests. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
5: Alright, aha, Rostom Villafranca, salamat kayo. Okay, Bong, dito sa itong lakas panahon mo, kailan 5.50 na Bong.
4: Yes.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Sa itong weather update karon mga katropa, base kanin sa pinakabag-o karong bulletin karong adlawa, ni landfall na ang Tropical Storm Maymay o gitawag ni sa international name nga Kujira sa Magsiga o Magsingal, Ilocos Sur, alas 2 sa kadlawon ngining adlawa o gilauman nga mohinay ang kusog usab niini ngadto sa tropical depression samtang mutabok kini sa Luzon alang sa Davao region o sa kadaghanang nga bahin usab sa Mindanao. Walay direktang landfall o diretso nga epekto sa bagyong Maymay sa Davao region base bisan pa man ini posible usab gihapon nga adunay panagsa nga pag-ulan o ginatawag thunderstorms ilabi na sa hapon o gabi tungod usab sa mga lokal nga weather system o sa posible usab nga pagpaligon sa habagat sa uban nga bahin usab sa nasud. So walay tropical cyclone winds mga katropa signal ang gipataas karon sa Davao region karong higayuna o karong adlawa. So tambag usab ngadto sa mga lumulupyo sa Davao region o sa Mindanao. Padayon lang ta sa pagmonitor sa mga opisyal usab nga mga weather bulletin sa pag-asa o magmatgon kita sa kalit usab nga kusog o pag-ulan nga mamahimo kining hinungdan sa pagbaha o pagdahili sa mga yuta sa delikadong mga lugar bisan walay direktang epekto nga bagyo mga katropa.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
5: All right. Mat kay bom.
4: Grabe, di basta-basta ning nanay nga ulan, master. Okay, maunay makaepekto sa ato ang gitawag nato, master, og kuan kaning lakas sa panahon. Walay oras, master.
5: Walay oras sa alas 5:52 na lang kay salamat mga katropa. Og mga labot pohon. Dugdung ta sa samang taknaw sa samang istasyon XFM Tagum City og siyempre sa programang Exciting Pilipinas. Master, inay tanini, salamat.
4: Yan, wadaig ang oras mga katropa. Musunod sa katropang Lars Anyol sa programang Express Balita mga katropa. Sa ngalan karon sa kitabang persa, live na live nga inyong nadungog mga katropa ang atoga programa sa XFM 99.1 Mati City, XFM 107.1 Tagum City. O siyempre sa mga live mga comments mga katropa, dagay kasalamat sa live program na to. Ngayon makita mga katropa din sa XFM 107.1 Facebook page o XFM 99.1 Mati City o yung sa atong YouTube mga katropa ng XFM Tagum City. Salamat ninyong tanan mga katropa. Alang siyo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Daghang kay salamat mga katropa.
5: Exciting!
0: Exciting Pilipinas. Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
11: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santon Plus Gold.
13: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
0: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
11: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
14: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
11: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Wednesday.

0: Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
1: Atong sayron katropa ang mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Sa detalye ng ating mga balita, mga katropa.
3: Bagyo Update.
2: Naglandfall na ang Tropical Storm Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur at kasalukuyang tinatahak ang Northern Luzon. Taglay po ng bagyo ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour, pagbugso na hanggang 110 kilometers per hour at kumikilos pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Umabot naman sa 180 kilometers mula sa sentro ng ang lakas ng hangin ng bagyo. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Ilocos Norte, northern and central portions of Ilocos Sur, western portion of Apayao, Abra, western portion ng Kalinga at western portion of Mountain Province. Habang Signal No. 1 naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at the northern at central portions ng Aurora. Pinapayuhan ng pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy na kumikilos ang bagyong Maymay sa bansa.
3: Express Balita.
2: Mga katropa, inanunsyo po ng Presidential Communications Office o PCO ang suspension ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Huwebes. Ngayong araw po, August 6, sa mga lugar na saklaw ng Memorandum Circular No. 122. Kabilang sa lalawigan na kasama sa suspensyon ay ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang naghahatid ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Layunin ng suspensyon na matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng umiiral na masamang panahon.
3: Express Balita.
2: Nasawi ang magkapatid matapos matabunan ng malalaking tipak ng bato habang nagluluto sa kanilang kubo sa sitio kay Rupa, Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Kinilala ang mga biktima na sina Yurilin Season, 22 years old at Jesse Season, 20 years old. Ayon sa polisya, lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at malakas na hangin dahilan upang gumuho ang mga bato mula sa katabing Mount Binakayan at bumagsak sa kanilang tirahan. Dead on the spot ang dalawang biktima dahil sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ilang araw na nilang pinapayuhan ang mga residente na lumikas dahil sa banta ng landslide at rockslide. Ngunit may ilan pa rin bumabalik sa lugar dahil sa kanilang kabuhayan. Nanawagan ng tulong ang pamilya ng mga biktima para sa gastusin sa pagpapalibing habang pansamantalang inlikas sa anak ang iba pang mga residente na apektuhan ng insidente.
3: Express Balita.
0: Balita sa international.
1: Oras mga katropa, alas 6:20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod din nato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat din obremindi ato ang vision. Inamtaado adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
0: Express Balita sa buntag.
1: Gipaybalo sa Qatar nga padayon nga miuswag ang peace talk tali sa US o Iran nga nakapaubos matod pa sa presyo sa lana sa kalibutan. Isgutan ni US President Donald Trump og Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang mga pamaagi aron mabalik matod pa ang normal nga sitwasyon sa Strait of Hormuz. Apan gihimakak sa Iran nga wala pay formal nga negosasyon nga nahitabo tali sa kanila og sa Amerika. Parayon usab ang tensyon sa rehiyon human naigo ang usa ka cargo vessel ug ang pagkunhod o pagka-unload sa barko sa India duol sa Yemen. Apan naluwas ang tanang 14 ka mga crew members. Nagparayon usab ang koordinasyon sa Qatar, Oman ug Pakistan ala sa peace talks. Samtang naglaom ang US nga maablihan ang Strait of Hormuz sa musunod nga mga adlaw.
0: Balita sa buntag.
1: Oras mga katropa, alas 6:21 na sa buntag.
0: Balitang sports.
1: Itali karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lang siya pang kama kundi pang sports pa. Para mas muligon pa ang tuhod magkasugakon bisag manglod, mag Turbo Meal Enhancer matagudulog. Ang Turbo doon isang cup nga maka and nga klavo waska, sigurado mong pagahay sa imong pagkaikaw. Turbo! Malipay si Mrs. nung nakaturbo si Mister. Mapalit na sa mga parmasyang butika na doon mismo sa inyong mga lugar.
3: Balita Sports. Balita sa Sports.
1: Katropa, nagpadayon sa pagsidlak si Alex Ayala sa international nga tennis human sa iyang makasaysayang pagdaog sa Washington Open. Di napildi niya ang world number 3 nga si Jessica Pegula sa score nga 4-6, 6-4 o 6-0. Gini ang unang higayon nga adunay Pilipinong nakadaog sa WTA Tour level singles title. Tungod ini nakakadaogan, matod ba si Ala musakang ato sa career high rankings nga world number 20. Usa sa dako nga milestone sa kasaysayan sa tennis sa Pilipinas. Sa iyang kampanya sa Washington, gipildi usab niya ang dagkong mga pangalan sama nila ni Naomi Osaka, Lila Fernandez, Lina Vitolina, o Olympic champion nga si Sheng Qinwen, nga nagpakita sa iyang kusog batok sa mga elite players sa WTA Tour. Karong semanaha, ni balhin si Ala sa National Bank Open sa Toronto, Canada, usa ka WTA 1000 tournament. O kabahin sa preparasyon alang sa umaabot nga US Open, ang opisyal nga player list sa torneo o torneo nagpakita sa o nagpakita ang apil si Ala sa main draw sa maong kompetisyon. Samtang nagkadako ang iyang impluensya, gila usab siya sa daghang mga personalidad o opisyal sa Pilipinas, isip inspirasyon sa kabataonan o sumala pa sa mga ulat o mga taho. Misaka ang interes sa tennis sa tibuok nasod human sa iyang historic title run.
3: Balita Sports. Balita sa Sports.
1: Oras mga katropa, alas 6:23 na sa buntag.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Detali karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis niya nga mga palangga, no, sa mga nanay sab nga dili kay komportable sila magpamanit, pulihin na ka na katropa inyong sabon o Clear Skin Herbal Soap. Daw sa maaron nga magbaton tag piskay, hamis, hapsay nga pamanit, daw sama sa baybay sa Boracay, magnusnus na mga maring o Clear Skin Herbal Soap. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Dines Padilla, giangkong nasakitan matod pa siya sa mga negatibong komento nga nadawat ni Senador Ruben Padilla. Atong siron, pinaagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
3: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
4: Yes, good morning mga maring. Usa ka maayong adlaw nga Webes today. Ay nako mga maring, may depensa ang aktor nga o komedyante nga si Dines Padilla kang Senador Ruben Padilla batok sa mga negatibong komento nga ginalabay nga to sa senador. Ilabi na nga pagtawag o gabubo. Matod pa ni Dines mga maring, dili siya uyon sa paggamit sa mao nga pulong kay nakainsulto kini o walay tao nga angay tawgon o ingana. Yangyo sab niya mga kritiko sa senador nga magmatngon sa ilang mga pulong o mapabiling nga matinahuron bisan adunay kalahian sa mga opinyon. Mahinumduman nga gibatiko si Senador Ruben Padilla tungod sa pipila ka o pipila sa iyang mga pahayag sa publiko. Lakip ini ang iyang komento sa one-sided ang prosecution panel sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Una na ang gipasabot ni Senador Padilla nga ang iyang mga pahayag wala magpasabot o pagpabor sa bisan unsang kampo kundi inbahin lamang sa iyang pagtanaw sa impeachment trial. Abot ang mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Liguapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa, basin yung mapuhon, maako na ka. Lahang kayong salamat, bye-bye. Thank you for watching.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag.
3: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Huwag mo katot naglangkob sa mga balita karong adlaw ng Webes. Agosto 6, 2026. Mga balita nga hatod ganito sa mga produktong gigamas sa Yesto Health. Nagkontabang kini katropa mga pare anon nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Atong station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamughawa musunod na ang Bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Hanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
6: Kumaminaw ka sa X.
7: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
6: Kumaminaw ka sa X.
7: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
5: Ako si Don, sa kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan. Sa duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blas Gold.
7: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
8: Zanfone Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
12: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
13: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
14: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
13: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
15: Zanton Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
15: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon apag ipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
13: Zanton Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zanton Plus Herbal Soap.
15: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Hi.
1: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Anxiety?

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Kauban sikat tropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Karin yung tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye.
1: Welcome, may galas ng bagbaragubanong uban sa tulumano ng Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw, karon may galang Webes. Pizza, liyas ako, ano? Pizza, sa isna, bagay galas, bulan sa Agosto. 2026. Sangat sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Kami daw sa may gala manumbalay ka ninyo. Hangtod alas 9 lang ta. Ang Tagnas Buntag, alas 9 kay doon na may musunod ka na to, mga gala, no, nga programa sa atong kapulisan. So hangtod lang ta alas 9 karon. Ako gyapon ninyo kalagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Maing buntag ka ninyo tanan sa 23 ka mga barangay. Nga naglangkob mga higala sa atong dakbayan sa Tagum, may pagpanikay-sikay sa atong mga kabaranggayan, mga higala nga naa diha sa mga rural areas. No, na may higala sa mga hilit-hilit nga mga lugar, yung marusab. Ang atong mga katropa, atong mga kaigsuunan, nga niya may higala sa sentrong bahin sa atong dakbayan. Mayong buntag ka ninyo, tanan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mayong pagpanikay-sikay sa atong mga katropa, diha may higala sa... mga public places or mga public place of public convergence, sama niya ng palengke, no, sama niya may gala sa may terminal o mga dagkong mga tindahan, kundiin mga higala gatapok ang atong mga kaigsuuna, no, mga point of convergence na to. Mayong buntag diha sa atong mga aninda, mga higala diha sa palengke, no, may pagpanikay-sikay kaninyong tanan diha, kumusta man. Para kaganina ang alas 5 mga higala, doon ay pagtayog nga nabati ba. Pero murag lami pa man to ako ang katog. Mura na kong giduyan-duyan. Oo. Kay kagahapon, doon na sa pagtayog mga katropa, alas 12-14. O, diya sa may General Santos City, segundahan na sad. O, murag, kung ikay taga Jensen karon mga katropa, murag ma... Lisang-lisang ka ni kalakiha.
2: Bullseye! No? Bullseye!
1: Murag nagsunod-sunod man mga higala ang ining mga... Hindi pa na matawag po nga aftershock atong lahigit pa na siya mga higala ang pagtayog. No? Alas 7 na mga higala sa buntag. Mayang buntag sa itong mga katropa usap diya sa may terminal area. Itong mga kaigsunan rin mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte. Mayang magbalik kay Sikay ka rin yung daran.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Itong mga katropa diya mga higala sa Island Garden City of Samal. Ito mga kaigsunan, diya may gala sa may Panabo. O diya sa may Santo Tomas, diya sa Carmen. Brolio Duhali, may buntag kayo daran. Mga katropa nato diya sa may Sawata. Diya may gala sa may Asuncion. Diyo Kurilia, Kapalong, Talaingod. Good morning!
3: Good morning!
1: May good morning, usap sa itong mga katropa. Diya may gala sa area sa Davao de Oro. Mga katropa nato diya sa may Laak. Sa may Mawab, mayong buntag, ganyan daran. Mga katropa na to, no? Sa may gala sa poblasyon, ay buntag diha nila Ma'am Philly Feliciano, silang Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion.
3: Good morning!
1: Ang tanang mga taga-Mawab nagpaminaw diha ron. O mayong pagpanikay-sikay ninyo diha.
3: Good morning!
1: Diha sa mga taga-Nuibo, o mayong buntag sa mga taga-Nuibo, taga Panibasan, at taga-Andilit, taga-Panibasan. Good morning.
3: Good morning.
1: Laos na mga higala dito sa may Elizalde, sakop na Nismaco. Dito mga higala sa may Manlamudaw, mayang buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Pasakan na ta dito mga higala sa Tagbaros, no, paingon sa dito mga higala sa may Masara, paingon dito sa Panuraon, Yulete. Good morning.
3: Good morning.
1: Mayang buntag kaninyong tanan sa itong mga katropa nagpaminaw karoon sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye.
1: Itong mga kaigsunan usab, dito mga higala sa may Nabunturan, Montibista o Mungkayo. Mayong buntag ka ninyo tanan, dito mga higala sa may Compostela, New Bataan o Maragusan.
3: Good morning!
1: Mayong good morning ka ninyo tanan. Ito mga katropa o sab, ha? Dito mga higala sa may Davao Oriental.
3: Good morning!
1: Mayong buntag ka ninyo tanan. Ito mga katropa o sab, dito sa Davao City.
3: Good morning!
1: O ka na mga katropa na tumabot sa Tobagsibya.
3: Good morning!
1: Sama mo mga higala dito sa Davao karon. Pero usually dito mga higala sa may kining Tibungco area. There is Bunawan area, palaw sa may Buhangin area, mga higala. O gadri usab sa may Kalinan area. Adto na dito, mga higala, sa may Marilog. Noabot kaya nga itong signal sa 107.1 XFM Tagum, mga katropa. Sa so, mayang buntag ninyo, Dan.
3: Good morning!
1: Kung nakatune in mo karon.
3: Good morning!
1: Mga katropa usab, ha? Diri may galas areas Bukidnon, some parts of Bukidnon kundi mabot ang atong signal. Mayong buntag.
3: Good morning.
1: Tumang katropa usab, some parts of Bagusan del Sur. Nga mabot sa atong pagpanagumanuban, mayong morning.
3: Good morning.
1: Tumang usab, may galas mga katropa ka nagpaminaw ka nato binagi sa online. Nagasubaybay ka nato via YouTube. No, nagasubay may galas ng programa via Facebook Live. Mayong buntag kaninyong tanan. Ang iyon na to, katong mga nakasubscribe o nakafollow sa ito ang Facebook nga i-subscribe ang ito may galang YouTube sa itong programa ang Katropang Arnel. Na di may nagaigalang ka po nakabutang, no? Balong ko og subscribe para manina lang, no? Masap mo mudaghan.
3: Thank you!
1: Salamat kayong tandaan, ha? Salamat kayo mga igala sa inyohang pag subaybay, pag subscribe sa ato mga igalang kailangan ato sa sinama itong live diri, ato sa ni paminaon mga paminaon, ato sa ni pangitaon eh. Alas 7:04 na may igalang Dagnas Buntag. Ayaw nga magbalik kay sikay sa ato mga kaigsunan diya mga Bisaya, Lokop ka Bisaya anog Mindanao, mga labi na may igalang mga taga Cebu area, no? Nga naminaw karon syudad man may igalang probinsya. Alam ba yung pagbalik kay sikay ninyong hurot mga bay?
3: Pusay!
1: Kung mga katropa garon, nilaga tutok sa ilang may galang mga YouTube. No, may buntag diya sa areas Tacloban, Leyte, diya may galas Negros. Mga katropa na to sub diri sa may Surigao, Surigao area. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning!
3: Good morning!
1: Nauta may galang na amos, kapis kayo sa panlawas karo, panguna-una. O kang rasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagaho may muda nagbudagaya ka na itong tanan. Inglaing adlaw na sab katropa lang panidasad sa atong pagpagabuhi babaw ning madanlog ta ang kalibutan.
3: Bullseye!
1: Ang atong mga katropa usab diya mga Ilonggo kag mga Ilongga, mga kauturan ta, mga kabyanan. Mayad nga aga sa inyo kamadamo nga salamat sa inyo wayuntad nga suporta mo subaybay sa ni aton nga pagpangalagad nga aran amigo ko si Kuya Tuto Villanueva Kuya To. Kag sa imo misis si Ate Luna. Kag sa bilog nga pamilya siyang Villanueva halinda sa Katalunan Pequeño sa Davao City. May nga agad sa inyo kag halong-halong ka mo. Good morning!
3: Good morning!
1: Kag thank you!
3: Thank you!
1: Alas sa 7:05 na may galang Dagnas Buntag. Yung mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo amin na po. Agyamanak!
3: Thank you!
1: Yung mga kaigsuna na mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Mapia mapita mapipia kanulangon mga pagari may buntag ninyo tanan mga katropa. Do mga kaigsoonan de mga mansa ka mandaya ka mayo. Madayo na buntag, madayo na timprano, madayo na kamda ka mayo buslomon. Salamat ay gayud sa pagpaningang mayo ani kanatan programa. Sa ato mga kaigsoonan de usab ng mga Tagalog, magandang umaga po. Welcome, welcome sa ating balatuntunan ng Bullseye. Dito ng Webes na edisyon. Isang maligayang pagbati mula kang Pangulong Bongbong Marcos.
4: I talk to my will be
1: sorry. Isang maligayang pagbati pala mula rito sa ating himpilan mga katropa. Magandang umaga at magandang pagpanikay-sikay sa inyong lahat. Yan ang word nga pagpanikay-sikay. Usaba ka na mga igalas Tagalog, no? Tagalog ka na magpanikay-sikay, no? Kamu tanaw ninyo unsa? Alas 7, basig bunga ka dahil nasan. Alas 7, 6 na, may galang dag na sa buntag. Kumusta mo riha? Mga kuan na, nagluto diha mga igala. Tanawan ang inyong linong agdaki basig mapagod na. Ha? Inyong mga sinugbang bulad diha, oh. Ay, buntag. Sa mga bago lang nakauli, naghatod, gikan, may igala silang mga bata. Okay, ang mga bata ba yaron sayo tag sayo ang klase mga igsoon. Labi na gyud sa syudad kay na ay mga eskwelahan mga igala nga tungaon ba pangbuntag panghapon. Kay di man maigo may igala gumikas kadaghan sa estudyante, no dili ma-accommodate mga igala sa mga classroom. Por isso ilang gihimo na ay mga pangbuntag na sa panghapon mga igala nga mga estudyante. Gihimo nila. Mga ginikanan nga gahatod. Ihatod magyud karon mga higala labi na kay mas maayo gyud kay ihatod labi nag naamoy kung naamoy motor, no, naamoy masakyan. Mas maayo gyud ihatod ang mga bata kay usay di ta kasalig. Pero kung naamoy masaligan diha nga pwede ninyo may higala mapadad-an, pwede ra kaayo na mga kaigsoonan, no. Okay, alas 7:07 na bigla dag na sa tubag panag-uuban sa tanang mga namahaw di may paghungit. May pagbamahaw mga kaigsoonan. Welcome. Pakos ginang inyo mga igala, mga kuan diha, mga radyo, mga TV, mga speaker. Kaya magsugod na ta, may gala sa tulungan ang Bullseye.
3: Bullseye!
1: Check attendance na may gala, Marina Donio, mayong buntag.
3: Good morning!
1: Morning, sir. Idol, wala yun ko na late karon.
3: Good morning!
1: May nakila 7, mag-yun atong ato ang mga gala nga sa nisugod.
3: Bullseye!
1: Sige, si... ingon si Marina Donio, gwapuhon man di ay kagamay, idol. Gamay ra gani, no? Si... Romishal, good morning. Gadrobang Arnel. And Aguanta Party List, good morning sa lahat. Magandang umaga.
3: Good morning.
1: Si, sa pamani, Ruel. Basta-basta si Ruel. Good morning, Gadrobang Arnel. Maayong pagpangapid, ya. Tanan, watching from Plaridel, Misamis Occidental. Si Jinalin, Jinalin Acaso. Good morning, Kadrobang Arnel. Watching from Ayungon, Negros Oriental.
3: Good morning!
1: Kauban sa kung mamag papa. May buntag niyo dito nan. Si Badiha, 1913, present na pod ko, Boss Arnel. Shout out sa akong pinalangga nga Juliet Bisan na... Bisan ko na magayagala to a CR. No? Magdalag radyo. Sabi naman yun na. Madungog lang ka. Uy. Miyembro na podming duha sa Aguanta Party List, boss. Mayong buntag diya.
3: Good morning!
1: Grabe naman gina eh. Si Eufrasinia Babael, mayong buntag. Sa pamay, Mrs. Derebe. Good morning, katropang Arnel. Guwapo ka kaniadtong bata-bata pa. Bungot sa ito eh. Kaya lang ha. Ah, kalamig kayo sa kape mga igala, no? Santon Gold Coffee Mix na. Oh, nga to? Guwapo ka kani atong bata-bata pa. Hala, kumusta sa tanan miyembro sa Aguanta? Karon na, namaot na gid iron. Marina Donio, Jocelyn Tipon, Elizabeth Navares, ayaw nga buntag niya si Sunny Tamsi. Basta-basta. Oh, good morning, from Taguluan, Misamis Oriental. Si Salomited Mars. No, mayong buntag from England. Laay na jud kaayo ang impeachment. Sir, puro way klaro. Di pa nag utingkay sa ilang mga tawag ani mga ilang mga ebidensya. No? Wa gihanay daan. No? Wa ma murag wa masuito mga higala ang witness sa ebidensya nga yang gibitbit. Si Pedro Cosare mayang buntag sa mga katropang tanan, Idol Arnel og sa mga nag-agwanta. Nag-agwanta lang mong paminaw di. Elit yung son mayong buntag. Elviro Gaso, tama ba? Gikan sa Tanhay Rizal. Tanhay Rizal? Tanhay City, Negros na di. Tanhay sa Negros. Jesse Luzarito, mayong buntag sa may Kabakungan, Nabunturan, Dabao de Oro.
3: Good morning!
1: Mayong buntag! Kang Noel Lieses. Good morning!
3: Good morning!
1: Carlito Taganahan, Analil.

0: Let me ask Capi, oye. Ingo nang basher ba nga? Si Sarah ko no'y gahatag sa akong nanaman po. Ang atong basher, duhog daghana. Naay sa Facebook, naay sa YouTube, naay sa Facebook. I-retrieve na gutong akong picture nga paghatag ni boss aning ako ang relo. Si Sarah, gagatag sa akong relo. Bungot sa ito eh. Dahil lang ako sa aning tunga-tungaon akong kape mga higala. May pag mga piko. Masabag ka konbekto anakit biri nga kanang inyuhang mga witness way mga klaro. No? Tawar ako to na IBG, pakita na ko niya mga higala. Nga niangal pati mga katropa si pati mga higala si Senate Presiding Officer Chis Escudero. Nakabantay nga nung puro man mali ning inyuhang puro diskrepansiya baga kaigsuunan. Nga nadiskubrihan mga kaigsuunan nga ang katuli ay kang kinsan eh, Meregres Piatos 70,000 worth of medicine.
1: Bullseye!
0: Loya no? O madayon ang ilaha mga higala pangamuyo nga mga konbikto mga higala ang vice-presidente. Makonbikto siya mga higala gumikan sa iyahang gumikan mga higala sa iyang kamaayo. Gumikan mga higala sa iyahang pagtabang atos pobre mga kaigsuunan. Grabe. Alas 7:14 na. Grace Tagupa. Pa-shoutout po kay Julie Pukot. Ayong buntag na kang Julie Pukot.
2: Good morning!
0: Sige, basahos na natin na yung mga mensahe. Magayin ka na. Si Carl Maturilias. Good morning, sir. Sige, Jogog. Paminaw ni mo. Taga Davao, sir.
2: Good morning!
0: Mayang buntag niya. Si Roldan Dias, Japan.
2: Good morning!
0: Good morning. Aguanta Partilis watching from Japan. Ohayo gozaimas.
2: Good morning!
0: Amping niya. Rebecca Pabiliaran Palen. Mayong buntag. Good morning, Sir Arnel. Diri na lang kong mati sa imo kay malipay pa ko. Mayo pa. No? Kaya na bang mga basher na kumigal na mo'y gasakit ang buot, pataka na nagpamasangin. di ko musugot mga higala nga kanabitong pasanginlan ko. Kaya ang kong relo daw, gihatag daw mga higala ni Sarah. Kada taon-taon. Ipakita na ako ninyo. Oh, kasi naghatag sa akong relo. Kay, naman eh, dapat tayo mag-program tayo, may galanin na mag-relo. Kay, bisag ko siya nalang may galay, makita niya ato mga basher. Pag-anak na to eh, murag nindot siya grilo. Ang damay na yung mga tawanan. No? Biyabi ninyo mga igala. Muna na kanindot na rin sa XFM. Katunang at tumig Singapore. 1 year na karon. August mga kaigsuunan. Kamitan ng mga manager, no. Gipanghatagan may mga igalatag sa kabuok rilo. Sa among amo, sa among boss and CEO mga igala sa Y2H. Munay klaro diha. Pero tagaan ta mo resibo. Tagaan ta mo resibo mga igala. Imasig mo ingon mo ba nga istorya na imo resibo katro bang Arnel. Na ay UR na. Na ay resibo na mga igala. No? Asa ni palita? Oh, sa mga naas Singapore diyan, napay mga taga Singapore dire? Nga naminaw. Oh. Sayo da sa Mustafa. Oh, kanang ilado diyan baligyan nagrilo. Sa may Mustafa. Nadia. Yan siya. Carlito taganahan maing buntag. Ang ibig sabihin ng panikaysikay, ano ang inyong ginagawa sa Tagalog? Ama o ba? Mag-exorcise tayo tuwing umaga. Alas 7:17 na may galantag na sbuntag si Jesse Lozarito, Jans 1028. Good morning, katropa karan. Good morning, bud. Lily Pepito, good morning. Sir Arnel, have a wonderful day. Watching from Japan.
2: Good morning.
0: Uy, kumusta diya sa Japan ang say weather diya karon? Ohayo gozaimasu sa itong mga kaigsunang mga Pilipino nga nada may gala sa Japan. Buds Badong. May buntag ni Muria Badong.
2: Good morning.
0: Oh. Si Rodel Pascua, lain na pong adlaw dong para sa mga comment nga way mga

0: Maklaro? Si Donnie Pumbo. Good morning, Sir Arnel. Attendance from Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Good morning!
0: Si Wilma Flores, Mayong Buntag. Si Yang Chen. Taiwan Chapter, Aguanta Partilis, Katropa. Ah, basta. Mayong Buntag niya, ah.
1: Good morning!
0: Si Numhar, diya sa may Tituan, Zamboanga City. Buenos dias, amigos. No, diya sa Zamboanga, this is Zamboanga. Den of Thieves, Mayong Buntag, Katropang Arnel, palpak yapon ang wakwak nga si Kapunan. Aguanta Partilis, Osamis City Chapter. Oh. Nasuya lang na sa imo, nasuya lang na sila nimo, Sir Idol. Ilang utok, ikalawang na alams na ko, basta bangag supporters. Si Gabriel Tanoy Magbutong, Mayong Buntag, diya sumay, Mati City. Si Geraldson Dumandan, good morning, Sir Arnel. I'm watching with my co-workers in water drilling from Pulumulok. Oy, nades, Pulumulok ka ron, ha? Notchil Neb, good AM, Dol. Akong bagmuni-muni, no? Work Bagyo, may habagat from Cavite. Aguanta Partilis, comment, konti impeachment. Sa maning pagkakuanan ni Notchil, no? Ramon Habinar, Mayong Buntag, from Butuan.
1: Good morning!
0: Rosalinda Alacre, Mayong Buntag. Si Benzi Jewers Claude, Mayong Buntag. Merlin Erbosa, Mayong Buntag. Gikan may galas labangan.
1: Good morning!
0: Si Noli Kuana Kaunan. O gikan mga igala sa Davao. O Mayong Buntag.
1: Good morning!
0: O gisa pa may di ang mga igala. Nabasa ko na ni mga katropa. Sige kay alas 7:19 na may galan. Dagna sa itong bagman na kumanuban. Parang tasa unahan, may galas sa itong tulumanon ang bulsay.
1: Good morning!
0: At uning sugdan dayon mga katropa kay Webes Rabaron. Para dali na ito mga igala mahuman.
1: Good morning!
0: Now, kagahapong adlawa, mga kaigsuunan, unsay requirement sa Aguanta Partilis ang imong sitwasyon? Ang imong sitwasyon maunay requirements sa Aguanta Partilis. Good morning to Barry Cowland. Cowland, tama ba? From Australia. Ang imong sitwasyon karon magahigala, maunay requisitos sa pagpamimbro nimo sa Aguanta Partilis. Kaya mo mangin na may gala tong gitukod nga kapunungan nga sa una may gala ang atong kuana na kanang voice over na nagagwanta ka ba sa imong kahimtang karon? Pues ayaw nagkabala ka ari ana ang pundok alang kanimo. Pamyembro na sa Aguanta Partilis. Wadyo kayo makuha din eh, kaya puro rin ni Aguanta. Alas 7:20 na may galantag na sa tumbag mo nag-uban-uban. Good morning to Barry Kaulan again, no? Thank you. Vlog ni Idol, good morning. Naglanog-lanog ka din sa Tibalog sa shop na Minaw Tanan Mekaniko. Nako, salamat sa balita, mahimuot mi maminaw. Salamat yung amping mo sa inyong trabaho niya. Og kining do your job excellently para magbalik-balik ang customer. Mga igala ay sekreto no sa trabaho o kini mga igala ang kuan nga kasaligan ka sa tao. Buhata ang imuhang kanang imong gitawag nimo craft kanang imong ka imong expertise ba. Buhata nga kanang matinud anon kay kanang uban bitaw bisag unsaon nila mga igalang tumbling unya. Mangilad og customer. Gyapon na mapawag gyapon na. Pero matinud-anon ka, mga higala sa imong himo, mahalag na agwanta ka diha, mga igsoon, mulampos ka yun. Rodney Talisayan, Mayong Buntag, ikan may galas, Mandawi City. No, naminaw, membro daw niya sa Aguanta Partilis gyapon. Ang tanang mga member, may galas sa Aguanta Partilis sa Luzon, Visayas, o Mindanao, chapter.
1: Good morning!
0: Mayong Buntag, si Masing Mike, Mayong Buntag, Sir Arnel, kadaadlag yung kon, minaw ni mo. Si Alex, sato si Alex man, Alex Paradero, Mayong Buntag, from Antipolo City. Nazario Biler. Greet doon niya ang asawa nga si Josepina Biler. Dion Ibarra, Mayong Buntag. Og si Eman Moreno. Buntag ni Mudiakol. Kumusta man muraga ipit ng barangay na turon na. Ibilo Bini Merito. Good morning, Sir. Minaw coach imong programa. Aguanta Partilis. Bullseye ba nito programa, ha? Kanang Aguanta Partilis. Grupo na. Grupo sa kahanginan o grupo sa online. I-follow lang na niya ng page, anak. Huwag pagi na mabutangin ni Gabriel Opuan ba? Saan naman i-content na ito, anak, Gab? Sa mundo ba nagka-busy, anak? Marcel Paxley from Minglanilla, Cebu Chapter, Aguanta Partilis.
1: Good morning!
0: Mayong buntag niya. Alright, dito may gala sa ito ang hamubong pag-ampos bulsay. Di kaya ba na ito kalimutan mag-ampo? Kaya punta mga katropa kay para mas, sani? Mas nindot ang atong adlaw. Isali kaya ba na ito sa labaw magkagagahom? Ang tanan mga higala na itong buluhaton karon asa man ta paingon sa may mga plano nato ubani gyud na may galag pag-ampo mga kaigsoonan kuntag di buriya RSP Dave og si Rodrigo Gripo mayong pagpaminaw.

0: Uban Sikat Tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Pinamdami ka nunay mga higala. Yan dautan mo sana yung nininkatiling bandgumikan. Kaya mga tao ka nunay mahimong kamataro may gala ng yugpus lamang.
0: Sikat Tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sama ka usapay ka na kumusta o maing buntag ka ninyong tanan. Welcome. Welcome, may gala sa itong pagpanagumaduban sa tuluman ng Bullseye! Adlaw Ground, may gala ng Webes. Pizza 6 na sa bulan sa Agosto 2026. Magkuyog dang 2-9 buntag, mga higala. Ato na rin sugdan, mga katropa. Asa man ka sa Minglanilia Dapit. Sa manipagutan na ni Marina. Mabuhay ka, Sir Arnel. Watching from Antipolo. Makalingaw yung ka. Birahig yung na permis cleariring. Kay Kupal, kayo ng... si Siha na. Si Evilo Benemirito. Lansar na lang ka agwanta. Dili lang ko, Sir. Kay labad kayo na sa ulo, Sir. Pagkatingin ko nila nga, kanang agwanta party list ko, no? Maayok ko nga, kuhan. Pero... Yelay, pabili na nato ng mga egalang grupos kahanginan. Okay, nako! Dugang-dugang kaslabad sa ulo na. No, Alfredo Dangkog, mayong buntag. Minaw Midris Bohol, mayong buntag rin niya. Oh, si Rodrigo Gripo po, mayong buntag. O si Witik Paharis Labtik. No, amu aderi Antos Partilis po. Paparihara na, parintira ta. No? Kaba na Antos Partilis. Lian Masadlan, good morning, watching from Santo Tomas. Pa-shoutout nila Uncle RC Simon nga naghaloblak. May buntag niyo diha. Og si Isagani kay Juka Madum. Good morning. Basta-basta ning atong mga pinakakusgan, mga egalag, pinaka mga gwapo, mga gwapa nga mga uyuan. Good morning. Si labi na si kuan diha, si Tio Imbik Madum, di basta-basta ni. Ni ang pinaka idol na ko ni kay taon ako ni mura ni sana eh kano ni veterans moves ni pero alas 7:28 magigalan tag na sa itong pagbanag-ubanuban mamayang buntag niya sa tanang mga madom, no, diri magigalas dakbayan sa Tagum, no, ang uban siguro makailan ako pero mag-ila-ila rata puhon na. Ang ako mga kailara, kina sila Tio Imbik Madom Radri sa may Domingo Village. Ay, kuan da, sa may Luyo May Gala sa Litran. Alas 7:28 na, may galandag na sa tumbag managubanuban. Si Wansa, mayong buntag, idol, mamahaw ta samtang nagtanaw ni mo. Shoutout sa Midri sa, bahala na diha ang Ginoo magdesisyon basta solid Duterte Mesibo. Sige. Ay buntag diri si subay gibutan ta tuni mo pangan. Si Mahona Di Pablo may buntag sa Das Bantayan Island Cebu. Good morning. Si Alfredo Villaber katropa maayong gisen ako video sa imong program. Salamat ako tong trauno niya. Good morning. Marina Donio Lansad og senador. Ay di ko Ginoo ko santil mo. De tana. Maparihat ang Erwin Tulpo ana. Ayaw lang. Mas may nang komentarista na ta. No? Marieta Cajes, mayong buntag. Jen Lariosa, Sir, please ko shout out ni Florencia Liliosa di Reza Bohol, nagtanaw ni mo. Oy, salamat. Good morning. O, mayong buntag diyan ni kisan eh. Florencia Liliosa o Lariosa. Mamaya mong ibutan rin sa mong comment. Si Eman Moreno, apike jod ko lang 2028 mo lagi kay gikalingawan naman sa nila may gala karon og no? Kining mga kini mga kongresista may galawa mo'y lingaw diha. Nga namang yun nga, kung paboros tao, kontrahon man yun ninyo. Paras may galaan ang elections barangay. Nga nalipay naman yung mga barangay ka ay sa wakas, no? Makapahuway na gina mong kapitan nga tapulan. Ha? Makapahuway na gina mong kapitan nga sugarol. Makapahuway na gina mong kapitan nga talamadji. Ay, sa wakas, mapulihan na yun yung mga barangay kakawat. Ay, salamat. Sa wakas, matanggal lagi na mong barangay kupitan. Kay last term naman niya, naghulat naman lang nag-eleksyon. Nga sige na lang kasibog. Ganon sige magkasibog. Kay, kanuna ay mampun mga galag diskitahan na ng mga kongresista, isibog. Ganon sige magsibog na. Kay gasto ko no, mga igala. Oh, ang ginay rason, maggasto naman kunta kay ang na may eleksyon karon kining barm. No election may gala sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim in Mindanao. No gasto ko do magaygala. Oh, kay sa isa ka tuig kaduha na election. Pora magyapon ang iskutan na may gala. Iato na 2028. Mag-election na 2028, masamot ka gasto. Kay nationwide na. Unya iato na po nila may gala kuno sa November 2028, di samot ka gasto. Yung sama na nila pag-spilling mga isoon. Oh, yung sama man yun sama ninyo na. Oh. Nalang may plano, nalang may mga daotang plano. Kana timan ini nyo na kana o kana mga nagaduso ana silang ridon, sila sa pato mga tawhana ta. Kana kanang nagpasakag kaso may gala kang BP Sara, mausan na mga tawhana. Agus dili gusto mga higala nga naay barangay election. No? No abito. Alas 7:31 mga higala. Asa naman tong tahiuno ang baba mga higala da Cebu. Taga Cebu de kuno ning isa sa ato mga basher mga igala pikas man kuno ning ngabil ni.
2: Pinawa.
1: Ha? Taro nga comment ako kay basig duhaon ko nang pikas mga ngabil ug makita ta. Basig ka nang tricycle nga imong gi-drive drive ba ipaguyod ta kana do.
2: Ay.
1: Ay baga ginom kag Santon Gold ya malipay ba ko. Kaysa mo comment kag pataka dia. Nagay kong comment niya ka ng makaingontag, braita ni tawhana. Ayun ang mga kailan ako ane, no? Iyong bito ko ninyo, insurekto. Ayaw mo kumpiyansa, kayo na yung mga eye in the sky na ko. Basin ka ng buyog na nagatubang sa muha karon nagtuog ang buyog na. Kuha na ka ng kining CCTV na nako na. Ha?
2: Pinawa!
1: Di lang kumpiyansa, kaya na ako na ko sa kabasher na rin mga igala nga pikas.
2: Pinawa!
1: Pikas ang ba-ba bagay son. Taro nga do, ah, kaya basig maduha ng pikas, ilahos ko na sa imong lubot na imong pikas.
2: Pinawa!
1: Laksion ko na, ikalo ko na sa imong ulo ng imong abil. Wa man lagi ka mo pakita, Ron. Alas 7:32 na may galandag na sa tubag ba na gumanuban. Oh, balik-balik na mga komento, mga igalang, may mga klaro. Ramilo Castro Mayor, ayong buntag, dalang mga burit. May mga burito, hindi ya. No, si Ivilo Binimento, good morning sa akong anak na asa DENR.
3: Good morning.
1: Ngayong buntag, Munina Bulanon. Good morning, sir, from Surigao City.
3: Good morning.
1: Oh, now, arita may gala kay nagapadayon pa manggihapon, no, kinibagay galang impeachment nga laay na kayong paminaon. No? Nainindot kayo nga pangutana mga higala si Senador Alan Peter Cayetano ngadto sa ilaha mga kaigsoonan, no? Pagka nagasto ba mga katropa ko no sa dili angay gastuhan pasabot ba na gibulsa. Like for example, aminin mo. Kining kwartas gobyerno mga higala, no? Kining kwartas gobyerno mga kaigsoonan. Pagka intended siya mga higala niya ng butanga, mojo na imong paliton. Bisan pa mga higala og maayo ang imuhang tumong gani nga butang na nato mga higala kining kwartaha palit gid ni glansang. Bagyo din nakabutang di mga higala, no? Ipalit gyud ni glansang mga igsoon. Nya karon kay gamit kag utok. Huna-una nimo mo palit tag lansang unsaon na nato ni lansang? Kining mga ulo ni insurekto mo yato i-dok-dok ani. Ha? So, ang imong gihimo, nagpalit kag martilyo. Nyo man nakabutang dito sa listahan, nga na yung martilyo paliton, lansang raman. Oy! Di bas, kung ano yung muhang gihimo? Technical malversation. Oh. Imong gi-divert ang fund nga pampalit lag lansang. Anong gipalit ni mong martilyo? And you will reason out. Saan man na mo ng lansang gawin martilyo? So, may dok-dok na mo dia. Among mga ngipon? Magisi ning among mga baba, papariha atong ka-drive-drive og tricycle dito Cebu, may galang ari ka-comment.
2: Pinawa!
1: Ha? So, nipalit na muna. Ah, di na pwede. Di na pwede. Oh, mali na. Oh, kay giingnan mo nga lansang repalito na nun, namalit mo martilyo. Ano na? Muna pangutana ni Senador Alan Peter Cayetano ba nga? Pagka gigamit ba o napalit dito sa, like for example, gipalit og tambal, paracetamol ra giingon, gipakapinan na lang po namong mipinamik. Pagkaing anak ba, pasabot magibulsa, no? Daghan mga higalang mga discrepancy na kita, no? Daghan mga higalang mga kadudahan, mga kaigsuunan sa tinubagan. Yet even mga higala, ang presiding officer na kaingon ngadto sa auditor, ang daming mali. Di ba? Mao ni mga higala ipang hinambog nila. Oh, ang daming mali.
0: Bullseye!
1: Cubs, maayong buntag ka ng mga bashers. Wala sa ayos, mga bashers. Palitan na to na sa St. Oga, St. Peter's Memorial Plan. Social ra kaayo na, Cubs? No? Social ra kayo na, Oga, ipa St. Peter pa na to. Dali ra kayo na, misahan ra. Alas 7.36 na, may kinadag na sa tumbag pa nag-uban. Misahan, pero requiem.
2: Ayaw!
1: Baita. Sige, parayon ta, Miguel. Kagahapon, no? Ano tibag ang witness nila? Doon ay mga interjection or interdiction, mga higala, gikan sa kini mga senador, no? Na isa din nga, nahimuot ko, umutong na send ba ito na ako nga, si Soto. No, giingnan siya mga higala. Soto ba ito? O, oh, giingnan siya mga higala ni... Umut lang na send ba ito na ako ba? Pangitaon ko ito ron. Giingnan siya ni Senate President, Presiding Officer Chis Escudero nga, well, it's good nga mo tingog usa panagsa para ma-break po the time, from time to time imong paglingkod.
2: Ayaw!
1: Insulto kayo ito ba iba? Sakit kayo ito. Lagi, sakit kayo ito. Pero kanya lang, unahon na lang ito ni mga katropa. Paminahon siya na ito ang inyong pinaka-idol. Kay gibatikos karon mga higala, gisaway karon og doon ay mga komento. Kini mga higalang si Mr. Bindalo, no? Erwin Tulpo, mga katropa, labot na sa confidential fans. Bira na! Ha? Imo na!
0: XFM Katropa!
3: Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01? Hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad din na Mary Grace Piatos, CP McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
4: Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
3: Silent? So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
4: Hindi po, Your Honor. It is not allowing me to
1: So, tanawara na may katawa. Oh? Ang interpretation ni Erwin sa silent, pwede. Ang tawag na ba gala, it's neither allowed nor prohibited, no? Wala gibawal, pero wala sa gitugot. No? It's neither allowed nor prohibited. Pag imong buhaton mga higala, no? Pag imong buhaton mga kaigsunan, nabakay sayop ana wala. Ngano man, silent man ang provision para ana. And you cannot be ano mga higala held liable for a matter mga higala nga wa gibawal, wa sa gitugot. Oh, wa gibawal, wa sa gitugot mga kaigsunan. Sige, padayon ni Erwin sa imong pagbati, no?
3: Okay, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang Confidential Intelligence Fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos,
1: Donald? Gwapo kayo kagag-utok, Win? Nga no, kuno, nga wa panguta, wa kuno magayagala, kinihingi pangutana, giila-ila ang true identity nila Piatos, ni Nuba, ni Chippy.
2: Ayaw!
1: E confidential gani, mga higala. Mau gani na nga, na dili man siya ngunya ang confidential, dili i-audit, dili i-liquidate. Pero gihatagan siya gliway, may higala. Kanang ginaisgutan nila nga circular diha. Nga, like for example, pwede ba mo gamit og alias? Yes! Silent ang circular ni ana. But pasabot, mga higala, bahala ka diha. No? Basta mapakita ni mo giunsa ni paggasto ug na mga reward din ha mga higala alang sa mga tao nga nakahatag og certain information mga ingana, mga kaigsunan, bahala ka diha, imuha na ng trabaho. Oh. So, kani mga kaigsunan, no? Si Tirada, siguro may nalang po baka tingog. May nalang po lagi mga igala kay init na po siguro sampot si giglingkod. Sige, padayon Irwin.
3: Mickey Mouse at iba pa.
1: Mm.
4: Ang katulad nga po nung sinabi ko sa aming previous sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit.
1: Mm.
4: So, kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
1: Mm.
3: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
4: Yung compliance audit po kasi hindi po, wala po siyang particular period. Kasi pag sinabi yung compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations.
3: But I'm saying, every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
4: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
3: Oh, pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya, yung kanya ay i-audit ninyo, yung kanya paggastos ng intel or confidential fund?
4: Yes po, Your Honor. Yung kanya lang, kailangan...
3: So it's periodic, it's not random?
4: Yes po, Your Honor.
3: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
4: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
3: Mm. Bakit? Nasa ano po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Ito mga findings niyo? 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon?
4: Hindi, wala po akong personal knowledge about the status po nung... since hindi na po connected sa ICFAO.
3: Okay, so hindi... Dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng... pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
4: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong ko.
3: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
4: Yes, Your Honor.
3: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
1: Manasya, okay.
0: XFM Katropa.
1: Alas 7:43 mga higala. Ang iyang punto diri usa, no? Dapat ilailahon daw tong mga confidential names. No, kadto mga higala ang mga alias-alias, dapat siron mga higala ang tinuod nga identity. Kamunay tubagan ay kapoy.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Sige, isunod na to, may galang igsuon. E doon na po ilaing punto, may galang igsuon. Grahegab.
0: XFM Katropa.
5: Order, honorable.
6: Kasi kahapon
1: nabanggit
6: na si attorney Pua, magaling na abogado siya. Ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol doon sa sinasabing audit query. Now, hindi pa conflict of interest 'yun para siya ay mag-represent.
1: Tapo
6: dito ngayon.
1: Taas pa na gab, no? Taas pa nga pila kami noto. Aga mo buo ra? Ha? Pipes, sigas na lang eh. Ano mo conflict of interest man na ba nga? May man kung si Pua mo igikasuhan. ang punto ni Tulpo ba eh, ni Rafi nga, kay bright ko nung abogado si Pua. Tinood man na, no? Oh, bright nga abogado si Pua, pero di ba na mag-conflict of interest nga? Si Pua may gala sa una. No? Under BP Sara. Di ba kuno na mag-conflict of interest? Ano mag-conflict of interest? Mga di man si Pua mo i-impeach na. Si Sara. Sige daw, padayon na daw. Unsa may nasudan ni nila eh. Luma-luma manigpang sinador ning mga tawhanan eh.
0: Bullseye!
1: Sige, gab. Padayon.
6: Sa ano natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, eh siya mismo pumunta doon sa COA office para makapag-usap sa kanila.
1: What do you think, Mr. Poseidon? Ang naong na-attorney po. Sige.
7: The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case.
1: Oh, tanawa. Sa'yo nakain correction ng higala ni Chis Escudero. The respondent, Senator Tulfo, is not Michael Poa. Nalimot ka nga ang inyong gi-impeach diri. Si Sara, anong hilabtan man ni Munas Poa, nga abogado, manap... Sumilabot ni mong nagtrabaho na sa una kang Sara. Naturalmente, kuhaon ng Sara nga naman, trusted eh. Lain po kay kuhaon ni Sara nga abogado, si Luis Tro. Ayaw! Ha? Kasi na gusto ni Mutulpo nga abogado ni Sara, si Ridon? Si katong sa kabata sa to si katong idol ni Gab si sa kato Rinico sana siya nga kan kabataan niya mga tigulang na kabataan partiles niya mga nagrepresentar mga
2: bul mga nag ayaw
1: sorry mga tigulang na ay pag kanang kabataan partiles tanggalon na nato na. Tanggalod na na may gala sa Kongreso, pulihan ta na og agwanta. Okay, mga nila nga, ngano man ang, kiso man ang, sino yan? Si ano? Congressman Arnel Cortez. O ba't ka naka-t-shirt? I represent the agwanta party list. Maodi ay, no? Ikaw pala ang nominee, yes. I am the representative of agwanta people. Kabataan! Kabataan, Partilis. Oh, kabataan. Saan ang kabataan? Ikaw. Sino ka? Representative ko. Oh. Kabataan, Partilis. Pila edad mo? 40.
2: Pinawa!
1: Bungot sa ito yun.
2: Ayaw!
1: Kabataan, manunta. Mura naman na mga higala ka ng, tinga ka ng mga leader-leader na mga League of Filipino Students bitaw. No? Maabot nalang 20 ka tuig, we graduate mga higala sa UP. No? Grabing kontrata. 5 ka tuig naman tang kurso pinakataas mga higala. No? Gawas og mag-abugasya ka, magmedisina ka, maabot na mga na po. Kaigsyon na birog mo, bachelor's degree lang ka di ha? 4-5. Maabot na mag 20 ka tuig mga higala, estudyante, magyakot. Sa ito, pwede, okay, rag up, gikan dito sa pagka-kinder, paingon, magigala sa ilang pagmastiral. Alas 7:48 na. O, tanawa ni Tulpo. Pataka, rag yun, pataka yung tuplok ni mga higala ni magsuon eh. Adi ba ko, no, mga higala, wa man mo'y gibuhat anang samtang nagsigig pinangutan anay ng mga abogado, pagsuwat mo'y maayong pangutana. Ha? Pagsuwat og maayong pangutana diha Erwin ayaw mo sige og scatter samtang nag labaw pa tong isa katong isa katong tiguwang katong taga One Ball University otro punto ari bang gusto niya pulihan ang term nga confidential fund mo ani ang restricted fund uy
2: pinawa
1: usabon na niyang pangaan. Murang na-send, amun na-send ba ito na ako? Gaba ko itong pangitaon. Alas 7:49, si panayon si Senador Tuplok. Tulpo di ay.
7: MC, of the respondent, there is no, I believe there is no conflict with respect to that given that he is not the one in trial in this case.
1: Correct.
6: Okay.
1: Say conflict, ana, nga si Attorney Poa is not the one being in trial. So may conflict, ana, Erwin. Sige daw.
6: Ngayon, pwede nang...
1: Wala na. O, oh, sumpaya na eh. Siya nga, I rest my case. Char.
2: Ayaw!
1: Ay, nako. Ginagmay lang ako. Ang gining sintido ko mon. Alas 7:50 na Miguel Andag na sa tubag para kung paano ginimbahin natin ganin nyo Miguel sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mga kaigsunan, doon ay mangustina, doon ay garlic, doon ay palaya, malunggay, o spirulina, mga kaigala. Kining mga sangkap, tabang kaayo. Labi na mga kaigala sa mga katropa na ito diyan ng media. Mga Shacops Media, ikaw John Jampon, media na ka? Media bitis? Ikaw, likado kayo na ba? Abot nga nung karong panahon na may laing sakit ng tao? Mag, so, na lagi ba? Magkita mo sa mga imong amigo, okay kayo, ang pangutana, musta ba? No? Musta nga sa itirada ba? Anong pangutana? Karong magkita mo sa mga amigo? Taas kang sugar ba? Kung ano pangutana ba, no? Taas kang sugar ba? Ano kasulti man ka? Nigamay man imong guwan ba? Nigamay imong mga bukton?
2: Pinawa!
1: Nga, mutok-tugaok pa ba? Di nalagi. Mau ba? Bisag paaminon? Di nagyad, no? Kay tinuod na mga igala ka ng taas ng sugar, maka-apekto man na sa imong sa inyong kuan, labing-labing ni misis. Kaya yung imong kuadre, mga si tawagan na libido. O, imong mga hormones niya, apektado man na mga kaigsuanan. Por iso, samtang bata ba mga igala, banat mo diya, ano? Ayaw mo kumpiyansa diya, kuan. Kay sus, kinuo ko, sayo ra kayo mga igalang diabetes, uban 40 pa. Panay gana, naunsa. No? Nagdungan mo katao ang kalibutan niya, muuna siya kamatay.
2: No? Ay,
1: may tinodoy, apektado na may galas diabetes. No? Huna-unaon mo mga igala, kap, ang tao may igala nga doon ay diabetes, kapoy, lami, maghigda na lang pirme, matog, no? Magsilpon-silpon, may igala, muna ilang, no? Kaya kung inahan bito, badlongon ako, mga kaigsunan, kaya alas 9 pa itong niagi, itong bago siya giatake atong 2020. Ah, human, pagkaw mag-atake. Metformin, mga maintenance. Ang mga alas 9 pas buntag, magkatuog na. Kung muna yung makasamot ni mo. Makasamot yun na. Oh, mo itong giundangan na lang niya itong mga metformin. Add to na lang siya mga igalang maintain karon. Santon Gold na lang. No? Santon Plus Gold na lang. No? Kaya pag mutirada siya itong mga ipang-resita, muluya naman og samot.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Unang kamo diha imong kumpiyansa mag Santon Plus Gold ta mga igala. Mapalit naman sa mga butika sa inyong lugar. Ina ha, Santon Plus Gold niya pangitaag yon ang tatak nga Yes to Health. Kaya basig hatagan kag laing Santon diha. Basig hatagay, Santon man gihapon ni Sir kay kon man ni Mangustin. Dili pang ina nga katong naay katong yellow ang karton unya na itatak nga Yes to Health no nga green. Oh, mo ni pangitaon mo yellow ang karton, gold ang color. Nga na itatak nga Yes to Health. Ayag kumpiyansa diya kay basig hatagan kag mga dahon diya sa kuan. Utot-utot mga gisod. Dahon sa utot-utot. Gisod, may galas kapsula.
2: Ay, yeah.
1: Okay. Narabay tirada ko ba mga butika na mga igalang? Ano man? Amigo, mangun nilang tag-iya itong mga herbal nga way mga lisensya. Oh. Amigo man lang tag-iya. O niya, or naipadangog mga igala mo nang ingnon dayon nga. Pag na mangita o nga ng herbal, ingna lang nga ka ni, gwapo ni. Kini ang amo, kining amo mo ay i-duso. Oh, na may mga ingana ba eh? Ikaw yun mga higala ang pag-demand. Nga, santon ako ah, katong yellow ang box, na itatak nga green nga, Yes to Health. Maribel Nosal, naaba diri sa gawas sa Pinas ang santon, sir? Yun lang, no? Muna yung problema kay wala ni sa gawas sa nasod, narado din sa tuwa mga higala sa Pilipinas. Asa manday ka nga nasod? Kaya kung makaan ako, dadaanta ka. Sige lang, makadog kong laing nasod, mga igala, sunod doon. Iga, sunod doon. Mga 4 years from now, kanang makagraduate na ako, madog kong laing nasod. Magdadyo kong Santon, mga igala. Merlita Argilies, good morning. Betty Puntejos, good morning. Watching from Cebu City. Pwede ra na sa arthritis on senior. Yes, ma'am. No, Betty Puntejos, ma'am. Pwede kaayo. Sa mga dunay gihambin nga mga kining mga nerve problem kanang arthritis nerve problem man na. No nerve problem na bagay so mo na bitaw karon kun ana mga tusok-tusok ay China dai ka ma'am Marbil Nuzal apurya buyag lang pud ma'am kung herbal imong isgutan kanang herbal may gala champion ng China ana pero kung gusto gyud kag santo dai problema ka ari kag Pilipinas pwede kayo pero kung yung kag herbal ma'am murag sobra rabig herbal ng China.
0: Bullseye!
1: In fact, muna ilang promote sa ilang mga tao. Kaya mga traditional nga pagpanambal, mga igala, di si giglaan ng mga medisina, mga igala nga. gikan sa Europa. Usually good by gala sa China, no, ang ilang ginahatag pagtagad kanang traditional may gala nga pagpanambal. Kay maayo maguna. Alas 7:55 na.
0: Bullseye.
1: Rayo ta may gala sa unahan diri gyud sa tubag para kumanuban sa tulo manong bullseye ug sa dugang pa mga gala nato mga tubiko. Now, kini mga gala nga ato ang hisgutanan karon, no, naglibot ra gyud ni may gala sa impeachment. Adunay mga pipila mga gala ka mga puntos. Noong ginapasabot mga higala no sa witness and with the introduction of usab mga higala sa mga senador. Kini gitumong nato ni mga higala aron nga mas masabta nato sa may mga gipanghisgutan nila diha. Ato paminawon kini mga higala ang pagpasabot usab mga katropa sa taga-kuwa unsa man ang ginatawag nga neither allowed nor prohibited. Wasag gitugot, wasag gibawal. Sa to ba pwedeng buhaton? Ato seron mga higala kini nasampit may gala nga topiko. Sige daw ka.
0: XFM Katropa.
8: Allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias?
1: Pariyara ni Kadugang kuan nga Erwin, mamaura na sila may gala.
8: Allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo?
4: Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that.
8: Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds?
4: So, based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa IGFA, wala naman pong provision as to the use of aliases.
8: So bawal ang paggamit ng alias?
4: The circular is silent po.
8: Okay.
1: Lahat po na siyang tirada, no? Bawal. Dili gani bawal, dili wapod gitugot man. Ayun na lang, tanggalon na to na siya mahigala ka ng it's neither prohibited nor allowed. Ang sulti sa circular, wa man siya mahigala mo kuanog mga pulong ni ana, mga igsoon, why provision ba? Subahala ka diha. Nganong gitagaan man na mahigala og lugway? Nganong gitagaan na siya og room? Nganong gitagaan leeway? Kay, no? Confidential man siya. Kung gihatag nimo na dito sa imong agent, kung asa ka nakakuha og information, ang common sense mag-dictate nimo, sunugon ba nako ni akong ahente? Ako ba ni panganlan? No? Ako ba ning ibulgar? Pahibawon ba nako ang kuha ni kinsa ni sila? So ang common sense ay magdikta nimo. No? Ang ilang mga punto man gud diri mga higala nga nganong gamit man ning mga andilim? No? Piatos. Ano gigamit man ni anya? Ang ilang kabuang aron lang gyud ma-prove mga higala nga non-existent gyud ni, pero kabalo na gyud sila nga non-existent ba? No? Ato tatag 1 PSA, mangutan na tag ilang birth certificate dito. Unsa pa kabutang birth certificate anang wa man na mahimugsos kalibutan ng mga tawhana? I mean, kanang pangalan na ba? Kanang nay tao ana mga higala. Of course, nay trabahante ana. Pero ang gigamit niya alias made up. Buhat-buhat ba? Himo-himo lang ba? Nga naman, aron niya pamanalipdan mga igalang iyang tinuod nga pagkatao or identity, kay lagi ang iyang trabaho delikado.
0: Bullseye!
1: Panalitan ka ron, agent ka mga igala, naghahatag ang impormasyon kalabot sa mga rebelde. Oh. So, ang imong hunahunaon di akanunay, bisan ang imong trusted friend is worst enemy. Unay muna unaon kanunay. No? Pag ganaa ka sa ingana nga trabaho, even ang imong amo, no, pwede kang ilaglag. So mao na may gala nga usually ang ilang ginahimo mga kaigsuonan, no. Ang ilang ginahimo bay mag-usab gyud og identity pag naa ka diha. No? Magkuan ka, no, mag-sopronyo, Sopronyo kulikot. O, mga ingana, ang mga pangan. Muna na'y mahimo ni mong identity. Muna na'y imong mahimong ilhanan. Mga kaigsunan. Nga naman, panalipdan ni mong imong tinod yung pagkatao. Nga naman, pwede nga madamay si pamilya ni mo, higala ni mo, unsa ba. Nga naman, because of the nature of your job. Muna, sa akong panabot ha, muna nga, muna'y wisdom, nga no nga, ang circular, wala siya may gala nag-specify, ana. To give room ni ana may gala nga reality. Nga, posible nga muhatag ka og kwarta, or services in exchange of information nga essential information but confidential, no, gikan sa ingani nga mga tao, pero di mo pwedeng ideklara ang iyang tinuod nga pagkatao, no. Nakita na may gala sa circular, pero ang gusto ni nila, gusto nga ipabulgar. Ano ba yan? Sige daw, be. Badayon, Gab.
8: Kung alias, yung paggamit ng alias ay bawal, so hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ba to, basta yung pangalan na binigay sa inyo, ang expectation nyo, totoong tao yan.
1: Kisa ba nag-iwan nga bawal? Silent gani, mga igala, silent ba? Unsaon pag-avail anang og volume ang paliton sa product, dalhon diri sa Australia. Nindot niya pangutana na Sir Alfredo Hicali, sir. I will explore that. Si maayo ana, sir, no? Kaya murag, mahal man siguro magpada, mga igala. Pangutana ko sa, kuan, ining mga courier diri, ano, sa Pilipinas. Abot man siguro ng LBC, di ba? No, sa, kuan, mabot man, agab ka ng mga LBC, mabot na og Australia? Abot, no? Kay, kuan, pwede, ipadana na ito, hire tag wak-wak isaw niya. Atong padilibiron og, tawag ganito, Santon, may galat sa gawas sa nasod. Or ako na yung distributor, Gab, sa Santon sa gawas sa nasod, Gab. hurot naman ang Areas Pilipinas na distributan naman sa mga distributor sa Santon. Wala ko, gawas sa nasod, Australia ko. Oh. Sige, padayon.
4: Based on that, kasi ang katulog nga po ng sinabi ko, document-based po kami. So wala po kaming way to determine if this is an alias or not.
8: Oh, but in general, ang tinatanggap yung dokumento, dapat totoong tao.
4: Yes po, Your Honor.
1: Tawa? Bikil-bikil ba, no? Oh. Pagitaan ko nilang lusot, nga even ang paggamit ni mo alias, mali.